0: ang iyang Philippine passport nga maoy wala niya makahimong eligible nga mudua no or mahimo nang hingpit nga naturalized player og mudua unta alang sa gila sa Pilipinas. Bisan pa man ni ana malaumon si Coach Timcon nga adunay chance nga mudaog o kinahanglan mudaog yun ang gilas Pilipinas aron dili kini maka-qualify kini alang sa PIBA World Cup. Gawas sa Jordan sa pitch 30 mudua usab no ang gilas kontra mismo sa Iran. Ugmang adlawa ang duwa alas 8:30 sa gabi anda sa Mall of Asia Arena. Kini atong balita sa sports gihatod ganyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals muresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Ironman!
1: Salamat kay kasama nga Edward Ligas para sa atong balita sa sports. Harita sa ato nga winner, kisa kay magkaroon sa itong 200 pesos nga GCash kay saktong iyang tubag plus nakafollow pagin sa itong promo mechanic. Ang tubag sa itong pagkutan na kaganina Dolly Parton, correct ang iyahang tubag. Plus, naka-follow pagin sa itong promo mechanics, naka-like, naka-follow, naka-share sa itong mga Facebook pages. Busa, congratulations! 200 pesos through GCash alang kag Maria Bing Bings. Ah, mo din nga niya. Oh. Maria Bing Bings. Bing Bing tingali ni, pero ang ikaduha nga Bings na ay letter Z. Wala, Maria Bing Bings. Congratulations! So, madawat ni mo ang 200 pesos nga GCash. Paliog lang tama Maria o chat o balik diri sa itong Facebook page ha para ma-forward ni mo diri ang imuhang GCash number plus ang imuhang correct nga name no, sa pagpadaan na to sa premyo. Congratulations! Samtang sa di pa tahingpit nga matapos, sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, a good eyesight at halaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
1: Unya, ato di ay mga idol o mga kasama ha. Kung nakapalit na mo din na og 20 kapisa sa Biogesic tablet, mahimo na ninyo dalhon ang inyong mga resibo diri sa atong istasyon para mailis na natong raffle coupon o maapil na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. 20 kabuok Biogesic tablet. Unya, kinanglan ang mo-reflect po din na sa inyohang dalhon diri nga resibo katugyong labayran ninyo nga 20 kapisa sa Biogesic tablet ha. Siguraduhan nga magtak doon. Yung petsa sa inyong pagpalit, gikan ni itong Agosto 10. Kaya makita arba na sa resibo. Agosto 10 onwards or sa nisunod pa mga adlaw. Ari mo palitan ng mga pharmacy o mga supermarkets or convenience stores. nga maoy atong gihimong partner ha para ni ini nga mao nga promo para mo qualify na ang inyong resibo. 360 Pharmacy. Ikabalakan kay bisag asa ka lingi na 360 Pharmacy. Actimed Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, o niya mga supermarkets and convenience stores ang 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, ingon man ang SVI. Katong mga lugar nga doon na aning nga klase sa store, ha? SVI. Kay doon na tayo ipaygayon nga pipila ka mga weekly draw, una pa dito sa grand draw. Ang mga winners nato ha sa weekly draw, doon ay upat nga makadawat og 2,000 pesos matag usa. Una sila mga minor winners nato sa weekly draw. Ang major winner, 5,000 pesos. Diha pa lang na sa mga weekly draws, ha? Kanang sinima na nato kapag bola. At doon na ta si grand draw, of course, mas dagko na dito ang prizes. Ato mga minor winners sa atong grand draw, makadawa itong 10,000 pesos matag-usa. Upat kabuok ang mudaog ani. Unya ang major winner, makadawa itong 100,000 pesos nga premyo. Dako-dako, yun, dako, nigmatabang na ito. Busa, kanto nakapamalit na din ang Biogesic tablet. Na po kabuok ha, as reflected din na sa inyong resibo. Dalhan na din ang receipt kay para mailisan na na ito og raffle coupon. O ma-appeal ka na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Ari una sa mga weekly draws. Unya, dayon dito na sa grand draw, ha? Kaya doon na patay pipila ka, sinimana nga pagbola. Ang tanan nga babolat ka na si mana nga raffle coupon, ma-appeal po na dito sa grand draw. At ang inin nyo kay Karuntoton, humalang sa itong pipila ka mga painom doon, mabati niyo pagbalik sa attorney Rufil Fernandez Banyo. Para sa dugan niya mga isyo o mga komentaryo, apilaw sab din ang uban pa nato nga mga balita. Uban ako diris control kasama nga cases many. Names kenyon as of Gerald Albius. Ako sabi niyo, Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong nga buntag.
3: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:07 na.
2: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
4: Pila pilang win, San Miguel pilang win.
5: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win Promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
6: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat didto ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pila pilang win, San Miguel pilang win.
5: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
7: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Innervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung moingon si mama nga Sige ka, Gawb. Imnanani mong tambal.
9: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
10: Ang iyang buot ipasabot.
9: Gihigog mata mo. Maungag gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
11: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. Ginhawa ang
12: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
14: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
15: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
16: Kabog na nga pang negosyo.
17: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, o tinuig ang kalig-on.
18: Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
19: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
20: Strong for the Filipino.
21: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
22: Ako si Lady Ninta Mayor Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, tunay, natural, at original.
25: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisang puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
26: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
27: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
28: Drink responsibly.
27: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
28: Drink responsibly.
29: Cheers sa barkada nating
30: Night Shift! OT! Breadwinner!
29: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din amin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
30: Drink responsibly.
29: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
31: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
32: May tapang na hindi sumusuko.
33: May angking diskarte para magtagumpay.
34: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
35: Yan ang bangis ng layon.
36: Gerald Anderson, EZ Mill,
37: Mark Mugen,
38: Emil, and Vince of DBTK.
39: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
40: Ay, ang kwento mo! Ang bangis mo!
41: Drink responsibly.
42: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
43: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mabiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta man hutsuot ang sangkap, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc, sa Straight to the Point.
3: Atong attack na may galalas 8:15 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Ato sa tagay pagtagad may galatong duga mga isgutanan karong buntaga. Ang duga pagkutuki may galalabot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. And of course, makagilaan ang ato sad ng mga report sa gawas. Og ang ato may galang pag-turnover sab sa atong nahipos nga hinabang alang sa bata nga gipatuong naghikog apan gipatay matod pa sa iyang ama-ama. Kanta ning pagtagad ro nga buntag may gala pero labihan ka stressful kining mao mga balita. Alis atas papanghatag nato mga premyo no sa mga nasakpan nga sipa kayo ang DYHP Arimen Cebu sa ilang mga panimay. Okay, arita mahigala sa atong kauban karon.
5: Alas 6 sa buntag.
3: Kilagi ni kasamang Lailin Rabanes Aligadas. Kumusta diya karon sa itong imutangan kasamang Lailin? Kumusta ang mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o IFM?
2: DYHP Top RMM Report.
6: Mayong buntag kasamang regimen na ito ni Rufiel. Mayong buntag sa itong suking take pamina na itong sasyon DYHP. Lahat dito karon sa Cebu City North District. Dinay na sa maswerte makadawat sa itong mga pahalipay na bugas o chorizo. Isip pa salamat sa lang ganun ay pagsuporta sa itong istasyon DYHP. Sila Merlina Labitad, Basilidis Onapia, Corazon Diamante, Jennifer Fernandez, Alan Alcantara, Corazon Reyes, Wilma Magasin, Marilo Bacos, Lorito Onapia. Okay, ano sa ikasinggi din niyo sa DYHP?
3: Okay, salamat Lailin Romanes Aligada sa mga report. Salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o GAI-FM. Asaman sa Idol B o kasaman Julius Balili. Alis atas sa exercise sa Kabuntagon. Sayaw-sayaw kay Kiay Ginagmay exercise sa atong panglawas pa-circulate sa atong mga

0: Okay, dan selamat Julius Balili, selamat sa mga nasakpan nga naminaw, mga nanay, mga tatay, ate o kuya sa DYHP o IFM. Congratulations, you know, mga nasakpan naminaw, busa na kadawat ng mga palipay, gikan sa atong sibyaanan. Okay, mahigala aratas ng duga, mga isgutanan karong atotood, duga, mga isyos, mga higala, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdong. Alas 8:21 na.
1: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: employees are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.
1: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam sa.
5: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
6: Kaya ko pa.
5: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
7: Kaya ko pa.
5: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
9: Bilang kilos kani?
10: 500.
9: Hulo!
10: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na!
11: Sarap magkasama!
12: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
13: Kanunay gyud na akong giampingan, kining akong tutunlan kay maugid ni importante sa akong trabaho isip magsisibya. Pero usahay, di gyud mapugnan, nga ubhon ta. Unya, mapiktuhan usab ang atong tingog. Katul pagkaayo atong tutunlan. Maong paminaw ganin ako, dunay ubong muabot, mudali dayon ko og inom sa tambal nga ako nang gisaligan, kay paspas kaayong muwagtang sa ubo. Sa ingon, dili mabalda ang akong trabaho. Sa ubong dunay plima, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplima, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mmm, tofu sisig?
15: With mayo?
14: Pwede sa ulam yan?
16: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
17: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.

0: Global Tinsulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world class quality.
1: ACS! Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may kalalasayos imidya na sa atong pagubanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Ato sa tagay pagdagad mahigala usa ang reports ng kauban on board sa patrol. Kay ato sa mahigala ang tagaag pagdagad kini usa ka lalaki nga nagpasalba. Ha? Nagpasalba, nakulatahan na hinoon o natanggong karon sa Mabulo Police Station. Nga ano na pasalba-salba man sa nitawana. Paminaw ta usa ang detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Idol Tweety. Yes, Idol Tweety.
3: DDYHP. RMM Report.
4: Attorney Rufiel, naunsa naman niya ito ang panahon ron, Attorney Rufiel. Diyan na po yan, nagtingkagul na sa Mabolo Police Station, Attorney Rufiel. Apantungod kinakulatahan siya, gidala lang sa ni siya sa Cebu City Medical Center, Attorney Rufiel. Aron tanahon po ito iyahang mga samad nga nakuha gikan po sa iyahang sa pagkulata sa mga tao sa iyaha, Attorney Rufiel. Ang kini nga maong suspect, Attorney Rufiel, ito alang itago sa pangan nga Alfred, 45 anyos, nga nagpuyo ni siya dinhi sa may barangay Luz ning Dakbayan sa Sugbo. Sa tuwang nakuha nga initial nga investigasyon sa tuwang kapulisan, nga matod pa, nagwarawara ni sa iyahang kusil ang kini nga maong suspect, Attorney Rufiel, og galit lang nga gapabuto. Hinungdan, Attorney Rufiel, ang kini mga bystander diriya sa maong lugar, kay nakulatahan ni siya kay Simbakoroy og dunay maigo sa ila, Attorney Rufiel, og mapagan na hinuona sa kiningihang gibuhat ang pagpabuto. Ya matud pa sa tung kapulisan, Attorney Rufiel, ato sa tuang pagpangutana kung unsay hinungdan nganong nagpabuto ni siya, Attorney Rufiel, aning saysay ni ang kining suspect nga iyahara daw gisuwayan ang kining nga maong armas ug mubuto bagyo, Attorney Rufiel. Ug sa dihang nga pagpabuto ni Attorney Rufiel, nakabuto man gyud didto na medyo nakulbaan na si Attorney Rufiel apan nagdikulata na siya.
2: Kinsa man kuno tagiya ining armas sa Idol Tweety?
4: Attorney Rufiel?
2: Kinsa man kuno tagiya ining maong armas?
4: Iyaha daw ni Attorney Rufiel nga murag mo kagar-kagar naman mo tong iyahang giwara-wara iyang gisuwayan, Attorney Rufiel.
2: Pila man kabuto?
4: Kausa siya nagpabuto, Attorney Rufiel.
2: May kaisog to mga bystander dito nga gipakdang na siya. Naduol, niduol po sila. Ilang ilog ning pusil.
4: Okay, kaning among lugar, Attorney Rufiel, kaya ubay-ubay mag mga bystander din ha, maskin pagkadlaon niya dako.
2: Hmm.
4: Nga itong higayuna, nataymingan man yod, nga dunay grupo sa mga bystander, Attorney Rufiel, nga nakakita po yod sa iyahang gibuhat, nga mo po'y nanawag po sa itong mga kapulisan din sa Mabolo Police Station, ha. Nga pagpabuto niya, dito na, nakulatahan na ni siya, maayo na lang gani po, Attorney Rufiel, na bawi ni sa iya ang kini nga maong armas, kaya wala pa ba siya makapusil ni siya, Attorney Rufiel, o doon na nun mapagan. Ani iya ang gibuhat. Tungod na, Attorney Rufiel, ubay-ubay yun, nga mga pangus sa iya ang naong, ubay-ubay niya samad ang iya ang naangkong, tungod po dahil sa pagpangulata po dani nga mga bystander. Kaya kanin sila, nang hadlok raman po sila, Attorney Rufiel, nga doon ay maigo niya, then makalas na nun ang kinabuhi. Tungod po aning rason ra nga kanang dili gyud ingon nga igo gyud, Attorney Rufiel, ba para makakuan siya nga magpabuto siya, Attorney Rufiel. Sa pagkakaroon, Attorney Rufiel, anaa siya karon sa Cebu City Medical Center, ipa-medical pa sa tong mga kapulisan na usa siya po da i-inquest, Attorney Rufiel, alang po sa mga dugang po nga pangutana sa tong mga pulis o sa disposition po kabahin ani nga maong kaso, Attorney Rufiel.
2: Okay.
4: So far man nato na kuadri sa Mabolo Police Station, kauban nato sa tong Armand Patrol sa Speed Pilot Regiment George, si Kuya, kinyong Idol 2D Saya sa 93.9 of DYHP Armand, Cebu Tatak R, amen.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Nationwide. Okay, salamat Idol Tweety sa imong report. Naghatod sung oras mahigala alas 8:34 na. Okay nga portion to gala to mga kagilan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpaligon sa atong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong lugo, magka-function sa bumayong atong mga cells, magka-produce o mga panagang, magkapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni nga sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga himutang sa Usminya Boulevard dool sa Cebu Doctors Building o sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting nga Jollibee.
1: Straight to the point.
2: Ogunya kini nga portion sa patod gato omega sa Super Fiber kay ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tong tinai o kulon. Kini aron malikayan mahikala nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ani mga kulon polyps o nay motubo sol sa tong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kulon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag or bakaha sa gabii. Sa upat ngadto sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinai, mamakahatag din kinig kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mao number one nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom magwala kay usa ka sachet imong isagol sa usa ka basong tubig, imong i-shake og mayo, kutawon og mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
1: Straight to the point.
2: Alas 8:36 na mga higala sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Now ang nagpasunod yod ang duha ka mga hostile witnesses nga gi-present mahigala sa prosecution. Si Gina Acosta, ang SDO sa Office of the Vice President o kining Assistant Chief of Staff nga si Limuel Ortuño sa Office of the Vice President, nagsunod sila nga gi-present. Og unya atong tan-aon mahigala hagpato na to ang substance sa ilang mga testimonies. Pero doon na pod mga higalay mga pinangutanaan sa mga senator judges nga medyo foul ra sad kaayo, no?
1: Straight to the point.
2: Foul in the sense mahigala nga di ka na pwede. Bisan labi na kadto ka sa regular court, di man anak mo, dili man mo inana gid ang huwis. Nganlan nimo mahigala mo to dun statement si VP Sara nga senator judge ka mo ngan ka og estupido. Ano unsa naman ang kalakiha? So dun na kay conclusion di ay kumauhon. Giganlan niya mahigalang witness estupido katos Gina Acosta. Gahapon sad mahigala si kinini ang Limuel Ortuño giganlan sad tanga-tanga. Unsang klase sa pag-judge si Kwan? Senator Judge Rafi Tulfo.
1: Straight to the point.
2: Ang judge mangod makagilaan, dili lang ka impartial, you must also appear impartial. It is not enough that you are impartial, but you must appear impartial. So, kanang mga pangutana sa mga senator judges, pwede na, pero more on clarificatory questions. Pero kanang questions nga imong gi-condemn, ni-condemn na ka, wala lang kay, unsa man din ang impeachment trial, mabitan ng day trial. Mausik na lang taog, kunuhay trial-trial niya, just for the sake, kunuhay nga, aron ma-legitimize ning gustong tantangon si VP Sara.
1: Straight to the point.
2: Doon ay trial, kaya aron nga presento gi-ebidensya ang prosecution, mo-question ang defense anang mao mga ebidensya, unya part na po sa defense ang mo-present o ebidensya, mo-question po ang prosecution, mo-cross-examine ang prosecution. Ni amantas demokrasya nga nasod. So sa demokrasya nga nasod, di man pwede mga higala nga, ano, oh, vice president na, dipili may gala sa 32 million Filipinos, siya'y pinakadaghan og buto. Taas pag buto, may gala sa presidente. Imo lang tanggalon without due process. So, kanang trial, part of due process na. So, at as of this time, napaman sa stage nga nag-presentation of evidence pa in the part of the prosecution. Wapakakabati. sa mga ebidensya sa defense. Nga the way Senator Rafi Tulfo Mahigala mo mangutana sa witnesses nga mohimog mga pulong mga unbecoming of as a senator judge.
1: Straight to the point.
2: Kala prangka-prangka na pagka-istorya mga sugitig paminaw. Kalma-kalma lang din. Ay lang palabi. Ha? Kana mo gamit kag pulong estupido. Foul na. Mo gamit kag pulong tanga-tangahan. Foul. Ipaprubar sa prosecution ang ilang ebidensya, then kamoy mo appreciate as senator judges. Muna, as of now, mahigala mo ingon ko ha, prangka-prangka pag-istorya, as of now, dili pa ko mo ingon nga, unsay yun kay, tingali, nagpaabota, tingali, o doon na pa'y mga witness yun, nga bumba, ipabuto, or pasabog ang prosecution. But so far, wapag yun. Mabito, ako ipabati ninyo sa Lacson ha. In fact, Senator Judge Lacson nga, sakop sa majority group. Mingaw siya nga, hanggang ngayon naghula-hulaan pa tayo. Tanawa na ko na, gahapon mga kakilan mauni ang gisulti ni Rafi Tulfo. Dili pata mo adto sa kuan ha. Di pata mo dive mahigala sa meritos kaso. Mauni ang gisulti. Duhan ni nagpasunod ni si Gina Acosta o si Limuel Ortonio. Adili man lalay mga kagilan in the part sa prosecution nga mo present ka og hostile witness. Kay but pasabot ng hostile witness ang interest ana dili inyo. Pero kamo may nagpresent. Di okay. So unsa may nakuha ron magpresent ni Gina Acosta. Kanas Gina Acosta og kini si Limuel Ortonio. Dunay sakto tong tubagbay ni Limuel Ortonio gapon. Sa danginganlan sa Tulfo may galag tanga-tangahan ingon si Limuel Ortonio may galaw with all due respect your honor. I take offense na nang imong gisulti because nagtrabaho lang siya sa iyang trabaho o nagbantay po siya sa limit sa iyang trabaho.
1: Straight to the point.
2: Sama ni Gina Acosta, simple raman na. Si Gina Acosta, of course, ang iyang testimony is very limited sa pag-withdraw sa kwarta sa bangko. Iya nga na, is di oman siya. Giton over niya kang La Chica. Di aragid kutob. Angag, mapakapin sa istorya nito nga, wa man sa personal knowledge. And a witness cannot testify on matters that she does not have personal knowledge. Sila chika may dunay personal knowledge, ganun ni man niya ipatawag.
1: Straight to the point.
2: Mopo ni si Ortonio. Anyang trabaho ang pagtubag. Isip assistant chief of staff. Mabita nang gihaya ng VP Sara mga kaigilaan. Makita ni mo si Ortonio. Pagpangutan na bitawag hapon na yung anong gihaya ng mga VP Sara. Basig parinti mo o sa baka. I-apply siya. Pag ingon nga, manginahanglan ang Office of the Vice Mayor ba to? Office of the Mayor? O? Naibikan, sinang-apply siya. O magkabasagog ka ng kananaang TOR, Transcript of Records, Ortonio, dawaton sa nimo dayo eh. Labi na karoon, ginahanglan ka o writer. Kinahanglan, butanta Sara. Di mo na kalikayan, ginahanglan ka writer. Busy naman kayo ng inana imong ranggo. Tanaw niyo, mas common din eh. Communication arts, uy. Dave Kong pag yun. Ay, hayroon tani. Labi na gimong kanon dahi, kamo-kamo, kambi, pakita ako article ko namin, suwat ka, oh. Hire! Kita ni mo, pagpanubag ni Ortonio, mabitaw sila mismo, nakasabot sila nga, brilliant witness ni.
1: Straight to the point.
2: Pero unsa may gihinga ni Tulfo, karon ato ipadayo, nahuman lamang, sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:43 na.
5: This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro Immune Pro.
6: Mami, makahilomdom ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kay bisan unsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili iniimbento, tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
2: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalaga ng paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
7: Ay, wala ko'y sisilyo.
6: Ay, wala ko'y suple.
8: Walay suple.
9: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
10: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
11: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882-GLOBE-RTM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
2: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
12: Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30 with one extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on great pines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
13: SM 3-day sale.
12: The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747. Series of 2026.
14: Magasama sa kadaadlaw nga pagsulod gawas, biyahe, trabaho, sugo, dili gyud balikayan nga ma-expose sa bisan unsa nga pwedeng makasipon. Sagad kung dunay runny nose o pag-atching, pasagdan lang kay basin mawala ra. Kung makasinati na og simptoma sa sipon, mag-UZEP Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglandayong paggangon. Maong sa unang senyales sa sipon, mag-UZEP Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc na mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aroma sa padali ang pag-ayos sa sintomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet ug exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon dali ra nga maayo og makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot og mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang senyales sa sipon, mag-UZEP Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefrin HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol plus zinc is the generic name of UZEP Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: NeoZep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
15: At first I was afraid.

0: kaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sun Silk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
4: Atong takna mga higala alas 8:52 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Okay, nga portion to gato mga higala sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Mga pikapi sa taha kay before ta mahigala mo alis to mga issues, relax relax sa mo gamay din ha, kapikapi ginagmay. Importante nga naminaw ta sa tong programa, naghandle ta sa tong programa kasamang names onya ubanan pod mahigala sa relax relax binagi sa atong kape mga higalang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol ini ang rosehip nga dunay pain relieving properties og anti-aging properties. Mutabang sa paralibihan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtunsab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rosehip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, bangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
5: Straight to the point.
4: Alas 8:53 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Now, atong balikan mga kagilaan. Kini ni ang mo-behave ba o ganang klaro ang atong mga senator judges. Kanang mo gamit mo termino nga medyo foul kayo. Mas mayo o doon ay makasulti unta nila, makahunghong ba? Sige ba na sa patuyang mga sukit ng Paminaw? Huwag yung nakahunghong na rin, nga ka ng estupido nga pulong diyan ang buhian may galas impeachment court niya ikaw senator judge ka. Kanang tanga-tangahan. Nga klaro man ang tubag sa witness. Na itong balikan may galaha kinisi Senator Rafi Tulfo, mga sukit ng Paminaw, nga may nibutyag ani. Okay, ato balikan. Sige ko no names. Play names. Katotoang pagpangutana na niya, mahigala nga to kang Limuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff na sa Office of the Vice President. Okay, names.
6: Judge Rafi Tulfo, you are recognized, sir. You may proceed when you're ready and you have 2 minutes.
7: Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyong mga informants? May mga malalang sakit ba sila?
6: Sir, that I would have no personal knowledge po. Sir.
7: You should. Kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. So para mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka. Anong gamot kayang bibili nito? Bilang isang intelihenteng tao.
4: Boss, ako sabi.
7: You're very intelligent.
4: Hashtag saon tani. Bilang itong informant, 100,000, 170,000. Mas dako gaya pong Biba Max. Bisa kung saon. Biba Max may gala. 200,000. Ha? Warm up pa lang yun. Paldo na. Ato lang ng agay mahigala katawa. Sakitin ba kuno mga kagalan? Kanang butanga dito na sa obos, sa ground implementation, wala kay bao si Ortonio kay civilian mana. Katos Colonel Chica. Si Colonel Chica kay sa Intel man gito siya. Siya gi patawag hantod nun, wapag yun. Why plano ang prosecution nga ipatawag? Si Colonel Chica, mo man to'y mukunik. Pero mo lagi na, doha lagi mahitabo o ipatawag to si Colonel Chica. Malagmit, matagak si Sara, pero malagmit sa ma-explain nila Chica, ma-explain nila Chica ang intelligence operation, O kunya may kibaw na noon tanang katawahan nga wa, giday sa gamay sara. Sila chika mo'y maka-explain, ana. Intelligence work, mangod na. Balik, rewind ko na doon, niya, ate pa, bati ito balik tong, isa tong Viva Max dong, pila ganit tong Viva Max dong, para doon naman kuno sinitor, ganit kuno ato di ay. Pati niya sukuha, ini mahiga lang. Be, balik ko no gamay be. Pila to'y kantidad ani? Sige be. Senator Erwin, Senator Raffy Tulfo.
6: Raffy Tulfo, you are recognized, sir. You may proceed when you're ready and you have 2 minutes.
7: Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyong mga informants? May mga malalang sakit ba sila?
8: Sir, that I would have no personal knowledge po. Sir.
7: You should. Kasi, ito.
4: Pause.
7: 170,000, 50,000.
4: Pause, dong. You should. Anong you should man nga? Ito bang naman sila, no personal knowledge? No personal knowledge? Kaya sila chika mo, doon ay personal knowledge. Sana iyaman ang mga informant. Si Ortonio mga higala, assistant chief of staff na naraman sa opisina. Dili man sa mga nag-implement sa intelligence sa program on the ground. You should. Anong you should, ma? Sila chika mo ay doon ay, kuwana na. Sila chika mo ay doon ay, kay balo, ana. Pero isa, you should. Kita nawa, pila ko nung gasto dahil sa informant. Kaya mga agents, ma. Sige, proceedong.
7: Each informant.
4: Tayo pa, balik. Rewind yung may, para may baon na pilagan ito. Pilagan ito yung katidad, para maklaro ta lang. Kaya ito man itandi sa Bibamak. May sige ko no names. Pwede ma-rewind ka may names? Sige.
7: Mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot.
6: Yan, you have 2 minutes.
4: Rewind, sige. Kana, okay.
7: Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyong mga informants? May mga malalang sakit ba sila?
8: Sir, that I would have no personal knowledge po. Sir.
7: You should. Kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each
4: informant. Oh, pause.
7: So para...
4: Pause. 170,000, 100,000, 50,000 each. Dada ito 170,000, dada po 50,000. Mahal ka pong Viva Max. Tana, paminawan ko na ito. Names, ano itong Viva Max names? Asa mo ito? Kinakalimot na pila ganito sa Viva Max. Katong si Senator Paldo ng daan. Asa ito? Nakay video na. Ibibalik ko na ito gamay. Para ma... Ato lang magkumparar ba ang presyo? Kanalaban trabaho sa informant, mga higala, di pa yung alalim. Kay sa intel nga kalibutan, mga higala, kuyaw na Ruel Krante. Magtugog ka sa kwan, nguha kang information ba? So, purchase of information na. Kuyaw na. Pero ang gibayad, mahigalap, na ay 100,000, 50,000. Ang dili, kuyaw ka ng Viva Max. Yahay ng trabaho, apaldo. Asa man tong Viva Max dong? Ato, kini. Ibalik sa kuno karo, may bawang tapilag, ito yung kwarta, gani. Sige, kuno dong. Sige. Play.
9: Sabihin na kahilema sa mga senador, ano, ganyan.
10: Meron po.
9: Senator. Naku po. Iilan lang ang senador, naku po. So, iilan lang. Si senator. Magkano ang ino-offer ni senator?
10: Ano pa lang. Tip pa lang, paldo na.
9: Magkano mag-tip si senator?
10: Abot ng 250.
9: 250 to 300. Wala pang nangyayari 200, ito.
4: Sa 250 to 300, mas dako pag yung sa informant.
9: Si senator, magkano yun?
4: Sige dong. Mas dako pa. Palag sa mga galang 170,000, 100,000, 50,000. Pero mas dako pa mahilati pa lang ha? Si senator, sige ko na. Balik ko na dong.
10: Tip pa lang, paldo na.
9: Magkano mag-tip si senator?
10: Abot ng 250 to 300.
4: Kuyawa, mahala dayo. Mahala dayo mga higala. Kinsa ni nga senator, bay, paday sa nato. Okay, naman sa unahan. Patayin ko no, Nems.
9: 150 to 300. Yes, wala pang nangyayari to.
10: Wala pa po.
9: Ah, ganun ang senador, ano? Grabe, no? Napaka, ano, no?
10: Opo.
9: Napaka generous pala nila, no? Kasi galing sa tax.
10: Oo nga, no? Galing sa tax. Mas lalo siya, no?
9: Ay, nako. Okay. Tapos, okay, ito question ko ngayon. Yung mga minention mo sa aking mayor or senator,
10: yes,
9: nakita mo nag-hearing sa Senado. Nandun ba sila sa listahan na to?
10: Ah, wala siya.
9: Wala siya. Wala sa listahan.
10: Wala siya.
9: Nandun sa hearing? Yung mga nag-offer?
10: Ah, nandun.
9: Nandun?
10: Oo, nandun siyempre.
9: Nako, okay. Ito na lang, final. Yung nandun sa hearing na senator, bigyan mo ko initials lang.
10: Pwede ba yun?
9: Oo, initials lang. First name, last name.
10: First name, last name. Hala, sobrang dali kasi.
9: Sige lang. Initials.
10: Initials. Gitna na lang.
9: initials. Okay lang.
10: Ano siya? May Y.
9: Y?
4: Y.
9: Tapos, ano yung last name?
10: Hala, ang hirap na ito. Kinakabahan.
9: Yeah, first letter ng first name. O, sige.
10: First letter.
9: First name.
10: R.
9: R.
10: Mm.
9: Last R. name.
10: Hala, wag na.
9: First letter ng last name.
10: First letter ng last
9: name. Sige. Wag first letter. Last letter ng last name. R letter ang ano, ang first name, di ba?
10: Opo.
9: Last letter ng last name.
10: F na lang.
9: Ha?
10: F.
9: F ang last name.
10: Opo.
9: Yun ang last letter, yung elf?
10: Hindi. Second.
9: Pangalawang letter ng last name.
10: Opo.
9: Okay. Sige, si senator.
4: Sabda na, katong letter R nga. R niya na ay Y, o niya na yun, na ay F sa last name. Mahala gud ay nang kalaki, mahal pa sa informant nang kalaki, ha? Unya ato ipadayon mahigala iyang ginganlan og kanana ang tanga-tanga. At tagsaon na to, ha? Tagsaon na to. Ato balikan si Rafi Tulforon. Human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 9:03 na.
11: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
12: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
13: Tanggaling galing mo.
14: Smart 2
13: smart dishwashing paste ko.
14: Smart 2
13: pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
14: Smart
13: tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
13: Tanggaling galing mo.
14: Smart dishwashing paste.
12: Heavy duty linis bawat pahit.
15: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
17: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumakabloom sa Charm!
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito. This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
11: This time check is brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
20: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
11: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washy!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
21: Mula noon hanggang ngayon.
23: All you need is Pride. All you need is Pride.
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
26: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
26: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
25: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
26: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
25: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
27: ECS.
28: Suramires po, baka manalo ka. Sa ginuma na, ginebra na.
29: Ginsanalo promo na.
28: With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
30: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
31: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
32: para sa Senet Manalo.
31: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
28: Cashali na!
33: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
34: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
11: This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
4: Beach trip or island hopping? Maparty.
5: Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
6: Pag Enervon Z Plus na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kailangan ko mag-withdraw.
10: Himala, may BPI dito.
9: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
10: Isang Himala.
11: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
13: Atong attack na alas 9, Gs na mahiga alas 1 ubang karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
12: Straight to the
13: kining
12: point.
13: Kining portion may gatod ganato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, dunay nagkadaiyang vitamina o mineralis nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o ingon man sa immune system. Dunay kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sab sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian Marketing o of course approved kini sa FDA. Bisan sa bagong karton o mas advanced na formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Mao ka na ang The Original Koi Herbal Capsule.
12: Straight to the point.
13: Alas sa 9:11 na may galasaban uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
13: Di lang nato malikayan nga atong makumparar kay suko manggigay si Tulfo. Suko gigay siya nga nganong nagasto ning kwarta sa nay usak informant 50 mil ang gihatag. Nay usa 100,000 ang gihatag. Suko kay siya. Ha? Sa iyang pasuko-suko di kita makalikay nga makumparar nato mga higala sa dunay gihatagan nga Viva Max sa 6 star ba ning ani? 6 star no? Masaya o presyo niya mukuan. Artista mo sa guning nani. Nga ka na mga artista sa mga sexy kuan ba? Ha? Mahal na dahil na kay 250,000 to 300,000. Paldo kayo. Tipa lang. Wala pang nangyari na ha? Tipa lang. Taku o de gasto ning Tulfo. Ay, si. Wa man to maklaro Tulfo. Kaya nga matog little R. Na ay little R ang pangan. R o niya dunay Y. Niya dunay F ang apelido. Pero dako-dako nang gastuha, oy. Ha? Kini mo gawin noong mga sikat, mangguni nga mga dancer, san sila? Basi mo yung nakamahal, ani siguro, di tingali. Okay, no? Kay, naman, di ka mga guwapa nga, kwan, doon na may iban nga, nga, kwan siguro din na, pero di man siguro na nakamahal pa siguro. O di ka sinadol, ani di ka ka-afford, ani, oy. Inanaki nga, salig lang kag, imong, manguplas na ka na, di ka ka-afford. Mangigil lang ka kabaka, di magsilbi. Pero mga sikat ni sila, kaya katubay lang sa una, may kala, mga guwang-guwang naman itong mga six bombs, eh, no? Six bomb dancers. Kato mga six bomb, oh, itong kato mga kwan. Kanta bito na kikis ato kay, tabangi rin kung kanta ato kay. Sayaw to katong ispagiting pataas, pataas at pataas, ispagiting pababa. Ina na ba? Sinsa lang sa kung tingo ka kayo na pagaw-pagaw na kung tingo gamay mga sukintig paminaw. Gawas nga more or less pagaw-pagaw pagir. Pero mo to, so mahal ni sila kay sikat man, no? Katong six bomb nga dancer sa matos na. Pero nindot to ilang mga sayaw, san? Apir tayo, sumakit ang ulo ko, sumakit ang baywang ko, sex bomb, sex bomb, sex bomb. Mao tay mga sikat sa una, sundan ato mga Biba Hot Babes. Unsa man to katong Biba Hot Babes, mao to nga buo. Basketball, basketball, ang saya-saya mag-basketball. Mayroong limahan, mayroong tatluhan, pero gusto ko ang one-on-one. Mahal sa to sila kay sikat man po to kayo. Basketball. I-shoot mo, i-shoot mo, i-shoot mo na ang boy. Ang kanil karoon na sikat, mga higala ka ng Viva Max. Pita mahal lang mo din ng Viva Max, Deke. Ha? Oh, limang ka na 250 to 300. Kana pa lang daan. Paldo na. Be, usbar ko ito gamay dong, be. Paldo pila ito, 250,000. Mahal lang ko din ng kalakiha, oy. Ha? Di ni magsilbi ni kalakihan. Mag-informant-informant lang ka dito. Gamay rin, makuha ni mo, delikado pa yung kinabuhi. Ang kini. Ayahe, paspulis ni. Ibalik gamay ito dong, bay, itong 60 stars dong, sa Viva Max. Kani. Interview mo gunis ko. Kisa nga nang interview, dili man si Boy Abunda. Kisa man nga nang niya. Podcast mong gunis. Niya. Kon, bebe, ito pa pinagbalik, be? Ila to. Sige, dong.
2: Senator, magkano in-offer ni Senator?
14: Ano pa lang? Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na.
2: Magkano mag-tip si Senator?
14: Abot ng 250 to 300.
2: 250 to 300? Wala kang nangyayari to.
13: Mahal lang.
2: Ang Senador, ano? Grabe, no? Napaka-ano, no?
14: Opo.
2: Napaka-generous pala nila, no? Kasi galing sa tax.
14: Oo, galing sa tax. Mas lalo sa ano.
13: Ay, ako. Boss. Boss dong. Okay, arita, balikan ta na naman si Tulfo, me. Moto yan, nasukan mahigal ang kantidad. Sige, padayon ta. Kaya kung iganlan ng wito, suku ka siya. Ha? Beato'y padayon mahigal ang Senator Rafi Tulfo. Okay. Proceed dong, names. Sige.
15: Tulfo. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready, and you have 2 minutes.
16: Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyo mga informants? May mga malalang sakit ba sila?
15: Sir, that I would have no personal knowledge po.
16: You should, kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. So para mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka. Anong gamot kayang bibili nito? Bilang isang intelihenteng tao, I know you're very intelligent, you're very smart. Did you not try to ask? O at least nagtaka? Baka may rheuma, arthritis, nagpapakimo. You should have asked. At kung mga bata nga, inquisitive yung mga bata, anong gamot ang bibilhin mo? Paghingan mo ang perang bata, kunyari, toy, pahingin pera, bili akong gamot. Anong gamot bibilhin mo, kuya? Bata yun, ha? Grade 1. Ikaw pa kaya? Why?
15: At the time po, sir, I did not ask anymore kay Colonel Achika, sir.
16: Why not?
15: Because, sir, I already gave my... I trusted what the security officer mentioned to me, sir.
16: But it is your responsibility to know. Kasi ikaw ang pumipirma doon sa AOM.
15: Sir, in terms of the responsibility to know, sir, I'm not sure, sir, if I'm the one who's responsible to know, sir.
16: But that so you're not sure? That means, ayoko nang gumamit ng pangsalita, it's unbelievable. It defies logic talaga, really, sir. You're not really making sense at all. Anyway, move on tayo. Yung, alam mo naman, sa DOH, nagbibigyan ng libreng gamot. Meron kayo mga medical assistance program.
15: Yes, sir.
16: Oh, ba't din nila kayo humihig sa DOH? In fact, by the hundreds of millions and billions, nag-expelling dyan sa bodega ng DOH, natatapon lang. Sayang. So, dapat humihing na lang kayo sa DOH. Bigyan nyo lahat ng informant yun kung anong klaseng gamot, libre pa, nakalibre kayo.
15: The wisdom behind the how the confidential funds were implemented, sir, I cannot answer, sir, because again, sir, I am not the main implementer for the said activities.
16: Kaya
15: sir.
16: Nga, Mr. Smart Guy, nung makita mo na ang dami mga informant na binigyan ng mga hundreds of thousands each para sa gamot, you could have asked La Chica and said, La Chica, bakit tayo pumunta sa DOH? Maghingi tayo ng gamot para makalibre, makatipid tayo sa confidential funds. Libre naman sa DOH. Pag Office of the President maghingi, may budget, meron kayo allocation doon, I'm sure. In fact, sa Davao, ginagawa nyo na yun eh.
15: Sir, that I cannot answer, sir.
16: So again, it defies logic. Hindi po kapanipaniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalinong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir.
15: Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally took offense of that, take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing, sir.
16: Sir, you're talking about limitation. Ikaw ang deputy COS, and then malapit ka kay VP Sara, and then pirma mo ang nakasaad doon sa AOM. So karapatan mo po magtanong. Okay? Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taumbayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilita na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taumbayan po ito ang pinag-uusapan natin. If you're taking offense, mas lalo

0: po yung sama ng loob ng taong bayan sa inyo.
1: Sir, with all due respect, sir, I believe, sir, this matter of the confidential fund, sir, is still pending the final decision, sir. We are currently still submitting our motion for reconsideration on this one, sir. And we still have not received any final reply on this one.
0: What so, I'm talking about, sir, is yung mga sagot niyo po, it defies logic para sa isang matalinong tao. Kasi kung ako, sir, pinresenta sa akin yung mga ganong klaseng dokumento at nagtanong ako at hindi nasagot ng maayos, I will resign kaysa naman makulong ako. Kaysa naman maipit ako ngayon tulad nangyari sa'yo at saka mga previous witnesses. Di ba? Dalawa lang yun eh. Patuloy kang magbubulag-bulagan, pirma ka lang ng pirma dyan, nakapikit. Pero, ang consequence yan, maaari kang makulong, maaari kang makasun. Anything can happen. Or, mag-resign ka na lang. Kung ako, I will resign. Mapapahama ka ko dyan, ba't ako pipirma dyan? Bakit ako pipirma sa mga nakalagay pagong, piatos, pikit, etc., kung ano pa mga kengkoy na mga pangalan, I would not consent to that. Outright sabihin ko, pag hindi niyo may paliwanag sa akin, I will resign. Period. Thank you po.
2: Okay.
3: That was not a question, Mr. Tony, you need to answer. With the permission of Senator Judge Tulfo, may the chair replace the word nagtatangatangahan with feigning ignorance on the record.
2: Okay, pause.
3: I see.
2: So, gipulihan ng cheese, mga higala, kaya medyo foul kayo. Now, nga naman mga higala nga foul? Kani ha? Si Ortonio, isip Assistant Chief of Staff, ang iyang testimony limited na yun. Kung gusto kang mo dive in sa mga pangan, mga higala, silatsika, mo'y ang ipatawag. Nga nung may plano mong ipatawag sa Latsika. Si Colonel Latsika, ang angayan mo tubag, anak. So, katong tubag, mga higala, with due respect, matod pa mga higala ni Ortonio, sakto ba ito? Kana mga higala, paglulustay, wapang man mong pribahin, sakto mo din tubag dahil nga. Actually, sir, we are currently having a motion for reconsideration because until now, naapa sa kuwa pending pa. Wala pa'y findings ang kuwa o doon na ba'y corruption? Wala pa'y findings ang kuwa kung doon na ba'y failure of liquidation o wala. Because naapa mga higala sa kuwa nga stage. Mabitaw nang nakapangutan ng publiko ro, nag-anam ug kaklaro, nganong niabot naman tayo ng impeachment, nga naapa man sa kuwa de unta. Naapa man sa mga remedies available sa kuwa. O ni anang puntuha, mga higala, ang Office of the Vice President still has the rights, mga higala, to exhaust all administrative remedies within the kuwa. Ilan man ang katungod niya mo, motion for recon pa sila, mo appeal sila. Like sa nahitabo sa City of Cebu nga giisuhan of notice of disallowance tungod sa gihatag nga calamity bonus. Tag 20 mil calamity bonus. Di ingon ang kuwa, notice of disallowance, di na pwede. So, unsay gihimo nila? Wala ang pasabot na nga kurakot si May Krama, nga tuwa ng May Krama, kaligilustay ang kwarta. Wala eh. Ni-explain sila nga gihatag ni sa mga tao nga biktima sa linog, biktima sa bagyo. Nagdimo sugot ang kuwag yun, ibalik. Muna nga nagsabot sila mga empleyado City Hall nga, ibanan ang ilang sildo na eh. Dili ibulto. Kalisod gayang iuli ang 20 mil. Dili mana mahigala talagsaon. Daghan ang mga LGUs nga nakadawat mahigalag notice of disallowance. Si Mayor Mike Rama o saan na? Bisag si Mayor Tomas, Mayor Achibal, nakadawat sila ana. Explain na nimo. So as of now, napa sa stage mahigala sa kuwa. Nga nung mo conclude man ka nga nalustay, nga wak man ebidensya. Ipatawag sa chika o sa chika musulti, aron maklaro. So kining puntuhan mahigala iya pang giapil ang kanang word nga tanga-tangahan, parihara na sa iyang unang gisulti, mahigala kang Gina Acosta nga stupid. Dili pwede sa usaka huwis, uy. Unbecoming kayo mga sukitig paminaw. Mahimo gani sa regular nga kurte, mahigala mo, hisulti ana ang usaka huwis, mahimo gani ikiha. Kiha tika Supreme Court, ayoko ginanaa. Kay si Gina Acosta, unsa ilang tubag? Limited lagi ilang tubag, ana? Mayroon si Gina Acosta, wala ko ilabot na pag-abot sa fee dito sa ubos, wala ko kay bawon sa wala ko personal knowledge, imo na yung pugson, kini si Ortonio.

0: ang iyang kahibalo niya na kutob mahigala sa being the assistant chief of staff. Siya may patubagon. Duda ko dahi, kinayon, ano, mamayang trabaho ang liaison officer man siya. So doon ay mga tubagunon, siya may taugan, may gitaugan sa sala, tubagalan sa anak. Coordinate ni Gina Acosta o ni Latsika Pangutana, unsay na itabo. Para mo imong ibutang sa imong tubag. So may gibutang sa tubag. Pareba na nang nag-hire ka ba o ka nang sa imong opisina na kay, nabakay communication, kung ano ba, labi ng mga dagkong corporation karon. Gi-hire kag liaison officer. Oh, pila man kabog, naman ko yung mga kaila nga, like kani adto si, bisag ka si Minerva day, writer man si Minerva. Oh, example ko lang ha, basta ka to sa Queenie sa una. Sila si Queenie sa Freeman man to. Kanya ka to si Rodriguez bitaw, si Kuan, Charmin. Oh, dito. San start to mga writer? May editor mga ito. Nag-opening, na-opening ang Vico, doon ay opening to mahigal ang MCW, din nang-apply sila. Tanaw lang, mas bita-bita ha, siguro dito, sildo day. So, doon ay mga communication address to MCWD or address to Vico, sila may patubagon day. It doesn't mean nga naman kay personal knowledge, ana. Mangutana ka sa kinsa may in charge, ano yung akuan, na ikaw tubag. Ikaw ba may mayong writer na ba? It doesn't mean nga akuan, ha? Karon si Minerva paghihapon mo, nasa MCWD. O, doon ay communication or address sa MCWD manager. May yung manager, palihog kong himog letter, ano ba? Atong tubagon. Maunay naitabo, mahigala kang Ortonio. Maunay, insakan sa kang ni VP Sara, pangutana Gina Acosta, unyak, pangutana ni Latsika, unsang itabo, ana. So, gitubag. Ana ang iyang limited na siya, dahil civilian mga guni mga tao, ana. Ang mo implement, mahigala sa confidential funds, si Colonel Latsika. Muto iyang ipatawag. Unyak, imong nganlan, o tanga-tangahan na, wapag ganit kay ebidensya. Ang imong inyo naglustay, wapag magkay ebidensya. Until now, wa pa. Unya, giamong pa niya mahigalang iskwilahan o asa ni graduar si Ortonio. Ngayon ma, usama-asama ni graduar si Ortonio. Graduar siya sa Ateneo de Davao University. Di ka ma-offended ang ubang mga graduar ni Ateneo, day. Ayaw apilang iskwilahan. Kana ha, ang tubag ni Ortonio o imong i-evaluate as ang tubag ni Gina Acosta, sakto ba yun? Because they cannot testify on matters that they do not have personal knowledge. My goodness, that's basic. Under the rules on evidence. Kung wala ka kasabot sa rules on evidence, ikaw may mag-careful. How can Ortonio answer questions nga magkinahanglan o knowledge dito sa activities on the ground? You cannot. You cannot force him also to answer. Let Latsika answer those kind of questions. My goodness. Yang ano masay plano ipatawag Latsika, hadlocks ng Latsika. Nabalakas lang unsa isulting Latsika, basi maka-explain sa Latsika. Kay, ug mangutan na ka, who can explain about intelligence matters? Ha? Dili ka, mabitay insulting na, wama ko'y expertise your honor. Si Gina Acosta, hasta si Ortonio. Kini si Ortonio, mascom ni day, communication art. So, kana bang gi-hire ba lang ni mo ba nga, ikaw may in charge sa kuan? Wapasabot nga na personal knowledge. Bisag kita des diwa HP, dahil kabantay ka, nanatay communication nga kwan. Ako yung pirma, pero di na madas tong oras o sa iman. Malihog naman ta. Palihog kong paps, suwata na to tong DNR. Suwata na to tong kwan. Dili naman ta baka, inanak mo guna. Bitaw nga agi, ako bitaw, naman ko'y kulom sa pamantala ang The Freeman every Friday. Ganyan bitaw ko na mga higalag, pasuwaton ko twice a week. Dili makaya. Ang kong nagyo ko. Once a week lang ko. Kay pasuwaton ko ni mo twice a week, di na mo daan na yun. Kaya ako may mga unang suwat. Unya og matwice a week, hindi makaya na yun ako. So okay lang. So kasi so, ba nakausa lang ko? Sundi lang sana akong kulom ha, na nasa pamantala ang The Freeman. Sagol advertisement na sa ni ato, okay? So kana si Ortonio, nabutang siyang writer siya dahi. May man sa kita ka sa iyang English, kay kita ka sa iyang sinultian. Kay communication arts man sa Ateneo de Davao, ako itanaw ng iyang background. Ateneo graduate bachelor's degree communication arts Ateneo de Davao, master's degree development communication University of the Philippines. Ah, unsa pa master of arts in psychology Southville International School and Colleges. Unsa pa complete diploma course Ateneo de Manila Center for Organization Research and Development. Professor siya, Ateneo de Davao University. Oh, tarawag ko na yung educational background. Unya, masuko ka, di ka kadakop niya. Ang pangutan ng Tulfo, di sa... Wa makuha niyang gusto mahigalang tubag. Nga, wa maumra man ay saktong matubag yun. Ganas, Gina, akusta mo lagi yung matubag. So, kung gusto ka mo dive in, ipatawag sila chika. Siya ay makatubag, anak. Because sakto man ang orto niyo nga, sir, naman ko'y limited naman ko. Nitao, trabaho lang ko sa akong trabaho. Nga, doon ako'y limitation. Kato na yung pagpangukab, mahiga lang, ha? Ukban, sealed envelope naman dahi. Tuwan dito mga pangan. Di naman to trabaho ni orto niyo. Aside from that, ako ipaklaro niya sa Kang Cheese Escudero, ha? Ang gi-question ko sa kuha, nag-issue sa AOM, wala bang gi-question ang mga ngaan nga mga alias na di naman ang mga issue. It's a non-issue actually. Kato mga namina na ko, ato i-point out, ha? Kaning mga non-issues, muna gi-padako. Unsa man, 11 days ko no nagasto. Nga, issue din, ha? Nga di naman ang mga issues ko, ha? Ang gi-padako, may kala, ang ngaan nga, piatos na, issue din, di naman ang mga issue. In fact, mabitaw na nga, there's no need for Ortonio to open the sealed envelope because kato mga pangan, dili maoy issue sa kuwa. Dili mao. Ato ipaklaro, in fact na, sa pangutanan si Escudero o niya, ako ipaklaro mga sukiting paminaw. Para maklaro lang, ba't kinipaghingaan mahigalan Tulfo nga tanga-tanga, si Gina Acosta, gingan lag estupido. My God. O ang mga tao mahigala nga, wala ikon ba? Kato mga professionals o kato mga dili professionals, kanang tao lang ka nga normal, bitaw nga, sakto ka og moral foundation sa panimalay, bitaw, gituluan tas tong ginikanan o tinarong, bisa magkapubri-pubri tang, gituluan tang tinarong, nga bisa pa man mahigala o kuan natay prinsipyo, bisa pagtintalon kag malita, di ka mo dawat, kanang wak ka maka, way malita involve ba? Tell me, sakto ba nang gibuhat ni Tulfo? Ha? Gawas ka to mga bashers nga, nakadawat og kwarta gikan sa malita, ah, may nga sakto, Tulfo. Pero kaning tanan nga naminaw na koron nga fair lang ang evaluation. Ay lang mo kakuan, kung sa inyong color, fair evaluation, sakto ba guna? Nga imo inaon witness, estupido, imo inaon nga tanga-tangahan. How about ang sa flood control? Ganong tanga-tangahan mo sa flood control? Ako lang yung agig katawa-katawa mga sungitig paminaw. Kadakong iskandalo ang mahigalang flood control. Huwag mo kakita na, di magani mo mag i-postpone magani ang Senate impeachment hearing kay nagbaha sa Manila. Kana, may klarong tanga-tangahan. Kakita kang gabaha, wa lang gikay. Kakita kang gabaha, kakita kang grabe ang tubig. Asa man ang flood control budget? Asa man? Kanang klarong flood control na malimalitang kwarta gihatod dito sa balay ni Kwan? Wa may testimonya na rin, doon ay malimalitang kwarta gihatod dito sa balay ni Sara, wa man. In fact, pag ingon nga na ay AOM, gikan sa kuwa, si Sara may ingon, tubaga na palihog, si Ortonio ginyan, pangutan si Gina o si Latsika. Kaya di man makatubag sa si Ortonio na rin, si Ortonio tanaw na ko na writer nila, may musuwat ba? May musuwat niya, mas kung good, communication arts graduate. Mura ba nang nag-hire ka, dahi ba, o ka nang kwan? May si kwan, tanaw ito na, palga, na opening sa kwan, MCWD. O, ikaw, editor ka daan sa newspaper. O, ato, apply tadi ko. O, bita-bita siguro dito ang sildo. O, ka na mga, nasa Biko, nasa MCWD, kasama na, mga taga-newspaper man ang naasa ako, anday. O, nadugay mo sot-suwat balita ba? Sot-suwat balita, mong doon na ako sildo dito na. Ay! So, kinis Ortonio, limited ng iyang, kwan, wasa personal knowledge ito sa actual nga, kwan? Pahitabo. Pamalihog lang siya dahil ikaw ay tubag, anak. Yung sa umanay ko, pag sa may substance na, pangutan alang sa latsika, makatubag ka. So, tuod man, gitubag ni Ortonio. Okay man ang kuha sa tubag ni Ortonio, dahil. Nihimo lang ang kuha o lain na po niya communication, but doon ay mga portions ito nga ni okay ang kuha. In fact, dili issue ang mga ngaan, dili man ang issue. Dili man ang may gipoint out sa kuha. Muna yung tubag sa Ortonio nga, actually, Your Honor, naapa may motion for reconsideration until now, we are still waiting the final decision of the CUA. So, dili pa final, mga sukid, di paminaw, pastilan, mga higala. Alas 9:36 na, kanon toto, tumbalikan. Ato si Chick, si Pulauro, kadalit na eh. Sa dugang report sa ahas, dili patambalik mga higala, kaibida. Para di lang sa mapulan ba, ato sa gulan, impeachment, sa gulan sa natong report, ha? Okay? Dili nga portion, may gala niya. Kanon toto, sa natong turnover ang 50,000 pesos ngadto mga kaigalaan sa atong inyong gihatag ng mga hinabang. Atong i-turnover ron, pinagi mga higala ni kasamang Jane Gallardo to aron sa haya. Sa bata kay karon tutod karon launa man yung lubong. Sige, atong kaon na report ni Jane Gallardo karon tutod. But dili pa si Pulauro sa kadali. Una to balikan ng impeachment. O kini nga portion to karon to may gala sa seed liniment oil, mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon, pandunay may balita gikan sa pait. Kana ang seed liniment oil nga mohatog og kupayan sa atong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, makitul-kitul sa panit, biribiri, hubag-hubag, bun, ipinakan sa gagmay wananap o mga insekto, bisan na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa seed liniment oil, ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil, ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak, magaling.
1: Straight to the point.
0: Alas 9:37, tinausa sa gituho ang samdan sa pagpamusil. Dili sa may Mindanilya, sa usa ka lugar sa may Mindanilya, no? May tungod din sa raid ka ganin ang kadlaon, dai? Ato sa i-check ko sa ang report o ba ni Radyo Man Paul Lauro na sa pikas ng linya. Yes, Radyo Man Paul?
1: D-D-D-Y-H-P Tata, RMN Report.
2: Radyo Man, ato ni Rupil, no? Live taron diri sa area o ba ni State Pilot dito sa Kampong. Kaya talingin niya, di-report kagapong adlawas buntag ni si ato ni Rupil. Dere sa Purok Antolan, Barangay Kalahuan, Barangay Apel Kalahuan ni Atty. Rupil, o padulong kaglungsod Atty. Rupil na yung Julius Bixap before sa lungsod, mo na imong sublong niya iskina, kasaka ka dere, imo na rin nadumduman ang sitio sa Antolan. Atong itrastadang ko na, kaya ito naging investigaran kami ni Tabo, ay ang report sa police, doon ay nagkaibaw nila. Doon ay armadong tao. Describe pa gali ang maong tao, Attorney Rupil, kung siya gisuot. Armado niya bubog na nagagaog armas. Kung niya pag-abot, kuno nila, kuno lang dahil ang takuyog nila, ang abot nila, pagpabuto. Piling ilang target armed person niya si Van Selma Abrigana. 34 anyos na may live in Parker. Kung sa kumulter niya siya, pero atong background si kaning nga din eh, kwane, public knowledge na din sa iyang mga civilian, ang involved sa niya sa pagpamaligya o mga siyasi-siyasi sa Facebook. O niya, doon na yung kapag ka istorya din sa lugar, sa eskina, yung dapit niya atong isungkukan ron, ngayon lagloloy, ay lagloloy. So, kiniloloy, nadakpan ako ni, gaway samad. Pero kini si Van, na igo gani kay gingon nga isoko lagi. Oh, so, dipusil. Pero, pag-abot na ito dito sa area, ito ni Rupil, ang nga ito ni Bawal, barong na din ay dito si Van o si Luloy, i-abot ang mga interlocutives ng Dagilya, pinanguluhan ni Campumanes, o team leader Campumanes, bukod dito ni Van. So, doon ay ginagdalay, kaya buto-buto na yung Atty. Rupil. Dito na ilang ibaw, anak po sila nga niya ay si Van, yun sa iyang lubot, no? Lubot. So, doon na tayo confidential lang una nga CCTV Atty. Rupil na ato kami tunan, kung ang nga nga siya paggawa po, kuha sa CCTV kung yun sa siya pag-pusil, pag-dakot, pag-kulata, no? Dulog nila. Ang ilang bidakok, no? Kung tinood mo ay armas, sa role of engagement, tao na ang ato kapulisan niya, napita. O niya, kaya ilang mag-insister niya doon ay armas. Impact na na ay sila yung presentar na armas. Pero what a picture, kaya naman sa tagay ang picture ni Attorney Forest Lieutenant General Maria Teresa ang katangay, atong deputy sa Mindanilla Police Attorney Rupil. So, atay picture, sa ilalang yung report, yan ay 38 revolver, na ay pinakwiting shabu, na pinakwiting shabu, okay na, noon lang mga palintin, okay na, ay kaibaman yung naligya yung nagsabu. Ang hili lang nila gusto, ano yung ipusil, mga kay armas. Kaya ka lang ay mas, nga ilang gipasintang sa polis na ako yung Europeo, ilan ang gidescribe as planting. So ato pa binawal mo na, tad, ang problema ko dito sa Europeo, kaya pagkaunto na malik, diransak ang buhay ining muli. Ipahuwa ang sentum, ito pinahuwa, patos, patos like, mahal-mahal rin nga ito sa Europeo, ano ba, branded. Ano ba, wala i-video, no? Ay picture na nangagiba o nangagukay ining kwarto o balay ining loloy. Kining loloy at nangyana ni Raniron Dakpani nilang loloy at Ornerville. Sinugyana ni kay Pilumino Sibilia, abalabal driver, alias Loloy. O niya no, tiga pulisya na involved o ka ng pamalidya direct sa book. Kawala rin yung magusto rin yung kabanay sa kamilya ka brigada ang hindi po sila manil o may armak po. So, ato sa naginan, pagpresentar mo o mga witnesses o dapat mo. Pero nagdang kayo nakakita dili pag ginagbanay at Sony Rupil na may armak. Why sinusila ay sa dahil tabo? Ito ba, kukuan ka? Ilang ka na pagkita yung mga mga? Ito o ni Kuan ni Ivan at ni Ivan at Sony Rupil. So, upang dito po, sinubing adi wala gamay tao sa polis mo na armado si Kuan niya hubog o niya nagborawag ang mas rin pag abot ko mo rin sukun dato ka polisan di ang ako nga mo sir abot na lang ang idara kay bawa ko wak yun ang armas nagawa ka na din uminom din uminom so pero ako lang nila wak kung pag yun siya malidyak ka buko dito yung lugar ayaw tino na nangon marot ba ibadlo So, ang tabog yun, dili, kung atong tumuha ninyo na silingan din sa may eskina na nakapita, wali, pinusinuli na ito po. Wala ay pag-ambok nila din rin, makot pa mga rakse din rin. Tengo na ito, sila, kaya na din ito. Oo, kaya na rin si Juan, si, ang pumanis, na nila pinusinuli sa ito. Oo, kaya, ginugtan na ito po. Oo, ginugtan na, iwan na sila tapas, ipusin. Oo, dagdan na nila ipusin.
3: Ang nang kapo
0: para magamit nila sa ilang complaint. No, kay, as of this time, we need to get the side of the police also, nining hitabua, o unsay sa ilang side pod. But kung reklamo sila, mag-iog doon na sa ebidensya, doon na mga CCTV footages niya, mas mayo.
2: Oh, mga nga, tigay ko nila, kung reklamo yung police, i-preserve na tala ebidensya, o nga, kining balay, isaka, pangawakan, at Tony Rupil, sila picture din, at sila video, o nga, sila kailang bata, anak na iloloy data interview di Atty. Rupil ang yun, cellphone, gidag, appeal in town i-charge para taon to sa iyang pag-scale na sa Atty. Rupil, no? Kaya gida ako ng mga bata ng nirituan i-ituan, i-balikan pagka-alas 12 na, makit na ay tabo niya, pagdako nila dyan eh, buntag man to pagkaon to, dikuha nilang yawi ni Loloy, kailang musaron niya na nakpan niya na white up sa gisaka nila ang balay ni Lulis ni Pangawatan na ito ni Rupil kay nangawaan sa katos sila kaparisan turo ka like ha like o niya korta wa hindi talaw pa o gabi na nawa korta pero kapatos turo ka night turo ka katos o niya night niya usa ka cellphone sa anak ni
0: na po sa CCTV di Apol ang makita nga na inanguha sa ilang mga gamit?
2: Why CCTV nga Juan, pero na ito na picture after mat na Atty. Rupil humanmalaka ang atong kapulisan. Ayun na po na saan, ang ano yung surdo sila sa balay ni Luloy, tawanan sila yung search warrant. No? O sa may isa pa may ilang takong niya, nakuha naman nila si Luloy. Kung appeal nila sa target si Luloy, aside ni Van niya, ilang na po sila yun. Anong paglikabo, pagdakot, kanyang wakman na yun nila din. So, ako ka, kung wala sila sa gibalikan pa Manila ni Anang Upto naman na Tony Rupin.
0: Hmm.
2: So, gisaka nila ang bahay ni Lolo, Upto na niya, dito na, nagpangutay dito ang mga gamit, mga, o sa piling pangutay dito, mga salina, na, kung anong salina, mga bungkag niya, o niya, dahil nawa lang sa papi, nawa sa na ang cellphone sa anak ni Lolo. Oh, nawa lang. Bago para ba tao, kung gitalit siya ang auntie ko, na,
0: okay, Paul, standby sa Paul, ha? Ako ka, balikan si ka, Paul, standby. Human lamang, sipipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 9.46 na.
1: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Seth Living Testimonies.
3: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
4: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
3: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Usap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
4: Uan na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
1: Living Testimonies.
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
6: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og Zed Liniment Oil.
5: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
6: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow, mo pagani pag-haplas nako. Nakagaganda yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
6: Zed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Mami, makailumdum ka ba atong last kagi panuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticone Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticone Rest Time to the rescue. Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pinakabaratong nga data
9: sa Shopee, naapay 10% off para sa tanan.
8: Magong user,
9: data query, sarang data sa Shopee na.
10: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
11: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
12: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon, ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
11: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Norse Sinigang Mix.
13: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mao ang importante nga lig-on ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your Prime Protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, Consult your doctor.
14: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
15: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
14: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
15: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
0: Atong attack na may gala sa 9.52 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
0: Hindi nga portion may gala to ganito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Makabuhay Day Greetings, gikan sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula mga higala, nga imong gipangita, naana din ang tanang sangkap, nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas, o hatagag kayuhan ang giantos nga mga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients, maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gama sa Heavenly Elixir sa English, or mas giila na itong makabuhay, usa ka life-giving plant, nga sa pangan palangdaan mahigala, makabuhay, makahatag o kinabuhi. Gisagulan pa yun sa ashitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. Ang EXL Plus Capsule, EXL Makabuhay Plus Capsule, mga higala, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa inyong mga suking butika o alang sa mga pangutana, pwede makatext o makatawag sa 0917-728-1434. Ako balikon, 0917-728-1434.
17: Straight to the point.
0: Og kinisab nga portion natong kanato may gala sa EXL Black Coffee. Batuni ang himsog nga lawas og maayong kinabuhi uban ang EXL Black Coffee. Mao gina akong gamit dai. Ang atong EXL Black Coffee. Matag adlaw may gala EXL Black Coffee og ang atong EXL Coffee Mix 17 in 1. Ayusa inday ken ha, mo nang maabti kanunay ta ha. Okay, kay lima kang programa ta buntag sayo may gala pulti sayo ha. Kutubalas jeez may gala sa mo lapas pa yun ha. Bitaw, espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo ng mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery og peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Ni ang sekreto alang sa maayong panglawas, ang EXL Black Coffee nga naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog o kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan.
17: Straight to the point.
0: Alas 9.55 na, dili pa tayo itong mga balik sa hisgutanan sa impeachment. Daghan kayo mga angulo. Dapay mga aspect ni Chief Escudero at ni hisgutan. Dapay kang Subiri, dapay mahigalay kang Ruben Padilla, aligresan ni kang Ruben Padilla, mga kagilaan. At ni hisgutan ang subjudicial role pag yun mga sukitig paminaw. Apas dili pa ito sa balikan kadali sa Radyoman Paul Lauro sa Dugang Report. Yes, Paul?
17: D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
2: Radyoman, ito ni Rupel. Balik tayo dito sa area, no? Ngayon nga mga orata, hauling the pita at the European, dito nang honong ang motor sa atong interlocutive niya. Diyan na pita, nagbarong si Loloy o si Ban. At kita din ang abot na, dinaganay na yun dito sa Seoul, the Turner European. Ganay.
0: Pila man kabuok, Kuno Paul? Pila kabuok ang nagukod? Pila kabuok ang mga operatives? Alleged operatives?
2: Upat na lang.
0: Upat?
2: Upat na lang, dito na yung mga angkas o tansa. ang mga inbox nila na motor, no? Inbox yung motor ay gidescribe. Bukod rin ang iskinita sa Rerotel, ito sa mo, ito na nila na igo o nakuha si Van, no? Nakay mga picture niya sa mga iskinita sa Rerotel. Layo, layo man siya, sublunong pa may signayo, so doon natin advanced picture niya na ito gi-send sa ito stocklead, no? So, agi lang isa lang na backbone ay na maligyan siya po. Agi lang sakitan. Ayan ang dito sa ilo niya. Di butang-butangan pa yun nila. Og story na... Ano sa ito na?
18: Ito po ni Ubrad niya. Baka ni Ula ni Bono. Oo. Wala mga hindi naman sa mga report. Hindi naman ino.
2: Oo. Kaya itong giba sa ilang report. Oo. Doon ay nanawag nila. Doon ay armadong tao. Nga di-describe ang suot. Oto, ilang diari. Hindi naman mo sila mo tulong.
18: Sila mo naman.
2: Ah, sila na rin ang muskin. Sila na rin. Pag ambak, may ilalit sila ko sila. Okay. Pag gumaan, ilang gidya sa hospital. Okay, life is beautiful man. So, di plano ang ato kapulisan niya pati yan kayo. O ilang dupat yun, wato nila na lang hospital. So, gidya naman nila kuhan, hospital. Okay, okay. May try tayo. Sige na lang yun kay Kano na ay armas ka?
18: Ano na yung armas ko ano? Wala mo sila yung armas.
2: So, wato na yung gilingan ng mga tagtong mag-asol ni Rupil o mga witnesses din sa palibot. Nila na nila pa rin. Sige na yung natin. Sige na din eh. Huwag isog yun mo areklamo ni mga polisa. Labi na kining team leader. Sige nga lang nila team leader. Sige?
18: Ano? Kapumani?
2: Apelido na niya? Kampumalis sa Intel, no? Yeah, sa Lingla. So, guna sa likuan, ilang ipagi sa posisyon na maayo at Tony Rupil. Nila, kanan nila mga ipininja, kining alibisyon, na giransak nila ang balay ni Luloy, ipangukay ang ilang mga kabinik, nangawa ang cellphone, o mga Nike, tulok kapanisan sa Nike, at patos, kung sila yung mga ipininja, o picture anak, ilalang iatas sa ilang reklamo. Kaya pwede rin yan sila mo reklamo, no? Sa atong kapulisan. Kaya kining mga kapangil, ang ito dito bagong sa atong mga hintundan niya kapulisan. Yan ang yung hala man ang atong proseso na, no? Armed person, ang alam na ito ay nilipil. O niya, may resulta sa pagpamusil kay Armado. O niya, ay nakawitness direk, o ba si Arma si Kuya Andre nga nagdorong sa eskina o yung ilulit. O niya, o pinood man yung Arma, so ang wrong to engagement sa lahat mong atong kapulista ni Ana. Pero kung sinasin sila ka Arma, no, ila po na. So ato mga reklamante direct, mga silingan, mga witnesses, o mga parente, ay kala na inyong mga ebidensya agad, ha? Inyo isubmit sa Rias, kaya ilang plano sa Rias ng sila Atty. Rupil sa Regional Internal Affairs Service. Kaya pati ringin po doon sa kagsulong sa niya mag-dalop sa sila sa napulpom, no? Iling maong niya hitabo, no? So, ato nang inisigaran kay ang DYHP, ato sila gignan, ang DYHP, ito ang kalawat na yun kung report lang, no? So, ang ato balance, ang atong presentation, o ang ato na mga supitig ko minawa na ako sa isang sa mga utimbang-timbang o niya na ining mga isyo o na ining mga kita mo katong ginibistigaran tama niya ito katong disakali sa bukid na suicide o niya ang resulta di ay ipatay di ay so ang atong investigasyon atos ko pulis na ikwan mo ito may diri no? So ato mo kalawat na yung sa story ha na doon ay tawag na ito kapulisan na doon ay armado o niya hubog unya nag-akuan sa armas, nagpabuto. Kaya pag-abot nila, isukol nila mo itong ginakapos sila.
0: Okay.
2: Ang dinirapit sa may nabot. So, wala ka dinirapit. Di ka nalang dinirapit sa'yo niya. At na lang nito lang hinan niya. Ipusundag niya yung mga ebidensya. So, ba na ko si Speed Pilot, GC Simampong, ako yung Raduman, Polaro, DYHP, Takap, R&M.
17: Radyo mo, nationwide.
0: Salamat po, Lauro, sa imong report. Untop alas 10 na may gala sa panuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
19: Straight to the point.
0: Ato sa mahigalang paminawon pod, no, ang Mindanilla Police labot ana kay allegation man nila mga sukit tig paminaw para in fairness at mahigala sa kapulisan, no, ni maong sitwasyon og usa ka tinuod ni mga kagilaan. Now sa kumplinan kun na sa ebidensya mas maayo, no, labi na dunay mga CCTV para ilang iprubar mga sukit tig paminaw. Unya mutubag sad ang Mindanilla Police ani mga kagilaan.
19: Straight to the point.
0: Alas 10:01 na mahigala kining portion makikita nato sa 6 kasama ni Jane Giliardo aron ato sa turnover mahigala ang atong 50,000 pesos nga ato mahigalang na hipos, no, gikan ninyo amo mga sukin tig paminaw nga nitabang alang atong gitabangan kagahapon kay luoy man taon to kayo nga gipalutaw mahigala nga kuno naghikog nya paghimanhiman pa mahigala do na may foul play matud pa mga sukin tig paminaw kining portion nato dito sa Sugatrol, daghan karon ang dunay gipamati sama ining insomnia, constipation, high blood ug inguman diabetes. Kung ikaw na anini dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Dinggikan gyud sila mga dahon nga gigamit isip herbal medicine. Murag epektibo mga kagilaan nga makatabang sa mga naglisod pagkatulog sama ining insomnia, constipation o pagpugong sa pagsaka sa blood sugar level nga mahinungdan aning diabetes. Mong sama ka na to, matag adlaw nag Sugatrol.
19: Straight to the point.
0: Alas sa 10:02 na mahigala tumalikan o sa mga kahigalaan si kasamang Jane Gallardo. Labot mga higala ining Monigi Antony kasamang Paul kagahapon. O niya karon si kasamang Jane itong ipabalik dito sa dugang update kay Lubong Narba karong alauna, no? Niya atong turnover sa mahigala ang kwarta ang mga hinabang nagikan sa itong mga suking tigpaminaw nga ato mahigala nga hatagag pagtagad karon. Okay. Ana basta nga linya mahigala kadali lang, no, si kasamang Jane Gallardo para mahigala nga ato mga kagilaang ma-turnover na. Salamat sa tumaka kaigsunan nga atong gipanawagan diri unya dayon naka tubag dayon. So niabot kitag 50 mil mahigala ang wa pa gani magkasud in taon ang uban, no. Salamat kayo taon sa paspas yung pagtubag kay gahapon ta nanawagan yung karon tong turnover. Ya timingan diri si Attorney Orlando Salatandre iyang mga friends ni bisita na to dire. Actually sige ni sig hapit na ko dire sa Attorney Salatandre. Istorya lami after sa kong program pero gahapon sayo-sayo man iari ko dire apil na sa kong programa be. Kay si Attorney Orlando Salatandre dito sa ila may galas dapitan sing atong listener day follower sa sila na to. Kanunay naminaw sa programa. Good morning yung tanan niya, Attorney Orlando Salatandre. So pag-abot dire mga higala, timing man ni maong kwan, nakaamot po sa Gmail. Okay, so kininiyan, salamat sab kayo sa inyong grupo, Attorney Orlando Salatandre. Ni Ara Karons, itong linya ron, si kasaman Jane Gallardo, ang inyong gihatag, apil ni imo, Attorney Salatandre, nga Gmail, o katong sa itong mga kaigsunan, among i-turn over ron. Niya aron nga, for transparency purposes, among ipakita, may higala, pinagis pag-turn over ni kasaman Jane Gallardo, ngadto may higala sa pamilya, ngadto sa inahan or baka o di available ang inahan kay busy-busy at tuta sa kamagwang ang anak. Yes, kasama Jane. Kumusta da, Jane?
19: DYHP Tata RMN Report.
0: Yes, Jane.
20: Ano ba nga itong audio, Atty. Minis?
0: Yes, go ahead.
20: Yes, Atty. Rufila. Kauban ako gid mismo karon ang inahan ni ining 14 anyos nga unang gikataho nga nagutlo sa iyang kinabuhi apan nasayran or gidudahan sa pamilya nga gipatay or gituok dahil ni sa iyahang ama-ama, Atty. Rufila. Kauban ako karon si Ma'am Emily, ang inahan gid mismo, Atty. Rufila, tungod kay ni anhi gita bisan unsa kabukid sa ilahang lugar aron pod mapadangat or mahatod gid nato mismo ang hinabang nga gikan sa ato ang mga listeners or atong mga tigtanaw, tigtaminawan sa nagkalain-laing lugar maski sa gawa sa nasod, Atty. Rufila, nga mipadangat or mipaabot gid sa ilahang tabang. Isip kita sa DYHP RMN Cebu o sa IFM para po da makita sa ato ang mga tigpaminaw or tigtanaw, Atty. Rufila, nga naabot gid ang ilahang hinabang mismo sa hintungdan sa namatay, Atty. Rufila. Atong ibaktas gidini sa kabukiran.
0: Paila-ila, diha, Jane, no, kay gahapon si Paul Lauro ang nianha. Nya karon do na may laing importante sa Galacao si Paul kay tuod tayo itong paimbestigaran sa PICAS. So karon ikaw may na-assign din ha, no, sa pagkuan kay karon pa mo nakita ayang gikakita kagapon si Paul man. So at
20: yes,
0: least nagilaila na mo nga ikaw si Jane Gallardo ana, no?
20: Yes, Atty. Rufil, kay eksklusibo okay. Man pud ni nga nakuha ni kasamang Paul Lauro kagahapon ang kinigyod nga panghitabo. Hinungdan nga ato ah. Kaya nihatog na lang punta sa hinabang para po napakita gid nato mismo, Atty. Rufil, nga naabot gid diri.
0: Na, sa mga Jane, karang,
20: Ako ang hinapang Attorney Rufina.
0: Mabot atong patrol niya, Jane? Mabot atong patrol niya? Or nagbaktas ka?
20: Naara sa ubos, Attorney Rufina, medyo distansya kaayo. Kaya wala sa tagadahong nga medyo sa kaunong gini ay kaayo ni Ilaha.
0: Okay.
20: So, nakabot din hi si kasamang Paul Lauro, Attorney Rufina. Mawari itong ga, hingos-hingos gini in town. Kaya 14 kabuki din hi di ay Attorney Rufina. Taas-taas pa ang bakla yun, gikan sa gihunungan sa ato ang patrol. Mutungas pagita niya, kaganiha ka medyo danlog ang dalan din hi. Kaya gauan po na idari kaganihang buntag.
0: At si kasamang GC Sumampong, anaadiha kuyog ni mo?
20: Naaka sa kauban sila ni kasamang Paul, Attorney Rufina. So kita ang ni baktas po din hi, nabagan po da sa ato ang kasama po, kasamang Alan, kasamang Attorney Rufina. So okay. Ato lang ni Antig din hi. So wala ra po na no, taliwas, itong giagian din ni Attorney Rufina. Wala aragin na nato, no, dili aragin na mo mind da sa itong giagian, kung sa kabukid. Ang ato nga maabot po ang ato ang pahasubo sa pamilya gid in town kay gid nilalim ang ilahang giagian sa pagkakaroon ng Attorney Rufina. So pinaagi sa umuhang programa kagahapon na Attorney Rufina na nawagan ta sa ato ang mga tigpaminaw o tigtanaw nya pila ra gid ka oras or minuto ra gid ta Attorney Rufina do na gid dayo ni tubag no gani dala nako karon ang hinabang ato ang natigom gikan sa ato ang mga followers sa ato ang mga listeners kami abot gyud og 50,000 ka pesos Attorney Rufina. So mao nang naata karon din hi kay ato ang pud ipakita ato ang ipuhon mismo gyud sa ato bangan sa inahan Attorney Rufina ang kini nga kwarta 50,000 ka pesos para pod nga makita pod sa ato ang mga listeners nga naabot gyud nila. Kay karong adlaw Attorney Rufina sa ato ang nusayran mga alas 12 karong udto inaog na ni ang kaning si Dudong tawag na to Attorney Rufina ang kaning namatay in town kay ilubong na ni karong mga alauna po din hirap po da, sa Mingladilia Attorney Rufina. So sayuhon nila og naog tungod kay layo man gyud diri ang highway. So may nang pakapan sila para alauna gyud mismo Attorney Rufina mahatod na ni sa lubnganan si Dudong Eric Attorney Rufina. Karon kay kauban man nato ang inahan si Mang Emily, kauban nato si Attorney Rufina Baniok ma'am sa DOHPR and sigo og sa IMM. Pakasubo gikan sa among sibyaanan mama kini nagpamatuod nga wala gid mo nag-inusara sa inyohang kaguol o kuan karong mga panahon daghan ang naminaw daghan ang nipaabot sa ilang tabang ginagmay man ma'am pero natapok na to dako-dako na niya magamit ninyo sa inyo ha pang panginahang lang nun karon isip nga kanang last na lang ni Dudong Eric din no kay ilubong na ni karong adlaw karon ma'am ang ato ani kay ipuhon lang namo kay para pud makita pud nato or mapakita nato sa ato ang mga listeners nga gihapon jud namo naabot gid sa inyo ang mismo sa imong kamot ma'am Emily 50,000 ma'am gikan sa ato ang mga listeners o mga followers sa DOHPRM in Cebu nagtabang-tabang sila ma'am ginagmay man naabot gid sa inyo ha. So kauban minimo sa inyohang pasakit nga gibati karon ma'am o sa imong gusto na ipaabot or isulti sa ato ang mga nag-donate animo.
3: Salamat kayo sa mga nagtabang, sa mga nag-donate. Salamat kayo kay nanagid ko'y magamit ani para sa kanang pagkuan sa aning lubong sa akong anak. Magamit gid ako siya kay kaning ang kanimong gunsa iyang lungon kay
20: murag nagkwanto ko nga murag makabayad jud ko ni kay ang ako dili good ko kanang mutante din sa ning Laninia pero kay gipangitaan jud ko kay na ID nga nagpabatoon na dire sa ning Laninia then wala man ko ikahatag then dili man ko dok pwede og dili kaliwat sa bata ang mukuan wala so, wala lisod kayo sir ang ako na lang kari pan ako na lang jud tong bayaran ang kanang salungon kuya para lang jud mahintang. Salamat kayo sa mga nagtabang, tani mo Atty. Rofil. Salamat kayo sa inyong pagtabang sa ako, sa akong panganak. Salamat kayo, ma'am, sa inyong pag-anibig. Bisan layo kayo ang mga igigilita ang i-anibig niyo. Salamat kayo sa mga mga viewers ni Sir Rofil. Kahatag ako, ani. Salamat kayo. Salamat.
0: Why sa payan. Jane.
20: Yes, Atty. Rofil.
0: Kung mauho na nga ang Mindanilya, muhatag sila kung butante sa Mindanilya. At kung hangyo ng mayor lang, bisag yun na butante taon. Kaluis sa yang sitwasyon nga gipangitaan sa ID kay naman kay programa ang Mindanilya nga mo kwansag lungon kong butante taga diha man sila pero nakuan lang hangyoon na siguro na to kisa may mayon na balik na ba si kwan si
20: sir kanang ang kwan sa mayon pwede na magutos si matat pa pero ang indigency sa barangay dili maglisod magpumpuha kay dili man pwede nga, dili puno ako or kaliwat na ako ang mukuha. Kaya kinahalan yun puno nga, kuan puno ka ng direct relative sa nitong dan. Oh my God.
4: So wala gid na hangyo, ma'am?
20: Wala. Ambot na ka itong mahangyo ba ka sa kuan ka na? Nangwan dyan ko nga, hangyo alang tindi. Kaya wala man po yung lain kaliwat din nga nabutan tindi sa Mingla. Kaya ako, dito man ko sa dalagit pa nakatuan. Kaya dili man sila mga tagod, indigency. Kung dili ko, kuan din eh. Butang siya. Then, gisawayan to na kung kuha ka pag indigency, nakakuha ko rin sa Mingla, pero pag abot po ako dito sa kanang MSWDO, ganaan mo po nga, dili pwede kay ang imuhang address sa imuhang ID nga nasyonal kay dalagit mo niya, pinahalam na nga Mingla niya.
4: So, kaninga lungon ma'am, bayranan pag dida-ID.
20: Bayran din ako.
4: So, basin po ay bigid na to nga mahangyo. So, may plano po din mo. So, wala sa laing ingon, nga pabalik po, ana?
20: Wala ako. Ano yan naman ito nga ka nang ipapasa na kapag mga requirements lagi dayon. Ang akong problema, ari mo kumasangit sa indigency kay di man sila pwede dili ko ang kay ako, wala, di man ko butang tindi sa Mingla niya. Na ako'y ID sa national, pero sa dalagit mo, hindi pag sa Mingla.
4: So, bawal sa lamuhatag ba?
20: Oo, oh, hindi.
0: Siguro ko niya butante.
20: Okay, din siya mag-isod sa indigency, Atty. Rufila. Kaya ang iyahang ID, dalagat
4: ng podmamiyong.
20: Ito raman po ang pagtungod yun or kabanay sa maong bata. Pero isuway din ka umang yun. Isuway ko ni nakahangyo yun, nakadala ko gahapon. Pero pag abot po na ko sa MSWDO, gibalibaran po kaya nga akong ID, dili po hindi. So naagpon yun dahil sila yung mga balaod po na Atty. Rufil or mga rules po na pinahangalan po. Pero isip inahan natin ni Rufil na ningkamot git in town siya, no? Nga makahangyo.
0: Oh, yeah. Para, sige lang. Atong tawagon na tataod o guan. Atong tawagon siguro, bisag off-air lang siguro. Ato lang siguro ang ganon. Kaya para di na maibanan ang kwarta nga hinatag sa itong mga guan. Magamit niya ba sa laing kagamitan?
20: Dagan pa silang plano gid Atty. Rufil gani na na siya na himupod na na siya plano igahuman sa tanan gid Atty. Rufil so kaninga kwarta pinaagi sa atong mga listeners and followers sa DYHIFM mas magamit pa niya sa kinahanglan gid niya Atty. Rufil so at least man lang basin mahangyo pod nato balik mo
0: Jen apita ko na to sa munisipyo Jen pwede ko na anyway na naman kasi magiging nilya apita lang ko na sa munisipyo ito ang MC MSWDO o di masugot inyang mayor. Ako'y nagpamalihog.
20: Yes, Atty. Rufil. Mauna ang ato ang buhaton po. Ikahuman din nato karon kay Igo po na ngandam naman po ni silang ma'am para po sa pagkanaog ani ni Dudong Eric. Kay hatod na ni siya sa iyahang lugnganan po Atty. Rufil. Karong adlawa at ogyod nga nahatod diri mismo sa ilahang lugar. Gani, makita po nato ang ilahang balay gidin taon din ni Atty. Rufil, no? Kay naam gini sila sa babaw sa buntod gyod. Dini sa makirang bahin sa aming Laninia. So makita po nato din nga kana ganin nga medyo kuan po gyud. Oh, gipit gyud Atty. Rufil. So at least kaniya hinabang ma'am gikan sa atong mga listeners sa napaabot gid na mo ninyo. So daghan pod kaayo salamat sa pagsalig sa DYHPR ng Cebu, namo ma'am sa IMM pod. Mo na Atty. Rufil laing adlaw na pod nga nahatag nato og napaabot nato ang ato ang tabang dinhi sa bukirang bahin sa Mingla Nilya. Nadawat gid mismo sa inahan sa biktima ang hinabanggikan sa ato ang mga listeners o sa ato ang mga followers Atty. Rufil.
0: Oo.
20: Kadit ka na lang dinhi sa
0: Jane. Jane.
20: Yes.
0: kana na ang kuan di ba naman tay mga pictures dyan sa Panimalay Town ipakita na sa MC MSWDO og kana sa atong kuan dito sige hapiton dala na sa kuan kana nang mayor's office og gisay makatabangan na dito kapobre in town ana unya human kuan at least kanang kwarta ba magamit nila sa lain pang kagamitan niya human ra ba ang naglubong ang ilang plano nga maragiyang safety iya mga anak kay mahadlok sila mo kuan diha. So mugasto gyud na ang pamiliti ug uban pa may na lang magasto sa uban nga kagastuhan.
20: So, yes, Attorney Rofiel. Atong paningkamutan nga makuhaan pod nato og video, Attorney Rofiel, ang ilahang kahintang dinhi or ilahang yung balay para pod makita nato dito sa ilahang munisipyo, Attorney Rofiel, kay basig mahangyo pagyada nato. Kay matud ra ba, Attorney Rofiel, dunay tay nakuha nga taho no nga moraga naara gyud ay diri sa palibot ang suspect. Ang tumbok nga suspect, Attorney Rofiel, so ang safety gyud nila ang lagi kabalakhan. Kay matud pa nang hulga man sa dumatod pa, Attorney Rofiel, nga hukdon niya iyahang pamilya. So ang inahan, wala na ni nakatulog in town tungod sa maong hulga, nga di na mawagtang siya muna huna. So isip inahan natin, Attorney Rofiel, iyahan na lang gidni nga i-safety po ang iyahang anak. Pero sa ato ang asada, Attorney Rofiel, maningkamot po ta, putong sa ato ang matabang po da, sa pagpahimutang po ani ni Dudong Eric, Attorney Rofiel.
0: Okay, so ana lang dyan, palihol lang ko, hapit dito sa kwan para another na po na to ng atabang dito, makahangyo tao, musugot sila. O di musugot, katong tag-iyas, garbage sa Manila, may itong hangyoon. Mabayad dito sa kwan. O mo to'y, doon naman to'y problema dito ng kwansad. Mangita tayo yes, pamagi.
20: Yes, Attorney Rofiel, kutob sa ato ang kinsa ato ang makahinabi karon ato ang hapiton, Attorney Rofiel, aron pod nga matabangan in town ang nahabilin or maski man lang sa pagpanimutang sa mga bata, Attorney Rofiel. Sa ato ang hapiton karon, ma'am, kay mga 12 mumugikan po diri, ma'am, no? So inaog ninyo kay medyo layo-layo pa man pod gid dinhi, di maglisod din na, ma'am, lisod kayo.
1: Ari ang dili sa application.
20: Kay murag download. Anari agianan lain. So naaray mo karga pod ani. Gani na, nay mga kaliwat ni ninyo din, ma'am? Kaliwat?
1: Mga kaliwat. Kaliwat
20: siya. Mga kaliwat sa, ma'am. Kaliwat
1: sa
20: ilang bana. Ang ilang bana mo itaga din mo dyan mismo.
0: O, oh, tagadiha ko na yung bana.
20: Attorney Rofiel?
0: Tagadiha yung bana. So, wa sa di sa butante diha, kaya nagpabuan ng taon na, nagbantay taon, nagbata, gani ang taon dyan. Pero yung bana, yung mga kaliwat, ng tagadiha man. Ikasado mo gani sila.
20: Gani, Attorney Rofiel, 14 katuig naman dahil ni sila nga nag-ipon. Gani, ang iyang mga kaliwat din yung Attorney Rofiel, pipilaan nila ato yung nahinabi, no? Huwag yung pun sila kauyon in town sa maong panghitabo. Masking ilaha gani nga kadubo na o ilaha na nga kaliwat din yung Attorney Rofiel, huwag yung in town sila nakauyon. Kay luoy kaayo ang inosente nga bata nga ginato ra gani pun Attorney Rofiel niya. Di ila nga ama amahan gyud sa maong bata, papa ang iyang tawag na gid, ma'am. Papa na gid iyang tawag. So mauna ang karon kaya ang kaning ilahang mga kaliwat pud sa laki, Attorney Rofiel, no, nagkuan pud nini singgit pud og hustisya nga unta madakpan na pud og dali ang katong suspect kaya para pud sa seguridad in town sa nahabilin, Attorney Rofiel. So at least karong adlaw, ma'am, napaabot gid namo mismo ari lang isog. Napaabot din na mo mismo ang hinabang nga gikan sa to ang mga listeners sa inani nga paagi, ma'am, ginagmay man among kinasingkasing gyud nga pagtabang sa inyo ha. Inabagan pud sa amo ang mga followers ug listeners. So daghang gid kaayong salamat, ma'am, usaba ang among pahasubo gitintang gikan sa among sibya anana. Sa pinanguluhan ni Attorney Rofiel Banyo, ang station manager sa DYHPR ng Cebu. So mo na, Attorney Rofiel, atong napaabot din sa...
0: So dyan, kini ipakita na itong kuha ng video sa asawa ni Onya Kanang Despicas, mone-mone ang naong si Ambana, ito, Romnick Villahermosa. Ato nga ipakita kay para kinsa makailaan ni kay wanted ba ni Ron na makakuan sila, makatugan sila kung asa ni. Kaya roma 15 taon na po na, kung masikop ni sa mga police, at least kampanti sila nga 15 na sila sa ilang pamuyo dahil taon kasama ni Jane.
20: Kaya wala na po ninyo na contact, ma'am. Wala na sa ni-contact ni mo. So wala na ni-contact Attorney Rofiel, wala na po sila kahibaw kung asa ba karon. Pero ang ilahang pagduda din Attorney Rofiel kay ang palibot mang gudin sa ilaha kay bukiran mang gudin din sa Manila, kay kaya ganing mga kahuyan, mga lasangan, Attorney Rofiel, so mo ang palibot, so gatuo sila nga pwede ragid na adri na nago ang kining si ang kaning suspect, kaning itumbot nila nga suspect, Attorney Rofiel. Mo nang makuyawan sila kay basiga kanang mukalit lang o gawas dinhi mao ang gikapuyawan aning mag-inahan, Attorney Rofiel, nga basin mukalit lang ba niya, basin nga ligunsa na po ang masood sa huna-huna yung makalimot na po in town, Attorney Rofiel, kaya nasaira na to gikan pod gid mismo sa kaning ni Ma'am Emily nga tigamitan kung gid ay to siya illegal na drugas ako ni Rafael. So posible gani nga adtong higulo na pag Lunes, posible gani nga nakagamit to siya. Hayo siya ato nga tayo na ni Rafael. Diin gutuok niya. Matod pa gutuok kay nakakita man po diay ang mga bata in town ng mga minor attorney Rufil nga gutuok sa ilahang amahan ng ilahang igsuon. So, grabe, marang brutal kaayo ang maong panggita mo kay natulog ra ang bata attorney Rufil. Gagituha, gutuok sa ilahang amahan. Matod pa, nakadagan pa imuhang anak ma. Mauna itong naabot siya dito. Dati mga video dira attorney Rufil, diin nakadagan ang maong bata. Ang padung na gidunta dito sa lugot na ingkamot na makaikias man. Pero naabdan gihapon siya. Naabdan gid gihapon siya. Aso giguyod gid ay
5: nagkirig-kirig gan no ang bata nga. Nakita niya si kuya niya nga nagkirig-kirig nga ang piil. Giguyod pagid ko na dito sa may kasagutan.
20: Sus, paita mam.

0: iyahang hapa or ama-ama, pero wag gadahong nga inaso di ay ang iyahang buhatos sa iyahang anak. So mo nang murag na to may bawaan ang una huna at ini rupil sa tao. Ilabi na gid if nagumon gid sa bisyo at ini rupil. So murag na angi na lang gid in tao ni ang kinabuhi sa innocenting bata. Di na ra pagid in tao mabalik ang kinabuhi at ini rupil. Nya giila ra ba ni diri nga bata na kada galing pugihan, pugihan mo eskwela at ini rupil sumasubo siya mapinanggaon. Manggihatagon sa iyahang mga igsuon kay duna pa in tao ni siya upat ka mag mga igsuon. So isip kuya Attorney Rufil nung iya ganing mga manghid, giningaw na sa ilahang kuya. Kay mao mang gid ni ang ilahang masalig-saligan, kay responsable gid siya nga pagkaanak, responsable gid siya nga pagkakuya sa iyahang mga igsuon Attorney Rufil niya. Tungod lang sa inani nga panghitabo, ang iyahang pangandoy nga mahimong sundalo para makatabang sa iyahang pamilya Attorney Rufil na putol sa inani lang nga paagi. So taas pa hayag pa unta kaayog kaugmaon si Dudong Eric. No, daghan pa kayo siya plano at yung Rufil. Kaya gani, doon na siya usa kamangod na masakiton. So, matun niya nga, balayan pa niya. Ipatambalan pa niya at yung Rufil. So, daghan kaayo siya plano. Pero kato nga mga plano, kutog na lang dito sa plano karon at yung Rufil.
1: Kaya, Jane, Jane, ngay bulak na nakita na to. So, nabuki ko na nga bulak, gikan sa mayor?
0: Oh, no. Asa ni gikan, ma'am?
1: Ano man, no?
0: Ah,
1: an honorable Wisling Inan.
0: Asa po rin Aria.
1: Oh, pero namay nga.
0: Ah, honorable Leslyn
1: Inan. Ang atsuna ni Rajib Inan.
0: Ah, nahagin dati ni Rufil. Gabatangan o pangan.
1: Ah, di hapita lang dito sa opisina niya ron. Dito sa kwan, mingganilya na lang. Para matubag na lang na. Problema sa lungon.
0: Ato yung suway yan. Basing ma-abtan na po nato sa ilahang opisina. Ato ni Rufil. Mm-hmm. Si Mayor po. So ato ang hangyoon. Suway yan ato. Kutob sa ato ang mabuhat po ato ni Rufil. Basing mahangyo rapod yun nato. Oh, ikabot ng nato dito. Ma-abtan. Mm. Mauni ang kuan rin nato ni Rufil. Last niya pagsudong sa inahan. Sa iyahang kinamagwangan in tao na mga anak ato ni Rufil. Mm-hmm.
1: Stilan. Okay, okay, sige Jane. Aron nga mahapit pa na to ang munisipyo.
0: Yes, Attorney Rufil. Nagika na lang dinhi sa Bukirang Bahin sa may Minglanilla, Cebu. Pauba na to. Dinhi kaganiha po Attorney Rufil. Gidrapod ta dinhi no ni kasamang Justice Sumampong o kasamang Fall. Kaso napod sila gi-follow up kaganiha Attorney Rufil. So kita ang libaktas po dinhi sa ilahang dapit. So daghan kaayong salamat sa mga nipaabot sa ilang mga tabang. Gikan sa ato mga listeners Attorney Rufil, sa ato mga followers sa nagalain-laing lugar dinhi sa Pilipinas o maski man sa gawas sa nasod Attorney Rufil. So mo na napaabot na to ang ato ang hinabang sa tungdan gyud Attorney Rufil. Nagika na lang dinhi sa maong dapit. Ako ang inyong radyoman Jane Galliardo, DYHP. Tatak or amen.
2: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
1: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Makausap pa mahigala akong pasalamatan ang tanan nga naka-donate no alang sa hinabang ni adto in taon mahigalang grade 8 student kasi John Eric. Astilan kaluoy in taon mga higala og ang grupo nila Attorney Salatandri International Fraternal Order of Eagles nga ni hapit diretso no, si Bianan kagahapon naka-timing man ni naka-appeal pod sa donate mga higala. Okay, og sa tanan nga mga kaigsoonan nato nga dunay malumog kasing-kasing nga nakatunol, so among gipakita sa kahanginan nga ato na turnover katong nag-donate mga higala nato, so nabati sa radio og nakita sa mga social media platforms aron nga inyong ma kamusad no ang inyong tabang nga gikan si kasing-kasing to agyod ni abot gyud sa hingtungdan sa angay na itong tabangan. Alas 10.26 na, alas atang mahigala sa atong mga nasakpang na minos, DYHP busa makadawat mga palipay, gikan sa Sibianan, di akarun sa itong linya, si kasamang Lailin Rawan sa Aligadas. Yes, kasamang Lailin.
2: DYHP. Tata, RMN Report.
3: Mayong punta po usap sa mga regimen na Tony Rufil, balik na sa Cebu City North District. Dinay grupo na usap ang makadawat sa pamapahalipay, nga bugas, og chorizo. Isi pa sa lamang sa nang sanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Josephine Campori Dengo, Reti Caballes, Dereng Hironda, Benedito Villanueva, Luz Diaz. Yay!

0: Okay, salamat Lailin. Laban sa ligara sa mga report sama sa mga kabanan sa Research Department. Salamat sa mga nasakpan. Nga naminaw sa DYHP o IFM. Busa na kadawat ang mapalipay gikan sa itong Sibiana. Naminaw si Froy Farulen Trias. O nagtanaw pag yun sa atong social media channel. Salamat kayo. Unya, oy, happy birthday di ay. Belated happy birthday ni Manoy Lando Monsalod dito sa Tabugon, Northern Cebu. Greetings coming from his family, Atibok Monsalod family, ugikan ni Nori Bermudez, ugikan sa Naco. Good morning niyo muna, Manoy Lando. Belated happy birthday. Straight to the point, walay liku-liku, balita klaro. Wala tayong oras mga kagilaan ang ubang itong mga isgutanan kaya daghan pa may mga angulo ning atong isgutanan sa impeachment o nalang mga sugit ni Paminaw gumikan sa itong kagipot sa oras. Pero itong pagkalapasan na ito. So, sa nga nalang sigurit ibukang puwersa sa DYHPRMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kanyang pinagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalay ko ng Diyos mayong buntag Pilipinas Tatak RMN.
1: Not just number one. Simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
2: Tatak RMN!
3: All the time, RMN kami.
2: Tatak RMN!
1: One radio is favored by all.
2: Tatak RMN! All the way!
3: Loyal kami sa RMN!
2: Tatak RMN!
1: One radio network conquers all.
4: Number one!
1: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
5: Makakarating pa rin sa iyo.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
7: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.
8: Kun ako'y Pasul Tihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
9: Kun ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
8: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
3: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka paranaw,
3: ug pagpamhinod sa mga tiil.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
7: tulo pod ka capsules sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika.
8: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom og kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
9: Good morning, coffee lovers and chocolate fans! From August 1 to 31, Metro Supermarket treats you kape, chocolate, at iba pa promo! Plus, enjoy bundle deals and avail of free delivery with purchase. For a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos, get a free 100 peso e-gift certificate, plus 50 pesos worth of your favorite coffee products. It's available every Saturday and Sunday during the promo period. See poster for complete mechanics. For DTI, Fair Trade Permit Number FTEB 263086 Series of 2026.
0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karang ikas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, magyuli ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
13: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
14: May buhay sa makabuhay.
15: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
16: Ay, wala ko'y sisilyo.
17: May sisilyo.
15: Wi-Fi? Wala pa'y suple.
16: Walay suple!
17: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
18: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
19: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
20: Seth Living Testimonies.
21: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
22: Tinood yun na Seth Liniment nga giaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giaplasan na ko siya Seth Liniment. Niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
21: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
22: Eric Ko,
23: grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sip-on ug ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga New Zip for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of New Zip. Carbocysteine is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
24: The original Koi Herbal Capsule.
25: Ko si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahumanya. Moto, nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
24: The original Koi Herbal Capsule.
26: Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30 with one extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on Grapevines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
27: SM 3-day sale.
26: The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747. Series of 2026.
28: Mga kasama, nakasinati na mamuan nang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa, lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na suwayan na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang girisitang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. Final. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
30: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
31: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
32: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
33: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
34: Malagang palag, ang iBerry, hindi mo kahit hindi mo

0: Welcome to our reunion.
1: Uy, Dine, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
2: Tungod na sa Super Fiber.
3: Usa?
2: Super Fiber.
4: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibag, Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
5: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Hi! Hello mga kasama! Kinigan po ninyo Kuya Joel Benzica, kaupan sa kapartneran, di tayad! Magumusta ka ninyong tanan! O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, auhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Gugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Napoleon. Kinigin po tag-duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ato magtatampo si Napoleon.

kini akong problema sabagay tinuod lang no, naglabad yun yung akong okay kini kong ako asawa murag ato lang eh hungon lang ako sobra ka uwi uwi kini ako asawa makalagot kayo pero aroon ninyo masabta na akong sugilano no, and then yun ako bagsugod ang akong sugilano ha kini

0: O sa day?
1: Dali sa ba?
0: Ah, on sa way sa problema ba?
1: Sa ko ka niyo, Tuan. Ya,
0: wala na. Ay, kita siya nakatagalita di subuhon. Bigitang pizza.
1: Doon na po liyo.
0: Walang inarago! Idag ni Shirley, ay. Kaya! Ida. Ay, pagkakidort biya taon ni Soaha. Ano, Manday?
2: Doon. Sakit kaya akong buko-buko. Ikaw, sagot ko sa akong buko-buko doon. Katiyot ba? Dili dapit pa.
0: Oo, kapagkaw, Tres, buko-buko. Di ba na malit man tatong murag kamot-kamot? Ay,
2: nawa, lagi. Sige na, kay katul ka ayaw. Sakit at kay dili dapit.
0: Sakit, pagkawin mo ipakawad ako. Ha? Di mo ka nakatul taon.
2: Na, magbuot dahi kag akong ipakauti mo ang sakit.
0: Huh? Ano, bida. Di ba na yung kumubuot dahi? Pagkakidot. Bibi, say mo, Biki. Kauto na. Asa yung sakit, be?
2: Di ba sa akong tiil?
0: Oh! Tiil, magkakaw niya. Bukubukoy mo ipakaut.
2: Magbuot dahi ka. Connecting mo na.
0: Oh, connecting mo na. Bida. O sabi, aeroplano. Kaya dahi connecting file.
2: Dahi na, we. Magbuot lagi kag asa.
0: Kaya, dahi sa'yo, probida sa inyo mo. Dura na ba yung kay... Mura yung kagbatang may buot,
2: sige
0: bida.
2: Sige na, doon kayo sakit na kayo.
0: Bida, kundi mo na rin sa'yo, bida. Kabuang talapili mo!

0: no se desmare, pre.
1: Ay, no se atabe, pre. No, no, no, no. Ramdenerbe. Dami, no, ni. Tan las que yo tienen fighter 50, me estoy botando ni más rep, da, la mi que no. Ay, no, bot la que no vaya a la pre, la barco no vaya a la pre.
0: Es que no, no, mal que pre.
1: Se yo que hizo, pues, bye.
0: Ingat no mentau noi.
1: Lagot kay ko pre, sayo kay ko support kay lima ka nagatranta kus bay. Wala na tri problema kay nakalungag naman ko, nakaluto na kusudan. Kita wag mo yung ko, kaya binumugon sa, sus gipakao to kus buko-buko. Kay mato niya, sakit ko no.
0: Nagsakit yung buko-buko, unya ipakao to day.
1: Bosa bay hana bay, sobra ko uing, nampak yung dakot.
0: Nagparayag lang tingali namin.
1: Ambot lang pre, wag ko kusabutan na yung paray, dada din na.
0: Anak ka ng mga sawa, pre. Mga paraigon kayo. Labing na gimingaw na sa imo mga bukton.
1: Kula ay sa ilame. Anang paraiga. Kula ay ilame.
0: Ikaw nalang sabot, pre. Basta mag-iningon ka ni ane ang mga sawa, pre. Nangita na nag-kumbati general.
1: Huh? Kumbati general, pre?
0: Jir-jir-gun.
1: Pagkakidon, pre. Makalagot usay ning gipkitang liho sa kong asawa kay tagsar gid kay ko makalugar ug katkata sa mukon pagita and then
2: dong tag na pulyo eh dong matasa pa
1: ano naman sad
2: ikuhas ako sa kong pantipi tuas sa banyo nagtapis mungod ko nga ri pinakugnaan na diri akong panty tuwa day sa banyo akong nada nalimot ko kung asa ka diyot ba
1: bida sa nimo natugang ka nga ri po kawun pag yung tanimo pero bida ikaw kuha nito bumukaw ba mga yuga ikaw na ikuha nito
2: lagi ko nga ri siya uy sige na dong ba sige na ba Dung Napoleon, hindi na ka mag-ilis na ko. Dung! Uy, kung asa ka diyot ba?
1: Bida, ilitang tog. Bida. Watay tog, inagbantay, tas tubig ang mga agas, gadlaon ang mga agas, tuggam sa taon ka ng style, ano unsa.
2: Diwas lang mong katog, diagod. Pero kung ato kay nagtapis na manggugod, dirilakaw na.
1: Ako masang nagtapis ka?
2: Makahubo pa lang noong ko dito. To arba sa kawas ang atong banyo. Nya mo ato pa ko sa kawas. O makahubo ko. Saan na lang. Sige na ba?
1: Ay, Jesus.
2: Ay, nawa na nakahubo na yun noong ko.
1: Ay, Jesus, Marisip. Abi, ako taga-Pakistani, turista na kita ko, bangasun kayo.
3: Huh?
1: Abi, ako sakop ni Bin Laden.
2: Tapay niya, oy, Bin Laden si mong mata. Dugay na tong namatay. Sige na pa, lakaw na pa.
1: Ay, dasan ni mo, day. Abi, kay duka, unta imo sa tuyo, untang tangtang ng tuwal yung gitapis ni mo.
2: Nya, nawa na yung munduka. Sige na, kayo mag-ilis na ko.
1: Eh, lagi! Kidot pa yan niyo, ito eh.

0: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrop Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
0: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrop Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
8: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
9: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Pagagis Bilabila Herbal Oil?
10: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
8: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Naay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka? Mapalit sa mga butika.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si former Governor Arturo Chung Kihoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
4: Ay, wala ko'y sisilyo.
3: Ay, wala ko'y sukli.
5: Wala yung sukli.
6: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
7: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
8: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
9: Zed Living Testimonies.
10: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
11: Na landing ko ospitalidad, nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
10: Pinagi sa gahom sa Zed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
11: Salamat kay na atong Zed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
9: Living Testimonies.
12: Beaver Sandal! Beaver!

0: sandal, ang super sandal.
1: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
2: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
1: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butik.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton. Apan, aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
9: Kapuy, kayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago ako ng trabaho niya, kapuy, kayo. Kaya nga, may sulay ko ng paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ito ko naman. Maninda ko diha, may asaan sa bukat, na, dahil palingke.
10: Ako rin na, palingke.
9: Oo, maligi ako diha.
10: Ano ang palingke, ano mo na?
9: Mais.
10: Sikol. Ako ba ako nung sa kanay, sa naminaw ka rin, sa yung testimonya sa yung bati na mawala yung mga kapoy sa panawas rin sa itong doktor.
9: Katong ako makasulay, sulay mo, diba? Mawala yung kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah, hindi po diyang ginom. Mo'y gamit niya, kanang gika sa trabaho, padong sa trabaho, mainom si ane. Siya makabuha, may yun ikakapoy ma. Mungkin yun ang pilipin ako palitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong. 24.
8: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
12: Paragis Bilabila.
11: Paragis Bilabila.

0: Inane ka pala sugo ako asawa taon bisan tuog na tapukawang pagyuta para lang manugo siya na to. Kunya, inigatod ko sa akong asawa sa eskina. Kaya dilim ko siya mulakaw din ako yatod. Pagabuta mo sa eskina.
1: Dung, magtaksi lang ta ha.
0: Ay, layo pa taon kay sweldo day. Kanya ikaw, layo pa sa din yung sweldo. Pasok na tayo kurta, di ginot ha.
1: Don't we? So mag-hipra ta?
0: Mag-hipra ta, hipra.
1: Alimuot kay dung, dagan pa kay pasahero, dung kay takasakay, kay mag-ilugay. Mag-taxi na lang ta.
0: Dito din mo, isos.
1: Uy, hala, ako face mask.
0: Na-face
1: mask, nabili.
0: Inagoy face mask, no? Nakagusta mo kayo?
1: Dili ko ganan mo lang ako, kadili mag-face mask. Naanat, nadsulit
0: ka tadi as tindahan, dahil tag-singkor, bito na, bida sa gini mo. Anong balik mo, mga ka ng face mask?
1: Dili ko ato, di ko ganan ang tag-singko, gilok is ilong. Kato akong face mask. Tuwa sa kilid sa parador.
0: Ito niya, ah?
1: Ito yun niya. Tuwa sa kilid sa parador. Ako mag-sawit.
0: Kuhaon sa dako, balik mo sa Dubai?
1: Huwag mo ko'y balik ya ato din eh. Gatong na siya sa face mask.
0: Binalayo, obvious pa ay natin yung balik.
1: Balik ko lang ka din yun. Sige na ba, watong ta ka din eh. Sige na.
0: Oh my God.
1: Sige na, kaya maghuwat lang ko nga ni. Pagdali, kaya abog kay diri.
0: Pagkakindot ba?

0: aras dores na eh. Sudag di blada, wera. Tampis, pait-pait, parat-parat, probida. Ay, bida, kuya wa, inig, style labihana eh. Kuya, bubya, anigbana. Uli na ko eh, kay, duka na kay ko, probida.
1: Pre, pre na!
0: Ay! Pre, say!
1: Asa mga pre?
0: Uli na ko, pre. Uli na ko.
1: Hindi ka gikagitan, hindi ka gikagitan ba?
0: Kina, eh, taon, hatod, kumari ni mo, eh, bawa, rumaka na rin, lakaw din na trihatod.
1: Yato sa iskina?
0: Oo! Oh, oh, oh.
1: Mas tamang pagkasuwerte ni mo, pre, oy.
0: Malas po sa hay, pre, oy. Yun, ano ko sa breka dito, ha? Maruming ko yung bigikang, ano ka?
1: Ah, nagsakit akong dugan, aning among silingan, pre.
0: Ano, an?
1: Hilas kayo.
0: Ano lagi, ha? Giyon sa akin nila.
1: Ah, gipa na, bimog ko anak nila,
0: pre. Pinabing ako sa?
1: Ano, bati ko nung kubatasan?
0: Ah, binu, ang sesyon kaya na!
1: Ah, silar ko di agot. Wanay mangangkon, mga bagagnaong na sila.
0: Ay, so, si Pagtuan, tao na, nabtuo mo ka. Di na tinood. Buta, di ba? Buta, di ka? Alam mo, tagwarto, di abit. Ako yung saksi, anang imong pagkamay yung tao. Alam mo, tatoy mo, di sa saysa.
1: Ayaw, si pre, so, ba, student, di, pre.
0: Di ka, bati, batasan. Bako sa ani, pre, ha? Bati, nung kagnaong.
1: Bihila ni bata.
0: Batasan, bitasan, pre. Butan, kaya ka. Huwag mo kalupin mo ka butan, pre. Butan kaya batasan. Ay, daog na ka na batasan. Okay na gana.
1: Bata ka, ha?
0: Oo, lagi daog ka. Daog ka, pre. More pa. Daog ka na.
1: Pambihira ni bata, ha?
0: Ah, probida basta. Ay, ito ang istorya nila. Di na tinood. Wow, may na mga resibo ng istorya nila. Walang katotohanan yan, di ba? Batik batasan, bali na mao, pero... Sorry, pre. Bati lang kang naong.
1: Huh? Ah, guida ni mo, oy.
0: Kasakit, manulutin sa mga kanahan. Ha? Waroy nagkitas hangin ng itom ng mga tawa na. Sakit, manulutin. Kay tiyo mo, ingo sila ng batik ang batasan. Grabe, sakit eh. Hindi, padoog niya po ni pre. Sa klaro kayo nga dili ka batik batasan? Bati lang kang naong. Bati mo sa asa, pre. Tulog si po ng kasinol, grabe sila. Sakit sila usulti. Sakit, pre. Sarasang dilo, pre. Sakit lang. Sige, pre. Arin ako.
1: Bida sa di mo, pre.

0: Hoy! Kuan dere!
1: Oy, nay!
0: Unsa na sad ning mga kabuang nimo?
1: Ha? Saan sa man, nay?
0: Kining kuan ba? Gireklamo si imong bana, bahin nimo.
1: Kay nga naman, ano sa yung gireklamo?
0: Kanang imong pagkahinugo.
1: Kay nga na di ay, dili na siya pasugo.
0: Ikaw ba? Hibaw ka na may kabaho ng bana mo. Di ka magsigig pa, senyorita Dineo eh. Kananing kamutaw ng bana ni mo nga mahawas mo sa kalisod.
1: Kaya nga na di ay, nay. Sila din ay trabaho. Ako na, masakoy trabaho.
0: Oo, nakakabit ay trabaho. Pero mas bugat ang trabaho sa imang bana. Mau nga ayaw sa palabiig sugo. Kay imbis mo paway na, dili na lang makapaway. Ikaw ay ay kay. Kuan ka na, narama ka sa opisina.
2: Ah, kareklamador din kayo na siya stanan. Reklamador kayo. Bantay lang yun ang tawhan na. Sige, wami suguay. Bantay, bitaw ha.
0: Ilom di ay. Dapat ikay motiman si mumbana kay asawa ka. Dili kay ng imumbana, mauna lay pati manon sa iyong kaugalingon. Anong sabaya ka? May gani kay misugot sa nang mutrabaho ka. Ang umbambana bayadi, giyod mo sugot. Nga manarbaho ang ilang asawa, kay way makatimas pa ni Mai. Pero ikaw, hey, pagkakidot, ibubataa ka.
1: Nanay!

0: Ikalimita de Isamba, pero milagro da, ang lakaw ng sawaron, ang mabuka mo na to. Manbuka to, manbuka to, pero karoon, ah, it's a miracle, wow!
1: Ano ko niyo? Adto na ko.
0: Aday, adto na ka, day?
1: Bungol ka, wak ka padungog sa kong gisulti, adto na ko.
0: Nagikaya-iya mo sulter na ito. Parang karir-karir. Ang anong taon nga? Mura mo ka gisapot ka, ha?
1: Dili kay mura. Gisapot, kid ko.
0: But why, ha? Nga naman?
1: Tungod ni mo.
0: Ha? Karton! So, isa na ko! Usa na eh!

0: problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
1: DTX 500 mapalit sa mga butika.
0: DTX 500.
2: Ako si Bakoy Taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
0: DTX 500
1: mapalit sa mga butika.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Problema ba ni mong pagpaniwang ug pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
6: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
9: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
8: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila na lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
11: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
12: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
11: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
12: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
13: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kung ikaw gagamit og Vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa Vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
14: Naglagot ko kay nagsumbog-sumbog ka dito sa akong inahan.
15: Ikaw nakalitan ko na yung mga purlong ro na murag din na kay kaigat di ganaan ko ato igat ka.
14: Ilam din na po yun. Maigat ka ron. Naglagom na liog ni mo.
15: Huh? Sumbog ko sa inahan. Ha? Huwag isulti dito. Gawa sa imo ang pagkainugo.
14: Huh? Kana. mo ni akong gikalagutan nga nagsumbong-sumbong pa nga hinugo ko ni mo. Unsa, di talang di ko pwede makapanugo ni mo, ha? May lagi kayo kumanugo na ko. Hilas ni Kastananda.
15: Samantahan kayo. Hangarang ko kamay.
14: Dili ko!
15: Kalma lang ko doon sa...
14: Dili mo na kalma! Sugoy ka ron! Mag-iyahay na ta!
15: Ha? O siya mag-iyahay?
14: Mag-iyahay na ta, Glihok! Di ko manugo ni mo, pero ayaw sa panugo na ko, ha? Ayaw na ginapol yun, ha?
15: Duri!

0: Wala, kaya di mitabong bunugo ko ni Moduria ka.
1: Pinsay nagsira ani kripo nga gihugot balik maayo dit naman ni maaple.
0: Sus ganahan kaya tingong ni maglagot ko di probable bisu tingong ni kripo ay malas.
1: Sira magmaayo
0: lagot sang peto na ko ay beda petasan na itas garpo.
1: Sige lang ka!
2: Kiyahak mani, uy. Kagahi ba nilisuon? O ka na niya gituyo para di ko kakaligo? Inahak, sako mani na ako? Di ko makaligo, ani? Hindi na ba ko makasangpit sa kanahan ni Napoleon? Pahala sa kanya. Di sa ginong kumusangpit, bahala kanya.
3: Hala. Awitin mo.
2: Ang kanahan, katakanta pa. Wala nagpasuya na ako da. Bahala ka diha. Asa mo ko man ang pit ni mo. Bahala ka diha. Dili ko maligo ron.
3: At isa sa'yo.
2: Ni Mal ay ipalagot siya ko ay. Nagtapis na rabak ng ritual niya kay maligo na unta ko. Pero duda ko gituyo ginis kanahan.
4: Ayo! Titi! Ayo!
2: Na may tao?
0: Ang jay ato, Brad.
5: Sir, special oper. Natay tut, Brad. Natay nilkatir, naipugong sa buhok.
0: Ay, lang na, do. Kaya parawan ang kinanglan tao na.
5: Sus, brato na ba kayo siya?
6: Excuse me. Kaya kini. Pwede ko makapamalihog ni mo?
5: Oh, sure, ma'am. Special oper ganini. Eh.
6: Dong, dali, dong. So, diri, dong, dali.
5: Wow. Kalamian eh.
6: Dali.
0: Ang hangol eh. Ay. Tapis ro to liya kong asawa si tutong sa dapis to ba nga pero milok ni malis do rin ni mal doon ay sudyan ako ni pa ni mal ay biday pasod do rin tindero sa special offer sa episode sa banyo wala ni malis do rin bida naginot yung tindero special offer
6: sige pa kana sige
0: suwa
6: pa,
0: kanya suwa pa. Suwa. Ano
5: yung mali? Uy, sir.
0: Ang sabang nga nga. Ang sana? Ang sa inyo gipukati da?
5: Special upir.
0: Special upir? O sa special upir?
1: Ipalison ako ang gripo kay gahe kay bagason. Nga naman, samuk-samuk mga niya. Gawas na rin to.
0: Oh, probida. Ako tagihan ni bayaw niya. Ako'y mag-gawason. Kini mag-gawasa. Bida. Hot. Kaya naong na eh. Hot. Gawas niya. Hot.
5: Uy, special offer mo ni sir.
0: Special offer ko rin ka nanagab. Itagag ni karong bak. Bida, sus! Gawas ito! Bida, gawas ito, gawas! Usawan!
5: Ha? Usama tayo sa anak ko ni mo, special offer mo ni sir!
0: Ay, special offer! Gawas! Ano yung problema na ko? Grabe yun ang away na ko taon sa mga akong asawa taon. Grabe among away. Patas na nais garbo. Buwagan, baka na ko siya. Sus, bida. Bam! Tabagi ko ni Bambi. Pero tinarong yun, Bam, ha? O saman, Ati Pres! Paliwag, Ati Pres. Ikay ako pa ngayon ang tarong yung tambak. Ikaw rin may tarongan ng liri, ha? Be, sultihin ko. Kang kamoy pa sultihin, o saman, Napoleon.

0: pagpalitan ng Lord. Mamimiri, salamat sa mga
1: pagpapos. Good morning, good morning.
0: Good morning, Ate Press. Good morning, Imo Diha. Ate Bam, good morning, Ate Bam. Oh, Ate Press, good morning.
2: Good morning, Kuya Alan.
3: Good morning, Kuya.
0: Good morning, Ate Press. Good morning, ma'am. Salamat kayo. Ate Jijin, ikaw sabi.
2: Good morning, Kuya Alan, sa mga mamang permi ni Palin sa Don Pepe Tablia kay Taas ng Energy. Happy, happy, happy, happy permi ang mga bata. O niya, para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate, mupalit sa ugom-ugom sa Yema. Ubi Yema special. Palit kay Kagubkub kayo, Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Yes,
2: palit
0: the best.
2: Palit na mo, ha?
0: Okay, the best kayo na mga bata, ha? Inigpadong yun yung eskwilaan mga bata. Inag yun yung mama nga. Ma, ay kalimti ako doon. Pipitabli ama. Kay maog yun yung makapakondisyon yung mga bata. Yung auto-kondisyon yung kay mo. Taas yung kayo yung energy mo. Ang mga bata, taas sa mga energy daan. Pero musamot ang inyong pagkataas sa inyong energy kung mo inumog doon Pepe Tablia. Di mo magduka sa inyong klase, kondisyon kayo. Ma-absorb ang tanang mga istorya sa inyong maestro. Bright kag maayo kay masood man sa inyong utok. Unya, kung guto mo, hindi ka resist ninyo. Pwede mo ang inyong baunon ka ng Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker. Onya ang atua pong ugumugubon o BMA Special o Diamond YMA Special. Maunay la best kayo. Onya, pasalamata dato ang tanong mga tao ni Ma'am Jasmine Jasmine Mabini Navarro. Thank you kayo ni mo diha Ma'am Jasmine sa Bunbun, Cebu City o ni Sir Raul Alibio Isuto. O salamat kayo tanan sa inyong mga tao sa Jasnab Flower Shop ni mo diha Ma'am Jasmine. Onya, sa tanan po mga tao pod ni Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito, o ni Ma'am Shane sa Bromits PH ni Ma'am Shane nga naa sa Facebook, itype lang niyo ang Bromits PH. Tanawalan niyo kung sa inyo gusto sa pagtrabaho sa inyong panimay o kung sa inyo gusto nga buhaton sa inyong panimay kay trabahoon rin na sa Bromits PH ang paglimpyo sa ato ang mga panimay, sa ato ang residensya. Unya sa tanang mga tao po di Vice Mayor Choi Asnar Suriki Asnar Surian Kaki Ma'am Kasmer Araw ang anggi pa ino mga tuang said panyawan coffee mix ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban the best ni Kerato Imnon sa ato ang mga trabaho mag drive ta sa ato ang mga driver nanan labi na yung mga private kasakyanan kinanglan nga aktibo yun mo kay ang atong ihato diba atong mga amo mga bata sa eskwilaan inom yun ta o kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Okay, Ate Press?
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain ka ron, said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, said panyawan herbal capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ingon ba ang kanang bukol-bukol nato sa itong lawas? Ato ng imnan og sa panyawan herbal capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa bundag, guna ka makaon sa imong pamahaw. Inom daan og sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ilig pa di utunin mo, maugyapon, sa gyapon kakapsula sa said panyawan herbal capsule imong imnon o nakamangtaon sa imong padiuto. Mausap, binig pa ni hapon ni mo, sa di pa kamukaon inom na pudaan o gusa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema, aning kidney o UTI ayaw na magkahadlok. Tugod kay doon na magkatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas, basta Kugon.
0: Okay, salamat kayo, Tepres. O sa tanang itong mga kaigisunan, salamat kayo, kinahanglan kita mahapla sa ito ang said limit well nga tinuon mo ang tang sa ito ang panuhot pamaol panakit sa kalawasan frequency katol-katol kuto sa kabataan ili kay pagyuta sa dinggi kung mahapla sa ito ang said limit well pero anarata palit sa butika pero layo galing butika pwede mo anak sa chapi inyurari type din ha ang said panyawan said marketing incorporated tanawan ninyo ang mga produkto sa said panyawan din ha mga genuine ang mga produkto sa said marketing ang naa din ha Unya, ordera lang yun sa Shopee. Kung layo mo sa butika, ihatod pa sa inyo ang panimay. Mag-Shopee na lang ta, bam!
1: Good morning! Alang sa to, mga sakop sa Handmaid of the Lord, Lemonade Ham, Miss Joseph Pinapit sa may Atabay Alcoy, o si Melody. Kumusta mo diha? O ging mga nga to ang mga sakop dito sab sa BSC. Mabagon and ang lady kanimo diha, Miss Lisa Conde. Kumusta mo mga sakop? Salamat to sa

0: Finance Council pag ibitar sa atong dama with Goliath. Ayaw ko makalimutan sa inyong mga activities, sa inyong mga gibuaton sa inyong buntag, mga digo. Gamit ang ato ang Celebrity Cotic Beauty Soap with Glutathione and Papaya Extract. Adun sa kini mga natural moisturizer para dili magdry ang atong skin. Celebrity Cotic Beauty Soap niya, ang pabiling itang batanon, Cotis Artista, Cotis Porcelana. Itom-itom mo na sa imong naong makita ni mo, murag blackheads or whiteheads, o di ba murag nasunong ang imong pan it, Celebrity Cotic Beauty Soap. Alang na itong mga kababayan, makalalakinan, mga kabataan, bisan sa mga dagko. At to sa butika, unya mas maayong yung mga tanaw ang level sa iyang sublanan, Seed Marketing. Thank you.
1: Thank you, ma'am. Salamat kayo. Og sa tanan ng tubo kaigsunan, kita nasayod yung tanga, kaintok, Seed. Grabe yun mo dao sa itong blood cells. At itong blood cells, importante kay tigatod sa oxygen, nutrients, o tubig sa itong kalawasan. Ini kadaot, ini mustiki, mulapot ang ato dugo, mauna ang mga major nga mga sakit nga mutakbo ginato, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sisuguban pa nato ang balatian mo ng windom yung kag G-Detox. Kaya ang G-Detox plus herbal capsule usaka na kan natural nga detoxifier, natural nga remedy tigwaktang sa balatian, puno sa nutrients nga mo'y makapaligon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR 8 0715. Busa kung gusto ka mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan nga mainundan sa balatian o garo ligon kanuna yung ato vital organs inum gyuta matag adlaw og G Detox Plus herbal capsule ang pinakakusog, ang number one nga mo flush out sa toxin sa ato ang kalawasan. Ate Press,
2: okay, ang sender nato kadang adlaw
1: si Dudong Napoleon. Ate Press
2: Napoleon,
1: okay, yung asawa Ate Press may pagka-uwi pero nisumbong si Napoleon siyang mama kay sige lagi suguon siya. Ate Press, hangtod nga na nuyo yung asawa karon ang naitabo Ate Press na lak ang ungayo ang gripo sa sudod sa banyo. Aron na ini abot nga kadang special offer siya doang sa kadiridong gipasud sa banyo Ate Press kay gipalisto tong kuan. Nasakto ba gina yung gibuhat Ate Press ngayon na na pati ligutan na puli yung taon. Sakto ba na nga pasudlo niya ang atong namligyang special offer kay para lang taon mo liso atong kuan niya gisirar bang pultahan. Ano sa may makasultihan Ate Press? Ha?
3: Okay na itong isood sa pultahan doon. Ay,
1: no, wa mo tinaig ko sa sila open to siya. Na, amsa ako eh ikaw eh mo decide and just sound. Sudlon dito niya ingon.
3: Ya
1: kana lisu ah kana.
3: Kapatay ko kita ko lagi ko gasto na.
1: Amo gani. Ate Press, mong ingon ra siya ikaw Ate Press, ikaw ra gitarong tambag dia.
2: Ah na.
1: Ang saon ko no
2: tarong?
1: Oh, ningon si Ate Press. Ang saman kun ikaw sa tingon.
2: Depende sa ni ako kung tambag dong. Kaya usay matarong, usay dili mayabag.
1: Walang di, kaya si Dino Fail na Ate Press, si Guerrero Paminaw na Nemo, ringo na siya nga, si Ate Press, tarong gina siya manambag ka na pabina. Tinarong gina siya manambag ka na, speed rong ikaw dong, kay Wagyod. Tagap-taghapar mo na inyo.
2: Sengan?
1: Ni Adas Dino, tagap-taghap na inyo ang Pedro Ogon. Anyo ha, imuha. Kamabin ha, kay Tinaro, kay Bible mo na si Ate Press. Daan na yun ino, nas Dino Failner nga. Fans yun na mo si Ate Press sa una pabata. Pag
2: thank
1: siya.
2: You.
1: Oo. Na, anak ng Jing Jing Failner.
3: Ade. Sa Tudalupi.
1: Oo.
3: Oo, tukaw ba ng artista sa...
1: Oo. Anak na.
3: Datos,
1: pinangatawal. Parabiyag sa taon. So, Bam, unsa may atong ikasulti niya, Bam?
0: Sari, ako ipaambit kanila sa New Testament. Ari ka dire sa Efeso, chapter 5, verse 21, verse 25, dire ay, mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ingon nga gigugma ni Kristo ang simbahan, o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. At rasa dire sa 21, tungod kang Kristo, pag tinahuray ka mo, mga asawa, tahura o sundan ninyo ang inyong mga bana sa mga nagtahod o nagsunod ka mo sa Ginoo. Ako nang ibasa, tungod kay, o saan nagkikabutang ang waan nila, na nila pa ka magtiayon, muragwa naman na sila ipang Ginoo, puro alam na sila.
3: Nag-asay na garbo?
0: Oo. Kuan, kanang na ang... Nga nung dili ka mo magkasinabot, pag tinahuray ka mo, pag sinabdanay ka mo, no, mas maayo nga, bayi ka po nung sa inyo nga Coffers for Christ, magpapasakop ka mo para malamdagan ka mo, og, ang nun ta, makadungon ka mo sa mga maayong balita, kung sa maayong buhaton, kung sa maayong mga pagtinagdanay, isip magtiayon, no, kay, ba't di man kaayo ko na itong pagpuyo niya, way, Kanang akong pangaundaan, mo dili man matun, kung na kay gihambil, labi na nakatubang, mo lamisa niya namoy mga kayugot na gihambil.

0: Naugyod.
1: Kanang pagpangatulog. Ay, ingon nga, magtalikod na lang kay mga tiguang na. Pero kung una nga, bisag bata pa mo niya, huwag ka mo'y maayong pagsinabtanay, huwag mo'y pagtinahuray, huwag mo'y maayong kabubuton sa usag-usa, magtalikod, dyan mo mga tuhog. O diba ganit, ilan mo magtapad pa mga tuhog. Mas maayo nga naanin niyo ang Ginoo. Kanabang ingon lagi sa unahan, itong una nga ako ipanulti nga, huwag mo'y minyo lagi kunuta, it takes 3 to marriage. Husband, wife, and God at the center. No? I know, and really ako experience kayo, aniha, kung makukagyo pagpangminyo, wamang kung makagyo pagminyo, Tars. Mas maayo nga magsinabtanay ka mo. O unsay gusto sa bana, unsay gusto sa asawa, o ngayon timbang-timbangon, makaayo ba kini. Kay sa katapusang bahin sa drama, karong adawang tanabang tigulyat, murag na insulto yun ang bana, tungod niya itong ibuhat po sa inyong asawa.
0: Isang tumayo. Ako ato, amot lang. O, ang isang pagwa sila daw itong ibuhat, pero makahiubos man ito ba? Makairitam ito sa iyong pagkabana. Mura kag ka ng gibaliwa. Huwag tangan kag kuan ba? Huwag tangan kag sa pangalan na katungon.
2: Why respetar?
0: Why respetar? O, why respetar?
1: O, kanang, o, sa nga niyong... Katong gisultil kini ni Monsignor, o sige na, gisultil ni Monsignor Alfredo Romanelius Jr., ang kura paruko dere sa Oslo, nga, maulagay kung ang imong ego, sumpayan o pride, ang tuluka words nga ego, A, G, nga O, mahimo na siyang 12 letters. Kaya ang ego, ug sumpayan o pride, kanang garbo, mahimo naman siyang kanang makadaot sa gitawag og relationship. 12 liters na siya. Muna nga ingon ang buong paniya o imong sabton, kung nitaas ko ng imong kuko, putla. Pero ayaw i-apil ang kamot. Ana, o niya, kanang naang sako ng yung pagsabtanay mo, aron mahusay niyong pagpuyo. Kaya, kanil bang kuan gubot at sa pagpuyo, di tama diletar sa tamang gimbahat nun, gulyat.
0: Mitoy.
1: Dili ta mag sa kuan pa uban pa pinulot sa mga lugar dito matulin.
0: Tinoo na, matigyo kayo.
1: Kani mo ti ayon Goliat ka ng ingnon tampong kamong banag asawa kung doon naman pa naglalis. Inigabot sa gimbuhaton sa banag asawa, matunhay ba mo? Naabay ingnon ta pag gibugaton matuman no? For example kanang isip pag ti ayo maglan yung gibuhaton karong semanaha maoni naamoy kanang ingnon ta dungan pagpangaon dungan pagpangatog matuman pag yapon na kun do na moy mga kasilo di na
0: matung marge
1: matuman gyapon
0: angon sa man bam
1: kada pa panlaytan muna kay kasilo sa mga sawa mga sawa na sa kasilo di mo unya gabi ni patapad yung pangatog okay ba yung di ba mo
0: sa ako gyud bam no lahi ko bam kanang panlaytan mahiubos ko sa ako sawa ni Lisa kami si Lisa bam kanang magkayubsan na mi di mo abot og 2 oras mauli na mi kada bang why ini og kanang nagkalalis mo di hara na pero inig mga dangtag mga pila kami dito wa na na mabalik na gyud wa kay nagtamod mo kuha na sa Bible ba mga kanabang kun magkalalis mo ayaw pa abtag usa ka adlaw
1: ato sa sa adlaw
0: o asaw sa adlaw kay para magkauli gyapon mo kay sa dugay mo magkauli musamot man inuo na nga di na mo magtagdan na ina na
1: una ko na ibawa na magtayon no di magtinggan na bisag pala ka adlaw
0: mo lagi
1: di magtinggan na so kapag pangaw na yaya mo sandok
2: naaman ko ilang kuan nga ang una magkatingog may magkalungag. Mao nang maglisod sila.
1: Tinarong gyapon natin, Presi. Oh, mas maayo gyud nga magsinabtanay isip magtiayon kay kanara bang dunara bay panortihon labi na nauna mo mga bata. Kay dunara bay panortihon nga kanang sweet home sa tay sa sumpay ana. Oh, kay magkagubot mo gingon mag a house is not a home and a home is not a house. And the ang kanil ba nga itong pamilya, kanil itong family, mauna itawag first church and first school. Ano, no? Kuno lang ako kung makukaagay, huwag ko mahimong bana, huwag mo kumahimong asawa, kapitir man ko. Sabi ko na natin talaman noon.
2: Kuna ko ang Puzzle Tihon.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
4: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
5: Bitaw, tinuod mo na.
4: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
5: Dili man kinahang lang manghambog pa ko. Kay asawa mang yung kubisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
6: Joe! Mabidaw ako! Ayaw na magdagan, Joe!
5: Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
6: Joe! Maluhoy ka, Joe! Joe! Ow! Oh. Ah!
5: Mateo! Scammer?
7: Oh. Mao na akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisan gamay. Wagid ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
5: Nga mas lalaki pa tan-aon kay nimo. Pero karon,
7: aw. Ikaw na ang tanan para nako. Ug way si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
8: Bisan ako?
7: Oh. Oh. Lola.
9: Blue Last Boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE. Sigurado!
1: Sigurado ko niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
2: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
3: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
1: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
2: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisang gabii?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Tanan nga makalipay niyan. Di ganoon ako ikawang. Ingon ana na ko kamahal si Lola.
3: Daan pa ko!
2: Oh.
3: Daan pa ko nga tungod lang sa imong lola nga magpakasal ka kang Jo. Daan pa ko!
4: Hi. Jisa, ayaw pag-iskandalo ha?
3: Unfair mo na ni mo, Matt. Dili mo na pwede nga about na lang sa imong lola ang tanan. You deserve to be happy!
4: Jisa, unsa ba?
2: Bro, manggawas na. Dadaay mong kape.
3: Mateo!
4: Kay, ali mo ko, uy! Wata ko, bro!
5: Bahala ka niya. Che, che na lang.
3: Hey! Ngarong tanaman mo! Mind your own business!
5: Sige,
3: Mateo, I will save you. Kilik mahimo nga forever kanilang mahimong slave sa imong lola.

0: Doon na matingali, gibutan nga tracking device katong babayhana, eh. No? Basig, basig, ubag ha, ikaw yung gibutan nga niya. Masa baga, eh? Kaya ganun labot pa mga siya gihapon dito lapita.
1: Sa mga ka gibita bayhana, bro. Makahurot o pasensya.
0: Yabu-yabu na hinuning akong kape pagukod ni mo. Pagukod ako ni mo ganina da. Gamay na lang nabili, no? Kayuring pagbaba na ako. Murang sapi, no?
1: Paso si Lucas Cafe. Palitan ng tagay lain.
0: Ayan na, eh.
1: Ay, kami chef sat bang, o?
0: Ay, sas, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na. Di nila ng tagay tingalig. Iganto na ito. Tuwa na sa si Jisa dito.
1: Dagko ni tagtingog ganina, bro. Nga nung nakadungog mo to siya?
0: Ay, di hala to sa sdol na ito.
1: Lain na sa isood sa utog ito.
0: Ako kayo. Clear na clear gi kayo. Klarong klaro. Magtuog ito siya nga kining imong pagpakasal ni Joe tungod lang ni sa imong lula. Nga sopak ni sa imong buot. Saman?
1: Dadong ka na magbalik sa office si Joe, no? Bro?
0: Patrabaho na magbalik?
1: No. I-display lang. Para makakita tong bayhana unsa ano ko pag-care si Joe.
0: Ang pangutana, musugot pa si Joe.

0: Oh. Ayaw lain na po sabot, ha? Ayaw sabta nga gigamit rati ka. Ang ako lang nga, di na ko gusto nga samukon pa itong bayana.
1: Gigamit na gyapon ko ni mo, ana.
0: Oh.
1: Pero, okay ra, oy. Way problema. Sa imong gisulti, nakasabot na gid ko. Og dili na ko mo simpatiya itong bayana.
0: Salamat, Jo. Salamat.
1: Oh, huy. Buhi eh, akong kamot, oy. May mga katabang, oh.
0: Nga naman eh. Naibaw na silang kaslunta.
1: Bisa na.
0: Kawaw gide ko ni mo.
1: Dili man sa ingon, ana.
0: Oh. Oh. Dautan bakod kung akong hagkan ang kamot sa akong pangasuunon?
2: Kasuwit ba, oy?
1: Shhh, daw kawabit ni mo, eh. Naapag-dis nula.
0: Oh, ayaw pa mo nga. Mura mo kag nakainom.
1: Buhiin akong kamot ba?
0: Di ko.
1: Di ko makuyog na mo sa opisina.
0: Ah, okay, okay. Ibuyan na. Hmm?

0: Mauna to ha. Kunaan siya. I-ignore siya, okay?
1: Ayaw ka bala ka. Andam ra ko kung mag-inkwentro, gid me.
0: Kung mahimo, likay lang ang physical eye, ha?
1: Di sa kumangulata niya, oi.
0: Basta, ang ako lang nga, ayaw pa intimidate.
1: Oh, lagi, lagi. Naibawon ako sa kumbuhaton.
0: Okay. Ayaw na ganaw. Ako rin mo abli para niyo.
2: Oh, sa mano.
3: Salamat, salamat.
4: Ibig naman niyo mo.
3: Namiisa ta mo.
2: Oh, ang tumpoy nga ambisyosa. Hi, Joe.
3: Hi.
2: Swerte kayo si Joe, guys, no? Siya kyun na nakakuha sa atong president? Pwedeng makigistorya ni mo nga kita ra, Joe? Doon na lang ko yung secret nga i-share ni mo.
3: Okay. Why problema? Excuse na ninyo, ha?
4: Sige, ma.
3: Okay naman tingali nga, anilang ta magsulti. Wa naman tingali makadungog sa imong giingon nga secret.
2: Naibawag ka ba? Nga wa kikugma si Mateo ni mo, bisan kamay?

0: Trigon, 100% knockdown.
1: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Pilang win! San Miguel Pilang win!
5: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pilang products. Apil na! San Miguel Pilang win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
9: Shock ka unsa?
10: Ngano mo shock man ko nga parehas man mi.
9: Oh.
10: Oh. Ikay na shock unsa?
9: Ha. So, magpakasal kyud ay mo tungod sa iyang lola?
10: Medyo.
9: Okay ra ka ana?
10: Ngano dili man? Kaswerte ra nako.
9: Pagka kagyud ay ugnaw.
10: Dili kayo tanto. Medyo lang.
9: Pwes, kung okay lang ni mo, dili na okay para kang Mateo.
10: Ngano na kaingon man ka?
9: Di ka maluoy niya? Imo siyang ihigot sa kinabuhi nga wa siya'y kalipay?
10: Ngano na kasiguro man ka nga wa siya'y kalipay?
9: Tungod kay iya lang ni Kibuhat para sa iyang lola.
10: Maogani. Para sa iyang lola. Naibaw ka ba nga iyang lola mao ang iyang kalipay? Nga sa ato pa, kung malipay ang iyang lola, malipay rasad siya.
9: Oh, ingon ana nakakapagkagnaong jok? Ingon ana nakakaway-uwaw?
11: Murag angay na nimong isulti sa imong kaugalingon, Diyos ha.
9: Mateo! Mateo! Gusto lang ti kang isave! Mahalasan ang imong kaugalingon, uy! Dili pwede nga para sa imong lola na lang ang tanan. Pagpilis at para sa imong self. You won't be happy in a marriage without love.
11: Okay, sa nagingon ni mga way love ang among marriage?
9: Si Joe! Siya mismo miingon nga wa siya'y gugma ni mo.
11: Oh, well, okay lang. Kung wa pa siya ay gugma na ko. Pero I will teach her to love me.
9: Buhi isiya! Wa din ni imong lola, so you don't have to act like that!
11: Kasi may kaikon ni mga niyak na ko. Sultihan na ka. I love her.
9: No.
11: You want proof?
9: You're just acting! Ako mismo nakadugong gamingon ka nga buhaton ni mo ang tanan nga gusto lang sa imo lola. Wa kay feeling ini niya. Imo lang gitongto ang imong kaugalingon.
11: Gan. Parang nausik ka man atong oras din eh. It's
9: good.
11: Jo, ayaw na lang pagbangon. Kalsahan na din.
10: Ayaw na ko kalsahan. Basig di ka pa kanaog na ko.
11: Di ko down.
10: Alalayo lang ko.
11: Ah, sige, okay.
10: Ipaduol ko ang babayana.
9: Pagmata na, Mateo!
11: Agay. Wapag umahuman ni Ma, Jessa. Gang, gunit ako.
10: Nakadaog ramaday ka na ako.
7: Ayan, pagduha kay tingali, di ko kabal na sumatumbat.
12: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
13: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay salad ko nakainom, naulian dayong kuan ang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog nako.
14: Wow.
13: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
12: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag Agwanta pa!
15: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
16: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
17: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang! Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
16: May buhay sa makabuhay!
15: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
18: Ang drama! Samtang may pinitik pa ang akong kasing-kasing na sinuot ni kasamang Jay Badayos. Ipasundayag diha sa pilit Kabangkalan, Mandawi City, Cebu. Karong Agosto 30, 2026, adlaw nga Domingo. Ubos sa pag-sponsor sa Pilit Kapulungan of San Roque Chapel o sa tanang mga opisyalis o mga membro. Pinagi usab ni Girlie Patigayon. Daghan salamat.
19: Seth Living Testimonies.
20: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
21: Inood na ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, Seth Liniment. Iuga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
20: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ng ini.
21: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
19: Living Testimonies.
22: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
23: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
24: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Kaigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Audio editor, Lloyd Gaviana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mugdalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Ispares.
2: Uguay mo siya! Tama! Buha ka lang dyan ang gwarta sa mango! Patali! Ang gwarta! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan. Kidnapping, kahilayan.
3: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Tara! Sige ba! Pakitani sa hupo pong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaw ng musika! Kinsoy!
4: Pagkaw na mas ka na!
1: Maskara! Sugilanon nga nagulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahako. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Ispares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin yun sa RMN Drama.
5: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimanan ng ako kanibang.
11: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
12: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
13: Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber.
14: Mapalit sa mga butika.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Okay, niya na ang abiyan ko ng pulahan sa lubay ni Niban. Abdi na! Oh, may armas siya! Animal! Animal!

0: Napagkaskaw yung van. Ops! Udali ko. Ang driver, napiit sa manubila.
1: Timbangka, kinit!
0: Ops! Mahayo kayo. Taga-driver ko. Ako na sa grip mo! Ni apa po! Naplas sa siyura. Doon ako. Kung salbahis, grip mo! Kabo ang salbahis, ugtili ako.
1: Kikita ka!
0: So di pa ko magpahila ka rin. Taungan ko na mga pulisa rung paipaong na niya mga kidnapper akong nadagpan.
1: Usa!
0: Usa kabataan ng babae ang inyong victim hunt? May cellphone ka? Abi!
1: Abi na ko cellphone! Ayaw na kuha!
0: Ako ang tubang. Pansya. Huwag pa nga. Iyaw na ako.
2: Kakibot! Asa na ang akong gisuko ka rin?
0: Kakibot. Sado pa ang kakibot ka ang kini? O kini na nabag?
2: Kakibot! Tubod ni Jay! Ano di ba kapatid mo?
0: Brad Federico.
3: Tumitingog. Ngayon, nag-Brad Federico siya na ko. Hello? Hello?
2: Surrender na lang, Brad.
3: Kinsan eh?
2: Ang imong igsoon, si Abel.
3: Oh, ikaw? Ngayon?
2: Diskuhido ang imong tuwagasagot, Brad. Napanggang ilang kisakyan. Madaan ang tanila mo sa kapatan mong babae.
3: Shit! Abel!
2: Ako na bang nakadakop nila, Brad? Sorry kayo, ha?
3: Abel! Magsimba ka nga may gapas ang ilong!
2: Brad, may apabuta nga magsakay kang nindot mo sa kinan na itong doon ay background ng music, Ave Maria.
3: Abel! Hey! Pakita na ko! Pakita na ko, Abel! Aron sing matagamtamani mo ang kabangis ni Federico!
2: Dili ang kabangis ang akong ipangandoy gikan ka ni mo, Brad Federico. Kundili ang mainit mong gagos sa usa ka igsoon.
3: Animal! Di ti ka igsoon, ha? Ayaw ipamugos ang mong kagalingon. Di ti ka igsoon, nakadungog ka! Di ti ka igsoon! Dugmukun ti ka sa akong mga kamot, Abel!

0: Ang tagiya sa motor, nain taon, naghugdong. Marag nakatub. Lo! Lo!
1: Uy, asa kong motor ba? Asa?
0: Nana, ako nang iulini mo.
1: Ay.
0: Sorry ha. Ako ang nangilog sa iyong motor. Ikukod ko lang ang duha ka kidnapper. O, yan nga kong abang. Sakalibo na.
1: Ayun lang ba? Nakuha tagi ka abang. Importante nga imong nauli.
0: Dawatan lang eh. Atoria, ako si Abil. O, salamat ka sa iyong motor ha. Kay kunuha pa ang iyong motor. Di na ko maapsan ang van nga nagdagit sa kabataan ng babae. Naluwas na ko siya.
1: O, ang mga kidnapper ba?
0: Nasikob na ko. Huwag tuwa. Gitugyan ko na sa kapulisan.

0: Tinuod ka?
1: Wate ka pong sa arumotoo ka.
0: Abel?
1: Subo lang pala doon. Ngang duha, nga kong nadakpan nga mga kidnappers. Sakop kaya po ni Federico.
0: Unsa?
1: Atoon ko na si Don Rafael.

0: teléfono. Sanene. Hello, Charity. Anyare.
1: Niabot ta Isabel. Og nakaluwas og batan-ong babae gikidnap.
0: Oh, ano? O siya kidnap?
1: Usa ka batan-ong babae gikidnap sa duha ka tawo. Iyang gigukod. Nasikop ang duha ka kidnappers.
0: Oo, uy. Ondo sa ato pa si Abel Hero di ay. Kisa mga kidnapper?
1: Sakop sa kakibot gang, diin ang leader mo si Federico.
0: Ano?

0: Nga ano ni Barrett Paman ka, Abel?
1: Kung anong unta, may ibalita lang ko kang Sir Rafael.
2: Usa ka na, Abel.
3: Good news na, Abel!
1: Makagool, tungod kay naghimo na sa dug milagro ang akong igsoon.
2: Abel, usay buot mong ipasabot.
1: Nasakpan ako ang duwala kasakop na mikidnap og batanong babay.
2: Usa!
0: Namasangil ka ba ni Federico?
1: Huwag akong namasangil, Miss Maga. Si Federico mismo. Mo'y nanawag sa iyong mga sakop. Huwag ako ang iyong gikasulti.
0: Pasangil mo na lang ka na.
1: No, dili kini pasangil. Ang duha niya kasakop. Sakop sa kakibot ka. Huwag siya ang pangulo.
2: Dugang sa laon ang gihimo ni Federico.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
5: ACS! Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
6: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuon nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Benis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, Setembre 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong Setembre 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinod.
4: This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain ako ba?
3: Oh. Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad?
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sab?
2: Bakakon!
3: Ha? Ngano ka, oy? Kunawa ko, ma'am. Pangitaon ba sa kunay mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunay mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunay mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kaniyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: PS, love you. PS, kon pakapinsuat sa sa estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag sulat Martes Parma Alboris, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, recording editor Randy Tayat, soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God. Ko'y homework, wako'y lesson.
1: Ang akong gihuna-huna, ang teacher. Ining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: pad. Mao na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang nga pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita nako ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti nako na ang sugar roll ko no makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumarang akong amahan og sulod lang sa pila ka adlaw, nakita nako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar roll tabang sa mga senior citizen.
5: Mahalagang paalala, ang sugar patrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Power Singing Diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, matik, Quechurgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga, o nagkagamay akong buhok, akong gikuan tudlay, nangahon.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Arcela Rescate, 15 years bedridden.
2: For 15 years po kayo na bedridden.
3: 15 years, oh.
2: Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
3: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasyok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa light extension, vitamin D3.
1: Life extension, vitamin D3. For longer life.

0: matapobre ka.
1: Ay, maybe. Pero tinuro na ako gisulti. Dili na ako si Apuan. She was never a part of our family. Wa ba din makita ang kadako sa diferensya sa itsura? Bisan tumoy sa iyang buhok. Wa ko'y nakuha gikan niya.
0: Kay tiguang na si Nanay Sedes.
1: No, baby. It's because dili ko siya kadugo. Usa lang siya kakatabang kaniadto ning among mansyon.
0: Unsa?

0: sword.
1: Piolo, siya ka na naasa kama na tindaog na tog. Kinuo ko. Piolo, apo. Apo ko. Diyos ko, kadaghan sa imong mga bunog o samad sa lawas. Apo, apo ni anak ko, apo.
0: Migakus ka mong kuna na niya. Mata ganina na.
1: Eh, Piolo, Piolo, apo.
0: Palayo, sigong anak.
1: Sir.
0: How dare you call my son nga imong apo? Usa ka lang kamo, Simos.
1: Sir.
0: Ikaw.
2: Ako, sir.
0: Gawas na.
2: Sir. Matuman. Ay, kabalag ka, sir. Paribala sa imong gipabuhat na ako.
0: Kini, dugay ko na nang ipaabot. Saka na sang sweldo na ko ini.

0: Nakita mo ba ang kahimtang garon sa ikong anak? Ha? Makaluluoy kayo. Huwag nakatampo ka sa iyang gidangatan karon.
1: Sir.
0: Dili unta kini mahitabo niya. Kung dinihi pa siya uban ako. Apan kaya kog kaman. Kamuni ila. Naingunin hing akong anak. Naimo siyang makaluluoy.
1: Sir.
0: Oh no. Ayaw ko pakita. Og luha, sis. You knew very well nga dili ko bada sa luha. Bisag magbaha pa din eh karon sa imong mga luha. Dili pagyapon kumubati. Bisang gamay nga kaluoy.
1: Sir, pasaylo ako, sir. Pero gibuhat ko lang ang gituhuan kung angay na kong buhaton.
0: Agunsa. Sama sa unsa. Gamaguba ang iyang ugma. Gamagpakabuhi siyang alaot. Uyamot. Ubanin mo. Huwag malagari siya makatapos sa iyang pagtuon. You fool! Kidaw mo kaniya ikaharuhay sa kinabuhi uban ako.
1: Sir.
0: The things are gonna change. Karun nga niya na siya uban ako. Ipaniguro kong matilawan na niya ang tanang butang. Ngawa niya matilawi ka ni Adto. Samtang ikaw.
1: Sir.
0: Magbayad ka. Siguraduhon kung magpuyo ka na sa impyerno, bisan buhi ka pa.

0: wish dili ni karon sa iyang pagmata. Ipaila mo kaniya ang imong kaugalingon nga usa ka kakatabang. Tungod kay mau ka na ikaw, usa ka kakatabang.
1: Sir.
0: Dinay na niyang gibuka ang iyang mga mata. Son!
1: Piolo up. Sir.
0: Sakit ang imong uo. Ayaw na pagbangon. May gikinahanglan ka ba? Usay gusto mo. Sultihi ko.
1: Gusto mo. Ano ko kumakailan niyo? Ano? Ano laki pa nga kumakalingon? Huwag kumakaila. Sinita mo ako. Ano naingon ko ini? Ito may bindahi ang ako. May nagang ko mag-isama. Anong ako may nukyong kong kinsa ko?
2: Ginoo ko!
0: Son! Oo, ayaw na pagpugos sa pagbangon. Tingalig matumba kita saad. Kung may gusto kang kanon o buhaton, sultihi ko.
1: Gusto kong... Gusto kong mabiya din eh.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambition o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Taas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, kapareong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mapalit siya,
9: kakadulog ang butika sa iyong lugar.
8: DTX 500!
10: Kapalay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
11: Dua ka capsule, buntag sa gabi.
10: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
8: DTX 500!
12: Pumali sa mga butika.
13: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Oh, no, no. Dili mo ka na mahimong buhaton.
1: Dili ko din eh. Huwag ko magkailan ninyo. Mupauli ko sa amo.
0: Asa? Asa ka mo paingon kung maukin eh. Ang imong panimay.
1: Din eh. Din eh ko magpuyo.
0: Of course! Ako ang imong amahan. Si Daddy ni Bo Orlando.
1: Ikaw ang akong amahan?
0: Yes, iho. Ako ang imong amahan. Ug mahal ti ka. Usa ka kabuutang anak. Buutan, matinahuron, ug mahal usab ko.

0: Imong amahan.
1: Amahan, teka. Pero nganong ugsa? So, ako'y gibati alang nimo.
0: It's all natural. Tungod kay napiktahan ang imong panghuna-huna, tungod sa nahitabo ka nimo.
1: Usa'y nahitabo ako.
0: Nadisgrasya ka. Aksidente nga nahug ka sa pangpang. You were rock climbing.
1: Sa... Uwa ko may dumdum.
0: Ayaw pugsang imong kaugalingon. Matod pa sa doktor nga inahinay raon niya ka nang mahibalik ang imong panumduman.
1: Piyolo. Sir. May mo bang mupaduol ka na ko? Sir. May mo ba?
0: Tumani siya sa iyang gusto.
1: Ni ana sir. Ni anak ko si imong duol. Imong gipahiran sa imong kamot ang akong luha. Lula.
0: Shit.
1: Apo. Ganong dikila ka? Ganong ingon ugsa? Kumuto na nga kutuka. Nga magtanaw ni mo nga naghilak. Kinsa ka?
2: Ako ang...
0: Siya ang nagyaya ni mo sa gamay ka pa.
1: Yaya. Yaya, teka. Katigwang na ni mo aron muyayan ako.
2: Ikaw ha? Bisa nalimot ka na sa mga panghitabo sa mong kinabuhi. Pilyo ka lang gihapon, ha?
1: Pilyo ba di ako? Mato ni Daddy, nabuutan ko.
2: Pilyo ka. Apan buutan ka. Way sama ka buutan o ka mangyuna-unaon. Mahal ka ayuti ka.
0: Sedes, ang saba. Nag-inubra ka na.
2: Pasaylo ako, sir. Mahal ta kasama na sa matuod kong apo kay ako man mo ay nang matutukan ni mo sa gamay pa ka.
1: Salamat.
0: Sige na, Sedes. Gawas na, gikan din eh. Narimig makaon din eh sa taas.
2: Matuman, sir.
1: Ayaw.
2: Aha, dilip ka mukhaon.
0: Huwag ka ba di yapon gutuma? Pilagadlaw ka nang wa makakaon.
1: Gutom pero dili ko gusto siya ang mukuha sa kong pagkaon. Dili ko gusto nga makita siya nga mahago kay tigwang na siya.
2: Piyolo.
0: Kung mau. O sa'y gusto mong buhaton ko nining tigo. Gusto ka bang bawa na siya din sa mansyon? Wala siya'y silbi din sa iyang pangitaron.
2: Sir.
1: Gusto kong...
0: Unsa? Say it, my son. Say it!
1: Gusto ko nga mo pahuway na siya.
0: Sa dayon?
2: Sir.
0: Sayon ko na kayo kanang buhaton. As a matter of fact... Mahimo ko ka ng buhaton din mismo sa imong atubangan. Ang papahuwayon siya sa dayon.
2: Sir.
0: Huwag.
2: Kitiunan ko ni mo sa imong pistola. Sir. Sir.
0: Igo ka lang niyang gitanaw, Sedes. Yes. Nili kayo malayo pagkatagak. Gikan sayang punuan ang bunga. Dugo ko ang naglatay sayang kaugatan. Busa dili siya layo sa akong batasan. I think, baliwa aray kaniyang gapat yun tika Sedes.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
4: Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.

Kaigalan, ayo sa'yo paspag paminaw uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapuhanes, Spenar Joel Vince. Recording nito, Randy Tayat, Soundman, Alwin Nakurda. Dalit sa RMN Production.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ani? At oras karon alas 12:35 na. Ania na ang inyong bagong partner sa maayong panglawas, kasayuran sa PhilHealth. Paminaw o pakisayod kapahin sa mga benepisyo o serbisyong PhilHealth. Uban ang tigpamaba sa nag-unang health insurance sa gobyerno, kasayuran sa PhilHealth. Mga kasama may hapon, adlaw takaroon nga Huwebes, sa Agosto 27 to Luzmiel, Bite Size. Welcome din sa ato nga panag-uban sa laing hugna sa alagang PhilHealth din sa Central Visayas. So ba nato ang ato mga tigpamaba o mga kaubanan sa PhilHealth para mupasabot na sa dato sa lain nga benepisyo, programa nga giandam sa PhilHealth para natong katauhang Filipino. Ang uban nato karong hapuna, atong unahon, pagtimbaya si Ma'am Dina Sinche ang atong Public Relations Officer sa PhilHealth Region 7. Ma'am Dina, mayong hapon.
2: Maayong hapon, Ate Ken, o mayong hapon sa atong mga suki nga tigpaminaw. Mm. And nalipay mi nga na balik na pudyod ka din sa programa.
1: Giminyo, nabitaw ko ni atong programa. Uban sa dato karon si Sir Denver Abuan. Sir Denver, maayong hapon.
3: Yes, maayong hapon, Ate Ken, no? O sa ato ang mga suki nga tigpaminaw o nagtanaw sa ato ang FB Live karon.
1: Tinood na. Unya, atong kauban, sa labing unang higayon, no? Pagkabatanon aning atong kauban nga usa ka doktor. Atong medical specialist sa Benefits Administration Section sa PhilHealth Region 7, si Dr. Roby Caratao. Sakto ba akong pagka-pronounce,
4: yes,
1: Doc, sa pangalan?
4: So, good afternoon everyone sa atong mga listeners and sa mga Facebook viewers ng hapon.
1: Okay, doon natin kauban nga Doktor karong hapon, no? Kaya ang atong hisgutan, maoman kining ipalapdan nga maternity care benefits, no? Enhanced maternity care benefits. So, ang pagsabak hangtod sa pagpanganak o sa labing importanteng parte, no, sa kinabuhi sa o sa kapamilya, labi na yun nato nga mga kababayenan, no, kay og kuano adto tapadong didto mamabdos mga anak, mauna nga atong sayran karong hapon na kun unsa no naman tay maternity care benefit gyud, pero mas gipalapdan mo ni atong tukion, no, karong hapon na unsa may nadugang niini mo na makaingon ta nga gipalapdan ang maong benepisyo. Mayroong danon kaayo nga nasayod ang ato mga miyembro sa benefit nga ilang ma-avail para masiguro ang luwas ug hapsay nga pagmabdos ug pagpanganak. Tinuod na, no, kay ang kuan ra basad ang sitwasyon o kondisyon sa usa bata magagad bud na sa inahan, no, kung yun sa naiihag kaugalingon sa dihang nagsabak o mabdos pa siya. Butlang po natong i-remind ang mga naminaw karon nga ang pag-atiman sa atong PhilHealth membership, dili lang unta sa panahon nga mga nakay na. O, tino, dahil pati daghang madunggan nga mga kuan, no, kanabang question o pangutana, mag-avail ba taniini, o mausak na sakto ba ning akong pag-contribute sa muna nga atong i-remind every now and then, no, ang atong mga miyembro. Ato ning sugdan, gikas pagplano, una pa mamabdos sa panahon nga nagsabak na o gipadayon bisa naghuman na pagpanganak kun asa adunay risgo ang mga bata nga maigo pod og sakit. So gikan sa atong pagmabdos, pagpanganak, hangtod na sa pagpadako nato sa atong mga anak, no, dunay lain-lain nga mga programa ang PhilHealth nga giamdam para nato. Pero karong hapon na mo specific ko na tano arita sa enhanced maternity care benefit. Pero sarili pa ta mo sugod sa atong mga pangutana nga sa atong mga bisita, Miss Dean, no, ato ihatag tong atong numero nga naandan sa PhilHealth kay adto ra ba ni sila didto mo text sa ilang mga questions.
2: Yes, sa mga dunay pangutana amo mong giawhag ni send ang inyong questions, apilipalihog og pangalan og lokasyon sa 0915-842-6048. So sa mga naminaw sa radyo, isend ang inyong mga pangutana, pinaagi og text message nga to sa 0915-842-6048. Sa mga nagtanaw Facebook Live, pwede ninyo ibutang diha sa comment section ang inyong mga pangutana.
1: Okay, so dita maglanga, no, para kagiyahan natong ato mga listeners karon na Ms. D, no, ang asa mamahimo nga ma-avail ang maternity care benefits sa PhilHealth.
2: Yes. So, si Doc atong
1: si Doc atong patubagon, ani, yes. Doc?
4: Sige. So, timely kaya tong topic no because ang maternity care benefits bag-o ra gyud siya gi-improve o gi-expand this year. So this year ang
1: so karon ra ning tuiga. Oh, na-appeal man ni Ms. D no sa so, kato magipagisgutan nga gipalapdan ang mga services o packages no.
2: Oh, sa last 2023 and 2024-2025 sa case rates but naa pag kausaban Ms. Ken sa karong tuiga. Oh.
4: Yes. So more siya new and improved. No, new and improved maternity care benefits as of 2026. So, actually, daghan sa atong mga pasyente or members, nagtuo nga ang maternity care benefits, makuha ra nila sa mga dagkong ospital. But actually, with this new policy, ato nang gi-made more accessible para sa atong mga pasyente. So, not only nga mga dagkong ospital sila makaduol para makakuha sa package or sa benefits, makaduol po sila sa mga non-hospital facilities such as mga lying-in clinic, mga RHU, mga paanakan. So kana, with this new policy, mas daghan na makakuha sa benepisyo, di na maglisod, labi na sa katong mga tagalayo ba.
1: Tinood na, no? Kay dito ra bas mga probinsya, mawari pa ta syudad, no? Kay correct. Para mampili tagdagko ang hospital. So, kani siya, ato mga RHU sa ato mga lying-in clinics, appeal na ni ini.
4: Yes, appeal na gin.
1: Unsa, Dok, ang mga services nga covered sa PhilHealth diya sa hospital or facility, no? Alang sa mga babdos o katong mga nakay.
4: Okay, sige. So, if we're talking about services sa hospital, covered diha ang pagpanganak, no? Covered ang normal delivery or normal spontaneous delivery, kana covered na, na siya case rate, gitawag na itong case rate. Covered po ang cesarean, no? If ever mayingon ang doktor nga need ta ang mother o cesarean delivery, kana covered po na. Then aside from that, na po atong mga laboratory tests, covered po na sa hospital services.
1: Okay. Unya, kining unsa sab ang services nga covered sa PhilHealth kun sa rural health unit o katong gitawag na to mga lying-in clinic mga nakay ang usa ka inahan.
4: Okay. Sige, so sa mga RHU, mga lying-in, katong gi-mention kanina nga mga laboratory tests or diagnostic tests, covered gyapon to siya. And then covered pud diri sa RHU lying-in ang prenatal services. No? So pwede na ta magpa-prenatal sa duol nga RHU, duol nga paanakan. And then when it comes to diagnostics or laboratory, naana diha ang makakuha natag mga pregnancy test, CBC, ultrasound, pwede na. And then in case gani nga ang paanakan, dili available na ang mga test, no? Pwede sila ma-direct or ma-ina na pasyente nga ari lang mo ani nga facility wherein naay kani siya mga services. So diha na musulod ang role sa kitawag na tog care coordinator. So naatay sa atong policy nga bag-o na gi-mandate ng kada pasilidad na ay care coordinator which is ang role sa care coordinator mo guide sa pregnant patient sa iyang entire pregnancy journey, no? Pwede siya mo remind nga, ma'am, kani mo ni imong next follow up, ma'am, mo ni imong next laboratory, or ming siya, ma'am, dito ba ta available ani nga mga labs? Ari lang taan nga facility para maka-labs.
1: So sila na subod mo refer.
4: Yes, correct.
1: Okay, pila po ang kantidad nga abagahon sa PhilHealth ni ini nga mga services, Doc?
4: Okay, so as I mentioned earlier, lahi-lahi og no case rate, no. So ang kuan lang most common which is ang normal delivery. Kana siya na atong case rate sa normal delivery sa mga lying in is 14,000. And then sa hospital 29,000 for normal delivery and then sa cesarean section or CS mo abot ta og 58,000 nga reimbursement rate.
1: Okay. Unsay mga angay timan-a nato nga mga inahandok no labi na gyud kadtong apil na sa ilang plano nga karon tuiga o kinahanglan kuha na ta no on the family way na.
4: Yes, So mga angay timan-an gyud sa mga ato mga pregnant patient is the importance of prenatal care.
1: Tinuod.
4: No, so importante kay ang prenatal care kay gihimo maguning maternity care package with the goal nga i-reduce na to ang maternal mortality. Meaning i-reduce na to ang mga mamatay simbako sa pagpanganak or sa pagpabdos. So mo na gina ang rationale ba ngano naghimo ta aning bagong policy. So kana importante kay ang prenatal because sa prenatal man gud mabaw-an na to sayo kung naay komplikasyon ang mother like
1: high risk hypertension,
4: diabetes. And then if ever gani, no, nga high risk, mabaw-an nga high risk ang mother, based on this new policy pud, gimando pud nga dapat kani mga high risk patients sa dagkong ospital gid sila i-manage.
1: Mm-hmm. Oho, dili pwede dito sa ato mga lying in nga mga clinics, pwede.
4: Kay,
1: no? Mm-hmm.
4: In kaso si Bacolod lang, no? We the big hospitals have more facilities, more laboratories, more doctors, so unay complications at least ba andam na daan kuan.
1: Tinud na kay nabita ko ibadunggan usay nga kada bitaw mga isog kay ingnon dala no mga isog kay nga mga mama kanang magmarka bahala bitaw dok. Ah, Ginoo na lang mag-igo. Of course, naman tayo faith, gina, pero yes. Oh, kinalan, apilan sa ginato o kanabang pag-amping, no? Mm-hmm. While kita nagmabdus kay, o sir, may buhato na to nga mga inahan, no? Nga mamabdus, mga piktubya po na dito sa atong mga baby.
4: Correct.
1: Mm-hmm. Okay, so mauna, no? Ang pagpasabot ni Doc, no? Sa kining atong enhanced nga maternity care benefits sa PhilHealth. Mubalik ta karon taon-taon, ha? Kung doon na mo'y ipangutan na, may kalabutan na ning atong gisgutan karon, labi na mga mama nga naminaw karon no nya kanang mabdos no or mga nakay lala i-text na atong balikon Miss Dean ang atong hotline sa PhilHealth o na tamo proceed sa unahan.
2: Yes, sa mga dunay pangutana labi na tong mga expectant mothers na to no mga mabdos karon or nagplano ba kaha nga mudugang no og miyembro sa ilang pamilya ipadala palihog ang inyong mga pangutana sa 0915-842-6048. Again, 0915-842-6048 or sa mga nagtanaw sa Facebook Live, pwede diha sa comment section.
1: Okay, so ato ning balikan karong taon-taon, ha? Ang inyo sad mga pangutana, ato lang anamanuman sa paghagpat diri, no? Para matubag ni Doc or ni Ms. Dina karong taon-taon. Mupadangat lang una tagpipila ka mga commercials. Standby mo din ang atong oras, alas 12:46 na.
5: Huwag tayo'y may sakit. Gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya

0: Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaari maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye.
1: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko, pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
2: Ay, madali lang yan. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth member portal gamit ang iyong PhilHealth identification number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.

0: Atong oras karon alas 12:49 na yakalimot ha nagubanta sa atong programa Alagang PhilHealth sa Central Visayas. Atong balikan no ang atong mga bisita karon si Ma'am Dina, si Sir Denver og si Doc Robbie no. Unya ato na dayong anam-anamon. Pagtubag kini inyo ha mga pagutana no. Pwede ko masayo ninyo nga mopadangat atong mga questions pinagi sa atong Facebook Live. Pwede ra gyud kaayo or sa katong hotline nga gibalik-balik ni Ms. Dina kaganina kay panahon na nino labi na sa mga expectant mothers no. Or katong mga nababdos nga pangutana mo din ha kay usually ang ilang ipangutana ni Ms. Dean kana yung ang ilahang contribution nga na nahunong nya pwede ba sila maka-avail ni ining maternity care benefit nga atong gipahibaw kanila gikan sa PhilHealth.
1: So ang ato ang unang pangutana no Ate Ken gikan sa Minanilia no nangutana siya if retired na daw ang member og ang iyahang mga anak ani is mulapas nag 18 years old maka-avail ba gihapon daw yang anak as dependent.
0: Mm-hmm. Retired na.
2: Yes. Right. So sa atong mga retired nga members kung nagtungtong nag-edad 60 no or above, first and foremost kinahanglan nato i-update ang atong membership record ngadto sa lifetime kung nakaabot ta og 10 years nga contributions no from the time na member ta sa PhilHealth unya hangtod ni retire ta. Kung wala kaabot og 10 years mahimong mo apply as senior citizen member no sa PhilHealth. So kung naapay mga dependents nga wa pa nagtungtong og 21 anyos then qualified dependent pa sila mahimo gihapon silang maka-avail sa coverage sa PhilHealth no. Isip dependent sa principal member. So since ang na-mention ni sir murag 18 pa no or younger or ang
0: lapas og 18.
2: Kung malapas og 18 but wala pa nag 21 qualified dependent pa ang atong mga anak. So diha na sila matangtang as dependent inigtungtong nila 21 years old. However, sa ubang instances like kani hisgota og maternity care na may uban sayo kaayo na mabdos no. Kung na mabdos og sayo ang anak kinahanglan gyud siyang i-register na lang separately as a self-paying member no bisan og wa pa siya nag 21 anyos kay naa naman siya baby puhon siya may makakarga sa iyang baby as iyang dependent so mo nang i-suggest gyud ni PhilHealth sa atong mga expectant moms magpa-member gyud sila bisag wala pa nag 21 no kay naa na sila responsibilidad na atimanon so but for those nga wala pa gyud nag 21 wala pud nang empleyo no or wala pa minyo walay anak then pwede gihapon nga maka-avail isip dependent sa ilahang ginikanan.
0: Okay.
1: Sunod nga pangutana no kaning kabahin ni sa PhilHealth yakap nangutana siya Miss Dean kung unsaon na pag-avail sa PhilHealth yakap sa dito sa yakap clinic so gikan ini 1933.
2: Sige, so for yakap nga paggamit no sa benefit, una gin mo pili ta sa atong yakap clinic. So sa mga registered na nga PhilHealth members, siguruduha nga updated inyong record. Of course, dapat na isyuhan mo sa inyong 12-digit nga PhilHealth identification number or PIN aron na naagid mo'y pruweba no nga registered member. So apil atong mga dependents, mahimo sila maka-avail. So first step gyud ana isang pagpili sa atong yakap clinic. So pwede tang mopili gamit ang eGov nga app no akong medyo kanang techie na no na ay Android phone or kanang mobile gadget nga maka-download og app so i-download ang eGov app unya i-access dito ang PhilHealth no among the list sa mga national government agencies. Now kung walay app dili kaayo suhito sa paggamit og technology pwede ra gyud mo dangop sa pinakaduol nga PhilHealth office aron matabangan mo sa pagpili sa inyong yakap clinic no or naman po yung mga team sang atong local offices nga mo serve og nagkadaiya nga lokasyon no mga barangay og munisipyo pwede nato na i-take na opportunity nga makadangop ta didto aron na makapili ta. So once makapili ta diha na ta mo undergo sa katong gitawag og first patient encounter no at kuaon ato ang health profile i-screen ta unya dito na ta magbalik-balik alang sa ato ang mga regular nga pagpa-check up og uban natong primary care nga services gikinahanglan sama sa kanang mga basic laboratory subay pod sa katong rekomendasyon sa inyohang yakap doctor. No, niya na po'y mga pili nga tambal dito, gani na patay cancer screening test. No, kana pod kung mo recommend ang ato ang yakap physician, no, base pod sa atong edad, sa atong risk, no, sa atong family history. So, pwede na siyang mo suggest nga mo undergo tag cancer screening aron ma-prevent kung unsa man gani ang posible pa nga mo komplikar nga ato ang condition.
1: Another texter, no? Nagmutana siya si gikan ni Sir Rex Hernando. Mutana siya 6 years na siya wala naghulog sa PhilHealth. Yung pangutana is maka-avail bagyapon daw siya, Ms. Dean.
0: Taud-taud na.
2: Taud-taud na. So actually, with the immediate eligibility nga rule, no, sa universal healthcare nga balaod nga mo gisubay sa PhilHealth, maka-avail ra gid ato mga members. Pero aron na dili sila mahasol, importante nga nakapa-update sila sa ilang record, no? But ang itimanan sa itong mga members nga dili pod gyud nato kalimtan ang pag-update sa atong contributions, no? So actually naapod na sa universal healthcare law nga dapat mubayad ang members nya si PhilHealth mahimong mo impose og penalty with compounded interest, no, kung di ta kabayad sa ato ang contribution nya appeal ta sa gitawag og mga direct contributors. So atong suggestion is anam-anamon sa ato ang texter ang iyahang missed payments, no, pwede niya sugdan karong tuiga iyang siguradoon nga mabayaran niya on time. Unya, pwede siya mo backtrack, no? I-retroactively pay niya ang sa miagi ng mga tuig. Kaya, actually, gitrabaho na siya sa atong kauluhan, no? Sa atong head office. Nga, posible nang na ay penalties puhon. Although, nang hinautang nga maka-apasra po na itong mga members, no? Unya, hopefully po na agyoy maka-set po dito o clear nga guidelines for them nga katong wave ang interest, no? Na naman sa siya sugdan na po na sa PhilHealth, naguna ta sa mga employers niya eventually sa atong mga self-paying na ma-wave ang interest. Pero kolektahon gigihapon tong imong mga missed contributions.
0: So nagikan atong November,
2: so good,
0: of
2: November
0: 2019.
2: Yes, na? November 2019. Taas-taas na nga balikan kay diha man nagsugod na ni-take effect ang implementing rules atong nga balaod. So required si PhilHealth nga mo-kolekta, no, kay naamang gid sa balaod niya. O pa man gyud ni maamyenda hi Ate Ken, no, nga balaod dugay na nato ni nahisgutan din hi. So hopefully atong mga members makaapas ra pud gyud sila og kaning bayad, no, anam-anam sa ilahang missed contributions.
0: Naipangutan na diri Miss Dean kani para kang Doc Rob gyud ni may hapon. Maka-avail ba ko anang mga nakay ko karong October, ma'am? Unya, 4-piece member dai ko na siya, Doc.
3: Okay, so kadang 4-piece member, wala ra na siya issue, no? So with this bagong policy, anyone can avail of the maternity care benefits. So regardless if 4-piece member ka or no high class status ka, no, why kaso gid maka-avail tanan.
0: Kuanday, yes. Nagisgot na lang kitang 4-piece, ito nang utana diri Miss Dean, no, nga 4-piece member siya unya kana bang naa siya'y anak, no, sa so, for member 4-piece sa itong mga anak, pero namabdus man na og kuan minor pa. Sa may hitabo ko no sa iyahang pagka-membro sa 4-piece, ma-affected ba?
2: When it comes sa ilahang pagka-part anang programa kay sa DSWD man na, sa PhilHealth nga side ato ang hisgutan, no, kay dili ko nga nakasuhito sa ilahang guidelines kano sa kamatangtang as a member sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. But for PhilHealth, as long as naapaka sa listahanan sa DSWD, entitled yun ka appeal imong mga anak or dependents. Now kung ang katong dependent sa 4-piece member ang mga nakay, ipa-register yun na siya separately yun as member sa PhilHealth.
0: Ah, okay.
2: Oo. So, tanawon ni PhilHealth.
0: Self-paying na to ang may tabo ato.
2: Dili pa. While, naapa sila sa 4-piece. Oo. So, pa-register lang siya separately yun as isip miyembro.
0: Okay.
2: Pero kung expired na po, natangtang na sad sila gid sa listahanan, kana, mahulog na self-paying na sila.
0: Ah,
2: magpa-update
0: okay
2: tong member, no, as kaning self-paying nga miyembro. Mu-fill out siya og form sa pinakaduol nga PhilHealth office. Pero sa katong giingon na ni Doc, maka-avail ra gid sila sa benefit. Ang importante, rehistrado sila sa PhilHealth as member. Kaya kaning basta naa ka sa listahanan sa DSWD na, man sila endorse yours nga list po to PhilHealth, no? Mm. Nga i-enroll sa PhilHealth, ibutang sa atong database nga mabutang sila as indigent members. Mm-hmm. So, mga under sa atong indirect contributor nga category. So, once ra akay record sa PhilHealth, entitled ka nga mo avail sa mga benefits.
0: Okay. Sige. Sunod pangutana, Ms. Din.
1: So, ang sunod nga pangutana, no? Gikan ni 4895. Pangutana siya, if ang member daw sa ka-senior citizen, o so, mo senior na siya, igaugma, August 28. Mm. Yeah, pwede ba daw siya magparegister sa PhilHealth Yakap?
2: Alright. So, happy birthday. Advance happy birthday sa ato ang texter. Actually, oo, kung registered na ka nga member daan ka ron, una pa ka mag-senior, no? Mm. Maka-avail yung ka sa Yakap. Katulang ato ang hinumduman mo, pili lang kita sa atong Yakap Clinic. Pero if ever wa pa marehistro atong texter, tomorrow, kung naa siya'y lugar, no, nga maka-visit o PhilHealth office, dala lang siya valid ID niya, aron na marehistro siya as senior citizen member. So, diha-diha dayon, pwede siyang magpatabang, no, pagpili sa iyang Yakap Clinic. Mm-hmm. Pwede niyang schedule na dayon, nga mo bisita siya dito sa iyang napilian nga facility. Mm.
0: Okay. So, noon, pangutana.
1: Noon nga pangutana, no? Kabahin ka po niya sa Yakap, nangutana siya if unsaon noon niya pag-avail sa 20K nga tambal nga libre nga gamot sa PhilHealth.
0: Mm. Right. Na.
2: Doc, pwede ka mo answer aning pag-avail sa gamot, Doc? Mm.
3: Okay. So, when it comes to Yakap, no, and gamot, katong yung gimension, texter nga 20K, dili ka basta-basta makakuha og tambal unless mo bisita ka sa imong Yakap facility. Mm. So if ever mangani ikaw nga pasyente na kay kabaw ka na kay maintenance, no, di ka pwede mo diretso sa pharmacy nga gamot para mopalit aning or mokuha aning mga tambal. Dapat ka moagi sa una sa Yakap facility and then ang Yakap doctor mo assess nimo nga kung need ba ginin nimo nga mga tambal. Mm-hmm. And then if si doctor maka decide nga okay, kailangan ginin nimo mga tambala, maghimo siya og prescription. Mm-hmm. Specific ni siya nga prescription, not just any prescription, but gamot prescription ni siya. Mm. So, he will write the medicines on the gamot prescription and then hatag sa imo ha, diha pa ka maka-adto sa gamot pharmacy o maka-avail sa tambal.
0: Mm-hmm. Okay. So,
1: naatay pangutana, no, gikan sa atong FB Live, gikan ni Ma'am Maria. Pangutana siya ni Doc. Dependent na siya sa iyang bana. Pero pag 2021, nanganak siya, wala siya ka-avail sa PhilHealth kay naado siya yung missed contributions. So, wala siya nag-expect ato nga di siya maka-avail. So, karong November 2026, manganakay na po siya, Doc. Pwede ba siya daw maka-avail sa maternity benefit sa PhilHealth na nakakontribute iyang bana since April up to present?
0: Bitaw, ngano man to pag 2021, ho, masya ka-avail. Oh,
2: base na ay miscommunication, no? But even then, sa una pa nga panahon, no, pag-implement sa universal healthcare nga balaod, nag-subay po ng PhilHealth sa katong immediate eligibility nga rule.
0: So, kani, Miss Din, kaning 2021, ni take effect na tong avail.
2: Yes, oo, nanagyod. Applicable na atong immediate eligibility that time. Basin, sa facility nga yung giduulan, no? Sila magka-sinaktanay dito. Basin, although makahibaw mo na ang facility, in-generate nila sa PhilHealth Benefit Eligibility Form nga naa siya'y missed contributions. But nagyud gihapon na ito ang rule nga maka-avail siya. Pwede ra gyud niya i-settle ang iyang missed contribution na later. Mm. But kani Doc, nga mo, mga nakay na po siya karong November.
3: Yeah. So what I would suggest no, to this texter, ato na lang daan sa imong Leo, nearest Leo or PhilHealth satellite office para mahapsay tanan ba before ka manganak. But then again, ingon ni Ms. Dina, anyone can avail of this maternity care package.
2: Mm-hmm. Hinoon eh, ingon man siya, no, nga April up to present ni contribute kuno balik yang bana. So, kana ma'am, sakto ra pud gyud nga iyang gi-update, no. So atong pahinumduman sa atong mga members nga angay gyud unta nga regular ta magbayad, labi na og earning ta kay naatay means of income or even katong mga naay gidawat nga allowance, no, or kanang support from a family member abroad or na diri sa Pilipinas, basta naatay source of income, dili man gud automatic nga dili ta employ, dili na pud ta mo contribute. Naman tay mga self-paying members or self-earning individuals nga register registered mm-hmm. sa member under a direct contributor. So, ipadayon yun nato na ugbaya. Dili lang sa panahon nga mo-avail na ta sa benefit. Mm-hmm. No? Kay dili man ingana ang konsepto gidunta sa health insurance. Mm-hmm. No? Health insurance, social health insurance man ipadagan sa PhilHealth. Ang nakalahi lang sa ato agyod, naalay mga changes sa atong policy, basi naanad pa ang uban sa una, no? Especially itong mga facilities pag 2021. Basi, mm-hmm. wapa sila ka-receive sa updates, no? Nga, kanang naanad ay kausaban sa patakaran nato sa pag-avail sa atong benefit. Kaya kaniad to, mga ayo mantag sufficient regularity of payment. Oh, no? Na asya'y mm-hmm. paid 9 months within the nearest 12 months. So, karon actually, pag take effect sa implementing rules sa universal healthcare law, katong immediate eligibility na ato mm-hmm. ang gisubay. So, mm-hmm. dapat maka-avail gihapon ka basta rehistrado ka mm-hmm. sa PhilHealth. Important lang yun na register.
0: Mm-hmm. Kung saka gibuhat ato ni Ma'am Maria Ms. D, no? Mm-hmm. Saan na refund ba ka to siya?
2: May tatuog na ka.
0: Yan na lang. Ipiyungan na lang po niya taon.
2: Gitulo na lang niya. Hindi siya ka-avail. Nindo to, ma'am, og naka-inquire sa diyog ka sa PhilHealth, no? Before ka nanganak or katong bisan after kay basin pwede pa maapas, no? Kaya naman ay 60 days nga filing period atong mga facilities. So, kung na-submit rato nila tanang documents, pwede pa yun to ma-process mm-hmm. during that time.
0: Mao.
2: Oo. Mm-hmm. Yeah, maulian ka sa facility na mismo kay sila manangay ang nideduct daan mm-hmm. sa imong kaning total bill, no? Mm-hmm. Sa covered nga amount sa PhilHealth. Unya, kami na imubayad. Ang PhilHealth na imubayad.
0: Lagi kay appeal ba yaunta dito tong katong bago newborn
2: package? Oo, appeal pa yun sa newborn, sa baby. Mm-hmm. Oo.
0: Sus pastilan.
2: Kasayang.
0: Kasayang. Okay. So, doon, additional question, yes, Sir Denver.
1: Last question. No? Ihang lulo daw na sa Mindero Hospital, iyang pangutana if maka-avail bagi hapon daw sila aning zero balance billing or no balance billing.
2: No balance billing, Doc.
3: So, okay. So, kaning no balance billing, no, medyo hot topic ni siya.
0: Tinoon.
3: Medyo hot topic ni siya. But ako lang...
0: Nagyang maglibog bita usahay, ana, Doc.
3: So, ako lang gusto i-clarify nga ang no balance billing sampo sa Mindero situation niya, Mindero Hospital, which is a private facility. Mm. Ang no balance billing only applies to a patient nga ma-admit sa basic ward. Mm-hmm. No? Mm-hmm. So, kung basic ward ka or charity ward, mm-hmm. pwede ka makakuha og no balance billing. But, if pasyente ka nga na-admit sa private ward, mm-hmm. private imong doktor, mm. Dili na covered sa no balance billing.
0: Mm. Nabitay daghan nga mga misunderstanding, yes, ana nga punto, Dok, no, kay magtuo sila nga kanang okay ra ni. Oh, pero yung mga tag basic o katong ward nga accommodation, mm. Saan po sabot, ana, Dok? Para maklaro lang din nato.
3: Okay, so based on DOH guidelines, atong sugutan ang private hospital sa. So based on DOH guidelines, ni mandate ang DOH nga dapat ang facility mo allocate og certain percentage sa ilang bed capacity, total bed capacity nga ilang i-designate as basic ward.
0: Mm-hmm.
3: No, so if ikaw nga pasyente ma-admit kag private hospital niya, gi-admit ka ana nga bed, apil ana nga bed, nga gi-designate nila as basic ward, then okay, maka-avail kag no balance
0: pwede
3: billing.
0: Ka ito.
3: Pwede ka ato. Mm-hmm. But if ikaw ang membro, gusto kag agrahan ko nga nakuya akong own kwarto, agrahan ko mupili ko sa akong doktor, unfortunately, dili na ka makakuha sa no balance billing.
0: Nasi usay mo, insist yun nga ka nang gusto ta ko mo-avail yun at itong basic, no, nga ka ng ward. Pero ato sa tingaling subton, Ms. Dean, og dok, no, nga ka nang basi og dili na ko ano, o napuno na ba rin itong napita, no?
3: Puno
0: na. Pwede po ka maka-insist tingaling, yes, na ato dyan ko dito.
2: Yes, kaya ato mga private hospital, no, required sila to have at least 10% sa ilang bed capacity nga basic or ward. So dili man gyud tanang room nila dito, no, ilahang pwedeng ma-allocate for basic accommodation. So kung napuno na kana gyud na agi possibility nga dili ta ma-entitled sa no balance billing kay mabutang ta og private nga room
3: or semi-private.
0: Pero ang atong mga ospital, no, nga duna anang kanang gitawag na to mga basic ward, kana bang mutuman ba gyud sila, Ms. Dean, no, nga panalita og naapod jud bakante dito yun ay naay usa ka pasyente nga supposed to be adto unta dito nga kada bang sila moy moingon sa pasyente nga okay ra kag ward kay ni ami dinhi at least NBB dinhi mo apply.
2: Yes, gipaningkamutan sa gina sa PhilHealth, no, nga ma-monitor nato siya tiken gani atong mga PhilHealth cares apil na sa ilang monitoring, no, nga ma-check dito matabang atong mga members nga kanang kung eligible sila for NBB ma-apply gyud to, no, ang ilang kana nga opportunity for them nga wala sila mabayad kinahanglan. Mm-hmm. So natay nga na mga monitoring mechanisms unya na pud yoy pag-verify ana and pwede sa gina nila i-report no kay para actionan pud sa PhilHealth, tan-awon pud nato. And ang PhilHealth pud mismo nakikoordinate siya with the Department of Health kay si Department of Health mao man puy mo monitor sila sa mga hospitals kay sila nihatag og license sa atong mga health facilities. So kana naanay coordination nga gi padayon no between PhilHealth and DOH. So si PhilHealth nangusog gina isa gina siya sa targets gid sa ato ang korporasyon no nga ma-implement ang no balance billing or sa universal healthcare nga balaod no co-payment na siya nga policy.
0: Okay, napatay mga pangutana dining gustong tubagon no pero off air na lang tingali kay napupos ang atong oras perting dalias pagdagan sa atong oras ang naadiri pod mga pa shout out ngadto ni Doc. Dagan din fancy Doc.
2: Dagan fancy Doc. Silang Christian no sa ang task leader sa atong PhilHealth cares
0: nagpa
2: shout out siya no
3: shout out sa Christian
2: ang si Faith pod sa atong reach Faith out
0: mao din nagagfan si Doc Rob. Nala Miss Dean no kanang salamat kay Doc Rob no sir Denver. Miss Dean onsay atong dugang announcement before tamo especially nga naa ra by holiday no next week.
2: Yes,
0: maraglong weekend naman sa day ni
2: correct. So since ang Lunes no holiday siya, national holiday kay National Heroes Day siya, atong gi-remind itong mga members nga kung naamoy mga transactions nga ibuhaton unta no kana nga adlaw so is reschedule lang na on Tuesday kay diha man mo balik atong mga services. So nang hinaot mi nga maandam ninyo ma-process ninyo daan before pa mag-weekend no inoon na operational pa man atong mga local health insurance offices ug mang adlaw at Biyernes.
0: So kani mo apply ni hasta dito sa atong mga mall nga naatay
2: yes.
0: Mga opisina.
2: Yes, so PhilHealth Express nato sarado sad gyud na sila kung naay holiday.
0: Okay, so wa naman tay igo nga oras again atong pasalamatan ng PhilHealth dinhi sa Region 7 no sa paghatag og nindot kay programa nato diri twice a month para masabtan nato kun unsa kini mga benepisyo og mga programa ang giandam sa PhilHealth para natong tanan. Karon sa tasunod magdungog Miss Dean.
2: Yes, dito na sad magdungog sa ika-second nga Thursday sa bulan sa September. That's September 10. So, atang iminin niyo.
0: Months naman di. Ay, no, paspasas mga adlaw na hala. Sa kanang adlaw, mag-abot na sa taong magdungog tagbalik din sa atong programa. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw, ha? Niya. Atangin ninyo kay karong taon-taon. Musunod na po ng atong drama kini ang akong suliran. Salamat ni Sir Denver, Ma'am Dina, og ni Doc Rob. Gadagan kay fans din sa atong FB Live. Ako sa inyong Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw. Now, og maayong hapon. Atong oras, alauna, Jess.
4: Inyong nabati ang kasayuran sa PhilHealth uban ang Public Relations Officers sa PhilHealth Region 7 ug ang inyong alagad sa kahanginan, Ken Galinea. Kasayuran sa PhilHealth, ang inyong partner sa maayong paglawas, matag Biyernes, alas 12:30 hangtod alauna sa hapon, dinhi lang sa DYHP 612 sa inyong mga dial.
5: Hassle ng mga patong na fees, no? May patong na nga mag-cash in? Kahit paglo-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na nga mag-cash in sa partner merchants, may bonus pa kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash G-Load dahil siksik sa bonus. May bonus day data pang internet, longer validity ng load, for select sa G-Load versus regular retail offers, at meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash-in partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257582 Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 882 Global TM 0272139999. Other networks, fees may apply. To know more, GCash Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: RMN Newsbreak. Kini nga balita, atod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, ni padana ang Estados Unidos ug usa ka disaster assistance response advisor sa rehiyon ug nihatag usab og nagbalor $500,000 nga ayuda human migo ang makamatay nga flash flood sa Nepal. Sigon sa US State Department, ang humanitarian aid hatag kini pinaagi sa ilang global award uban ang Catholic Relief Services anda musab og suporta sa emergency shelter, relief goods o items, tubig, sanitation ug hygiene assistance ngadto sa mga komunidad nga labihan na apektuhan sa flash flood. Taliwa niini wala na gitagsa-tagsa sa State Department kung asa nga rehiyon moabot ang maong disaster assistance response advisor. Sa nasairan, gibutiyag sa usa ka Nepal Tourism Board official nga naibot na sa 47 ka mga American national ang lakip sa mga ihap sa giingong pabiling missing sa miigo nga kalamidad sa Nepal. Kasama mo sa abroad ngayon, kineo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Arimen. Katong maong balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti ka po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawag ang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto. SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga tsikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: RMN Drama presents kini, kini ang akong suliran. Suliran. Sa bugtong tuyo nga kami magkaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
9: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
10: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
11: Kini ang akong suliran.
12: Kini ang akong suliran.
13: Sa atong pagkaimugson ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
8: Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga pinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna.
11: Kini ang akong suliran.
12: Kini ang akong suliran.
8: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Aider Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong akong pagpangihi.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
16: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar. TTX 500.
17: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og gidua ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Iktibo kayo ang TTX 500.
16: TTX 500. Mapali sa mga butika.
18: Bulyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
19: O gaano nagkapi magkaan ang tamis, Master Max?
18: Ah, lagi. Basiglas na ni.
19: Maunang taas mo si Ogar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
18: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili nakasang akong sugar.
19: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
20: Seth Living Testimonies.
21: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
22: Ako nga tawa ni goiter, ko na to kya din tapos nakalungog ko sa istorya ni panyawan capsule. Try ako, unya kay tinuol magid KDI.
21: Ang said panyawan plus mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
22: Paghikas niya sa tutunan, wala naman.
20: Living Testimonies.
23: The biggest home upgrade event of the season is here, the Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro Financing. For DTI, Fair Trade Permit Number FTB 259332 Series of 2026.
24: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
25: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Mapalit sa mga butika.
25: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
27: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
28: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, nang ditahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kanagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol. Karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita, agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong ninduta.
27: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: at broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako Bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
6: O, nang gamit na po, Ma'am. Ang likap na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
5: Dili.
7: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
8: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
9: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
10: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na

0: 25 na katuig.
1: Biotron! Biotron Herbal Capsule.
0: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
1: Biotron! Biotron Herbal Capsule.
0: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
1: Biotron! Biotron Herbal Capsule.
2: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluhoy manggugo ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayoma. Mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
2: Lakaw dayon nga do sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
4: Biotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.

0: Maayong adlaw kanyong kanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktor Rene Ubra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Mara, hingkod, mini og may duha ka mga anak. Nagpuyo sa City of Naga, Cebu. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Aron niyo isabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Doon ako'y good news ninyo.
0: Oh, sama na?
2: Unsa man ta?
3: Unsa man pa?
1: Secret.
2: Ay, papa, uy.
0: Guna ko na siya good news niya, secret. Amaw mang kabirto. Sabi tao na, sulti na lang ko dayon na.
1: sige, good, sige, good. Nakakwarta man ko. Ato ta mga on sa restaurant.
2: Yes!
0: Maoday na ha, secret. Sige, nasige na mo mga anak, pag-ilis na mo.

0: Hoy, nindu tak ko din hibir to.
1: Pito pa, nindu tak e diniwi, huwag na pagi kayo ang aircon.
2: Siyempre, nagagrasya man si Papa ninyo. Mga on gitaglami.
0: Salamat, Berto.
2: Huwag sa payan, Mara. Basta parang ninyong akong pamilya. Buhato na ko ang tanan. Makakaon na mo uglami. Sige na, uli na mo.

0: Sakita sa akong tiyan, uy. Berto. Berto. Berto.
1: Bara.
0: Sakit ka ayo ang akong tiyan.
1: Sakit lang, come on.
0: Sakit akong tiyan lagi.
1: Eh, ano man lagi ka? Ako saan kasi aron lang ka?
0: Basin, tatayin pa ha. Sige, mag-CRs ako. Sakita sa akong tiyan, uy. Ano man ka, ni? Basin siguro sa amon ng ikaon gabi, ida. Wa ko mahilis si ato. Mga plas ko, be. Basin, daranis panuhot.

0: Mara, kumusta naman ka? Wala mong kas akong tupad pagmatang ako.
1: Pirto, sakit gihapon ang akong tiyan. Huwag gihapon mawa ang kasakit.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na SITRI sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
5: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@tagcore.ph.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko na, paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
9: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. PTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pag-check up na ako, nag-100 na lang.
9: DTX 500! Mabali ang mga butika.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Seth Living Testimonies.
12: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Go, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
13: Tinood yun na ang Seth Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
12: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
13: Eric Go, kaya ba sa nanggani?
11: Living Testimonies. We'll be right back.

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom! Puti ka! White Rose Papaya!
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 capsule. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3. Dito ako believe.
7: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
8: Seth Living Testimonies.
9: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
10: Di na ko kakita. Kalit lang ang kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
9: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
10: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Dargo.
8: Living Testimonies.
11: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
8: Seth Living Testimonies.
9: Taas ang sugar maong nai bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
12: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilib.
9: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
12: Wa na, nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
8: Living Testimonies.
13: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
14: Tapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sadya nga, naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Talagay, oh, bukid rawan eh. Gano'y ay. Sadya nga, naghintin ko. Ano, ay, pagkakit sa iyaha.
15: Pwede na, makasakit.
14: Ano ka, 90 na ka?
13: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
5: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa Iyatsan Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugkaugdag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang Iyatsan products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dakway imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong Iyatsan products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang a kompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Apil na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
6: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok na plema, afford pa!
7: Seth Living Testimonies.
8: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
9: Tinood yun na Seth Liniment nga, diaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon diaplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
8: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
9: Eric Ko, diaplasan ang gani.
7: Living Testimonies.
4: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year. Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin ni mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, ania na ang iBerry.
16: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
17: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
18: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
19: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
4: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gig ko na makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Sukad ko nakamata pagkakadlaw ni Ana tungod sa kasakit sa kuntiyan, wa na ko makatugog balik, o kapila na ko sigig balik-balik sa CR. O gunya.
1: Anya, kapila man ka na ka CR, oh?
0: Murag, lima o ikaunom na ba to?
1: Unsa? Mara, mapapalit ang tambal. Abi na siguro ron ang butika, kay murag hapit naman mag-alas 9 bis buntag.
0: Sige, sige, be. Basi nagmawa na kining kasakit sa kuntiyan kung makatumar na kong tambal.
1: Okay, sige. Akong sugo ng mga bata sa pagpalit og tambal.
0: Sige.

0: Una, kumusta naman imong pamati?
1: Medyo ni arang-arang na in taon.
0: Mayo noon. Sige lang. Obserberi lang sa unang imong gipamati. O may unta nga dili na mobalik ang pagsakit ana. Para dili ka mag-antos.
1: Maula gyud perto. Di gid lalim ang kasakit. Kapoy kaayo.
0: Maugyud.

0: Sugan ako. Ato siya pa. Busog kayo ko.
1: Ako sa gani. Busog kayo ko.
0: Oh. Ano mang kamara? Nagawa mo na matandog yung pagkaon?
2: Sakit mo na akong tiyan, Birto.
0: Usa? Ano naman sabna?
2: Umbot lang ini, oy. Huwag ko may baw. Ikalit naman, sad. Kadiyot sa mag-CRO na ako.
0: Sige.
2: Aray. Ano naman sad ka ni? Sakit magbalik ang akong tiyan. Pareho mang sakita itong una. Ano naman sad ka ni?

0: Bago man ako tumar sa tambal, naulian naman sad ko. Ang akong mga pangapana mo kining musunod o nang pangutana. Sadihan na ngaon may sa usa ka restaurant pagkakadlaon, ana, nisakit ang akong tiyan. As in sakit yun kaayo, may hinungdan nga wa na ko makatugog balik. Tungod ba kadto sa among gikaon anang gabi eh? Kabasin og nadaot o panos na nga pagkaon ang among gikaon? Ikadong pangutana, nakainom pong tambal, og nawa rasad ang sakit sa akong tiyan. O nilabay ang mga pila kaadlaw, nisakit na sagbalik, umanakog kaon. O ako na sagiinan o parehos rasad nga tambal. Nawa sad gihapon. Unsa man kay rason kung ano nagbalik-balik ang sakit sa akong tiyan, ilabi nag matag-umanakog kaon. Ikatulong pangutana, inig sakit sa akong tiyan, sige kog balik-balik sa CR. Mga lima o unumba. Pero agad ko magpa-check up kinahadlok lagi ko. Angay na ba ko magpa-check up sa doktor kung kapila na mag-itsar o magsakit gihapon ang akong tiyan? Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Kung magpa-check up sad ko, asa man ko pwede mo dool? Okay ra ba bisag asa ng ospital? O pwede ra sa klinik? Palihog, tabangi ang tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mara.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano yung nasabak ko? Si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o drug-related nga mga problema. Kaya usaman ako ka medical doctor o sa psychiatrist o sa drug addiction specialist. Klasik-klasing pamahagis pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kang padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran. Official Writers Page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor, Husiar, Martinez Building, Ospina Boulevard, Cebu City. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga stop overthinking. You are creating a problem which is aren't there. Wala pa diha. Nagsigin na kang gunaw na mga problema, wala pa muabot. So, stop overthinking. Labi na mga negative ng mga line of thinking. Dili malikayan nga daghang kong problema aning kinabuhi ah. Nobody is exempted. Kitang tanan magka-anxiety, magka-depression if there is a valid reason. Ha? Alright? So, ang atong magtatampo ka nalawa, si Mara. Minyo ni siya, may doon ka mga anak. Taga Naga. Why? Naga City, no? Kung kay kung mga kaila sa Naga, asar mo to akong listahan sa mga labi ng mga taga kwan, mga taga Barangay Suba, Tuyan, Naga. Love Gintapan, Marit Garcia, Madam Sally, Madam Rama, o nakita na akong apelido ni Inday Ludi, Diligero, diya sa Pirilos, Valladolid, no? Tinila, Buscaino, Navasquez, si Ma'am Elvi Sango, Navasquez, Philboy Diligero, Flordy Alan, Japet, Lani Navasquez. Ang mga taga Janro Construction, dahil sa Karkar. Ang owner niya, Rolando Libus o Libor. Sorry ha, hindi kayo kabasa. Gisele Narvasa, Christy Deparini, Belinda Albiso, og Rowila Kabkaban. Napadil Barangay Kanasuhan, Karkar City, from Marjorie Ranzan siya, no? Iyan bang gigigrate si Mayor Patrick Barsinas, ha? I don't know kung kay makahinomdom pa niya si Mayor Barsinas. Nagdula, big tinis na ni Descarcar. Maayo ka niya siya mo tinis, napildi ko. Barangay Captain Lito Castanares, si Martin Ugsinayda, Kabasag, Cecil Ranza, John Carlo Abadik. Nung itong taga-Karkar, taga-kantauan Karkay, Karkar. Niyara, ako man yung mga silingan, oy. Ako lang yung basahan ninyo mga ngalan na para malipay sa mga magkabati. Ngadto ni Kapitan Chris Ababa, si Victor, si Carlo, si Leonisa Villarmun, Kanyabano, Nelpi Ogdipi. Pia Rabanes, Jerry Rabanes, ako ni mga silingan. Arlene, mga Villanosa family, mga Natad family, si Merlin o si Ben Lapot. Tinawat nga, amigo kaya po no, Merlin, si Ben, ha? Riponte family, mga Alperes family, Tantiado, Hermida, mga taga-Tuyan, Naga, Mikey Kaye, Justin Sasan, Inday Abilia. Okay, taghan kay kong mga kailada sa Naga, kaya na ako'y bahay kubo niya. Ha? Okay, kinikuban sa sunod na naman po. No? So, going back to our sender, si si Mara, punto medical ang problema ni Mara, tuma sa nabati na ito ganyan sa drama, no? Mara, anang pangutana ni Mara, sa dihang nangaon mi sa usaka restaurant, pagkakaadlaw na ana, nikalit ang akong tiyan as in sakit kaayo nga hinungdan nga wala na ko makatulog. Ubalik, tungod ba to sa among gitaon anang gabi una kay basin daot panos ang pagkaon ng among gikaon. Well, ikaw rin yung makatubag na amara kay ikaw rin yung kaon. May tagiagdag. Well, makabalo matawag ang itong gikaon panos, no? Lain nagbaho, nang di nagkayo, ingog kasagaran ko. Could be possible also nga na contamination, no? Could not only the food, but also the water nga itong giinom, basi contaminated. So, magkakuan kag acute itis, no? Kini magka atong tiyan yun, di man siya muhunong o galing. Whether we like it or not, it is not under our voluntary control, no? So, naana siya yung mga inunta, gitawag itong hyperacidity for whatever reason. So, kung mingong kagposible ba nga mga hinungdan itong imong gikaon, ya sa naga, pimir ba kung kaon das naga, unsa sa buti nga sa mong gikaon das naga nga nindot kay sudan, ya sa luyo sa tinisan, na nalimot ko nga na to, pero, sige kung kaon das sa inyong mga restaurant das naga, mayor man. Okay, so possibly careful ka next time nga dili panos ang imong gikaon kay makuan mo gyud ka madaot no natay gitawag og acute gastritis na amebiasis natay cholera natay mga daghang mga sakit makuha sa panos nga pagkaon nga atong kanon kung panos na labay na lang na tuktokon na ras manok oh, basin ng iro og di masakit ana. Okay, next question. Nakainom kog tambal buskupan o dayatab o nawala ang sakit sa akong tiyan o nilabay ang mga pipila kaadlaw, nisakit na sa ugbalik, human akong kaon. O akong nasang gitumaran o pareho nga tambal, nawala sa gihapon, kung sa mang kay rason kung nganong nagbalik-balik ang sakit sa akong tiyan, ilabi na matag human akong kaon. Actually, Mara, no, the best way for you kung one is to submit an stool exam, kanang sample, isa imong hugaw ba? Submit na sa naduraman mo diya sa South General Hospital or nato sa na may duraman naga no karkar na provincial hospital diya oh na dagang practitioner diya sa naga ang kining pagkaon manggod na ay mga inunta hypersensitive no kung naayo siya og buskupan, buskupan is an anti-spasmodic makakos ni siya makarilib ni siya og spasm. Kaya anti-spasmodic magod. Ang kanyang dayatab is para na siya loose bowel movement. Nula na siya o kanang loperamide. Makasulbad ni siya sa problema sa loose bowel movement. But kung ang hugaw na pag-ipon problema, may talagang suggestion na mo nga ayaw timni o inunta something na makahold on sa hugaw pagpagawas. Ang maayong nga makagawas siya para nga whatever germs niya or infection nga na ma-apil siya gawas sa kwan sa hugaw. Pero akong balikon, wala gikomo sa you have to submit yourself for laboratory work or para may balaan sa doktor kung sa mga kagaw nga na diha. Matagan dahil ka o sakto nga tambal. Naatay daghan nga mga para sa sakit sa tiyan, no? Mga anti-spasmodic. Mga antacid kung kinahanglan, na mga proton pump inhibitor like omeprazole, mga antacid like mylanta or cimetidine. So kining buskupan akong balikon antispasmodic ni siya. Ang kining dayatab nga imong giinom is para ni siya sa kanang loose bowel movement, no? Mura bag lormide o loperamide, ha? Ako gani magdadamon ko anig mo travel ko kay naay ko ni sa kumbag kay oh, di benta kayo balo lagi. Labi nag mo biyahe ta, maka mubigay atong tiyan. Pag loose bowel mo, may atin na kanayay mainom. No? So, mauna ako ikasulti sa imong ikaduhang pangutana, ikatulong ang pangutana. Inisakit sa akong tiyan, sige kong balik-balik sa CR. Mga lima o unum ka bisis ko, no? Pero wala yun ko magpa-check kay madlok malagi ko. Angay ba ko magpa-check up sa doktor aron kung kapila na mag-HR o magsakit gihapon ang tiyan. Ang ngayon na yun ka magpa-check up, Mara. Ha? Sa lima, kaunom na ka magbalik-balik sa comfort room. Kay balo ka, kung magsige ka balik-balik sa comfort room, wala kay proper nga intake of oral fluids palo, ma-dehydrated ka. Collapse na lang ka. Kaya naman kay electrolytes, sodium, potassium, whatever yung mga electrolytes. Ay, man nasa hospital kay tawuran mag-dextrose. So magpa-check up na yung doktor diya sa South General Hospital na may daga mga doktor diya. Wala naman sa Minglanilla District Hospital. Dool raman mo diya. O, si kung ano yan ang napita kay magbisitahan, magkudya sa akong kuy pipila ka puno nga saging diya sa Naga. O, nang suwito ko ng lugarahan ay mga hospital diya. Okay? Sunod nga pangutana. Kung magpa-check up sab ko, asa man ko pwede. Kato kong ingnan, either Minglanilla District Hospital, South General Hospital, privado ni siya, kunya, Carcar, Provincial Hospital. Kung naaragag, dapit ka dito sa Tulido, kung asa dapit sa Naga ang imo, dito ba ka sa Uling dapit? Dito ba ka sa, asa na, ka ng Balisong, Bairan, asa na ng dapita, Bairan, dapit na ka sa Tulido? Hagimit pa na? Dito yung mas Tulido, pag-check up. Na yung mga government hospital dyan sa Tulido, daghan. Okay? So, ang nga nagyo ka mapacheck up para masuta sa doktor through the laboratory result, kung sa mga klaseng kagaw nga naadya, ang balik-balik man ang imong problema sa tiyan, matangan ka o sakto nga tambal. Basi nag-amibiasis na ka. Okay? So, hinaw, takasabot ka sa kong speaker ni Mumara dyan sa Naga, regas yung tanan dyan sa Naga, labi na mga taga Kantauan, ha? Masilingan ako dyan. Okay, so hinaut okay lang kinabuhi. So once again, ako si Dr. Rene Obra with Attorney Aileen Batahan. Thank you very much sa mga kanunayin ng pagpaminaw sa itong mga RMN program as katagriting din sa itong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Monition White Tatakaraman. Daghang salamat o maayong.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sis o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo'atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, nakuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension, o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita.
6: Nitugot na ang Pilipinas pag-angkat o mga poultry o mga produkto ni ini gikan sa duha ka mga estado sa Amerika. Hinuman natapos na ang bird flu outbreak sa maong mga estado. Ang DA nilip na sa gibatuman nga temporary ban ngadto sa mga imported nga domestic ug wild birds ug mga produkto niini, lakip na ang poultry meat, mga piso, itlog ug similya gikan sa Minnesota ug Illinois.
5: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Hanju Manan So So Ka Awe. Ano ba daw sa iyang kaagi ka ron? Mokining sa kababay nga taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ang tumatatampo, regdasingan niya, Yanni.

0: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka paranaw,
3: ug pagpaminod sa mga tiin.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar level.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Karun dayon.
3: Mabalik sa pinakadulo ng butik sa inyong lugar.
4: DTX 500.
3: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
5: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag,
6: tulo pod ka kapsos sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pabali sa mga butika.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Norse Sinigang Mix. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
8: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa atong kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga ginarecommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
9: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay nga pagpamuhi, Super Fiber mabakal sa mga butika.
0: This Time Check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
10: Igala, nakakape na ka?
11: Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
0: This Time Check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
12: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
13: Uy, yan eh!
14: Oh, Jess! Ikaw mong gudin na!
13: May alagil kagawa sa simbahan!
14: Kaya ni tanaw mong kus mga bata nga nagtuwa. Ikaw, ano niya mang kasgawas?
13: Tanawbo ko sa mga bata nga nagduwa.
14: Asa day mong mama?
13: Tuwa sa sud sa simbahan.
14: Ah, parehas di ay ta. Tuwa pa si mama sud sa simbahan.
13: May pag magduwa ta.
14: Ha?
13: Kita lang magduwa. Ilan ta mo apila ng mga bata nga nagduwa kay waman ta kailan nila.
14: Ah, sige, magduwa ta. Sa may duwa o na to?
13: Magtago-tago lang ta.
14: Sige. Unya kita may muunang tago.
13: Ikaw lang!
14: Ki!
13: Magkaon tago ha! Nga, tago na yun ha! 1, 2, 3!

0: Best friend!
1: Ay, abi na kong kinsa, nagtawag na kong best friend. Hmm? Ikaw mong gudain na, Jazz.
0: Ang paole na ka?
1: Oh, yes.
0: Eh, sagutog gagyos. Eh.
1: Ang sabi ako itawag ni mo?
0: Best friend na good kay best friend ba ito?
1: Oh, sige, good. Best friend.
0: Dali na. Ako ngayon hatod sa inyo.
1: Sige.
2: Si Yastog naghatod ni mo.
1: Oma.
2: Grabe yun ninyo kasood sa. Kaisukan sa mga gagmay pa mo, magsige mamugkuyog-kuyog. Hangtod karong nga nangadag ko na mo, magkuyog-kuyog lang gihapon mo.
1: Ang-ang, ma. Kay pangitaon man ko ni Jazz, kunting pauli na. Kay makikuyog man siya na ako.
2: Buutan man sagod na si Jazz, good. Malipay yun ko kung kamu ang magkadayon, anak.

0: Kaya sa ni Jasui. Ingon siya nga naro sa ipaliton. Yadog kay kising ibalik.
1: Bye, Jas!
2: Bye, bye, bye, guys!
1: Bye! Bye! See you tomorrow!
0: Lansam ako. Nganong lain man kayo ang akong gipati nga. May gikakuyo ka lang babae si Jas.

0: This Time Check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Naghanaw tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na uginom sa Paragis, makapi man na siyang makapsule. Tinta na gina akong ibati.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Cordero! MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang drama, samtang may pilitik pa ang akong kasing-kasing na sinuot ni kasamang Jay Badayos. Ipasundayag diha sa pilit Kabangkalan, Mandawi City, Cebu. Karong Agosto 30, 2026, adlaw nga Domingo. Ubos sa pag-sponsor sa Pilit Kapulungan of San Roque Chapel ug sa tanang mga opisyalis ug mga miyembro. Pinagi usab ni Girly Pagtigayon. Daghan salamat.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS.
8: Seth Living Testimonies.
9: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
10: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko ginhawa. Nung pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
9: Pinagi sa gahom sa Seth Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
10: Salamat kay na atong Seth Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotong.
8: Living Testimonies.
11: This newscast is brought to you by iBerry.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
16: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
17: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
16: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
17: Oo, kayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
18: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Mura mo ko buang, uy. Dili ba ko mapulaan ng mga skita daw sa profile pic ni Chaz? Gwapo gikayo siya. Dili na kini kalimod. Na in love na kit ko sa kong best friend.

0: Ha? Di ka magiguyog na ko?
1: Dili lang kay napaman ko'y hapiton good.
0: Oh, sige, muna lang ko na magbauli. Pero may nalagi ni nga, di ka magiguyog na ko. Naglikay ka na ko, best friend.
1: Ha? Uwa man.
0: Ibao na ko. Nanakay uyab sa. Nya, masok ko ang imo uyab kung magkuyog ta.
1: Ha? Uwa, uy.
0: Hmm?
1: Ayaw ka bala ka, best friend. Ikaw ang unang mahibaw kung makauyab na ko.

0: Day, tabangi ko day, biko do si angin akong buhato na ni.
1: Parin ako, day, no. Imusultihan si Jazz na may feelings ka niyo. Nga-crush ni mo siyo.
0: Nahadlok mong gugo day, nga mawasin ako. Og maguba ang among friendship.
2: M, matingo ko ha. Ani ni Yami? Para na ko, no. Ayaw pa ibawa si Jazz, oy, nga may pagbati ka niya, oy.
0: Ha?
2: Ani magod ni. Kung may ibawa si Jazz, nga na-crush ka niya, posible nga, magkikay na siya ni mo. Malayo na siya ni mo. Maguba ang inyong kasuod. Mao ako pa ni mo, no, aron nga magpabili ng inyong kasuod. Taguan na lang ng imong feelings sa to ni Jazz.

Nahadlo ko nga maglikay si Jazz na ako kung mahibaw siya nga may feelings na ko niya. Maumbisag sakit, ako nalang gitago ang akong pagbati niya. Sa pagkakaroon, parehas na mi nga may uyab. Og nagpabili ng gihapong lig-on ang among friendship. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power sa RMN.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Pila pilang win! San Miguel Pilang win!
2: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pilang win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
3: Mao kita mga higalan kaagi ni Yani nga taga Jose Abad Santos Davao Occidental uban sa awit ngayon ipangayo awit nga regalan itatago na lang
4: itatago na lang ang damdamin ko dahil ayo kumalayo sa
3: ang mong kaagi gibuhatan o duha sa radyo ni Ricky Persuelo Garing rubos sa direksyon ni Priscila Recanaz. Kamusta mga higalag, mga suking tipaminaw? Kinasingkasing ko gidapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagis sa kinabuhi, nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez,

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Meninyosa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN Esquadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yun ang kahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
5: 2 weeks pa lang,
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month kape
6: na ayo na ako.
4: DTX 500
7: pumali sa mga butika.
8: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
9: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuon nga sinuwat ni Kunsyal Frances Genhawa del Benis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinod.
10: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: Sed Living Testimonies.
13: Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
14: Ako, poriba ko ala, ang kalin Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood ako, labang tila, kinubaba man ang imong bitin.
13: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
14: Sigurado gina, kung tasi mo bitin, magbaba na iya, Jaime Verano.
11: Living Testimonies.
8: This newscast is brought to you by unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro Immune Pro.
11: Sed Living Testimonies.
13: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
14: Ako nga tawad na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
13: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
14: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
11: Living Testimonies.
15: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa!

0: o karon sulay sumpay ning atong sugilanon Eskwadro.
1: Nagsulob kog uniform, nurse. Pag may face mask ko.
2: Okay. Pangat sa ilong. Good luck. Bye.
1: Salamat. Bye.
3: Sorry. What about you, nurse?
1: Siya?
3: Usbon ako, miss. Sorry, good kayo.
1: Siya kito. Dili ko mahimong masayop. Nagkapangga mi sa lalaki nga dukay nang patay. Dili ka ni tinuod. Patay na si Binyak. Patay na siya.
4: Patay na. Ang akong karibal sa kong makiani mo. Patay na si Binyak. Ipanagit ko siya sa akong tao na sama sa niyang hitman. Ipalabay sa layo ang patay ni ning lawas.
5: Nga nung nahitabo man kininabo. Gusto na kong pagpagaw sa akong kinabuhi. May pagmamatay na lang mo.
4: Ayaw ka bala ka. Kay mamatay ka yun. Bangag sa ilong. Paabuta kay way pasaylo ang imong kamalawimon.
1: Mubiya ko din eh. Dili lang sana ko ipalayon ang plano.
6: Sige na, larga dayon. Dali.
7: Miss.
1: Asa naman to siya? Kung pananglit siya magyan ka nito, mailan ang tadayon ko niya kung wap ako'y face mask. Kinuo ko. Nga naman eh, nagkuka di ay siyang buhi. Mauka. Oh, si Major Gaspar.
6: Hello, Major.
2: What's in it, bro? Nanuwa may na yun ang naunang plano.
6: Nasunog ang akong identity, Major.
2: What's that?
6: Mayo na lang gani kay nalipat na ko ang head nurse sa station. Nga may nakamati ko na ko.
2: Okay. Okay. Ani na kita magsultip kayo. Bye.
6: Bye, Major. Kinahanglan ko mamakak.
1: Dili na mawasa ko nga nahuna si Binyak.
6: Siya kito. Dili ko mahimong masayop. Okay.

0: ka na wala problema, ay potate ikaw, Chef Raka.
1: Pero, why mausap sa itong mga plano? Magpakaroon ingnon kang nurse. Huwag turukan mo. Huwag parpakatog ang retiradong general.
2: O, Major Gaspar, palinaw-linawan lang usan na to.
0: Ako gusto makita ay mahukman sa kamatayon ng kala General Matt Oknes.
1: O, Busley. Mabatay gid unya siya sa akong mga kamot.

0: paingon na mo kilom-kilom, paimisail.
1: Obay, Sarge. Atong irigalo kang Sir Mart ang kalampusan nining atong lakaw karon.
0: Doon lang kayo sa location sa target.

0: Dali ra kay ni Bay Sarge.
1: Ah, okay, Bay. Mangandam sa kundaan aron sa pag-backup kung makinaunsa man gani. Amping, Bay. Good luck. Squadro.
0: Salamat, Bay Sarge.

0: Oh, boss. Boss Mulbog. Ngayon, ipahatag din mo, boss.
1: Oras mo na, alias Mulbog. Ako ang eskwadro. Lan ka dahil, my sarge?
2: Oh, eskwadro! Kumusta yung mong lakaw, ha?
0: Okay rin kayo, my sarge.
2: Nabatin ako mga butogi ka na yung mong armas, may.
0: Ibuligan sa'yo gayon. Limpyo kayo nga pagkahimo. Tingali, nakasiguro kong nagkagot sa kalagot ang iyang kag.
2: Lain ka lang po sa nasad batok sa mga daotang sagbot sa katilingban.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Happy Fiesta! Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay mong ko. So ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo liba. Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa. Magyuni ka kapoy ma.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Set living testimonies.
15: Ang pangagod kun athlete foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
16: Tinuod na ang Set Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya Set Liniment. Niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
15: Ang Set Liniment Oil sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
17: Direko, yan basa ng gani.
14: Living Testimonies.

0: Coffin, Samancha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated, recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado.
3: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping Jun.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Kung moingon si mama nga,
5: sige kagout, inanani mong tambal.
6: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
5: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
4: Ang iyang buot ipasabot.
5: Gihigog mata mo, maong gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
7: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
10: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
11: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
12: Kabog na nga pang negosyo.
13: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
14: Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
15: Kondura, kusgan ka uban nimo, kusgan pang negosyo. Kondura.
16: Strong for the Filipino.
0: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
17: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers, from day one to toddler. EQT new mo.
18: Let's go. Go with the flow.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, musta as kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy.
0: Charmy, let's go with the flow.
20: Kagaw siya ba, Sarge? Busa angay lang nga papasun sa kalibutan.
21: May magiging untang isunod na ito yung egsoon ba? Naotrong kagaw? Si Buy Bunog?

0: Imlang tagay ni mo bay? Perhaps sa itong katog karong gabi una.
1: Salamat ba, Sarge?
0: Mag-iskuta bahin sa kailan ni mong hitman bay?
1: Si Kud na yung Alba?
0: Oh.
1: Binja ka mato niya pangan. O tao sab siya kan edto sa lieutenant pa ang kagaw ng Major Caspar.
0: Huh? Ano ba ba?
1: May kagahapon sabi ko sila si Crystal kon Glina. O sa kasuko sa kagaw, nanugo kini og laing hitman nga mudagit niya. Apan kay Kaila, gipalakaw lang nga, gipatay na siya.
0: Mo ba?
1: Nagpalayo siya og taod-taod yun. Una pa mibalik.
0: Si Miss Glina nagtuusap dahil nga patay na siya bay?
1: Oo. Oh, tungod kay mo ay gipalakaw nga istorya sa kagaw nga Major.
0: Kadaghan din nagdumot ng Major Gaspar bay, no?
1: Oo, bay, Sarge. Apan ako pa rin kamutal. Niaari siya magbahayad sa iyong mga sa akong mga kamot.
0: Bay, Misael.
1: Kuwang pang iyang kinabuhi ngay bayad sa pagpatay niya sa akong pinangkang inahan.

mode nga won asay daanan si Bay Misail. Kaysa yung dikay yung nag-firing. Ay, pangandam lang ko para sa mong pamahaw eh.

0: sa iyo ko naman nagpraktis operin by Misael.
1: Kinahanglan gid by Sarge.
0: Ah, okay. Mahaw sa tabay. Andam na itong pamahaw. Dali!
1: Kumanya na itong pamahaw. Lakaw ta.
0: Ha? Asa man ta?
1: Uduaw ko sa lubong ni Anhing Mama Libby sa menteryo. By Sarge. O pagkahuman, mo diretso ta sa ilang mamita at sigading.
0: Ha? Mamita at sigading? Magkonsang tas bayan tong bayot nga amo ni Miss Glina kanyan to, bay?
1: Hinayon na sab na to ang pagkuha sa kwarta nga gituan na tong naadito niya pay pusin ni Glina.
0: Okay, bay. Reglado. Way problema na.

0: Sí, querida asasya, Pichol Kaspal.
1: Joana, aron pagtuman sa iyong misyon. Aron dadun nga buhi sa atong atubangan. Ang pangag sa ilong, nga retiradong general.
0: Mayo, aron siya hukpana tayo sa kamatayon.
1: Uplok! Siyang dako, Busli. Uplok!
0: Pichol Kaspal, ito palipay sa lina. Imo kaupas sa kaba, ha?
1: Busli, Big Boss, unsa ka nang pangutana?
0: Ako gusto lang, hipao. Ikaw pa, lipay kaupas sa iya? Ikaw pa, satisfied?
1: Siyempre, Busli. Malipayon ko uban sa kong minahal nga Glina.
0: Okay.
1: Kay ngano man eh?
0: Pedro Kaspal, ikaw suway sa laki para sa imo pa.
1: Bangag sa'yo nung. Unsa?
0: Kala experiment lang pa.
1: Suway ko? Suway ko laki?
0: Oo. Ikaw suway laki. Experiment.
1: Experiment?
0: Ikaw suway laki pa.
1: Unya, boss. Kinsa man as, kinsa man laki ha, nga kong suwayan nga, ikauban sa kama, Busli.
0: Ako?
1: Unsa?
0: Pedro Kaspar, kita praktika lang ha. Kisa sayon, nga akalipay di ay ga imo kusto, taas sa lalaki, o wala sa papay.
1: Busli.
0: Pedro Kaspar, ikaw totoo sa ako ba?
1: Hala.
0: Ako wala na sa puti ako lawas.
1: Iskot. Kaloon niyang tanahon nga naghubuo sa tanang. Maya kayo rin po silon. Kundi paninako agaon. Isip niya rin yung sika.
0: Pedro Kaspar.
1: Malbon pa kayo pa.
0: Ikaw din ay palapit totoo sa ako. Ikaw hubo sa imo tanang sapot. Para kita dua lipay pa.
1: Busli.
0: Pedro Kaspar.
1: Ala.
0: Ako pa ao. Busok. Hamis kayo. Sige na. Ikaw angkola sa ako pa. Sige na, Pedro Kaspar.
1: Maraming ungog, tingog. Lain ang biyat. Lain ang magbigay ng insika. Unsa man taw ning buhata, Busli. Mangag sa ilong.
2: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You by Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Taliwa sa ongoing energy emergency, mamaligya ang gobyerno sa nahibiling stockpile ni ini sa liquefied petroleum gas o LPG nga napalit taliwa sa krisis. Kinisubay sa pagkonsidera sa kagamanan nga padayon ni SACA ang storage cost sa mga LPG. Kanayon si Energy Secretary Sharon Garin nga ang gobyerno ni sugod na pag-unload sa ilang mga stocks aron malikayan ang posibleng maangkon nga excessive storage cost. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient, aran sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong hapanit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, aduna natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap, nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa Tanang Butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
6: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Onchi Kompokrakasa, magpahibao na sad kaninyo nga ang damang satanang bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusab, Milpa pa din sa atong Barangay Treasurer o Ani Daro atong Barangay Secretary. Osbon ako, September 16, magkita-kita tadi ha, o maglingaw. Halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
5: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

mga higala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulan, Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lubnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong interyo, uy?
2: Ayaw ka hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato.
7: Tas bang ibublad sugar?
8: Ato na kamay diabetes?
7: Mag DTX 500 ka!
8: Ang DTX 500!
7: Ato na kini anti-diabetic properties?
8: Sama sa
7: Charantine,
8: nga kapamubo sa gluco,
7: Visine,
8: controls blood sugar,
7: o polypeptide,
8: nga parehong epekto sa insulin.
7: DTX 500!
8: Highly recommended
7: sa mga eksperto!
8: Mabalik sa pinagabulig sa yung lugar!
7: DTX 500!
9: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
10: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
9: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX
7: 500. DJX 500.
11: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
12: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be extraordinary with MX3.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS. Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
16: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max?
15: Ah, lagi. Basiglas na ni.
16: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
15: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, mahayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
16: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
17: Ang drama, samtang may pilitik pa ang akong kasing-kasing na sinuot ni kasamang Jay Badayos. Ipasundayag diha sa pilit Kabangkalan, Mandawi City, Cebu. Karong Agosto 30, 2026, adlaw nga Domingo. Ubos sa pag-sponsor sa Pilit Kapulungan of San Roque Chapel o sa tala mga opisyalis o mga membro. Pinagi usab ni Girly Patigayon. Daghan salamat.
11: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
18: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
19: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko.
6: May angking diskarte para magtagumpay. At
20: higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
21: Yan ang bangis ng layon.
22: Gerald Anderson, EZ Mill,
23: Mark Mugen,
24: Emil, and Vince of DBTK.
25: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
26: Drink responsibly.
27: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
28: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
29: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
30: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa light extension, vitamin D3.
28: Life extension, vitamin D3. For longer life.
31: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Aro baka palayo namin si Johnny gikaning dapit.
2: Sige, mauli namin. Oh.
3: Salamat. Iatong duga mo sa airport.
1: Airport? Tagatiin man din yung maong mga doktor. Dili tagatiin lang ang mga doktor nga bisita ni Sir Darwin? Tuan na sila.
4: Melchie? Onse ang ginantaw ni Wadiat?
1: Dindo?
4: Sorry. Nakulatan ka sa kong pagdool.
1: Okay ra. Dili ra taga din yung mga doktor nga ka-meeting sa mga amahan, Dindo?
4: Dili.
1: Tuod, ahain naman ng batan o babae nga pasyente sa klinik.
4: Napa sa sud sa klinik. Pahuway pa.
1: Nagpaibot na siya sa ngipon?
4: Oh, pero doon na siya ilang problema. Mao nga gitan-aw siya sa mga bisita sa akong amahan.
1: Mao ba?
4: Sige na, ay napagunahon na sa imong mga nakita kagabi.
1: Asa man to si Papa Nemo?
4: Maghatod ba ko to padong sa airport?
1: Niya, ikaw? Sige na, katug na kay... Muragwa para ba kay Tog sa kagabi eh?
4: Oo, duka kayo. Wadi ko yung talutog. Tog na ko nun. Niya, ikaw, sumi ka doon na kay Lakaw?
1: Mag-follow up ko sa gipaprint ako ng mga tarps.
4: Sige. Tog sa ko. Ay, duka. Wadi ko yung tog. Katugbi.
1: Klaro, git ka ayo. Nga duka kay Gnaong si Dindo. Mailhan kayo nga wagi siya itog. Bisan kamay. Karon, maon na rin ang panahon nga makasood ko sa kwarto ni Sir Darwin.

0: Muadto dito sa airport sa Sir Darwin. Mauna na yung ako ipabot. Kawato na nako ang kupang bulawan. Inigabot sa korelibo sa pagbantay sa gate. Ato ko sa kusina magkape ko. Aron ato ko magitag timing sa pagsuot sa kwarto ni Sir Darwin.
1: Tuan na bay? Nakatog na sa kapoy si Lola Emma.
2: Ay, taon.
1: Mag-ampo na lang ta, nga sa pagagpaspay.
2: Lakaw ko.
1: Asan ka?
2: At to sa bahay sa mga Alkira.
1: Hmm? Mag-unsa mga dito sa ilang bahay?
2: Doon na lang ko yung susiho na bay.
1: Muban ko.
2: Ha? Huh? Di ka mahadok musod o abandonado ang mga bahay?
1: Mas mahadlok ko og tinuod nga tao kaysa multo.
2: Aw. Kun mao na. Darga.

Namingaw na ang sod sa bahay. Ugtaw na mga katabang si Kawas. Nagatiman sa akin din ang upan. Unya, ako na lang niya sa sod. Ugingon man si Dindo. Maayo na lang gani kay natog siya dahil siyang kwarto. Higayon na ni na kung masakas taas. Basta kaya, magbantay lang din kung madali ko makitaan sa mga katapang. Kinahala makuha na ako ang kupa. Aron maka layas namin si Johnny. Bahala na lang na si Dindo kung masuko siya na ako. Ang importante nga, kami si Johnny ang magkauban. Doon lang ako sa kwarto ni Sir Darwin. Maayon ako na blin eh. Pumain na akong putain. Mga suit ko. Muli sa nagpapayas, Sir Darwin, da. Meet man tayo yung kwarto. Kinahalam mo ako'y mahilabdan sa mga butangan ni Adini. Pero, ang pangutana, asa man kaya ibutang ang kupang bulawan?

0: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
1: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
2: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
1: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS. Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man nam nato akong pamanhod og ka normal
4: sa paragis bilabila dili.

0: din siya gibutangan o set liniment.
1: May gani kay nag-set liniment si Reynaldo o siya natabangan.
0: Tangan siya set liniment. Wala yung siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
2: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak, ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbo na ko, September 25, magkita-kita na sab tariha, og magling.
3: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
4: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag umasta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Bilang kilo sa karne?
3: 500.
2: Hulo!
3: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Balit na!
4: Sarap magkasama!
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Oh. Ganiron ko na lang uga, abli ang mga hunas. Maghinay lang ko nga, way matandok siya mga butang. Sugdan ko sa mga hunas. Oh.

0: by.
1: Dali na.
0: Huwag ka tamasagi ng Dani atong isubay ron.
1: Wata mo sa agay. Dali. Kana. Kana ang maumbungtod ang atong targeton.
0: Nagtuo ka? Nga nada sa abandonadong bahay sa mga alkera si Ina, gida?
1: Di ko sigurado, abay. Tungod sa akong nabati gabi nga singgit sa bata.
0: Mau ba?
1: Pero, wala pilaing mahuna-hunaan. Kadarang dapita ang posibleng punduhan ng mga daotang tao. Kanarang mga biniyaan ng bahay.
0: Ako lang doon ay mga adik na nagkampo diya, bay.
1: Aw, maganda man.

0: sa armas.
1: Oh, 50 yung magpabongbongan eh.
0: Naguna-una sa ko ni Milchi.
1: Mingaw ka?
0: Ha? Woy! Mingaw utang. Nalimot ka sa akong gisugo niya.
1: Oh. Oh. Kawaton niyang kupang bulawan og unya, manglayas mo inyong dapita.
0: Og mag-abot ta sa tong gipuy-an sa una sa syudad.
1: Pero, Bajani, mura maglisod kayo imong gisugo niya, bay?
0: Why, lisod kon, suerte ho ng tao.
1: Pero, bay, kawat man ang gusto ni mong mahitabo.
0: Bay, di lagi ni kawat. Gibawi lang ang iya sa simbahan sa San Jose.
1: Kaasgog na ang amahang dindugod.
0: Parihas na silang tanan.
1: O, tingaling nagkikog ang inahang dindo, no? Wa na tingaling makaanto sa kabadlungons do, ha?
0: Oh, posible. Ah, uy. Tuldo po naman dito sa bay.
1: Halan, no? Kangikob ko tanaw na ng baya, god. Di kataya naman ng mga tanong.
0: Unang bataya na to ini, mao ang mga bitin nga posibleng nagpuyo na ng baya.
1: Ako, kaon po ko hinog bitin.
0: Parehas dita.
1: Ew, kaluod na itong pamatiyon eh.
0: Pagdili na may, arun mahuman na nga itong pagduda.

0: naabli naman ako ito ng mga hunos o kaparator. Pero huwag magiging ko pang bilawan. Ay, magit ka ni taguin ni Sir Darwin. Huwag na cute. Huwag na ko'y nahuna-una ang dapitin hingga mahimong tanaw na.
1: Tili. Niya, so kaya nilis kwarto ni Sir Darwin?
0: Eh, sila ng pultahan.
1: Alamin na kung saan makinig niya.
0: Ikaw! Lagun sa masagat niya, nga nang isood man ka.
1: Gisugo ko ni Tia.
0: O, sa may gisugo ni mo?
1: Kwan, bawi o ng kupang bulawan.
0: Unsa? Sa ato pa. Parehas na itagtuyo ini karon.
1: Unsa? Ang kupang bulawan sa day mo tuyo din eh?
0: Opo, do. Muna kong tuyo.
1: Uy, parehas na ito.
0: Kung mauna, magtinabangay na ito pangita ini.
1: Oh, sige.

0: Ni tu tag reg design ni baya good. Murra man ni palasyo. Ha?
1: Ha?
0: Ano naman? Ito na kayo nabantayan ng tao sa sudsabay?
1: Oh. Mura kong nakakita ang anino sa sudsabay ng Mikilog.

0: Oh, ni tutta gudeg di sainin ni baya gud. Murama di palasyo. Unang, unang,
1: Ha? Unang, unang.
0: Nga naman. Ito na kayo nabantayan nga tao sa sudsabay.
1: Oh. Mura kong nakakita ang anino sa sudsabay nga mikilaw.

0: kabuhi ko nga pagkatapos maglipong ko dahil magsuka, na magisilingan na mo nga nagagamit ang parating sinabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyon ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon mag ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ako nga ma-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas. Nga, okay na kayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, magsa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikli.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede so makping mesra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Semeticone is a generic name of Cremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
5: Food's here, guys.
4: And feel the vibe.
6: Best concert ever!
4: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Armor up for adventure with Biogenic.
7: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa ban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni O.G. Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koi Herbal Capsule matag adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkanyang sakit. Kini makatabang sa paghatag ug alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, albumanas, tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections ug uban pa. Dito kay original Koi Herbal Capsule dunay sa gunga palia, kamunggay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini ang original Koi Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koi Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usag adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon. Samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan, sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koi Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usab ninyo gipaabot. Palit na.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning sugilanon.
4: Tinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mimbalik. Hindihin ka man di itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o ka

0: James, pasailua ko. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasailo. Apan dili na ang magsaling agkanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam kong gamuhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa kapanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pagkakangang mudanag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo. Nabubuhay ako.
0: Sugilanong isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Cabiana. Dalit kala to sa RMN Drama. Kun mahiluna
2: ang panahon.

0: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at original.
3: Let's go! Go with the flow!
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, arudli kay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
3: go with the flow!
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
3: Charmy!
5: Charmy, let's go with the flow.
6: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na magmisud.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, mauliyan ka. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
10: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon ni mo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
10: Rest time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
8: Symeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: The original Koi Herbal Capsule.
12: Ako si Rosal Gita. Harantilia, din nagpuyo sa barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana, aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Yung moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
13: Wala na bukol na.
12: Wala na jud, wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy, nga, salamat.
11: The original Koy Herbal Capsule.
14: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
15: Bisan kapoy na,
14: kayahon tanan.
15: May nalang na ay bag-ong Revicon.
14: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
15: Revicon,
14: tabang aron masagad. Imo kausog
15: with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Oo ba? Yan, tagit ka sa tindahan, pre.
1: O, lagi.
0: Ano sa mga tuyo niya?
1: Huwag ko mahibaw. Pero, dili ko interesado.
0: Nagdumot kito ni Masri kami, pre.
1: Hilom dia, pre. Ikaw ba yan nakaingon ini, ha?
0: Unsay ako.
1: Maingon, pabayagi ka nga unsay ako. Kisa man di ay. Nga ikaw may sigig. Mudmud na nang rin kami di rin ako.
0: Ay, sustinihin lang na, pre. Hindi ka magkabayot. Huwag ito sa marimilan, eh.
1: Kaya bag. Bayan na, be. May tukarasan na kabuangin mo na.
0: Huwag yung mawaanin mo, James. Pre, kung sustinihanin mo ng bihana, sayang kayog, mato naglain. Pagmahayagot ka, tanawa niya.
1: Dili na ako iamong agkaugmaon sa kupamilya anang way hinungdan nga butang, pre. Kung palihog lang, hangyo lang ko nimo. Kung tinuod ka nga mitamod na ako nga suod nimo higala o kumpare, hunungan ng taong na palihog, ang pagsige nimo og tukmod ako na nang rikami. Kaya dili ko gusto nga makasaog maguba ang among kaminyo ni Milani. Kay mahal na akong ako pamilya, pre. Utang buot lang.

0: sa impahinante din sa tingahan. Nagkadiotra ko nun si Sir James. Nga mubalik na dayon ko, no? Pero hangtod karon, wa pa siya. Mahayan mo ra kining imong gibuhat nako, Sir James. Ako gyud kanang ipaniguro nimo. Mahayan mo ra gyud kini.
1: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
2: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
3: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
1: Let's do this!
3: Pag Enervon Z+ na!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: At first, I was afraid if Toyo...

0: maka lagkot.
1: Kakaguneng! Dungkoy, palagong kagaw. 150 kahalong blocks, ha? Yan to nga. Sayon ka, bas. Huwag tunga po ka. Graba, ha? Sige, sige.
2: Uy! Uy, ala! Di ka pa di, ma'am? Nagpaabot ka nung James?
0: Nakakita pa bitaw ka ni ako. Ngutana pagid ka.
2: Aw, oh. Bitaw no? Ngutana pa man detuod ko, eh nga. Nakita man detuod ko ni mo, ha?
0: Kaya may pagkahanggaw magkabayota ka.
2: Silag bayot, ma'am. Huwag magpapangayo o mangyawat ni mo.
0: Saragod, ginsulto ba ko ni mo?
2: Ika nagsulti, anak, ma'am, ha? Dili ako, ha? Taro ko lang utana ni mo, ma'am. Pero kung insulto kasi akong ginubaggan, ginahon na punta ni mo kung gusto ba ang imong pagpakinsulti na ako, ha?
0: Ha? Sibat.
2: Tanawa ko, ibatanis. Tse! Gwapa on ta, pero gwapa mo bagay sa batasan.

0: Nagpaabot ka din siya nako.
1: Oh, Odong James.
0: Wala pa lang tanimo siya tubay eh.
1: Ay, sorry nyo kayo dong ha. Wala mo kung way batasan. Nung way, kuhaan ba ka ng... Basta kailahin. Marag, way kamatayon nga. Manulti bay hanaw eh.
0: Huwag kaya nga pangayon nag-sorry nako, Goryo. Pero nga ako lang ba? Nakutob sa tumahimo. Bisa paglahi ang tinagdan sa tao nga rin nato. Ipakita lang gihapon nato ang atong pagrespeto.
1: O pwede ipakita na ko niya doang. Pero lahi naman siya. Uy, unya kay tawar man sabta. O nakaingon ko ato.
0: Nakalimte na lang, Goryo.
1: Is doang, si Bakug, di na tumayag si Demilanin sa inyo doon, no? Ayaw, gitaw tumabayhan na ipulin niya. Kay magmahayod ka.
0: Siguro ang gisulti ni Goryo.
1: Ay, sorry doang. Aking maba. Pilpilon, be.
0: Balik na dito sa yung pwesto. Kinay mga customer, oh. Adwa, on si palito na ito.
1: Oo, doang. Ay, sorry kayo nung ha. Sorry siya kayo. Boy,
0: saan na ba na? Saan makakaimportante ang tuyo ni Rika Minako?

0: kayo kani tituturan din, no? Kay, wak na mo ani sa eskwilaan tong memory kami?
1: Oo. Oh, wala bitaw ni Chelsea. Pero matari, tito, kuri yun imo. Adto na po magatuan sa inyong tindahan. Adto na po magsamok dito.
0: Ha?
1: Samukan
0: adto
1: kayo.
0: Adto dito?
1: Wow, ay! Kay, nagsabot tingali nga, dili ka niya madang o kanang uluuluhan ba? Uluuluhan. Daddy na gani mo, James, mismo ang gitarget ini.
0: Kalain ganun ng babayhana ko.
1: Why, lain mo lang? Siya na nakatulito siyang bibing para ni Daddy James ni mo.
0: Bibing? Unsa ay bibing?
1: Ay, bibing ka, God. Bing ka ba?
0: Nagatot siya bing ka ni Daddy? Nanindaday siya bing ka?
1: Wah! Ay! Maghatod, ay, pero dili baligya.
0: Libre? Why payad?
1: Aw, oh, libre!
0: Wala kiko ka kita nagda si Daddy sa pay. Kanan na ba ko bing ka? Iya tingali hot dun o kaon dito, no?
1: Unsay hot dun? Unsay hot dun? Ngadili man mahurot.
0: Ngi! Ngi, dili man mahurot. Nanay, bing ka nga dili mahurot.
1: Naway! Pero, ayaw lang pangutana kung ano dili mahurot, ha?
0: Nindot dahi ng bing ka, ha? Kay dili mahurot.
1: Hmm. Na, nasamot.
0: Ngaon sa magkatiko, ay! Tawa mo ka maayo, tito! Nangutan ako kung ano, may katawa kag maayo.
1: Ako ano? Kuan dahil gigiti ko sa bingka.
0: Uy, klaro, tito! Nadal bingka manggitik, wa man!
1: Ako, kuan, kanang, bitaw-bitaw dahil Chelsea, uy. Ay, kalimti ito nga kung gisulti about bingka. Kumidya na to.
0: Ay, ni mo to landing, uy. Ni to landing. Wala na ko nagtito. Pero, katilaw na ka ng bingka nga mong giingon nga dad o ni Ma'am Rita dito ni Daddy?
1: Ay! Ay, mala, mala. Ay, di ko ganahag bingka. Budbud ang ako ganahan!
2: Unsang budbura ang imong gipasabot, to landing.
0: Hi, Daddy!
1: Patay si Don James. Ang nagdas budbud.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
9: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
10: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
11: para sa chance manalo.
12: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cash alley na!
13: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
14: RMN Newsbreak.
15: Mayog hapon ako si Rodjuman Jusifus Sikyo Kano sa Daga Diyos Break Kagaro Kapuda Hatog gato sa Data Exa 503. Biliwan mo matanon ang naring edad mag Data Exa 500 ka. Ang Data Exa 500 nagalabaga superior at those nuns na mo'y graputik na sa mga silyula at ilma skin cells batok sa ranamis ng free radicals o ipagrabi sa polusyon, humerase mabisyo sa mas pag-inom sa alkohol o ang pagpanabako. Sa tunggang balita, niya'y nagkatagkanta na wa makoyon ang suspek. Gidunggam na ninyo kagaling sayos buntag ito sa may barangay poblasyon Occidental, lungsod sa Consolacion. Ang biktima, nilahad niya sa malaga Cyril Tungayan Kaduli, 23 anyos sa Panigon, o nagpuyo sa may barangay sa Iskutag, barangay Glumad niya taga-Pagadian City dito sa Misamis sa Occidental. Samtag aga sospek, nilahad niya si Rix Maglikid Sayod, 45 anyos sa Panigon Minyo, timbangan nagpuyo sa Iskutag lugar. sigon sa administrasyon sa kabilisan sa Liloanda Police Station na kinig maog bitima na katakanta na itong igayo na o nakaroon kinig suspect ni Banlong apan wag ni makasinabot aga duha ni sampo rin kinig sa pagpanunggap aga bitima ni Godes siya ubos kabahin sa iaga kilid o dalikinig da sa tambanan samtag ang suspect dalikinig bisibat o manedunggabag kinig maugap bitima. Imo layon ang hapos sa operasyon sa kabisan sa konsulasyon o pagkalas 9 ang pakla sa buntag mitahan ang kinimaong suspek kumantinig na gingong gipangita na o gitanggong nagkaroon sa konsulasyon da police station. Pagkatotong news break karong hapuna hatod na ito sa GTX 500 ang GTX 500 kampiyon nga posisyon na 1.3 million orak din sa antioxidants efektibo kinimaong pangontra sa mga free radicals of oxidation sa GTX. Is batos de bepes fatal liver disease glaucoma cataract cardiovascular disease fatal liver disease kidney disease calcium formation heart CDT insomnia acute pancreatitis GERD ang GERD 500 ang sekreto sa pagagawa po
14: RMN Newsbreak

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilanon. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo nang giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo para yung kasi akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag ay saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pakasuunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw!
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Aisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga karimtan kong atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Aisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron mosidla kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ako og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, sa Sed Marketing.
7: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
9: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidong mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
8: TTX 500. Mapali sa mga butika.
7: This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
13: Kaya
12: yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
13: Mula noon hanggang ngayon.
14: All you need is Pride. All you need is Pride.
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tunay, natural, at original.
20: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakit ton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
22: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
23: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
24: Bili, di ko katlaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumiad.
25: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
26: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
27: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
28: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
29: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
30: Ang kinis na niya.
31: In fairness, nag-glow up.
30: My budget.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Oy, Duncan! Naginuktok magod ka din, Hisluyo.
3: Nang Marta, may importante kong nadiskubrihan ang...
2: Ay, unsa man na?
3: Naa si Ayisa sa payag ni Lolo Sam.
2: Oh, unsa? Tinood ka, Kent? Naa si Ayisa sa bahay ni Manoy Sam?
3: O, nang Marta, nabati na ko ang ilang panaglalis ni Claire sa cellphone. Nakita na ko ang iyong pagkawas sa bahay. Unya, may abot si Lolo kipasood siya sa bahay. Kaya nagsuro-suro si Kuya Hans, basing kumakitaan siya.
2: May pakita ba kaniya?

0: Di kinahanglan sa niayasa ang kalinaw. Kay bisa na guna-una lang ko sa inyong sitwasyon, mura maganig ako'y gihasulan.
1: Pero na, gusto na ko makisulti niya.
0: Unsa?
1: Gimiyaw na ko sa among kasadya sa unang panahon ni Ayesa. Magkasabot ni sanang butang. Pero giputol ni Kuya Hans ug Claire.
0: Kent.
1: Abi di mo lang. Nakulahon na ako nga. Magpalayo na lang sa himpit kang Kuya Hans.
0: Unsa?
1: Gusto kong muadto sa layo. Ug dili nang pakita pa nila. Pero gusto ko nga. Kauban ako si Ayesa.
0: Kent.
1: Si Ayesa lang ang makahatanan kong kalipayin ako.
0: O niya, o sa may sunod ni mong buhaton karun.
1: Nang Marta, bantay lang sa layo si Ayesa. Kibubalik ko sa syudad.
0: Ay, mag-unsa man ka sa syudad.
1: Kinahanglan atubangon ko na si Claire.
0: Oh, aha.
1: Kinahanglan putlon ko na ang among kalambigitan sa traidor kong asawa.
0: Ah, sige.
1: Pero nang, muhangyot lang ko ni mo.
0: Unsa man na.
1: Ang tanang mahitabo ni Ayesa. Kinahanglan na mahibaw ko.
0: Ah, sige, Kent. Ako'y bahala ni Ayesa.
1: Pero nang, ay lang sisultihin na nga, nga ni ako ni dangup ni mo. Itingalik mo ko na huna siya sa pagpalayo na sabah. Hatagan ko una siyang kalinaw. Pero sa dili pa ko muadto sa syudad, makisulti una ko ni Kuya Hans.

0: Now, unsa naman ni akong life, Lord? Dili naman ni joke-joke. Drama-drama naman ni. Pero, okay ra, Lord. Maumangka niyo ang imong gusto. Hala, pera lang gihapon ko. Uy, hala. Uy, nagmata naman na ikaw, baby Roman. Kumusta ang life, dog? Totoy na sad ka? Okay. Totoy, ha? Ready na magiging imo ang baby Ron? Oops. Hinahinay lang. Hawaki ka agaw sa imuhang biberon. Kakyot-kyot ni mo eh. Anong ipasagdan man yung taon kasi mong inahan.
1: Dason!
2: Oy! Oops! Ay! Ikaw man day na! May kay naa ka. Ay, dili ko mo atiman anang mabclear. Oy, kay padung na na.
1: Padung na.
2: Padung na naskalibog ba? Dakaw, ikaw tupakan ato dito ka. Kay wa ko magluto. Namahaw ra kong kapig biskwit.
1: Anong usap ni mo pakan anak?
2: Namanghang Batman.
1: Pimo na siyang giro kay manghang Batman?
2: Ha, basta. Nahimo na siyang irurang.
1: Si irurang?
2: Irong buang.
1: Aba, kanina lang.
2: Bitaw. Lakaw na. Tuktukas iyang kwarto. Kung dili ka ba hamba?

0: sobra tong itong yung anak. Bisa na ko eh, mulayas yun po.
1: James!
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
9: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
10: Charm, Fab, Con, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
12: Pila-pilang win. San Miguel Pilan Win!
13: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pilan Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
14: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
16: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
19: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubita akong mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
20: Food's here, guys.
19: And feel the vibe.
21: Best concert ever!
19: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Armor up for adventure with Biogenic.
22: Bakit right med ang binibili mo?
23: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
22: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
24: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
23: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
25: Kailangan Rite Medicines, kailangan RiteMed.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Rite Medicines. Kailangan RiteMed.
27: Take us to the bridge, girly.
28: Di ma
0: kaundang o galo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sun Silk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Oh, wow!

0: Giati man gyud ni mo maayo kining kwarto sa atong amahan. Mahimong muson.
1: Balik kang imong asawa.
0: Aron ako siyang mapatay. Mao ba ang gusto ni mong mitawo, Kuya Hans?
1: Imo siyang asawa.
0: Kamo ang nagpugos kamahimo na ko siyang asawa.
1: May kagawasan kang musupak, Kenneth. Pero wa ni mo buhata.
0: Wa ko'y kagawasan sa gusto niyong mahitabo, Kuya. Nalimot ka? Sukad pa sa pagkabata na ikaw ang akong gisunod. Tungkol kay maokili ang gusto ni Papa ng akong buhaton. Mutahod ko rin mo. Wa ko'y tingog ining baya, Kuya. Wa ko'y tingog sa tanang lugar ng ipanag-iya sa atong aman. O nakita ko rin mo kung unsa ang resulta sa tanang butang ng imong ipabuhat ako. Akong kagulanan. O garon, mangutana ko rin mo. Wa bagod ko'y bisan gamay na lang na luna diha sa imong kasing-kasing. Isip igsoon sa kawas. Wa, yun ay kipagbati alam na ko na igsoon bisan gamay.
1: Sa adlaw nga gidda ka sa imong inahan sa bahay, mo ang adlaw nga mangit-ngit ang akong kinabuhi.
0: Unsa?
1: Bag-o pang gilubong ang akong inahan. Pero gidda ka na ni Papa. Wa ko makasabot sa akong gibati. Pero usa rin na sa akong nahuna. Kaagaw ko ikaw sa gugma sa akong amahan.
0: O gusto kang pasakitan ko. Aron makuhaan ang imong kay ubos ni Papa. Mao ba? Ako ang ipabayad nimo sa saha sa atong amahan sa imong inahan pinaagi sa pag-ilog sa nanako.
1: Ug mao ka na ang angay ng mahitabo.
0: Nga naman, Kuya. Ha? Sa baday nako nga nataw ko ining kalibutan na? Hmm? Sa ba nako kung nagbinahalay si Mama ug si Papa?
1: Dako kinisa. Tungod kay kabit sa akong amahan ang imong inahan.
0: Kung bunga man ko sa magpakasa, dili paghihapon ka makalimod nga usara ang atong amahan. Pusa, sa musugot ka sa di, konektado ta sa usag usa. Pero ayaw kumala ka. Mawa na ka sa magkinabuhi. Gusto mong angkonon ang tanang ako, di ba? Pwes, ako nang ihatag mo. Pero gawas lang kang ayasa.
1: Hayin sa isa.
0: O, kung may bao. Pero dili ko mohunong hangpod nga makita na ko siya.
1: Minyo ka na, Ken?
0: Minyo? Ako, minyo? Nailad ko ninyo ni Claire. Arong mapriso ako sa minyoon. Pero sugihan na ka, Kuya. Muling kawas ko ining impyerno kong kinabuhi. Panahon na nga magbubuwag ta, Kuya Hans.
1: Kent! Balik tere! Kent! Ikaw ang sad-an ng tanan pa! Ikaw!
2: Ay! Kinabay niyo mo ang larawan sa itong amahan sa bumbong, Hans?
3: Ay, Hans. Dong, ay kinahanglan pa sa loon mo ang imong amahan? Araw magmalinawon ka na.

0: aray.
1: Tawga si Ayesa.
0: Ma'am Claire, ayaw lagbulota itaw na kumbok, agay.
1: Tawga si Ayesa!
0: Ay, tigasakit.
2: Uwiis na nga, Sol Claire.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrof Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrof Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. May kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pag-check up na ako, nag-100 na lang.
9: TTX 500! Mabali ang mga butika.
11: Hi! Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini na mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, tili halata, fresh and focused. Stress Tabs.
12: Uti Vitamins Plus Iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
16: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
17: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
18: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
19: Oras sa DYHP, alas 5:08 sa kahaponon.
18: Headlines.
19: Ulohan sa ato mga balita ba kasama na kaindorso na sa plenaryo ang sugyot nga Comprehensive School Safety and Security Act o Senate Bill 2426. Senate Bill 2426. Samtang kaso sa bata nga nabakunahan sa measles rubella vaccine, gipaubos sa investigasyon tungod sa mga pangutana sa ginikanan sa kamatayon sa maong bata. Traffic Enforcement Agency kong team nangandam na sa pagsira sa Supang Dagko Flyover. Mao kato mga headlines. Sugbo ka Bisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita news updates. Adang Huwebes, Agosto 27, 2026, kumusta man yung kahapon nun karon? Dispiras mga kasama sa ika-74th anniversary sa Radio Mindanao Network na ug mga adlawa. August 28, tangkod, ika-74, katuig na sa serbisyo. Serbisyo publiko, di lang kutob sa kahanginan mga kasama, ang kinatibok ang Radio Mindanao Network. Naminaw sa ilang mga radio karon 612, maayong hapon, kaninyong tanan, sa ato ang digital platform, DYHPRM and Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asama ka muna himutang, naglanog-lanog, kanunay ang DYHP, Dias Kabalayan, Kabarangayan, o asaman ka, nasuok, labi na kayo dunay DYHP digital platform, kung AM DYHP, kung FM IFM 93.9. O karon sa detalye na sa ato mga balita, na ka-endorso na sa plenaryo ang sugyot nga Comprehensive School Safety and Security Act o Senate Bill 2426. Among sugyot, subay kini sa nahitabong shooting incident sa tunghaan. Ito sa Tacloban City, igun man sa Zamboanga City, o sa naon mga insidente ng violence sa mga eskwelahan nga naglambigit o mga minor de edad ng mga tinunan. Obligahon ni ini ang metal detector, CCTV, o gaban pang mga screening equipment sa mga tunghaan nga ibase sa risk assessment o paginahanglan nun sa matag eskwelahan. Samtang sa pikasbahin, niabot ang sa plenaryo ang lakang ni Senador Robin Hood Padilla, ang sugit nga Child Online Safety and Protection Act nga nagtumong nga maprotektahan ang kabataan batok sa risgo nga mahitabo tungod sa paggamit sa social media. Ariuna ta sa DYHP Answer to Win promo ay 200 pesos ang maangkon alang sa tong swerte makinaog karon sa atong ang pangutana. Apan siguraduhan lang nga imuhang na like o ga follow DYHP Arimen Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez sa Banyok mga kasama. Kaya nandun ay blue check no kilid sa apelyido. Kanang Attorney Rufil Fernandez Banyok na ay blue check ana kung inyumuhan ng i-access. Og i-share atong live program karon para doon na kay chance nga makadaog og 200 pesos GCash karon sa atong sayon kay pangutana ay ang ipahaom sa atong anibersaryo at ipahaom sa atong makasaulugan. Ikapila man katuig og maapuhon ang Radio Mindanao Network sukad sa pagkatao ni ini, sukad sa pagkaumol ni ini dito sa Cagayan de Oro City. At balikon ha, kapila man katuig na nga naglanog-lanog ang DYA ang Radio Mindanao Network sa tibuok kapapud-an sa tibuok Pilipinas mga kasama. Sayon na kayo ha, pila naman ka year ang Radio Mindanao Network. Diamond in the making. At oras sa 5:12 na sa kahaponon, samtang kaso sa bata nga nabakunahan sa measles rubella vaccine, ipaubos sa imbestigasyon tungod sa mga pangutana sa gidikanan sa kamatayon sa bata. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Veloso.
18: CYHP RMN Report.
20: Giklaro sa Municipal Health Office kun MHO sa lungsod sa Dumanhog nga wala pay final nga conclusion kun ang measles rubella kun MR vaccine nga nadawat sa bata sa barangay Duldul ni adtong Agosto 10 adunay kalabutan sa kamatayon niini ni adtong Agosto 24. Kinisubay sa giluwatang pamahayag sa MHO tungod sa giisang concern sa pamilya kabahin sa kamatayon sa maong bata. Matod sa MHO nga gireport na nila ang maong kaso sa Department of Health Regional Epidemiology and Surveillance Unit. Diin nakigalayo na sab sila sa Provincial Health Office aron nga masusi ug ipaubos sa imbestigasyon ang maong kaso. Si Dr. Sheila Fasol, hepe sa Cebu Provincial Health Office, ni padangat sab sa iyang pahasubo ngadto sa pamilya sa bata. Kalakip sa lakang nga gihimo sa kagamhanan ang pagpadala og kaugalingong team nga mooy mokolekta og datos aron masiguro nga adunay kompleto nga impormasyon alang sa himuong imbestigasyon. Una na nga giawhag sa kagamhanan ang mga ginikanan kun duna may mga pangutana kabahin sa bakuna, mas maayong mudangup sa MHO, barangay health centers o baka sa mga healthcare providers aron nga mahatagan og tukmang pagpasabot. Dugang niini, gihangyo sab ang publiko nga likayan ang paghatag og konklusyon o pag-share sa mga unverified information kabahin sa maong kaso samtang nagpadayon pa ang imbestigasyon. Gipasabot ni Fasol nga bisan og dili pinugsanay ang pagpabakuna apan giawhag ang tanang bata nga mabakunahan isip proteksyon sa makamatay nga sakit. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Rajuman RV Velocity Way HP Tatak Arimen. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
19: At oras alas 5:16 na sa kahaponon at balikan DYHP answer to win promo mas gipasayon ang ato pagutana karon pa haom lang po sa ato mga kasaulugan labi na sa anniversary sa Kinatibuk ang Radio Mindanao Network RMN. Pila naman ang katuig ug mga adlaw August 28 ang Radio Mindanao Network. Ikapila naman katuig ug maanga anibersaryo. Sa inyohan tubag i-type sa ato ang nagpalagyan karon nga DYHP News Updates Program. Like, follow DYHP Cebu Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ikompleto gyud ang pag-sunod sa ato mga mechanics aron dili mo ma-disqualify og dinamoy chance makadaog sa 200 pesos GCash. At oras sa 5:16 na, Traffic Enforcement Agency kung team nangandam na sa pagsira sa Subang Dako Flyover. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galenea.
18: DYHP RMN Report.
0: Mga motorista sa Quezon Mandawi, ipasilada na karon kalabot sa pagsira sa Subang Dako Flyover karon ng adlaw nga Sabado, Agosto 29, alas sa pagbutang og bagong asfalto sa karsada ni ini. Sugda ng temporary closure gikan sa lasay sa buntag alas sa pagbakbak sa karaang asfalto sa karsada og butangan kini og bagong nga asfalto. Matod sa Traffic Enforcement Agency o Mandawi Kunti, mulanat ang closure sa flyover sulod sa napo ka adlaw. Subay nini gipaybaw sa team nga mga truck nga gikan sa M. Lugarta Street paingon sa H. Cortez, kilanglan nga muliko sa tuo nga bahin sa MC Briones Street o mag-U-turn at sa San Miguel Brewery. Samtang mga gaan nga mga sakinan gikan sa M. Lugarta Street, mahimo nga moagi ubos sa flyover paingon sa H. Cortez Street o mapadayo na sa ilang destinasyon. Ang team gikatakdag magbutag ang mga signages diha sa kadalanan atul sa mga adlaw sa closure sud sa napo ka adlaw o giawhag ang mga motorista nga musunod ni ini. Kasama mo sa dakbayan sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galinea Tatak Arimen.
19: At oras alas 5:18 na, kiniging portion na dalit ka ito sa DTX sa 500. Ikaw naggamit bag mga sakit karong panahon na mag-DTX sa 500 na matag-adlaw. Dito ka ni Charantin, ikan sa paliyang, ang nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX sa 500, matag-adlaw, magkatabang na magkapalindot sa imong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit. Sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, og uban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. At oras alas 5:19 na sa kahapunon. Niapila karon sa gobyerno ang nakadaiyang grupo sa pork producers nga ibalik ang mas taas nga taripa sa imported nga karning baboy. Base kini sa Pork Producers Federation of the Philippines Incorporated, Philippine Pork Council Alliance Incorporated o Agricultural Sector Alliance Party List. Aron solusyonan ang sobra-sobrang pag-import sa karning baboy. Yang yosab nila ang hugtan ang maligya o frozen nga karning baboy. O gaman pang produktong baboy aron mas siguro na luwas kanon ng mga produktong mapalit sa mga konsumidor ng mga Pilipino. Dugang pang mas maayong mapalit o baboy aron makatabang sa lokal nga industriya diri sa Pilipinas. Ato oras, alas 5:20 na sa kahapon. Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana, dunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sliping sip-on, kung magpasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong dunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon o gubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga New Zip for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malgate plus paracetamol is the generic name of New Zip. Carbocysteine is the generic name of So Milks. If symptoms persist, consult your doctor. At oras alas 5:21 na, 15 anyos nga tinunan nga nang hulga nga mamusil sud sa Don Vicente Rama National High School. Ya sa Barangay Basag Pardo, dali nga nailhan sa kapulisan sa sudad sa Sugbo. Ginikanan, mitahan ni ini, yung anak nga to sa mga tinugyanan, o naokman nga pabalihinon o eskwela ang maong minor de edad. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
18: YHP RMN Report.
1: Tinunan sa Don Vicente Rama Memorial National High School nga nabutang sa Barangay Basag Pardo nga nang hulga sa pagpamusil aron manimaos sa mga tinunan sa sunod sa tunghaan ni Atoga Martes ang dali nga nailhan og na-rescue sa Iliwan Police Station uban sa mga personnel sa Gender and Development kon God Focal sa dihang na-trace ni dayon sa mga investigador ang digital source nini. Ang mga investigador sa Iliwan Police Station sa pagpangulo sa hipin nini nga si Police Captain na Troy Jan Lalamunan dali nga mihatag sa seguridad sa tibuok campus sa tunghaan ug minusad dayon sa pagpadaom sa imbestigasyon. Gipangsusi ang post sa usa ka account sa social media ug ilang nasumay ang gatinubdan sa pagpanghulga. Gikan sa alas 9:30 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabi, gitutukan sa Iliwan Police Station ang imbestigasyon sa pakigalayon sa kadagkuan sa Don Vicente Rama Memorial National High School. Barangay official ug ilang nailhan ang tinun-an nga nagpangidaron pa og 15 anyos nga lalaki human nila may ilhig. Gipahibaw dai nila ang ginikanan sa batan-on nga maura usab ang nagdala niini sa eskwelahan uban sa mga personal sa God Focal sa Barangay Basag Pardo, Assistant School Head sa Tunghaan o ang Guidance Counselor. Atol sa gihimong case evaluation, hukman sa ginikanan sa mga bata sa Tunghaan o school administrators nga dili napasakan og kaso ang ganang hulga nga tinun-an. Pagkaalas 3 ang takna sa hapon, ang ganang rescue nga minor de edad, hingpit ning giturn over sa God Focal sa Basag Pardo o gihimo dahil ang mediation conference sa Barangay Kapitan nga gitambungan sa mga personal sa Violence Against Women's Desk sa Iniwan Police Station, Women and Children Protection Desk o sa kadagkuan sa Tunghaan aron ma-resolve bar ang naitabong nga pagpanghulga. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga dunay naitabong amicable settlement o nahukman nga mubalhin lang sa lain nga tunghaan ang mao nga bata. Gitungan lang matod pa sa tinunan nga dunay siya kalagutan sa tunghaan o gusto ni nga mabalda ang tibok klase. Apan gipasabot ni Oriol nga ilang gitunan kuno si mamahimong tulubagon sa kriminal o civil nga aspeto sa ginikanan sa bata human masuta nga pakyas ni nga nakasupervise sa iyang anak. Ubos sa liderato ni Police Colonel Ricky Sumalde, ang hepe sa kapulisan sa sulod sa Sugbo, subli na lang ipahibaw ang ilang kapasalig nga ilang seryosong hatagan o pagtagal ang tanang hulga nga banawat. Ilaning respondihan sa labing dali nga panahon aron mahatagan og seguridad ang mga tinunan lagip na ang mga school personnel sa sulod sa mga tunghaan sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Police Office, inyong Radyo Man, Arlo Samante ni YHP, Tata Carmen.
19: At oras alas 5:24 na sa kahapunon. Kining portion, dalit kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang ang pagpaligon pa sa iyong immune system. Ug ingon man sa atong resistensya nga mga importante kanunay matag-adlaw nga tanan. Life Extension Vitamin D3 nagtanyag libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni Inis Munya Boulevard, Cebu City, Buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building. Sa gaduha lang sad ha nga ibong gipalit nga Life Extension Vitamin D3 adunay tatak nga LE sa matag soft gel ni ini aron sigurado nga dili ka peke ang imong giinom ang imong gisupplement. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ato oras alas 5:24 mga kasama, unom kaadlaw na lang og ani ana Bio Jessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo mga kasama. Hapit ang first weekly draw. Excited na ba tang tanan? Alang sa Bio Jessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Kung saan man sa pag-apil, sayo na kaayo. Ang pagpalit og 20 ka buok na paracetamol Bio Jessic 500 milligrams o gakining tanan sa ibang pagpalit sa usa ka resibo, ang resibo dad adere sa DYHP RMNC Broadcast Center aron ato i-validate dili sa atong sibianan ug ilisan kana o raffle stubs. So bagod ang raffle stubs katong dunay mga details sa gikinahanglan, pangalan, address o niya kinahanglan lagi email ad no email ad email address niya dayon ihulog ang entry sa raffles ang sa raffle stubs dili sa ato ang drop box sa RMNC Cebu niya matag simana upat ang makadaog og 2,000 pesos o usa ang makadaog og 5,000 pesos o sa grand draw pastilan pagkaninot gumikan kay napulo ka winner sa 10,000 pesos o usa ang winner sa grand prize nga 100,000 pesos. Unya atangi lang ang Facebook live stream sa DYHP RMN Cebu IFM September 2, alas 2 sa hapon, alang sa atong first weekly draw. Kana lang nga Bio Jessic. Kini ang alagang Bio Jessic, mga kasama, mga cash prizes. Ngagi. So keep alang sa Bio Jessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Promo runs from August 10 to September 30, 2026. Siguraduhan lang na kanan inyong mga resibo sa inyong pagpalit og Bio Jessic, sa inyong pagpailis din hi ang mga naka-date ni Ana, naka-petsa August 10 paingon sa September 23. No, yan ang mga resibo direk kay ato ng ilisan pastila, no? Swerte high bay agad ni basin pagkamo ama kay daog og 2,000 pesos o baka 5,000 pesos sa atong weekly draw. Ato oras sa alas 5:29 sa kahaponon. Kung makasnati na og simptomas sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pakgangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z

0: Simulation, kung tambalan dayon dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mo samot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyalis sa sipuon, Magnusip Z Plus Forte with Zinc dayon. Penilefron HCL Corphenamine Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Magnusip Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sao ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga kasama, samtang naminaw mo og DYHP RMN Cebu, pangapi o gamit sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usaka active nga sa goal ni mao ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rosehip, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolonos, DY HP Tatak RNN.
2: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Kailangan ko mag-withdraw.
6: Himala, may BPI dito.
5: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
6: Isang Himala.
7: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
8: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
9: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas maong importante nga ligon ng resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug garon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakit ton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bag

0: extract ang energy apil imong immunity. Di man unka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang gyud ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Karun na yun.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod yapuson sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
5: tulo pod ka capsules sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
6: This newscast is brought to you by iBerry.

0: This newscast is brought to you by iBerry.
1: Maayong hapon mga kasama, kiniyong Rajman R.V. Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing bisisize pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: At first I was afraid if to-

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ako si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawas sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawas sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aromalik yan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini ug kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
2: YHP, una sa lahat. Weather update.
3: Ato karon pag-isay ra lakaw sa panahon sa mosunod pang taknagikan karon weather specialist Manny John agbay sa pag-asa magtan. Sir Manny John, mayong hapon unsay latest ato ang panahon?
4: Yes, maayong hapon sa Maynila ug sa mga tigpaminaw. Mao kon niya to ang latest weather update para karong hapuna. As of 3 p.m. ganiha, ang latest nga location sa itong bantayan nga low pressure area nga nasa Lutapar ay anaanak kini sa 850 km east of extreme northern Luzon. Kini nga low pressure area na ni sida kong tiyansa nga may mong usa ka bagyo. Once nga may mong siyang bagyo, pangalan ni siya o bagyong Pilandok, and yung forecast track ani pa doon din sa may Taiwan, less likely kaya po niyang landfall scenario pero enhance nini ang kining ato ang hangin habagat o southwest monsoon nga mo rin magdalag mga pag-ulan dito sa dakong bahin sa Luzon o sa western section sa Visayas. Samtang din sa Metro Cebu o sa tibok central Visayas, makas natira tao generally for weather condition. Mayo itong tempos panahon pero nag-ibig chances sa mga kalit-kalit ng mga pag-ulan o mga isolated ng mga thunderstorms gumikan aning mga localized na mga thunderstorms. In terms sa hangin o karigatan, ang tibok central Visayas, makas natin o hinay nga ito sa kasarangan nga hangin gikan sa bagatan ngadto sa pagatang kasadpan hindi na balud sa tung karagatan hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod dinhi sa Sugbo atong dagat mo tao muna karong alas muna kini alas 5:36 sa hapon mo taob alas 5 alas 11:54 karong gabi temperatura karong adlaw 27 ngadto na sa 33 degrees Celsius sunset nato karong alas 5:56 sa hapon og mo lang kana guys with the update kini si Manny John agbay maayong hapon sa trans.
3: Diyan nga salamat, weather specialist Manny John, nagbay sa pag-asa magtan.
2: TYHP, una sa lahat, weather update.
3: At oras alas 5:39 sa kahapon ng mga kasama, karong panahon na importante kayo ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa labok nga Aedes aegypti sama sa dengue mao nga ani ana EXL all-in-one skincare oil aron ba dalog tabang ang tabatok sa makamatay nga dengue. Ang EXL all-in-one skincare oil ha dili kini basta skincare massage oil ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil mga halamang gamot nga mao ay natural insect repellent property tabang ang proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients niini makasiguro ka luwas epektibo proteksyon alang sa tibuok pamilya. Galing ikaw nangita gapagpanghaplas baka sa magalinimet awa na kailang pangitaon pa pero galing proteksyon kontra sa dengue mga kasama ana-ana sa EXL all-in-one skincare oil aron dili ka saktan anang lamok na nagdag dengue labaw sa tanan kung sa imuhang pagpanghaplas aron sigurado nga dunay calming effect sa imong pagkatulog sabi na kung ikaw lison nga magkatulog katong ginasin na kasi nating insomnia diha ha Palit mo aning EXL All-in-One Skincare Oil. Gamit mo ni ini. May kagaya sa inyong pagpanghaplas mga kasama. Makaingon good mo nga. Indot ang iyahang kahumot. Makapakalma. Imikan sa lemongrass essential oil nga naani ini mga kasama. Unya, maayo po sa imong panit. Maayo po sa imong hangkutis. Pagpanghaplas ni ini. EXL All-in-One Skincare Oil sa affordable kayo nga presyo. Mapalit na sa mga butika dool kaninyo. Ma-order sa amin sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Kainyohang kayitaon. EXL All-in-One Skincare Oil mga kasama. Ato na balikan atong DYHP Answer to in promo karong hapuna. Ikapila naman katuig ang Radio Mindanao Network og mga adlaw nga magsaulog sa ika. Pila to katuig nga anibersaryo. All radio station sa Radio Mindanao Network mga kasama. Kay lain ang mga kalihukan sa RMN, adre sa Cebu, Kabisayan, Mindanao. Ito sa Luzon area, ubang adlawa sa ika-blank nga anibersaryo. Kamu na itubag, ana. Kamu na type sa inyo ha, mga tubag sa itong live program karon sa DYHP News Update. O i-share sa ang ato ang live program karon aron na dili mo ma-disqualify sa ato ang mechanic. O i-like o follow DYHP RMN sa Facebook page. O Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyo. At oras sa 5:43 na, dagkong mga bato o lapok ang nahugno o ipaingon nga to sa Sapa sa Himalayan border sa Nepal o Tibet sa China. Ang nahitabo kag hapong adlawa, hinungdan nga nakamugna kini og halapad nga flash flood nga nikalas og 157 ka mga tao o gatosan pa ang pamiling missing nga naglakip ni o mga turista. Tungod sa maong kalamidad, pipila ka mga balay o guman pang structure na guba o ipang banlas. Ingon man, nadanyos usab o nga mga dagko mga dalan o nakaapektar sa supply sa kuryente sa apektado mga lugar. Ito nga nga doon na pipila ka mga individual ang pamiling missing ilabina sa country of Gerong, human sa nahitabong mudslide na maigo sa borderland crossing nga bahin. Dalawa sa padayong pagsuta sa mga otoridad, nitumaw ang mga inisyal nga taho. Nga doon ay nitumaw nga linog sa naasoy mga dapit na posibleng mga hinungdan usab sa flash flood. At oras sa 5:44 na sa kahapunon, ang hassle ng mga patong na fees, no? May patong na mga cash in, kahit pag-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na mag-cash in sa partner merchants, may bonus ka pa kada load with G-load. Punta lang sa partner GCash merchants, katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash G-Load dahil 6-6 sa bonus. May bonus data pag-internet, longer validity of load for select G-Load versus regular retail offers. At meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ng mga patong dahil tipid na sa free cash and partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2025 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257582 Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBE or TM or 02-7213-9999. Other networks of fees may apply. To know more, GExchange Inc. is regulated by Banco Central ng Pilipinas.

Atong oras, 2 minutos sa di pa magalasay sa kagabiyon mga kasama. Ari una ta sa tuan DYHP Answer to Win promo. Ato pangutana, pwedeng sa Yuna Raba. Ato pangutana, ikapila naman katuig ang Radio Mindanao Network o mga dlawa na magsaulog sa line na usab na katuigan sa anibersaryo. August 28, founding anniversary sa Radio Mindanao Network. Ang ato ang tubag, ika. Pila man be, tanaw na to be, sa inyong mga tubag diri nga inyong gi-comment diri sa ito ang DYHP news update sa itong program karon. Pwede nga biyang nakatubag, pero paswerte hay, paunhanay. Congratulations, yes, ang tubag sakto, 74 years, 74 katuig na, ang RMN. Ang DYHP Gato winner, congratulations. Naka-like ug naka-follow DYHP Arimensibo Facebook page, correct? Ingon man, Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyok, sakto gihapon. Og ni-share pag yun sa ato ang live program. Check na check. Sa ato pa, sakto ang imuhang mechanics nga imong gi-follow. Og sakto pag yun ang tubag, 74 katuig. Congratulations, winner sa 200 pesos GCash, Ruby S. Soperales. Ruby S. Soperales, i-message lang imuhang kompleto ka pangalan ng imong GCash number para ato ang kapadalahan sa imuhang premyo ug maapuhon maka to ang sales sa office human naman sa ilahang opisina para karong adlaw ug maapuhon ato mapadala imo ang 200 pesos GCash. Congratulations sa atong winner.

Unyatong balikon ha, isay pasalamat o mga pahalipay sa DYHP sa lain nga anibersaryo na usab sa Radio Mindanao Network mga kasama. O dalit usab ka na to sa Bayo Jessic, ani ana? Bayo Jessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Apil na mo sa nagpadayon nato nga raffle promo sa Bayo Jessic mga kasama. Palit mo diha. At least minimum of 20 ka mga Bayo Jessic kang resibo sa iyong pagpalit. Dadadiri sa DYHP aron atong pailisan ka na sa mga raffle stub. Kasigaduhan lang mga mo reflect diha nga pizza inyong napalit August 10 up to September 23 mga kasama. Nga dadadiri aron atong i-validate ato si Bianan ng Capital Central Hotel Ascario Street Capital Site Dakbayan sa Subo dunay fill upan nga mga detalye unya. Ayaw kalimut pagdalasan mo sa inyong email address kay i-appeal man po na sa details na pangayuon. Apat ang makadaog 2,000 pesos at sa weekly draw o sa 500 pesos. 500 pesos sa weekly draw o sa grand draw mga kasama. Apat ang makadaog o tag 10,000 pesos o usa ang makadaog sa jackpot prize na 100,000 pesos. Iyan sa ito ang first weekly draw. Tangin ninyo. Ito first weekly draw ha. Sa first week sa September mga kasama. Ilum katulog na lang. Yadad adir inyo ang mga resibo aron ato ang pailisan. Napalitin nyo ni ang Bayo Jessic sa ito mga partner participating pharmacies. Watson's, La Nueva, Pure Gold, Save More, Metro Gaisano, Alturas, 360 Pharmacy, Mercury Drug, Evercare Pharmacy, mga kasama, South Star Drug Store. Monay, mga inyohang timanan, aron makapailis mo o makapalit mo o mga Bayo Jessic o yadadun dayo niyo diris DYHP kay pastilan, paswerte high na ba? Asa na ka ng 2,000 pesos on the spot, 5,000 pesos o sa grand prize, 100,000 pesos. So, dyan, lima na ni ka-weekly draw. Hindi maglangay, hatag dayon. Lima na ni ka-weekly draws, mga kasama. Unang appeal mo. Kaya paswerte high man eh. Bayo Jessic, bit-bit sa swerte, raffle promo. Dalit ka na to, usap sa Bayo Jessic, DYHP, og IFM.

Atong oras, alas 6:01 na sa kagabihon, mga kasama. Nakapangape na ba ang tanan? Siguraduha, hanga kung ikaw mga pe, imong piliyon ang kape nga healthy. Ang kape na naghatag kanimo og nutrients sa kalawasan. Kung may gisgota o function, maayong benepisyo sa brain health, immune function, kani blood sugar control o gaban pa, og maka-increase sa energy. Nanatanan ini, EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang mga ingredients sa mga sangkap nga naan ini, mangosteen, ganoderma, turmeric, malunggay, kanela, bayabas, rosehip, ginger, spirulina, arabica, native peppercorn, turmeric, nga ginseng. Ibang pagkutaw mga kasama, imo gining matagamtaman. Kanya, balansi yung kaayo ang lasa. Kaya rago din nyo, makaingod mo atin noon, itong giingon ni kasamang Aida. Sabi na kung ikaw nag-careful kaayo sa imuhang blood sugar, sa imuhang sugar, sabi na ka itong mga diabetic in town, EXL Coffee Mix 17-in-1 na. Kunya affordable kay nga presyo. Daghan namin nang gamit ini, daghan namin nang inom ani EXL Coffee Mix 17-in-1 gamikan kay healthy og perfect coffee alang sa mga healthy coffee lovers. Kunya gawas pa ni ana kumingon tag against cholesterol ug triglyceride level mga kasama EXL Coffee Mix 17-in-1. Itong oras, alas 6, 2 na. Standby sa itong pagbalik kuman sa mga pahinungo.

0: At oras alas 6 na sa kagabihon, mga kasama. Karon sa atong panag-uban sa DYHP Subunganan portion, ato ning patalinghugan gumikan kay sa ato ang scheduling karong adlawa. Mo undergo sa interview kini untang anak no o pamilya sa usa ka pasyente nga sa dihang ni anhi diri sa atong sibian na tumiaging semana naa sa ICU, kinahanglan og mga tambal para sa padayon nga pagpaalim sa mao nga pasyente nga taga Dumlog, Talisay City. Apan karon nagbalik ang ihang anak niya. Uga paryente pa no sa maong pasyente in town niya. Ni pahibaw nato muna nga ni take sa tag break makadali. Gumikan kay ato pa in town nga gipaginhawa gikan sa ilahang paglakaw o gikan sa ilahang maoy pag-abot pa nila gikan sa Dumlog, Talisay, yun ipahibaw nato nga pastilan. Ibis ang katayuan karong adlaw nga maka-generate og tabang alang sa treatment no nga padayon pa nga malugwayan ang kinabuhi sa maong pasyente apan ipahibaw sila nga namatay ni ato miaging adlaw unya gani padayon pa ilang pag-asikaso sa mga papeles alang sa pagpalubong no sa mga pasyente. Subo man in ani nga mga sitwasyon na tato ang ato adiri nga mapagagtabang para sa continuous nga treatment apan ingon ani man kinabuhi di man nato kontrolado o bisan pa man niini yagi hapon no ang iyahang anak pag-umangkon sa pasyente nga ipahibaw na ito nga muna gidangatan pero sa kadako sa ilahang obligasyon sa ospital almost 1 million unang wala green town sila. At ang paminawon karon sa ilahang katuyuan mayong gabi og welcome sa DYHP ang pangalan palihog padol sa atong microphone.
1: Kode si Anjanette Malaga.
0: Anjanette, yes. Oo. Ikapila man ka nga anak.
1: Kuan, Anjanette. Kinamanghuran.
0: Mm-mm. Pila may pangidaron.
1: 30.
0: Usab ni single? Minyo na? Oo, minyo. Sige, so, karo sa mani nagsugog o ka-admit unta ang imuhang papa?
1: Pagkapit sa 3 dito.
0: Pit sa 3 sa Agosto. Oo, unya. Sa imong giingon, condolence di ay no, kay nabugtuan man in taon ni sa kinabuhi imong papa. Ni atong August 24, sa atong, ni atong Lunes lang.
1: Lunes lagi siya nga kuan.
0: Oo. So unta ang inyong katuyuan sa pag-anhi diri sa DYHP base ani inyong gi-fill upan treatment o gatambal labi na kay confined siya sa ICU. Pero wa gid ka lahon kay.
1: Nagikabot.
0: Mm-mm. Usa may last inyong communication ato mahigayon na wala na.
1: Mugwa na gyud kay kuan magud kumatos mo gyud siya.
0: Uy. Mm. So usa to siya murag attack.
1: Katong kuan na gyud kay stroke man dala.
0: Mm.
1: Wala na siya madala na itong pagkuan.
0: Oo. Oh, oh. So, ang imuhang kuyog karon imuhang ning auntie.
1: Oo. Oh.
0: Oo. Oh, so, igsoon sa, pag-amangkon sa imuhang papa.
1: Oh.
0: Ang hansi mong papa, kadinto ang namatay.
1: Antonino Malaga.
0: Antonino Malaga. Oo. Oh, oh. So, pila na may inyong hospital bill karon?
1: Pila na karon ng final bill?
0: 800,000. Stilan po dako-dako pa po, no? May kina nag-release o na-release ang patayang lawas?
1: Ugwa. Katulad yung tax declared. Morato yung nakuha niya katong doctor's pay to?
0: Oo, padol din rin ma'am, imong bakos, isibog lang din para mas mapahibaw na ito, no, ang ato ang mga listeners sa kahanginan, ang ka-importante sa inyong katuyuan karon nga matabangan mo. So, ipadol ang microphone, kaya murag mas nakasayod ni ang pag-umangkon. So, sa ato pa, usapod ka nga nag-atiman o naagyog ka sa kada higayon nga magkidahanglan, mauna mga lakaw. Kasi ito pangalan ni mo?
2: Crisanta. Gikan yun mi sa buhol ko. Ningari ko kayo.
0: Ipadoon lang ang microphone palihog. Oo.
2: Ningari ko na itong mga niaging...
0: So, ikay ni Anhi, no?
2: Okay. Dili ko ito mo ay hinungdan nga ni Anhi ko niya. Timing man nga. Mao itong gitawagan mi ni dito sa Dumlog nga. Paadtoon mi mo ito nga. Kay nado na gi sa hospital. Yung wala na may laing kuan nga dool nga hospital nga access dito sa Talisay. Mo itong giatog sa Upchain. Mo ito pag ko unconscious pag usiya. Nagtuuragay ko nga kanang mild stroke ra.
1: Kayo, kay grabe ba.
2: Mo naman to pag kuan ni ingon ng doktor nga ICU siya kay dinalian. Ni wala may bakante nga ICU. Mo to nga gi kuan siya kanang gipapaabot ba ni kuan pa may private room kay while waiting sa nga bakante sa ICU. Ni mo to nga sige naman jud kuan si Tio nga kanang mag-alinga sa niya. Sige siya
1: sakit sa
2: kuan iyang anhi mo sige niya gimo.
1: Ano dito na mag-attack niya.
2: Tuo mi nga huwag sa adjust ang katong iyang gigdaan. So, among sige adjust niya, di man jud. Ito nga, di hay...
1: Atake na po dito siya.
2: Di hay kuan, di hay nurse na muragi pa, gi-injectionan siya para pa relax, pakalma.
0: Mauna. Yung nanahibawaan nga...
1: Mas kuriya po, ito na.
0: Silan po. Sige, sa ato pa, sa ato apadawagan na karong gabi una, kasi may una ninyo nga mo istorya para maghangyo sa ato mga sugintig paminaw. Lisod po, no? Kung ingon ani ba nga halos usa ka milyon pa, no? Ang bill sa ospital karon unya gilakaw pagali ang mga papeles alang sa pagpalubong o nagkautang-utang pa sa lain nga bahin sa mga tambal nga kinahanglan sa dihang buhi pa in town ang mga pasyente o niya karon ni sangpot sa kamatayon taas kuan-kuan gino bugat gud nga sitwasyon. So si Anjinette usay katuyuan nimo usay may hangyo diri sa DYHP mao na nga sa imuhang higayon nga naa ka diri sa to si Bianan gilakip gud nimo nga magapanawagan ka on air diri sa DYHP padu lang ang microphone nimo.
1: Mangayo na un tamig kinasing kasi nga tabang bisag ginagmay lang gud nga makapuno-puno lang sa mga kuwang sa bill na mo. Moro gud na.
0: Unsa nimo ka pinangga ang imong amahan? Kay na magiuban no nga dili suod, kasi uban nga
1: unta nang suura. Di ko showi niya pagka anak pero kanang malagi na. Bisag kanang kon mapinangga love gyapon gud na mo siya. Okay. Unsa sa siya kamayo sa dinam.
0: Kung doon ay mga instances or mga pahimang no sa imuhang papa dihan ni mo, o sa may din mo malimtan?
1: Karang matawag siya na kung masangkit nga mo na tawag mo na kong pangahan. Naikinahanan na kong anak. O siya problema, o ibalibad. Matagid siya.
0: Bali sa iyan ang apo.
1: Maski sa lang tao. Butan na siya sa lang tao sa mga bata. O sa mga tao nga mga huwam niya, huwag ibalibad sa kaya magpahuwam sa siya kwarta.
0: Basta naalang.
1: Basta naalang siya.
0: So karon nga, di ba lalim no nga, manhidiri on air, manawagan, o unsa nga mga pamaagi nga inyong gihimo po para sa imuhang amahan, para sa pagpalubong. Kana sayod mi nga, niabot mo sa punto nga naagod diri, gumikan sa iyong kalisdanan. So, karon unsa may imuhang hangyo sa ato mga sukintig paminaw nga sayod sa gita nga kung atong tugkaron, labihang kadakua, oy. Usaon ka nina to, usaon ka pagsulbad, di ba mga ipangutana?
2: Ang kuan sa gyud, mayroon nun sa doktor, si B sa kuan, na ay kanang kung naamigi, tagal nga kuan.
0: September 24,
2: September 24
0: na. Doon naman lang kaayo.
2: Pa Byron, mi, unya, dayon, naingon nga, pa kuanon ko na mi og 10,000. Nagtuumi nga monthly, among bayrad sa 10,000. Di man di ay kay, ang 10,000, katong 10,000, mawaramday ko na to'y kwinta kung dili ma. Kuan, di na mo saan migipahibaw nga pag humanan na mo.
1: Pirma.
0: Uy, pastilan. Dako yun tuod, pero sige lang, no? Muna gingon nga, narag yung mga pamaagi. Nga, padangat, at ato labaw makagao, makagagahom, unya sayod kong malaumon, gihapon mo, anak. So karon, go ahead and Jeanette sa imuhang panawagan or hangyo karon sa ato mga sukintig paminaw. Sayod magita, ingon ani nga kabugat sa inyuhang gibati karon sa kadako sa hospital bill o question pa asa na pud sunod labi na sa ingon ani nga ang pangadje nagpadayon og ang paglubong pero unsa may imuhang hangyo?
1: Marto, nga bisag ginagmay lang kong hinabang nga makapuno-puno og didak sa bill na mo. Marto.
0: O Okay, mga kasama yun na dungog si Anjanette, ang anak no sa pasyente na may panaw na si Antonino Malaga taga Dumlog, Talisay City. Mayroon mong kaminaw diya sa Dumlog para sa iyong tabang, mga kasama lalim nga sud sa pila kasimana nga pag-atiman diya sa ospital, ang mga paningkamot sa mga anak o mga pariente nga makaabag labi na na ospital, apan karon naka-incur gihapon o dako-dako nga hospital bill unya namatay ang mga pasyente. Una nga, nidangup gyud diri sa itong sibiyanan, yawat na lang, ginagmay, basta ginagmay man lang. No nga, mga pamaagi nga, kaya nato makapadangat sa mudiha. Kamu nga nagpaminaw karon nag-ingon nga, makapangayo mag-dispensa din nga matag karoon nag-unya, nata sa itong mga on-air nga panawagan na binasa sa DYHP sa bunganan, pero yun nga magagihapon tayo mga kaigsuunan nga wala sad kahut di sa ilang mga blessings o grasya nga bisan sa ginagmay nga paagi makahimo pod sa inyohang bahin, sa inyohang park, no, sa pagtama. O nang diri ato ang Gcash number mga kasama alang sa dali ninyo nga pag padangat sa inyohang tabang. Ato ang Gcash number nga gamit karon 0918-554-2071 under Aida Tampos ni mga kasama. Ato balikon ha, 0918-554-2071 or sa lain pa na ito nga number under Aida Tampos 0991-207-9880. Ato balikon 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Kini mo mga numbers nga atong gidiktar, inyo po rin makita alang sa mga nagsunod sa ato ang digital kini sa DYHP Remensibo Facebook page, mga kasama. Ato balikon ha, alang sa inyohang pagpadangat sa inyohang tabang, piso mana, mas 5 mana, mas 50 pesos or 100 pesos, apan kinasing-kasing ninyo, nagipaambit na din sa DYHP, dakong tabang na gini sa pamilya. Ngun nga, nagkinahanglan. Labi na kaning anak in town nga nanawagan diri para sa iyahang amahan. Muna ay giingon nga, kaning kamot lang, tinabangay lang sa pamilya, labi na sa mga sitwasyon or mga kahigayunan nga, doon ay mga pagsuway. Muna nga, dako-dako pag yun in town o tulubagon sa ospital, pero ang pagpalubong karon mo importante, labi na ang pagpangadji po no, para sa iya in town nga kalag. Kung galing walk-in donation, dapod rin sa itong sibiyanan, no, ang kaling mga ang pamilya, labi na ang anak, pwede mo nga mo anhidri o niya itunol inyong tabang sa Siron na sa Capital Central Hotel, Iscario Street, Capital Site, Dakpayan sa Sugbo, rin sa itong sibiyanan. O baka ha, rin sa Gcash number, mga kasama, itong balikon, ang ito ang numero 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880 under Aida Tampos. Ingon kita nga matag karon unya ka manawagan ta on air. Ingon kita nga sus di gid lalim oy. Na makaingon tag unsa man ato mga limitasyon sa matag usa unsa may mga challenges na to matag usa. Apan ko makadungog ta nga sus ako ay taon nga problema. Gamay ram ray kayo ni kun itandi sa uban. Muna mo ingon ta nga bahala kitay mutabang. No bahala og sa mga higayon nga ginahanglan ta mo responde ta kaysa naman pud nga makaagitag kalisdanan. Pero mo nang sa mga higayon nga ato mga kaigsuonan makaagi mga kalisdanan ang ato sang tabang bahala ginagmay usa pud na makapaligo na makapadasig nila nga uy nabigi ni tabang bisan og ginagmay unya di ba maghatag ninyo og kadasig no maghatag nato og kadasig nga nasay suporta ba bisan man tuod og ang kanina asa nagpaminaw nato di nato kaila direkta pero sa ilahang tabang dako kay nagsuporta para sa ilang panginahanglan. Ingon nga magsilbi tay instrumento diwa silang kalisdanan karon nga wa sila maginusara. Ato balikon ato ang Gcash number 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880 mga kasama. Ato pasalamatan ang pipila nga ni Sanong sa inyong tabang. Ihin kayong salamat, ana, ha? Ato nga balikon. Kung saman ka para ninyo gamay ang amount nga inyo ikahatag, pero walay gamay nga kantidad basta kinasingkasing na siya nga gi-share o kinasingkasing nga gihatag. No, ang significance sa ana mo ang mensahe o ang gugma nga imong gisukip, imong gilakip sa imong pagtabang mga kasama, labi na sa mga tao nga kada bitong usaman pagbaos nga sa mga manawagan diri nga dili man ni mailhan. Wa man ta kaila sa mga nagtabang, mga numbers ang ato nabasa, pwede na wa ta kaila nila. Pero naay labaw makakagahom nga maoy mo take charge sa tanan, no nga mo pa ambit continue sa iyang pagbubo o mga grasya sa mga hilom nga pamaagi nga maingon gyud ta. Lord, salamat. Naayog ka, ikaw gyud to. So mauna nga sa ato ang tabang karon mga kasama, ipadangan no, sa ato ang numero 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Dagan kayong salamat na ay 100 pesos ikan sa 2806. Dagan kayong salamat. 500 pesos account ending number 1282. Dagan kayong salamat sa 500 pesos. Thank you kaayo. Pinagagmay-gagmay ninyo nga tabang sa mga kantidad, no? Nga padayon na ito nga matigom karon, matigom na, matapok na. Dako gighapon kayo niig sa payan. 100 pesos, 0661. Dagan salamat. 50 pesos gikan sa 8803. Salamat kaayo. Di ay 50 pesos gikan sa 2839. Dagan salamat ani sa inyuhang tabang. Sa ato 0991-207-9880. Ay 50 pesos gikan sa 6248. Dagan kayong salamat. At balik ko na aton GCash number 0918-554-2071. Aton GCash number diri under Aida Tampos may atong gigamit para ato sang ma-acknowledge ang inyuhang gihatag o ang mga numbers nung no, atong ibasa katapusang mga 4 digits aron pa-acknowledge nato niya ito sa makwenta ang gi-abdan sa ito ang panawagan karon. Yay, 200 pesos, 8204. Dekan kayo salamat. Yay, sa ang Sinakulo members na sa San Lorenzo Parish di sa TISA. Yay, sa San Lorenzo Parish sa TISA, Cebu City, 300 pesos. Salamat kayo ninyo, Ma'am Susan. O mga kaubanan, mga Sinakulo nga miyembro di sa San Lorenzo Parish sa TISA. Salamat sa inyuhang kanunay nga suporta o pagpadangat sa inyuhang gift of love. Pinagi sa pagtabang sad sa itong nanawagan diri. Salamat kaayo di sa Sinakulo member San Lorenzo Parish. 200 pesos, 0994. Dagan kayong salamat. Kanya 50 pesos, ikan sa 5365. Thank you. At balik ko na para sa inyuhang tabang ma'am, mga kasama, maginagmay man or any amount nga kaya kayo sa inyo mga kasing-kasing ipadangat na ayon nag-ihikaw kay dako ng tabang para sa uban na binas ato na kinahanglan diri. 0918-554-2071 or 0991-207-9880 mga kasama. Atong tulumanon karong gabi una mapupusman apan pwede gapon mga mapadangat ha sa inyuhang tabang. Dili sa ato ang GCash number 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. So asa man ni Dapita gihaya karon ang imuhang naasa inyuhang balay ra di asa Dumlog. O asa to Dapita sa Dumlog? Asa man nga sitio? San Jose. Oo. So, nasod sa inyong balay, wala sa kapilya?
1: Wala. Oo. Sa balay.
0: Sa balay. Kung galing, doon na mo'y direkta nga matabang, kung galing mo, adto mo, o baka ha, mo padangat sa ilahang numbers, asa man mo makontak?
2: Sa itong
0: Oo, sige. Hatag din mo nga number. Pwede sa inyo i-diktar. Wala mo naka-memorya sa number?
1: Pwede sa number.
0: Pwede na mag-coordinate din sa ito ang CBANA, no? Kung galing din mo ipaapas nga tabang, kung galing busy mo karong adlawa, o nga, di ninyo mapadangat, pwede sa diri gihapon sa itong CBANA, pwede ninyo i-drop by. Di sa Capital Central Hotel at on station, DYHP, Iscariot Street, Capital Side, lakbayan sa Sugbo, mga kasama. Ay 200 pesos sige sa 0348 dayhan kay sa laman. Thank you kaayo og atong oras alas 6:28 na so far nakatigom ta diri sa atong panag-uban sa DYHP Sumbunganan og 3116 no so 3116 ha dapat yan ni sud ato sa ning pay 100 pesos gikan sa 1687 gikan kaayon salamat so naatay 3216 mga kasama pwede pa mo makapaapas ha sa inyong tabang diri gapon sa atong GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880 so naatay 3116. 100 pesos 0513 dekan kay salamat. So 3316. So mo update lang ta og mapuon sa atong tulumanon gihapon diri sa DYHP news updates. Sa katibuk anato nga matigom diri sa atong panag-uban sa DYHP Sumbunganan. Ang Jeanette, unsay mensahe nimo sa tanan nga nitabang karong gabi una?
1: Mayong salamat kayo sa mga natabang. God bless.
0: Waisa pa yan.

Nag-uban na sab ka namo. Pag-uban namo ka namo karong gabi una. Dili sa atong DYHP sa bungalan sa iyong tabang. Sa kanan nga mo tabang pa. Ato nga mga numbers 0918-554-2071 or 0991-207-9880. God bless ka niyong tanan. Gumikan kay lain na usab, no? Nga kasing-kasing gaya na usab nga mga tao ang ato ang nahikap karong adlaw pinagipod sa ilahang pagbangutan man umitan kay namatay ang ilahang sak ilahang na pamilya apan dihan kay salamat sa inyong kinasing-kasing nga tao ato oras alas 6:29 na.

oras na pupus na atong partner sa Master Control kasama ni Sir Humisilio, DYHP Digital, kasama ni Mel James Quiñones, Gerard Albios, Transmitter Site, Chief Tech, Robel Boiser, Alan Taladua, Oliver Ates, Jerome Yap, ini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Salamat sa inyong pagpaminaw. Mga aso ni Kuya Guliat, musunod na.

0: kahit na. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mo bati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayan at katol-katol. Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema. Zed Liniment Oil Rai, kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Set Banyawan Coffee Mix ug Set Banyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na akong guiter.
5: Biotrope Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
7: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yan ang kahatag og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX 500.
5: Ako si Bakoy Taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
6: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
6: duwa sa gabi.
5: 2 weeks pa lang,
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month kape,
6: naayo na ako.
3: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
7: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: Hi, GM here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Waba ka. Stress tabs.
9: Multi vitamins plus iron is a unique name of stress tabs. It's symptoms for consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pag-arap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: kada ako sa kabutaran, oi. Adlaw ka ng huwibis, mga bata. Kumusta ang tanda na ito, mga kaigsonan? Labi na sa mga tao ni Ma'am Jasmine, Nabaro, mabini na baro niya sa babag. Kumusta, ma'am? Kumbatel niyo niya, ma'am, ha? Puhon-puhon. Si Raul Alibiso to, sa tanda na ito, mga kaigsonan, diya sa babag. Di na ito kalimutan, Ma'am Jasmine, ha? Ay mo kalimot, Ma'am Jasmine. Kay, dali na ito maduol. Labi na yun si Raul, kay buutan ni si Raul. Tanang mga kabuutan ni si Raul, naagina, normal gina niya sa tanan na ito, mga kaigsunan. Diyas babag, ha? Salamat kayo. Nga sa tanan po na ito, mga kaigsunan, sa mga tao ni former Tanjun Ramos, at siya Miguel Fuliar Fertilizer. Maing hapon kanimo diha, kap. Huwag sa tanan po ni mga tauhan na nabuhat sa imuhang Mega Plus. Nahala mga bata, mga sama, inom mo sa tulong pipi tabliya. Kay padayo na ta sa ato, aso nyo ning sa manahon ang naguluhan, Munyeka ni Kain.
1: Ano na buhat mo kini?
2: Namaka ko ni mo atong higayon na dad. Gipatuo ko ikaw nga dito ko sa Manila apan dinhirap ko sa probinsya. Nagtago-tago hangtod nga gipakataw ko ang bata. Ug sa dihanguman ko siya gibili nining tali. Mipauli ko sa ato, gipugos na kong akong kaugalingon nga hikalimta na nga kong anak ko kang salbayes ining amahan.
1: Luhod. Luhod ug pangayong pasaylo sa imong anak, Amelia. Luhod!
2: Kain, ikaw niyayag akong anak na sa masusupa. Akong gisa ni Kway.
3: Abot lang rin mo, Madam Amelia.
4: Kain, ayaw ina ni anak sa pagsulti ang matuod ni mong inahan.
3: Huwag ka lang masayot ng giunsa ko sa pagtatanining babayhana suod sa trabahuan na itali. Gani, siya ang hinungdan kung ano nga miaawal ko sa trabaho.
4: Kain.
1: Lilikay ka ba basol kung anong ingol ni anak kabugat ang imong sultihan ni Ning Amelia?
2: Pasaylo ako, Kain.
3: Mas makaya tingali nga nilang una ka makisultin ako, madam.
2: Kain.
1: Husto si Kain, Amelia. Busa, irespeto ang iyang mga pong.
2: Dad.
3: Lisod yung kalimtan ang mga pagmaltrato ni muna ako, madam. Musulo na ako ng itali. Sir Grandpa, tabi sa nimo. Gusto lang ko mag-inusara.
4: Madam Amelia, ako nang bahalang mo hinay-hinay sa pagpasabot ng Kain, madam.
2: Salamat, Ali. Lauman ko ka na, ha?
1: Sa pagkakaroon, ang labing maayo nga buhaton mao ang paghatag lang una ni Kain og space. Kay sayon ko, dili kini sayon alang kaniya.
2: Anak Kain, siluti ko kung gusto ka. Andam ko ka na dawaton. Imo lang ko mapasaylo.
4: Sa sunod natong panagkita, madam. Itugyan ko kanimo ang lampin nga mo ay gipustan sa bata ni atong gibilin mo kini kanako.
2: Tali!

0: mamang kong gitutukan ha. Kain.
1: Jika. Ikaw nga kung munyika, katingalan. May naghatagan ako ganasik.
0: Ako ang imong maglilipay, kain. Hangtod nga imong maangkon ang matuod nga kalipay. Uban sa babae nga matuod yung nagmahal kanimo.
1: Kung tao ka pa lang, ikaw na lang ang tamuhin mo na akong hinigugma. Kay andam ka nga mugahin ako sa tanan imong panahon.
0: Usa lang ko kay espiritu, nga ni aniining katingalahan mo muni kakain. Og, may katapusan kayo na niya kining akong pagpakiguban kanimo.
1: Jika.

Di ko lang sa tugawon si Kainsod sa iyang lawak. Sayod ako nga dilit lalim karon ng iyang giagian. Naakaroon siya sa kahasol o kalibok tungod sa kamatuoran nga kalit kaayo niyang nasairan. Kain, pasaylo ako dong. Gitago ko ang kamatuoran bahin sa imong pagkatao. Sud na sa dugayng panahon. Hinaot na makatunan mong mahalon ang imong matuod nga inahan. Og dili mo unta usab ako'y kalimtan sa himpit.

0: Tatay pulito.
1: Tatay. Ginoo ko. Kabulo-guli mo ina ni Kalash.
0: Muna kinang ako na anis akong pag-uban sa lalaki nga gituhaan ko maghatag na kong swerte sa kinabuhi, tatay.
1: Tadi ka.
0: Basol ko, tatay pulito. Kung nga numi-uban ko atong tawana, o gibiyaan ako si Kain. San ko sa langit ang akong pagmahay sa akong kaugalingon?
2: Sa dili pa ko pa yung mga bata painumdum sa ta.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: kapad. Mo na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nila Intinado, Pro 4, Malincia City. Dugay-dugay na na kung iba tingahanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Umutuwa kong sigunda, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Kabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
4: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's

0: Bygone 100% knockdown.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila na lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
4: Tunay Natural at Original.
3: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: o karon nang sumpay sa akong asoy kaninyo.
1: Ay, sabi mo na kung maulag ka itong swerte ni mo.
2: Maulag eh, tatay.
1: Pagka na kung di malas man na itong tawahan na ganyamot sa kinabuhi.
2: Eh, si Kain, makadawat pagkahasiyan ako.
1: Ha?
2: Mga ikong pasaylo ni Kain, tatay pulito. Maging uli ko niya. Kana kung makadawat pa siya na ako.
1: Pastilan. Pero tingin taminga. Kaya daghan ka ron ang huwag makatuo sa nabutiyag na kamatuuran bahay ni Kain.
2: Say, pwede ba ipasabot, tatay?
1: Hindi, di ka. Anak niya siya sa manager sa factory, sa munyika, ng itrabuan sa bimukan, he. Ugbugtong apo sa adunahan kayong tiguan nga CEO.
2: Ha? Tinawag bitaw ka, tatay pulito? Si Kain, anak ni Madam Amelia, o apo sa grandpa nga CEO?
1: Oo. Mao kalay na siren sa nako gikan sa mga marites dinhi sa atong dapit.
2: Kun mao kay na kami gid si Kain ang gilatid sa usag-usa namong kapalaran, tatay.
1: Mao pangita yung paagi nga mapasaylo ka ni Kain. Og makigbalik sa nimo, ha? Indi di ka?
2: Isu, sayon ra gyud kay na, tay. Kay in love kay nako tong tawhana.

0: Nagkabuwag dahil mo sa imong gihulip kang kainika.
1: O nang tali, gibihaan ako kay mamunog manggod?
0: Ah, maklaro man kay nayay. Nagpanghabilin pang agis mga bunog anang naong mo o ang mga braso ni mo.
1: Kamigil siguro si Kain ang gilatid sa among tagsa-tagsang kapalaran ng tali?
0: Oh, di ay?
1: Unang, kay anak mang kukuno na. Namang kuno yung mga signs nga ihatag ang Ginoo para sa matuod nga gugma.
0: Oh, makaingon yun kung nabuang nga si Kain. Kung makigbalik pa siya ni mo, nga humans gikulamos laing lalaki ni ka.
1: Nang tali?
0: Ay nalagsunggala pas kain ka, kay nakadawat naman siya siyang kapakyasan, o naka-move on na sab siya.
1: Lo, di man kukusayon nga makalinta ni Kainang, makisulti ko niya, kay mga hayo kong pasaylo.
0: Ay nalang lagig sa mukas, Kain.
1: Pero, wa naman good may itong kwartahan akong gipuli niya. Pwede man may magbalik ng tali.
0: Hoy, Nika. Dili sama sa bahaw nga kan-o ng usa ka relasyon oi nga mahimo lang usang tabunan og unya balikon ra og wa nagyulain
1: nang tali.
0: Isabtan ba ko nimo sa kumpunto ha, Nika?

0: naninika o nanay tali na mo?
1: O, Jika.
0: O, sa ato pa? Nakaamgo na siya karon. Nga importante ka para niya kain.
1: Gusto na tingali niya nga mabalik na ako kay napakyas man siya sa tao nga iyang gihulip na ako. O, tingali, ang labing hinungdan tungod kay nasayra na niya nga iridiro ko sa adunang pamilya nga tag-iya sa kanhinamong gitrabahoan nga pabrika sa mga munyika.
0: Dili dahil ka malipayo o ba niya?
1: Dili na, Jika. Ikaw na karon ang naghatagan ako kalipay.
0: Espiritu man lang ko nga niasod aning dakong munyika.
1: Apan malipayon ko ba nimo?
0: Temporaryo lang ang atong panag-uban. Mahimong usaunya nini mga adlawa. Mawao kalit ang munyika. Ugdungan sa punya nga mahanaw ang akong espiritu.
1: Dili ko makatugot nga mo kanay may tabo, Jika. Mohangyo ko ni Kati kung katingala ang tingog. Aron hangtod sa hangtod na unya ka nga ako makauban.
2: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sliping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay plan. Kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng gubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newsep for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsep. Carbocysteine is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay kasama ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
4: The Original Koi Herbal Capsule.

0: At ang ininyo ugma, mga bata, ang supay sa kung aso inyo ning simunauna nga naguluhan. Muni ka ni kain, di nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat. Kinita na dalit ka na to sa RM and drama.
1: Ang mga bata, ni tatay mo tuman. Ang putang nga bata, ni
2: tulay. RMN Newsbreak, Newsbreak.
3: Mayong gabi eh, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ato ang malitatod ka nato sa said marketing, ang tigamaw, tiga para po sa said panyawan, herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugong nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nakaangkat ang nasod ug sobra sa 1,000,000 ka metrikong tonelada nga karne gikan ato Enero hantud sa Hulyo kini gumikan sa nagkataas nga delivery sa pork ug chicken. Base sa awahing datos sa Bureau of Animal Industry kun BAI, ang total meat imports nilambong ato sa kapin 1,000,000 ka metrikong tonelada sud sa 7 ka buwan nga period. Ang maong mga marka mas taas kini ug balik 11% itani sa kapin 900,000 nga gidaganon nga natala sa usa mang period nito may aging tuig. Katong maong balita gihatod nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin nga mao ang number one ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang gyapon kalimang mga kasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Naglahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Nabagi ko diri, ma'am. Bakit ko kahimpan diri?
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Lalo'y diri kong lab.
7: Sure ka?
6: Pagkasalita.
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
8: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
5: Bagong bayani ng sandata. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorta. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
11: Kahit na konting Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
11: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MS3 capsule, cholesterol, and fat-free. MS3 capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
16: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule, puro 66 sa suspansya at vitamin gawa sa mga piling santa tulad ng makabuhay, moringa, neem, guilleban, luya, bawas, cinnamon, cranberry, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
14: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Seth Living Testimonies.
18: Ang pangagod kung athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
19: Tinood na ang Seth Liniment nga Giaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giaplasan ako siya. Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
18: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
19: Eric Ko, giaplasan ang gani.
17: The original Koi Herbal Capsule.
20: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun eh siyang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamaw na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dahil tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koi herbal capsule.
17: Original Koi Herbal Capsule.
21: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremlis tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremlis knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremlis. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mga kasama, nakasinati na mamuan nang naaka sa trabaho? Focus ka sa imong gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang? Dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
17: This time check is brought to you by iBerry.

0: bangon man gihapon ti kasa. Niya pagas Pilipinas, bisag, naibaw ko nga way kasiguruan kung kanusta ka makabayad. Pero ang dadili ko ni mo pakiasundong.
1: Ay, kabalakan, oy. Di ka naganan. Bayaran kita ka. Ako nasaad ni mo.
0: Musali ko sa imong saad, dong. Tungon kay, nagkinanglan kayo ko kuwarta. May mga tambal ko nga kinanglan nga paliton.
1: May sakit ka, noy?
0: Oh, sa kasing-kasing.
1: Uy, kaluoy ko din mo, noy. Sige lang, noy, kung nanak ko'y ikatabang, anlaro yung kong matabang ni mo.
0: Salamat, dong.

0: Pila na lang kaadlaw si Robert dinhi. Hapit ka na makasugod og drive. O may lisensya naman sa ka, di ba?
1: Yes, ma'am. Nagkuha namin ni Sir Robert.
0: Good. Sa pagkakaroon, relax lang una ka, okay?
1: Okay, ma'am.

kuningon ani ka relax kong pagtrabaho din eh. Eh, swerte gyud kay ko. Ug dako gyud kay nga kong utang kabuboto ni Tracy. Oh, kumusta naman ay tuod siya?

0: na taon. Abi na kong nakalimot na ka na ako.
1: Wow, uy. Nag-adjust pala ko dirigod. O, naniid pa sa kus mga tao nga akong kauban din eh.
0: Buotan na si Carla, no?
1: Oo, kayo. Pero, yung anak kasi Ma'am GC mo ay Silbahison?
0: Ingon anak, gid na siya, uy. Spoiled mong guna siya.
1: Mo di oh, today, sindi niya ko sa lista sa imo mga nagasto na ko, ha? Kay, kung makaswildo na ko, bayaran di ka.
0: Okay, no problem. Pero uy, no pressure, ha? Siguro ay mong mapadaas mong pamilya.
1: Salamat, Tracy.

0: kaon og daghan, ha?
1: Yes, ma'am. Salamat kayo, ma'am.
0: Way sa pa yan.
2: Ew!
1: Oh.
2: Hoy, karon nakigdugan kag kaon, oy. Alibot ka? Nga driver ka na mo, ha?

0: Oh, sorry, Ma'am Jessie. Muhawa lang ko,
1: no, ma'am. No. Jessie, sit down here.
2: No! Di ko makiksaw niya, Ma'am.
1: Sit down!
0: Oh. Hala. Karoon pa kung kakita ni Ma'am Carla nga nasuko.
1: Ayaw inaana nga itong mga trabahante, ha? Kay kung buo ito na hunao, nagkinahanglan ta nila.
2: I know, nga sila mo yung nagkinahanglan na ito, Ma'am.
1: Ama o ba? O yung sikit sa man mo yung muluto sa imong food, anong diet-diet mo, ha? Kinsa man mo yung muhatod ni mo kung may lakaw ka. Kinsa man mo yung mulaba sa imong mga sinina.
2: Ma'am.
1: Wa ti katudluing nga ingon anao ni mo pagtratara nga itong mga trabahante. Maong pagtarong sa imong kinabuhi kung dili ka gustong palayason, tika din, he.
0: Ma'am, nag-away na yun mo, mulakaw na lang ko.
1: Dihara ka, Jessie Lingkod. Og dungani mi kaon.
2: Yes, ma'am.

0: karon ito ko makasugod og drive nila ni Ma'am Carla. Kay ugma, malaga naman si Sir Robert. Ah, kaya ni nako.
1: Jabari.
0: Sir Robert, ampeng si mong biyay ugma, sir?
1: Di ko muda yun.
0: Ha?
1: Ay, may kakulian sa Pinas. Mo, di na ko gusto mo balik dito.
0: Sa to pa?
1: Padayon ko sa kong pagtrabaho, isip driver nila ni Ma'am Carla.
0: Oo, niya ako, sir.
1: Pangutan alas, Ma'am Carla, kung asa ka niya ibutang.
0: Sir Robert,

0: Ay, maunay nakalabad sa akong o karon. Kay usara ba yagid ka driver ang akong gikinahanglan? Og dili sa ko pwedeng manghingili ni Robert kay dugay-dugay na sana siya diri namo.
1: Sa ato pa, ma'am, ako mo'y mawadan og trabaho?
0: Ani na lang. May nahuna-hunaan ko nga paagi.

0: unsa? Mamasa hero ka?
1: Oh, ma. Bali, magbook ang mga tao o ako mo'y muhato nila sila mga destinasyon.
0: Unya asa magkagsakinan?
1: Ipagamit ni Ma'am Carla ang sakinan nga wala nila gamita.
0: Unya, okay naman kang kita, anak.
1: Wapa ko kibawa, ma. Pero main lang eh, at least, anhira magyapon ko magpuyo sa ilang Ma'am Carla. War ko'y abangan. O ang importante nga magkakwarta gyapon ko. Di mausik nga kung paglarga nga ni California.
2: Haplas haplas alang sa panuhot,
3: mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
4: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Simeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
8: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
9: Ang Strongman's multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad. Imo kakusog. Proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

At siya na gidun ta ko kaguol. Kay nagtuo ko nga mauli na ko sa Pilipinas nga wa na kausaban ang among kinabuhi. Pero gatagan ko glaing oportunidad ni Ma'am Carla ug usa day ni sa makausab sa dagan sa akong kinabuhi. Mga kasama, atong sunod og mapagpaminaw ang laing sumpay ni Suatampo ni Jumeri dinining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamoy sigilanon sa OFW, suwata kini ang ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sa ginanong kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubo sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kiling si Priscilla Daganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Uwa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sudah merupakan separa! Siya ang nagdaan!

0: Amara. Tagsulat, Cecil Dagnusos Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
3: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok na plema, afford pa.
4: Taas pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, kapareong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
5: Kodesh Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
4: DTX 500!
6: Pumali sa mga butika.
7: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, dito ako believe.
10: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
11: May buhay sa makabuhay.
12: Kailangan ko mag-withdraw.
13: Himala, may BPI dito.
12: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
13: Isang himala.
14: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
15: Seth Living Testimonies.
16: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
17: Na landing hospital yung dati, lugos ko ginhawa. Nung pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
16: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
17: Salamat kay na atong Sed Kogon, ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
15: Living Testimonies.

0: presyo?
1: Uy. Ah, ang mga bagong henerasyon karon, way laing gisuot sa utok ang mag-uyab-uyab. Pao ka na di na ko gusto. Humano na mag-eskwela, karang mag-graduate na mo, karang na na mo'y kurso sa kolehiyo nga na human, kay proud kay kuana.
0: Bitaw! Bitaw, te!
1: O kung mahitabo ka na, ako na ang pinakamalipayon nga amahan ning kalibutana.

0: Noe! Lingkod pa man ka ng higdaanan ni mo.
1: O nalaga togdong. Kay wa pa man sa kuduk ka ah.
0: Mapadokaan nga ng uyab na.
1: Una na lang gudu ka tog di ha.
0: Unta may mong giunaw nati. Katong gisulti ganina ni Papa Damian nga di una ta mag-uyab-uyab. Ano ka ti? Inab na ka? Ni kinsa?
1: Ni Adonis.
0: Ah, kinsa Adonis ti? Katong yung mong giingon nga pinimimong magkita nga puting analagi?
1: Odong, si Adong.

0: कौन सा मोना, na in love ka niya?
1: O, lagi, Emmy. Huwag mong gali ko makatugda yung gabi eh, sa sige guna-una ni Adonis.
0: Hala no? Na in love ka sa lalaki nga wak ka masuhito?
1: Emmy,
0: ila-ilaha ang maayo ang kagi ka sa lalaki muna, uy. Ayaw anang diri-diritsyo kag kahigugma?
1: Dili day mahimo nga. Mahigugma ko bisag wak ko masuhito niya, Emmy.
0: Oo, oh, alangan! Ag-usap pa muna. Huwag ka mahadlok niya. Dili siya sama nato. Kasapaan kasi mong papadamyan, anak mon. Nahigugma ka sa lalaki nga, usa ka engkanto? O ikaw ray, nakakita niya? Uy, likay na si Adonis, uy muna. Likay siya.

0: Mona! Mona, watak ko! Mona!
1: Bahala ka, Emmy. Amiga ta, pero dili man ka malipay nga nahigugma na ka.
0: Uy, watak ko ba? Ay, kapuya, gugupo di mo eh. Nga naman kayo, mam kong gibiyaan sa room. Nagdali magkagawas.
1: Gigotom na manggug ko.
0: Kung gigotom na ka, biyaan ako ni mo. Dili na mahinungdan, uy. Nalain ka na ako. Magisultihan ka nga, likaya ni Mus Adonis.
1: Oh, mao ka na hinungdan, Emmy.
0: Daan pa ko. Muna, amiga guta. Dili ako ang klase sa amiga nga mo okay lang dayon kung unsa imong gusto bisag dili maayo. Bati manggud na, Muna.
1: Hain man nakabati, Emmy. Ang mahigugma ko?
0: Bisag wa pa ko makasuway no unsa nang gugma, Muna. Pero ingnunti ka. Ang kanang imong gibati nga tunga nang giingon imong Adonis, bati og dili na sakto nimong buhaton. May gugma ka sa wrong person?
1: Unsi?
0: Dili para nimo si Adonis. Ingon man, dili ka para niya. Kay engkanto siya, Muna. Managlahi ang kalibutan nato mga tao kaysa mga engkanto.

0: Naa silang duha ka man ang amiga, nagsulti. Gipugnan si muna nga dili mahigugman ako.
1: May na lang, pidong na si amiga nga may tambag niya.
0: Ayaw bang hilabot, Amit?
1: Ah, mau ba? Dili ka pa hilabot, pero dire na ako. Kusog kang manghilabot, Adonis.
0: Amit. Lisod ba dahit ang higugmaw?
1: Dili man. Ang lisod kay dili ita managsama. Tagayuta sila samtang kita mga engkanto.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: At first I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells, mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
3: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihi-ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
4: Ako, si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso nga tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na ming mati, pag-check up, tapos sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
7: Ako si Ellie Postros, 86 ang edad. Magsiging taas ako ng dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang bila-bila coffee. Masig maulian ka. Ang hinoono na may basta ang kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Luya ka ba?
9: Aduna ko'y kibati.
8: Way gana ug masakiton?
9: Galisod na ko.
8: Ang tubag sa mas buhi ug lagsig nga lawas. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
9: Maraming salamat po.
8: Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Ako si Lady Lynn Tamayo Reluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural, at original. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: Ako si former Governor Arturo Chung Kiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
14: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mga kasama, ako si Radyo Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's a belly-

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
4: O, nang gamit na po, Ma'am. Ang ikat na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
3: Uh-huh. Dili hapdos.
4: Okay na kayo, good ma'am.
3: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
4: Wala po, ma'am.
2: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bisag mga engkanto kita amit. Pero adun na kita'y pagbati sama sa mga linalang nga makamaong mahigugma.
7: Oh, lagi. Naata ng pagbati. Ha? Pero lahi ang ilang tradisyon. Lahi ang ato, Adonis. Lahi ang atong pagkaon. Lahi sa dangila. Dili ta makakaon sa ilang pagkaon. O sila sab, dili makakaon sa atong mga pagkaon. Muna rin ako, dako kayong diferensya, Adonis.
6: Pero nakagusto ko ni Mona. Gusto na ko siyang dadun din sa itong kapit, Amit.
7: Managsuon yun ta, Adonis. Kay ako, nakagusto sad sa mga linalang. Gani, daghan akong nabiktima. Kutob sa mga linalang ako magustuhan. Uktili sila na ako. Adonay daw tang maitabo nila.
6: Dili ta managsuon, Amit, kung ingun-ana ang imong buhaton ngadto sa Tagayuta. Managlahi kita. Ako, kung mahigugma, tinuray kini. Pero kanang imo, duwa-duwa lang.
7: Hmm?
6: Himuon mo lang kalingawan ang mga linalang, Amit.
7: Kung mao ka na, may nanalo na. Paldo ka kayo, Adonis, kung maangko ni mus muna. Hayan may maayo. Nga magsabot lang tenduha, Adonis.
6: Magsabot sa unsa, Amit?
7: Nakagusto mo ko ang amiga ni Muna. Niya ikaw nakagusto po ka ni Muna. Magdungan tagpakita nila. Niya atong sultihan. Sultihan ta sila sa atong gibati. Unya kung dili mo sugot, aw! Maplano ta, unsao na to. Nga madagi sila din sa atong dapit. Oh, sana. Di ba nindot niya diya? Hmm?
6: Ang buti mong ipasabot nga ato silang pugson. Aron mada sila din hi, Amit?
7: Oo! Oh.
6: Ayaw! Ayaw, Amit!
7: Uy,
6: di kumuuyo niya ng imong idea. Kay mas nindot good ang bation. Nga nahigugma ko ni Muna, ug si Muna sab, mahigugma na ko.

0: Dong Jeff, masugot ka ba nga doon ay manguyab na ko?
1: Nganungutan na magkanakuan nati mo na?
0: Maulang.
1: Ah! Nga ni ati mo na! Doon na na may uyab!
0: Hmm?
1: Nay na nang uyab ni Moti?
0: Wa pa uy. Pero doon ay nakagusto na ako, Dong.
1: Ha? Kinsa man ti mong classmate? Kaila ko? Kinsa si ati mo na? Sulti rin ko ti. Kay akong himbisan.
0: Ha?
1: Himbisan ako.
0: Unsa himbisan doon nga, dili man siya isda.
1: Wala si ati mo na. Kung maunang mag-joke. Himbisan man ako ti. Pasabot nga ako sa ang tanangon o ilailahon kinsa nang gingon ni mo nga nakagusto ni mo. Kung okay ba siya para ni mo? Kay kung di okay, aw, ayaw sugta!
0: Ikaw di magbuot doon. Ako di ay dili-day ko makadesisyon.
1: Aw, makadesisyon, makanate. Pero ka na mga lalaki, te, nga mga yabi mo, ariw na sila, kisa kung, kita ka na yan. Mga bakto, no? Kita kayo na yung bakto natin muna. Dako gini, oh. Dako kayo butig.
0: Baya, kambogiro. Biyas akong manghod.
1: Bitaw, ati muna. Kinsama ng lalaki ngayon mong di pa sabot, narani mo. Basta, di na kaniya binuangan. Kay kung iyan ang buhat ko natin mo na, na! Na! Katilagin siya sa kong butig!
0: Padakasan ang imong butig sa bukton, Dong Jeff. Gamay pa man na.
1: Ah, magsige man ko kaya sa bukat natin mo na. Aron, dalira mo dako akong butig.
0: Kagwapo ganiya.
1: Mas gwapo ba na gwati mo na?
0: Aw, parehas mong gwapo, Dong.
1: La, pakita niya ko na.

0: Karo mga orasa, wagi sila din indapita. Mag-atang ko nila din eh.
1: Amit!
0: Ay! Kalit magtunga. Suman, mag-atang sa kanila, Adonis?
1: Dili.
0: Sa? Ninganong niyam sa kanin eh.
1: Ikaw nga kong atngan, Amit. Bantayan tika. Basig binuangan ni mo sila.
0: Di na mahitabo, Adonis. Gusto ka nang gusto na ko siyang sukdon. Akon magpakita ko sa amiga ni muna niya si Amy. Tanawin ako o dili ba siya mahadlok na ko. O dili ba siya mahadlok? Ang kunon ko na siya. Diba?
1: Sa ako nang gisulte ni mo, Amit. Dili na to sila pugsun.
0: Ayaw niya, ganahan man kong mamugos.
1: Mamalik na sa tumbay, Amit.
0: Ay, ikaw ulit balik. Ay, ko hilabdi din eh. Gusto ko ng angkunon si Amy.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasan ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad, ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay, ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito niya sasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
3: My budget!

Kay galaan, dapitong kamunamos pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sa gilanon. Amara. Tagsuwat si Cel Danusos Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arliano, Spenal Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Mga kasama ang dramang What's the Style? Dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
1: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
2: Para sa malimpyong dugo, TJX 500. Para sa himsog gatay, TJX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TJX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TJX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TJX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butike sa inyong lugar. TJX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TJX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Efektibo kayo ang TJX 500.
2: TJX 500. Mabali sa mga butika.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
5: Day andak, nganong masulubon man ganang naong nimo?
6: Naluhoy manggog ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
5: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian si mong Lolo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglaylaing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong Lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
10: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
11: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
12: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta ang kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
11: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
13: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
14: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god niyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay nindot man.
11: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
6: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
16: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayol!
17: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
16: Ah! Wala ko'y anak ka, Durmal!
17: Unsa?
16: Uy! Ikaw! Layas ka lang yun, ha? Kundi ka gusto masakitan!
6: Hindi lang ko layas, tay! Lamentawon na, tay!
17: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
18: Kumusta ka na, aking mar?
17: Kinsa ka?
18: Ako kini si Chico Salvador.
19: Kaloy, pawasaw ako.
20: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
19: Mara.
20: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
21: Nagunsa ka din eh.
19: Hindi ako arang pangayoon ng inyong pasaylo.
21: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Layas na ining panimay.
19: Pasaylo ako, anak.
20: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya, eh, Christian. Ayaw.
19: Mara.
20: Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba ang

Himayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang Nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tulog kasikas ni Ricky Bangis Gari. Talit kaninyo sa RMN

0: Tinigadrama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panatantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan man sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dili na gyud ang imong UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumuha gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkapinin mo buntag sayo kape nya ug to inom na pug ko 3 times idi kape gyud ko na Paragis Bilabila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello, hello, mga igala, kumusta? May ngadlaw ka na itong tanan. Yan ang sanayang igalas kang inang Ray Arellano. Uban sa kuwang guwapong partner, Wild Lion, si Mr. Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd!
1: Inom juta aning Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kay para panagang sa atong kalawasan. Labi na nga uwan-uwan karon, uso kayong sakit. Og ubanisag sa pag-inom sa avocado coffee mix with guava.
0: Okay, sa kalimot mga igala sa atong Paragis Bilabila Herbal Coffee, no? Kuwas nga pampagana, pampalagsig na pampagana pa. Okay? Bueno, shout-out time diya sa Lutupan, Toledo City. Si Jimar Lapinia Bawawig. Si Gasta Milti. Consihal Arnold Galiste. Consihal Ridin Cabrera. Si Naimi Santo Nino. Consihal Dondon Umayan. Ika ni Pedro Pungasi. Alright. Huwag nyo man usap ni Rosalina Impeles. Diyas Katangkungan Dos Basak, Pardo, Subo City. Junior Albarracin dia sa Purok 5 Kabanturan kung Kabunturan Davao de Oro. Si Lucia Buloy sa Dilarusa Calatrava Liglos Occidental gikan kini ni Ricky Pangisgaring. Okay, kunya laing shout out usab dia ni Maria April Joy Sisol ano manam ni si Dominador Gasita. Okay, si Genesis Alaan Abduhan Liu Lugay Amy Durango Manager Nilo Tadio, German Otsiron, si Bibi Kubar, si Dondon Lumanog, Juwi Pitagoras, si Kan, o ginguman ni Romil Kaing India sa gikan kini sa ito ang BSA founder, Wildline, si Uji Kumpok Ragasa, ang itong writer director. Alright! Buna magigala, hindi na maglangan niya ang laisumpay ng itong sugilanon. Nagtakiang in town nga naglakaw palayo ang iyang bana nga tiguang ni Clara kay mito ka rin taon nga 30s nini. Unya sa lain, sandals lain bahin usaba na si Jigo sa panimay nila ni Mara. Uglipay kayo ang mga anak ni Mara kay may sinugatan man nga da si Maninoy Jigo nila. Samtang si Papa Christian nila, wag yung tayo dang sinugatan silang mga anak. Ipay magnuwa ni Clara si Gary nga iyang bana nga dili magtiniguang kay batanon ang iyang asawa. Mahingalah, niya dahil sumpan ng atong sugilanon

0: Adeloy! Musulog ko ala!
1: Alagi ka na ba? Dili kay magtiniguan ka na lang, Jod. Pag binatanon sa buhay, aron bagay kang duha. Batanon ba yan yung asawa mo?
0: Clara? Makilaon ka, Clara. Buhaton kung imong giingon ako.
1: Ay, ka na! Good! Love you, Daiko ni Magari.
0: Amo lang? Ikamatay ko mangani, nga mawaha ka na ako.
1: Kamatay na.
0: Maupa? Oo. Oh, ug andam kong mupatay. Ug mamatay. Lamang dili ka mawa na ko, Clara.
1: Oh, Gary, banyak ko.

0: Lingaw kayo ang bata nga si Jesus Lynn, oh.
1: Lingaw, Gilchi nga.
2: Salamat kayo, pre, ha?
1: Ginagmay lang akong gibuhat, pre. Ginagmay sinugatan, pero enjoy kayong mga bata. Mong sa sunod, pagdasab ginagmay, pre. Sinugatan ba? Bisa ginagmay, pero dili kabayran o ang kalipay sa mga bata, pre. Oy.
2: Gusto ka, pre.
1: Tuo di ay. Kanus aman pabunyagan si Jesus Lynn?
0: Bitaw, Christian. Kanus aman ato pabunyagan ang bata?
2: Agad lang kunin mo, Mara.
0: Ay, nga naman in town nga ako may agdo ni mo. Uy, nga ikaw may dunay kwarta. Doon na pa mga kakaitinigom sa ATM ni mo.
2: Oh, na, I'm good.
1: Nga pa rin mahurot sa Manila, pre.
2: Uy, nga naman ito mahurot man dito nga. Pinso na ako sa pagpadawag ijin, sira ba na akong lakaw?
1: Ito, pre, kabantay ko, anak.
2: Prinsiko.
1: Lagi, pre, kabantay bitaw ko. Pero, pre, dili ka na ko gastong atong nakitaan ni mong iring banbanon, pre.
2: Ha? Iring banbanon ba?
1: Katugong iring, ha? Nakitaan ni mo sa Manila.
2: Kanto di ay. Di, uy. Wa man ako dadadali sa Cebu kay gasto na kayo.
1: Mao ba, pre?
2: Anin lang siguro, pre, oh. Sa graduation ni Gian Angel, mausap ang bunyag ni Jesus Lynn aron mausar bang gasto?
0: Hosto.
1: Tipid yun, pre. Kay daghan para bakang gastuhanan.

0: kabantay ka ba sa bata nga si Jesus Lynn gani ha? Mara?
1: Nga naman.
0: Sa dihang gibutangan og pabitay nga duaan ang iyong krib. Naglisod siya sikat-sikat siya tiil. Anyang murag siya uwi kusog. Murag lungay.
1: Unsa?
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula og init ang mga joints, o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal ipang inom, nagsina og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, o saan lang diyan, naghangay kong ibati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, o ako ang takuing ipang ang bati, tanan, naghanyod, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsigong, ayun na, pag-inom niya, bisag unsa, magparagis na ka. Sisay yun, gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay, kausaban, nanambok na gani po, karoon naghain natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. Wala na natin. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man mong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
5: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Ang bukid to rawan eh. Gani ay. Nag...
4: Ha,
5: sa kulian? Kato ng ama nga morda.
4: Abukid sa...
5: Gani.
4: Sundan?
5: Oo. Oh. Niya, sa awa pa ko nagamit. O magsangka gani ko, mag-listod
4: ko. Parang nasa bukid, ikigaw ka sa ka?
5: Sa tiya nga nag-mintin ko, ano? Ay, pwede na ihaya.
4: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
5: Makakat-kat ko ba?
4: Tanong mo yung
5: sa mga ngayon. Magrapag ito at ang mga gulay yun. Nga, ingnan ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalungsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Yeah. Ay, salamat.
4: Hindi pa kanalim mo na
5: ito. Siyon.
4: Lido.
5: Alberto.
4: Tuloy mo ito.
5: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
2: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
6: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purokdos, taga Nito Clover.
5: So ako nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
6: Oh, so, ingon ana. Paragis bila-bila.
5: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

0: Mungkin ay nabantayan ako sa bata, Mara.
1: Mao ba?
0: Dili ka nga abnormal ang atong anak.
1: Christian.
0: Timan e biyagod ha, ang akong giingon, Mara.
1: Nga unsa?
0: Wa ko'y anak nga abnormal.
1: Unsa?
0: Di gid ko magkadawat nga may anak kong abnormal.
1: Christian.

0: Ma, gano'n ka?
1: Maralagi ka gool kayo, ma.
2: Ang-ang, si papa ninyo. Dili niya madawat ang anak niyang si Jesus Lynn kung mahimo kining abnormal.
0: Unsa? Pero anak man ni papa ang among manghut nga si Jesus Lynn.
1: Bitaw, ma.
2: Ay, ambot anang amahan ninyo, eh. Nabalaka ko. Nga tingalig inigdako ni Jesus Lynn, mahimo siyang abnormal. Huwag labing siguro isalikwe gitsa sa inyong amahan.

0: summa cum laude, nursing Miss Jean Angel Azagar.
1: May paso na nga itong anak ka si Jean Angel Christian.
2: Honor nga itong anak. Musa ka kita sa tablado. Summa cum laude siya.
1: Tana.
2: Proud kayo ko ni Jean Angel. Anak ko na!

0: sa Manila. Kanahan ko na ba yan, ay? Gimingaw ko na siya sa mong gibuhat sa Manila. Samot ba ikaw kayabag niya da?
1: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon magkuko ato sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, pag sa paray man ko, kapag maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

Mga higala at ang hingangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lakunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskaring. Dalit kaninyo sa RMN Drum.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung anong maninda ko liha, may asaan sa bukat. Ana, isulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, ana, na ako nang umah. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o kon UTI. Dili ni sayon. Di kakatulog. Magsakit imong lawas. Apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol, karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung nindota, 100%
0: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o way labot kining istasyon.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Mahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angay kaunon o sa mga pagkaon nga angay likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
3: DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
3: DJX 500.
5: Mabali ang mga butika.
6: Mayong adlaw Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Mayong adlaw po Sir JB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
6: I agree.
7: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm. Pinagi sa pag inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior, isip o sa kalalaki.
6: Oh. Dua ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
7: Mm.
6: Impotence og sterility.
7: Mm.
6: Kung may nguntag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act mm. sa babae. Apan dili siya makapaanak mm. or makabuo og bata.
7: Di bata.
6: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mo barog imong junior.
7: Mo na lisod. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
6: Posto.
7: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen,
6: mm.
7: kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
6: Kadaghana.
7: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
6: Uh-huh.
7: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
6: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
7: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count.
6: O ka na.
7: Mm. Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra.
6: O ba?
7: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy ra man ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs.
6: Mm.
7: Nya, kung sperm cell health ang pag-aisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
3: DTX 500!
4: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa pagkaluwag nako sa radyo naay DTX 500 ako gitrayo ginduha ka kapsula sa usa ka adlaw after 2 weeks gaan na kay akong pamati epektibo kay DTX 500
3: DTX 500 mabali sa mga butika
6: sa high doc dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell
7: para
6: makabuhat og bata ang lalaki. Una base nang babaye unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto
7: sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count.
6: Mm.
7: Naibalaan nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells.
6: Mm.
7: Kinipod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radicals sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
6: Kana nga damage dok resulta tungod sa bisyo sa ng pag-inom, pag-alak, pag-sigarilyo, pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kada mga tamis, og dili pagkaon sa mga prutas og utan. Samot na ang wala ginom og DTX 500 og Mighty C, isip superior source of antioxidants.
7: Unya sa managasawa diha ganahang makabuo magkaanak, gusto gid sila magbata sa GP ba? Makabuo yung anak, inom gid sila DTX 500 og Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo sir GP, mo inom, manigarilyo, magdruga,
6: kadagya
7: mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage sir GP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din is sa developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba o cancer ra jud ay?
6: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
7: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
6: Kana?
3: DTX 500!
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Dua ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kung atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500! Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline. Vitamin C.
8: Ako di ay si Millie.

0: pagkamay, ka-vitamin C sa mga butika, kasayuran sa maayong panglawas. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang GTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Hinaut nga nakainom na mo og GTX 500 og ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa isulod ang imong tiyan. Mm-hmm. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Mm-hmm. Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
3: Correct.
2: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
3: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Mm. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya, naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una?
2: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan, correct, kasag o mga shellfish na ngatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa o hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction. O ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
3: Delikado.
2: May pa na nga ang panit kay katol raman o nag-labak-labak nga pula.
3: Delikado o makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon dyan, nini ang imong baga.
2: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
3: Dili ka ginhawa?
2: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya, ang musunod ana, sigurado yun, Sir GP, secondary respiratory failure.
3: Unay kuyaw.
2: Simple raman ang management sa allergy, Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
3: Pusto.
2: Ang mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga-wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
3: Mojo, Doc!
2: Dako jud akong pasalamat sa mighty C, Sir GP.
3: Oh.
2: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
3: Bitaw sa?
2: Abog, simento, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 o kining mighty C, Sir GP.
0: DTX 500!
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag o tulog ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Tibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500! Pabali sa mga butika.
2: Kunay kinanglan jud nila nga mag-DTX 500 o mighty C, Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan o prutas.
3: Husto.
2: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber, syempre antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan og prutas. Ang tawag ni ini transferred antioxidants.
3: And we harvested the most potent antioxidant known to man og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugard sugarcane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
2: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mo na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
3: Correct!
2: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayo nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
3: Bitaw sa?
2: Kaon pa jug ka? Kay lami?
3: Oh.
2: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong maliok. Pila naman katuig ni mong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong mga singot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
0: DTX 500!
5: Ako si Janice. Dugay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regional na ako menstruation. Salamat ka. kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Luida. May lang naabugog taligsi. Kung nagsipunon ako, nagtikog Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumara sa Mighty C, abugog taligsi ako ng masuklan. Epektibo kayo. Mighty C.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
8: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan na malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
2: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Saktog yun, pag human nilang ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
3: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
2: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
3: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Klinika Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
2: Yes. So, sa mga gapanimahog ilok niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa Klinika Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, circulation. Kung nakay good circulation, indot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
3: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
2: Perfect! Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maca o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
3: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Nay pakapinoon, frontal effect.
2: Hala? Tay, pwede ka na.
3: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud gag gusto ko pa bisag dili na siya.
2: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
2: Unya, inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
3: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
3: Correct jud na, Doc. Gakape ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
2: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sulayan po nila ang Rayo Coffee.
2: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang bangkas mga pobre.
2: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para maligayan ang infection tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hinero generoso?
2: Ako na sab si Dr. Miloy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
3: Wow!
2: 8 to 10 hours. Walay bayan.
3: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana Dr. Mil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapahuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo? Si D3Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
2: Nindot jud ang D3Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
3: Murag na anatanan?
2: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason nganong kung muinom kag D3Bio, mayo ang imong pagkatulog?
3: Dok, adunay duwa kabutang nga ang D3Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na IMCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
2: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog D3Bio, ang BCO sa D3Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
3: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin, a precursor for melatonin.
2: Uy, pampatulog na.
3: Oo, usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
2: Yes.
3: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3Bio kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
10: D3Bio. Ako si Inara. Tajud kayo nga akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Naghinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
11: D3Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Pag inom sa D3Bio, patay ang kagaw sa tinai. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin, ug kanang serotonin maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
3: Ha, unsa man na, Doc?
2: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
3: Wow.
2: Aron mugawas ang melatonin.
3: Aw.
2: Nako'y pangutana, Sir GP. Ang imuhang plain D3 makapatay ba og mga bad bacteria?
3: Ay, dili jud, Doc Ramil. Ang plain D3 muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bacteria.
2: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
3: Okay.
2: Pero kining D3Bio, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang D3Bio, Sir GP.
3: No.
2: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
3: Ang D3Bio.
2: Tapos ang plain D3, murag tag-G's ratingali na. Darera ko sa tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
3: Correct.
2: Ang D3 nga nas, D3Bio, gikan na sa US. Kinsa man dres Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway. Mutuo ko nga dere dyan na gikan sa Pilipinas.
3: Gusto.
2: Ang BCO sa US, gikan po na nato dere. Unya, bisag asa pa gikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
3: Correct.
2: Nga pag inom ni mong D3Bio, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon, mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo dyan sa D3Bio, Sir GP, ma-promote dyan niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan dyan kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect dyan ang pag-inom sa D3Bio. Ang pangutana, naabay ingon-ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
3: Wala.
2: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
10: D3Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, ipainom na ko siya D3Bio, pipila ka bulan mibalik na yang normal nga pangunahon na.
11: D3Bio. Ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
8: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
13: Mm.
12: Tungod kay maulaw man kasi mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna yung giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
12: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
3: Kayang-kaya,
12: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
3: Unya, all natural ba dyan ni Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya ay whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
12: Lahera jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa jud.
3: O bitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud klinika Dio Fresh.
12: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
3: True.
12: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
3: Mm.
12: Salamat kay nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
12: Dala na da, Sir GP,
3: uh-huh.
12: sa added benefits.
3: Oh,
12: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation,
3: mm.
12: kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
12: Mm. Najay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant.
12: Mm.
3: Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
12: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds
3: mm.
12: nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
12: Mo na gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
3: Of course. Pero Doc, kung naman siya ay extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
12: Oo, nindot na.
3: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
12: Mm.
3: May kamahalan roon ta ni, kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
12: Siyempre, na-i Ganoderma, na-i Stevia, medyo mm. mahal yun ang premium. Pero mm. ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Oh. DTX Premium Coffee for the best experience.
3: Mm.
12: DTX Coffee Mix na ay chia seeds.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako sa Riel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagpainin niya na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
3: Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol.
12: Mm.
3: Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
12: Mm.
3: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
12: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
3: Correct.
12: Ug kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
3: Mm. Kolesterol is not bad, ha?
12: Mm.
3: Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
12: Mm.
3: Ginapagawas kini sa atong atay.
12: Correct. Kung wala ka gainom og ditribayo, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir GP.
3: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol,
12: mm.
3: paghimo ni atay ni ini,
12: mm.
3: tawgon ni siya og LDL.
12: Mm.
3: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or mm. very low density lipid.
12: Mm.
3: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol.
12: Mm.
3: Padulong sa selula, kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, "Oy, ihatag na din si kolesterol kay buhaton na ko ni siyang pader sa selula."
12: Correct.
3: Kung maayo ang pader sa imuang selula,
12: mm.
3: dili daling makasulod ang mga virus, bakterya o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall.
12: Mm.
3: tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
12: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
3: Oh.
12: Duha na iyang trabaho.
3: Mm.
12: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
3: Oh.
12: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
3: Oh.
12: Gadaghan na siya ng gadaghan.
3: Mm.
12: Sato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP, kay matrap din sila. Gakasangit.
3: Mm.
12: Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
11: History Bio!
13: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil yung blood pressure. Painom ko sa akong asawa, History Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
11: History Bio! Ang D3 nga may visio.
15: Ang visio
11: nga may D3.
15: Kapalit sa mga bulika.
11: D3 Bio!
3: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
12: Correct! Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3 na iingon ana ang function, Sir GP?
3: Wala!
12: Wala, gyud. Makita ra jud ni mo na siya sa D3 Bio.
3: Mm.
12: Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
3: Correct, jud, Dr. Ramil.
12: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imuhang atay.
3: Mm-hmm.
12: O paga, buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan ba bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP.
3: Oho.
12: Ug ma-neutralize niya.
3: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Doc.
12: Mm.
3: Oo, nuts, butong, avocado.
12: Siyempre, D3 Bio gyud, nindot na, Sir GP.
3: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga maoy nagapadagan sa HDL.
12: Sa BCO ra na makita o wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
3: So, unsa man ang mga trabaho ni HDL. Kung maba ang LDL sa imuang dugo, kay basically, kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
12: dako ang chance mahimong gallstone.
3: Ay! Kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka o gallstones.
12: Pasabot, Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imuang vitamin D3, naiingon ana nga function.
3: Wala.
12: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio.
3: Wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
12: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
16: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
17: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
18: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
17: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
11: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa

0: Party. Appeal sa mga health topics. Adlaw-adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
3: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami! Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
4: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh, boy!

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik-loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik-loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala, kumustag mayang gabi ikanatong tanan. Sa makausap pa, welcome! Welcome or welcome ng atong tulumanun. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Nato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man, nugilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. August 27, 2026. Lais wa tamo na sa mga tabagahatagag pagtagadan this time, mga atong letter sender o sa kanagngalan o Jimmy. Bueno, stand by Jimmy, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapaggang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chuko Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghantang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na ng mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, stand by, Jimmy, alang sa imong suwat. Tinin siyempre sa atong tulumanon. Sensory, Ate Arlene.

Kinalaman ko sa pangalang Jimmy. 28 anyos ang pangidaron. Ati may padangat ko niya ako kasi natian pamasin makahatag kinig pagtulunan sa mga suking tigpaminaw. Ati nagdako ko sa Surigao del Sur. Kabos lamang ang among pamilya. Caretaker ang akong amahan sa usa ka dakong farm ate. Daghan kinig pananom sama sa prutas, kalubinan ug uban pa. O gisip ka magwang ang anak, ako kanuna yung uban-ubanon sa akong papa. Bisan kabos kami ate, apan malipayon. Suportado kami sa among-among nga si Sir Rolly. Libre og bugas og

Neto'y gayon na, nakaila ko ang iyang anak nga si Ma'am Charmaine. Simple lang siya nga babae. Apan ang kunon ko nga makabighani ang iyang simpleng kagwapa. Sa matag higayon, ako ang iyahang makauban. Ako ay ang suguon, ako ang kanunay. Nga ka-istorya. Friendly ug dili mamili si Ma'am Charmaine ug higala ate. Bisan sama ka namo nga ilalang mga tao sa farm. Madanihon ang iyahang panagway. Apan tungod lagi kay dakong Amerika, naaki ni impluensya sa iyang batasan. Dili man rebellious apan liberated siya ate. Nagka-close man me ni Ma'am Charmaine apan naami boundaries. Nagpabilin nga siyang akong amo ug ako ang iyang sulugoon. Magigala kami ate apan nasayod ko sa kolimitasyon. Sa tinuod lang, dili lisod nga makagusto nga to kaniya. Pero kini ang pagbati nga angayan lang sa mga lalaki nga dunay kaya sa kinabuhi ate. Gikan sa naikaya nga pamilya. Kaya ang sama ka nako, dapat ilugar ang kaugalingon sa saktong lugar at ER.

Busa bisan unsa pa namo ka close ni Ma'am Charmaine. Wa ko intention nga mula pas pa isip magigala ang amo relasyon. Kay alang kan ako kini ang angayan na akong pagabuhaton. Naka-admire man ko nga to kaniya apan di arataman. Na yung mga higayon nga, maguna-una ako. Unsa kahano kong dato pod ko. Siguro makabaton ko guts na mangulitaw kang Ma'am Charmaine. Apan taman ragi ko what if, ate. Kay ang realidad, maong kamatuuran. Hangtod. Nagkita sila sa iyahang ex-ate. Siya si Harvey. Kababata pa niya. Gikan usab sa dunay kaya nga pamilya. At una ate, nagtuo ko nga nag-close lang sila pagbalik. Makita na ko nga sweet kaayo sila. Pero murag walay mali siya ate. Apan sa diyang napansin ako nga lahi ng ilang mga lihok na ako'y kutob nga ng ulitaw pagbalik si Harvey kang Ma'am Charmaine. Gusto ko siyang badlungon kay dili kay nagselos ko kung dili. Minyo na si Harvey ate. Na siya asawag mga anak. Kasal siya sa iyong asawa. Apan mo ako'y katungod-tungod kay personal driver lamang ko ni Ma'am Charmaine. Saop lang mi ate. Ginadistansya na ako akong kaugalingon sa iyang mga personal na kinabuhi. Ako yung kanunay nga chaperon. Loving kayo sila. Gani bisan sa akong atubangan maglambing sila ate. Sa pagpanglabay sa mga bulan nakita ko nga grabe na kamalipayon si Ma'am Charmaine. Apang tago-tago ilang relasyon. Hangtod dagbunga ang ilang panaghigugmaay ate. Nabuntis si Ma'am Charmaine. Dili nila kini pwedeng igawas kay sigurado ko nga maiskandalo ang ilang pamilya. Nasayod sila nga maghatag kinig kagubot. Ate, ako ang unang nasayod. Gani ila pa kong gipangayuan o tambag ate. Apano ako'y mahatag ato kanila? Kay kung ako mismo ang anaas ilang lugar, wasap ko masayod kung usay buhaton. Kay sobra man kakomplikado ang sitwasyon. Gusto ni Harvey nga ipa-abort ang bata. Apan di mo sugot si Ma'am Charmaine, ate. Hangtod sa wadamhag, istorya ko ni Harvey o Ma'am Charmaine. Gihangi ko nila nga tabangan sila sa ilang problema. Ingon ko, willing kumutabang. Apan ang gusto nilang buhaton, ate, ang kunon ko. Nga ako ang amahan sa bata. Nakurat kaya ko, ate, nga sa ilang plano. Ngayon mo ang tagasalo sa gibuntis ni Ma'am Charmaine. Ate, may balibad ko. Di ko gusto madamay sa ilang problema isa pa. Sigurado ko nga dili o dili ko madawa sa pamilya ni Ma'am Charmaine. Dako kong respeto kang Sir Rolly. Kay kung unsa ang

Aka na mo karon gikan kini kang si Rolly. Apan sa matagigayon nga, muhangyo ka na ako si Ma'am Charmaine nga magilak. Din ako tuyuan sakitan ko, ate. Ilabi na nga, matod niya. Magpakamatay na lang ko na siya. Din ako kaya dalon ang guilt, ate. Kung din na mahitabo kang Ma'am Charmaine. Ugso pa na tao ang iyang anak, ate. Nakumbinsi ko nga, mutindog isip amahan sa iyang gibuntis. Matod niya, dili ko mabalaka. Siya ang bahala na ako. Ang importante, dili gid masayran ang ilang sekreto. Tuod man manahulatan ni Ma'am Charmaine nga mahalata ang iyang tiyan o giya kining gisulti sa iyang ginikanan. Sama sa kong gilauman, ate, ila kining kasuko pag-ayo. Tuod kay wa sila'y gusto nga ako ang mamahimong bana sa ilang anak. Nakumbinsigid sila nga ako ang amahan sa gibuntis ni Ma'am Charmaine. Kay kami ang mag-uban pirmi. Ako ang iyong personal driver. Ang labing sakit, ate. Nadamay ang akong pamilya sa ilang kasuko. Daghan kay kog nadawatan nga mga sakit nga istorya gikan ka si Rolly o sa iyang asawa. Ang akong ginikanan, nakurat sa panghitabo. Wa sila magtuo nga ako kini mabuhat sa anak sa among amo. Akip sila na sukuusab ka na ako, ate. Naulaw kay sila sa akong gihimo. Apanhilom ko, ate, o ako'y mahimo kung unsay desisyon ni si Rolly. Naglibog sab ko kung sakto ba niya akong gibuhat. Ate R, wa ako makasagang. Gipalayas ang akong pamilya sa farm. Ang yuta nga halos tulo kadikada nga giatiman ni Papa. Nakita na ko ang dakong kaguol sa kong amahan. Apan ila king gidawat. Kay kiniman ang kabayran sa among nabuhat. Sa laktod, ate. Migawas kami sa ilang farm. Gipamaligya na mo ang among mga binuhing hayop para makasugod kami. Apan si Papa naglisod sa papangitag among kabuhian. Kay naana din siya sa farm, comfortable na unta siya. Samdang si Mama, napugos sa pagtinda-tinda na lang. Kung lisod man mi sa una, mas grabe ka lisod karon, ate. Sa una, matagduda mi problema, makadagan mi kang si Rolly. Pwede mi makahangyo anytime. Ate, din ay mahigayon nga maghilak ko, magbasol, magmahay, nga nung gidawat ko ang mga problema. Para lang matabunan o maproteksyonan si Ma'am Charmaine. Samtang akong ipanghimakak ang akong kaugalingon ng pamilya. Aki pinoon sila nag-antos. Kipapahawa sa farm. Ila paming gipabulag ni Ma'am Charmaine kay lagi dili ko nila madawat. Mikuyanap ang chismis. Ang maumaong anak ni Sir Rolly na buntisan sa anak sa ilang saup. Makaingon ko nga okay lang. Mas okay ra paminawon kay nabuntisan sa usa ka minyo. Nagsaad ka na ako si Ma'am Charmaine. Ngahuman ko na siya mga anak. Makita siyang ginikanan ang ilang apo. Tugana niya kinis at tinuot. Har makabalik na ko na mi. Humani anak mo balik ko na siya sa Amerika. I-plaster ko naman niyang daan. Apat sa pagpaglabay sa mga bulan, ate, yan ako tuyuan. Sakitan ko magtanaw sa kamang ginikanan. Doon ay may gayon nga madaog ko sa kumunahuna. Tugana na lang ba na ako ginikanan daan? Nadili ako ang amahan o mitabang lamang ko ka Ma'am Charmaine. Ate, sa katapos ang higayon na kiksultis ni Ma'am Charmaine kanako. Nagpasalamat. Ug matod niya. Dili ug dili niya makalimtan ang iyang tabang. Mubawos ko na siya. Nagpabiling sekreto ang tanan, ate. Di na ako makaya nga naglisod akong ginikanan. Si Papa kanunay nga maghinuktok. Kung sabi akong angayong buhaton, maghulat ba ko sa saad ni Ma'am Charmaine nga ibalik binay plaster? Utuganan ko na lang sa Sir Rolly
para makabalo siya. Gawa ko isa o gang akong pamilya. Dinhin na lamang kukutob. Sincerely yours, Jimmy.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagwa na lang utana, kukon sa akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax o dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pahita pa daw ko tanawon sa kong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Coin Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and Gatorade. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and Gatorade na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og Gatorade Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay na itong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom o Gatorade Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang Gatorade Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh paghihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka niya lang kaundang kong inom ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Maong salamat ka ni mo, Jimmy. Sa imo papadangat ni mo swatampo ni atong tulumanon sa sensor di Ate Arlene. Ay, sabay ang ngayong buhatan. May untatog diingon si Charmaine nga pangasawaan na lang ko. Para unta, bahala di madawat at least sila na. Okay, di, syempre atong salbaro na problema ni Jimmy. Dini una ta. Kaubal ko, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjun sa nana itong mga suking tig subaybay.
0: And of course, ka itong URP Professor Capjun Jun de Asis.
2: Yes, basurti ng adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Medyo subawan ko na. Anyways, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Jimmy, DJ Nobs, unsay mo ang buhaton?
1: Kung ako si Jimmy, paaboto na lang niya si Charmaine niya kanang mga nakay. Makita mo gud ako si Charmaine, buutan mo gud siya nga kuan ba kanang ang amo. So sayod siya sa damage siya yung nabuhat kang Jimmy. Pero hangyo lang siya kang Jimmy ba nga hulat ta lang ang mga nako ako'y plus star ani tanan. Para nako kinahanglan na niyang panghawakan. Do moingon ta nga ayang papa naguo si Jimmy tuod kay miskin kinsa nga anak maguol ka nga imong pamilya na damay sa problema nga dili unta inyo ha.
0: Correct.
1: Pero mo lagi kina para nako no sa ako nakita diri nga solusyon. Istoryahan na lang siguro ni Jimmy ang ihang papa sa unsay tinuod ba nga iya lang paning kamutan niya iyang papa di ilang pud mo tug-an dato sa ilang Sir Rolly. Kanang ba pasabton niya iyang papa nga pamaghulat na lang kita kay nagsaad man si Charmaine nga plus taron ta niya balik kaya itong antinood kong mga anak na siya. So, muna
0: pero,
1: siya.
0: Pero grabe ka unfair, no, kay? Yes. Na-save niya ang sitwasyon pero free nga magkita si Charmaine o si
1: Harvey.
0: Si Harvey. Sa ba? Diba?
1: Moy ka ng kuan ba? Ka ng pait sitwasyon niya. Tigsalo siya sa mga kuan.
0: Problema
1: si Jimmy,
0: nga, dili yung problema.
1: Makagool hunaw-naon. Pero mo lagi, murag wapot siya mahimo or sa baka tungod kay na murag crush ba gini niya si Ma'am Charmaine.
0: Oh yes.
1: Kabalo lang gyud siya sa iyang lugar ba nga maski anong saon niya kuan.
0: Dili siya murag karapat dapat kumbaga.
1: Kabalo siya sa iyang lugar gyud maski anong saon pa.
2: So nang giingon niya galipay-lipay sila pero si Jimmy
0: may nagsalo sila po.
1: May nagsalo. Ay, giro ako. Pero mo lagi, panghawakan na lang na ni Jimmy ang storya ni Charmaine. Kay, basin nyo niya, mag-unaw na sila istorya kang Sir Rolly. Di na noon, ma-plaster, mahilo na pagkakuan ba, magubot na hinuon o maayo.
0: Anong itolerate man mo? Anong iangkon man mo? Di man ikaw, di ba? Dagan gid ang mga scenario nga mahita mo.
1: Kinahanglan hula to niya nga si Charmaine ang plus star ba mo, pahilo na sa kana nga problema. Dili sila mag-una-una kay wata na sayo dun sa reaksyon ni Sir Rolly. So, may man ang si Charmaine ang mutugan siyang papa, kay iyam tong papa. Di na lang sila mag-una-una. Kay basin niya, sila yung mapahimungta ni Sir Rolly na hinuon, no? Kung mag-una-una sila og istorya.
0: O garo masabdan sa iyang papa, kinahanglan siya makig heart-to-heart talk sa mamahan. Nga, di lang kay palabi ka goon.
1: Di lang kay Basinyag. Ang iyang kabalakaan ni Basinyag. Kwan kay lahirabi, imagine tulog ka dekada nga, kamay nag-atiman sa farm, yan ikalit na magkawala din ha.
0: Oh, correct.
1: So, masabdan niya ba ito?
0: Kalang comfortable kay sila kay makabuhi sila libre pagbugas, makabuhi-buhi pa sila mga hayop.
1: Kanya, kung naa sila yung mga problema, dagan sila kang siruli, diretso dayon.
0: Kalang gaan nga kinabuhi ang taba, no?
1: Pero, maskin kinsa, no, maabot yun nga, maghinuktok yun ka kay murag sakalit lang ba nawala ang tanan.
0: Pero bisag kinsa po siguro nga anak sa amo bitaw nga hangyoon para sa gihangyo ni Charmaine di ka balibad.
1: True.
0: Kay yung una-una anak ramang ko sa amo sa saop niya.
1: No.
0: Kanang ang amo trabaho pag serbisyo mas ila sa murag inaana pa.
1: Yes. Sa buotan sa gud ang ilang pamilya ma'am. Murag kanang kuan gid sila ba kanang mabuhat gid nila ang kanabitong hangyo
2: tungod kay gigamit ra gid si Jimmy ni Charmaine.
1: Sila nga tao.
2: Wa gid ni si Charmaine.
0: But ana ta dinha gigamit gid siya.
1: Oh, tinuod.
0: Kay mura pag wa may laing choice.
2: Kanang wa gid konsensya ba kanang. Kini mga babae karong panahon na.
1: Nangita lang siyag tabang, nangayo lang siyag tabang.
2: Di na maguna-una kung say madangtan sa ilang tao nga gi kwan
0: dapat talaga
2: ta
0: to ni Babag Shemmy ala sa lapahawa pa di nang makigbulag ko di ko pakita ala sa papawaaan lang ta to no iya po lang protectionan
2: tungod lang sa iyang kalipay ba sus pastil ni mga bayi ko
0: sige imo na it's your turn so di animo or dili
2: aka kami nga mga lalaki magud atik train magud mi sa URP nga kanang mutugan gi tinuod
0: aha
2: dili magud mi gi train niya kanang magkanang
0: mapasensya mo antos
2: dili kay ang ato magud ba kasala magud ta na Jimmy sa mata sa kahitasan kumusulti tag bakak
0: unya kay mitabang man ka
1: oh nahangyo man ni mong agalon
2: imagine kana ang agalon ninyo mao'y nagbuhi sa inyo ha, sa pipila ka dekada unya nakaako kapag Dili pagtugan og tinuod.
0: Okay, gihangis mas anak.
2: Da kung sala ba yan, anak? Sala kayo
1: niya. Yung crush ba niya ang anak, correct.
2: Mayroon tagwingon tong anak nga, sige. Ayaw lang itugan, pero...
0: Pag-abot sa panahon, kita na lang.
2: Pwede po ka mo kuwan-kuwan, anak ba?
0: Mahan na lang kita sa
1: panahon. Pwede mo kuwan-kuwan.
0: Kanila, hindi na rin yung plano ba?
1: Laruhan, gano'n yung kuwan-kuwan.
0: Mahan niya ka,
2: pwede mo lang. Pustan mo lang gipaangko nung ta ka. Gipa, kwansan ka, gipa sideline po ka.
0: Kung sagot tayo, sideline. Lain-lain, gano'y mohang niya. Lain-lain, mohang niya. Mutipas, gano'y ba? Hindi na ginasakto, ay nisabot gano'ng.
2: Dili, oy. Gipaangkon ba ka, Jimmy? Pero karon kay kanang human ka gipaangkon, tapos kita-kita pa man silang dua, unfair.
0: Okay lang,
2: dapat,
0: trabaho,
2: para malimpyo ang imong, ang imong alan o ang imong amahan lugar
0: mabalik. Bakunta na po ni Mas Charmaine. Nga nung magkanakahula.
1: Di kinahang lang niya hulaton. Inigabot sa panahon niya, nang anak na niya, wala lang yapon gibuhat ni Charmaine niya sa at kana. That's the time.
2: Kamatay na yung papa kaya nagkagool. Di ka kapabot.
1: Istoryahan
0: niya yung papa. Nga. Kadang ato-ato lang sa nipa, ni tabang rakuan ni Dili ako yung amahan din mo.
1: Istoryahan, pero makasapot.
2: Dili, daw ba ang amahan ni Charmaine kung unsay buhaton na sa ilang pamilya? Kaya nagkaligot-got na yun ang kasuko. Dapat,
0: Mores back lugar dito sa si Rolling.
2: Dapat yun.
0: Para sa investigate daan.
2: Para sa ko ate, kanang dili kina maayo kanang dili tabagtog adog tinuod.
1: Aha.
2: Kinanglan bisag unsa nga bagay o mga palangga ni ining kalibutan na kanang kunsay tinuod mo yatong barugan.
1: Talaga ba?
2: Kay kung sa English pa na manggod di Genova, the truth will sit as free.
1: Aha.
2: Oh. Okay. Kana Jimmy, dili na nimo malalis, Jimmy. Ato banga ang kamatuoran, isulti ang kamatuoran sa agalo nimo.
0: Dili mo hulaton ang hangyo ni Charmaine.
1: Masamot, og masamot og kagubot, masamot og kakwan si Sir Rolly, masuko da yung samot sa inyo ha.
2: Ayaw ka bala ka, basta kasulti ka sa tinuod.
1: Aha.
2: Na ang kwan sa imo ha.
1: Di maipit man gid si Jimmy good ka. Ipit gid siya kay si Charmaine buutan ba ang agalo na. Ala ba kanang murag ang ihala pun murag balik tanaw lang pud ba nga sige patabangan ta kakaron ma'am. Basta kay ala ba kanang
2: so, ipit gid tanggal na ba gid sila gyud.
1: Mao ganing nagsaad man si Charmaine.
0: Ibalik niya ibalik sa niya kanan. After lang mahuman niya ang problema.
1: Yes, after siya mga anak. Kumbaga, iya sa ipakalma ang sitwasyon ba?
2: Dili, kung napaisakto sa panguna-una ni si Charmaine, pwede niya karon pa lang buhato na nga mapacify ang tanan.
0: Dili, sa kay buntis pa ba siya?
1: Buros
2: pwede
1: siya.
2: Mo niya hangyo niyang amahan. Nganong hulaton pa ba niya makaanak? Nya, luoy na kayo inyong pamilya. Wala na mo'y bugas, wala na mo'y panginabuyan.
0: Kaya ako nasabda ni Charmaine, kung man siya makapanganak, mausap ang una pang lantaw sa ginikanan.
1: Yes.
0: So pwede na siya
1: makastorya.
0: Pwede na siya
2: nga nung hulatong paman ni mo lang panahon.
1: Nanay apo, nanay apo.
2: Kung dili karon, kano usap pa man, Jimmy?
0: Dili pagigkaroon ng panahon.
1: Yes.
2: Kung dili niyo yung sulti, kinsa pa man.
0: Dili pagigkaroon lagi.
1: Init pa kaayo ang sitwasyon. So, dili magdali-dali. Dili
2: so, init ka muna, gisugdod na mo sa kalayo?
0: Ang pinaka-best kid pita buhaton, mo-assist gamay si Charmaine sa pamilya ni Jimmy.
1: Yes.
0: Dili na i-alaw nga.
1: Abagan niya ba?
0: O, dato man siya. Mentres bitaw tanto nga, dili pagigmas.
2: Iputol ng alawan sana ate.
0: Tabangan sa ni ating alipod.
2: Putol na lang alawan sa
1: ay, imposible po. Nabaray papa makaako o burosin mo anak, diliin mo tagaag ko ay.
0: Mabasin o di niya tagaag chance nga makagawa si Sherry.
2: Kaya pumahot po nga kining nakapaburos, mauntay ni nagsugger sa tanan.
1: Kanilagi mga minyo lagi.
0: Lagi, maugin na lagi.
2: Kini si Sherry nun po, di patol mangkod po.
1: Nabiktima ra po siya, kaya siyempre, ex-veto niya, nabiktima rin mga kuan.
0: Na yung mga
2: pinagdiklamahan. Kaya katong minyo, dili man sadto mag-move o walay nakita nga.
1: Adi, Igyon.
2: Atuloy ang sadan ano siya.
1: Ang lalaki, mag-yun na ang mag-unag-move ka.
0: Correct.
2: Unsaon pagdili sa lalaki kung si Sharmi nag-una-una.
0: Ay, unsaon pagbalibat, unsaon pag kanang sugot sa babae kung dili siya pangulitawhan.
2: Normal pa mula sa lalaki nga mangulitawo.
1: Ah, lagi, bisad minyo na.
0: Bisad minyo na gani.
2: Dili man nagpasabot yung minyo, nakatali na ang kasing-kasing.
0: Ah, di ha. Onya karo, pagburos, lahi pagkapagon.
1: Mo na diha. Ya dili ka atubang sa responsibilidad.
0: Dili
2: ka pa. Unsay dili ka atubang ana man si Jimmy?
1: Oh, mo lagi.
0: Dapat unta kay problemado kay ang pamilya ni Jimmy nga mamitabang nilang duha ni Charmaine.
1: Pero ilang alalayan.
0: Si Harvey, portahan man siya. Kitabangan nila ang
2: pamilya. Oh, ikaw Harvey po dago kung kapaminaw ka para masulbad na ang taning problema para di maglisod ni si Jimmy. Itagay na nagsustinto.
1: Ay, musalo, no?
0: Sa gamay ang problema kay
2: mabito na kuway ko, kasunod-sunod na lang. Pabili na lang kikukulitaw, kay lisod kayo.
1: Sige ah.
2: Minyo-minyo mo, niya mangita, banday mo klain.
0: Time sa.
2: Mo rin nakaproblema kining mga minyo ng mga lalaki. Ihokoy
1: ko si Ma'am Cap.
2: Nagminyo-minyo.
0: Nanukad ko ba?
2: Pero, dili ka kwad sa mga temptation ba?
1: Aha.
0: Di ka balibad.
2: Di ka balibad. Mo na nga ako, nagpabili ko ni tao-tao ninyong higala sa kahanginan.
0: Ngaway si Numar.
2: Anako, si Numar... Engineer, ang sinumar na ako i-post gan ito, engineer.
1: Unsa lang yun.
2: Katong may logo, katong certified true copy, ha?
1: Unsa lang ito, higagi lukat ka sinumar.
0: Himos kya po.
2: Iparin nyo na to, engineer, ang sinumar na ako. Mga palangga, way sabit ninyong nasa tubangan, na, way sabit ni.
0: Dili siya pa rin, Harvey Lugar.
2: Way sabit ni, way ginikanan niya matanggal.
0: Murag na ito yung nanawag niya papaghapon.
1: Ba?
0: Oo.
1: Agoy.
0: Na.
2: Wala mong kunog ingon niya kanang way manawag papasa ko. Nga akong giingon, nga ulit tawo ko.
1: Ah, sige.
0: Daan, naputin na nawag ang kapag papauli o na kaya ang asawa ng hita.
2: Nasayop siguro kapag dungan. Basta Jimmy, nga na lang. Kanang, dili na ito itulit na kanang dili ta magtugadog tinood kay sayop na sa mata sa kahitasaan.
1: Mm-hmm. Dili na yung mga butanga nanginahanglan pag oras ka, mm-hmm. Ayat ta mo tingog. No? Be patient ba?
0: Ang point nun ta,
2: salaga po na.
0: Napahamak man ang pamilya ni Jimmy nga. Kung tanaw ni mo, wala gichay si kalaban-laban. Kaya pumburi lang gichay mo. Gisalo niya ang problema.
1: Was your choice.
0: So, unsa ba gibuhato ni Jimmy? Tugana na lang ba niya iyahang amo? Nga wa sila wa siya sa para ba sa ibang yang ginikanan or wala to na lang niya ang promise ni Charmaine. Standby, balik tawaman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ninans og yu idi pares kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sir panghihi, sige panghihi. Nya, so kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon.
6: Jane Puertes, 42. Diriya, purok 11A bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
8: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dito ang ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo na daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Gulnan City, Negros Oriental.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Pag-usapan siyempre ato sa timbayawan ng ato mga YouTube and Facebook viewers. From Rachel Ilagan, di ko kakonsentrate sa ako work. Dari, mahimot man ko sa tambag ni Cap Junoy, pero I agree with you, DJ Nova. Shout out from Tagum City.
1: From Agent Kaido, mayong hapon Ate Arlene, DJ Nova, Cap Jun. Excited na sad sa inyong karambola karong adlaw. Makalingaw kayo mong tulo. Shout out ni Aitan ng Tagalantapan.
0: Ayan, from Den Katian. Hello Ate Arlene. Always naminaw diri sa Ipil sa Buanga, Sibugay Province.
1: Shout out to Jocelyn Bandiola watching from Kiamba, Sarangani Province.
0: Ate Arlene, DJ Nova, Cap Jun. Shout out sa barangay San Agustin, Tagum City. Solid na tigpaminaw sa inyong programa kalaod to. Lamig kay ko mo paminawon diri sa mga kainami sa bukid from Joseph or Joseph Painados.
1: Hello Idol! Pwede pa shout out ko sa akong pinalanggang pamilya diya sa Hinatuan, Surigao del Sur. Bisan layo-layo tao sa hypermigid mo na sa kuhuna-huna o mga pag-ampo. Ayan. Amping kanunay mong tanan o ginaot nga maayo ang inyong panglawas mo tag-adlaw. Salamat sa inyong walay kupas ka support o gugma. Sending warm greetings gagang love gikan din sa Qatar from Mary Lusorio. God bless sa tibok pamilya.
0: Ate Arlene, maying hapon shout out from Purok Uno, Pualas, Don Carlos Baginon from Marivic Canieti, Bidia Sabaliero.
1: From Stranger 05, shout out to my in-laws in Purok Palmera, Poblacion Naga, Zamboanga, Sibugay, and Ducal family.
0: Special shout out sa akong bana nga si Jeric nga mahilig pud maminaw sa inyong programa o sa among anak nga si Court. Salamat sa inyong gugma o suporta matag adlaw. Hinaot nga magpabilin tayong malipayon og ligon isi pamilya. Sending lots of love gikan sa Kugon District, Tagbilaro City. God bless sa inyong tanan o more power sa inyong programa from Giselle Mauban.
1: Hello Ate Arlene, pa-shout out ko sa akong pamilya sa Bansalan, Davao del Sur. Ako si Jerome Kasilang, OFW karon sa Doha, Qatar og permigid kumutan ako sa inyong programa.
0: From Lorraine Escobedo. Hello Ate Arlene, good afternoon. Pa-shout out sa Flores and Escobedo family. Dere sa Hinunangan, Southern Leyte nga always gapaminaw pinagi sa YouTube.
1: Hi to Cynthia Malubay watching from Tuanadato, Maitom, Sarangani Province.
0: Shout out to Ramilin Canieti watching from Butuan City, Agusan del Norte.
1: From Clarissa 730 Cap Jun. Karon pa ko kakita sa imuha, pogi gidi ay. Ha ha ha. Sa radyo Ramilin. Napay katawa.
2: Did you know ba taga ato taga?
1: Taga. Ay wala siya gibutaw.
2: Engineer sunod yan, kompleto wa engineer.
0: Kay na libre kay hatag niya.
1: Oh, nani, naipalipay si Cap.
0: Anyways, diri na ta sa final na to nga tambag para kay Jimmy. Ikaw una, Dejinovs.
1: Para sa ako, again, Jimmy, ginahanglan ni mong hulaton si Charmaine. Mm. Kaya mutuogid ko nga si Charmaine, mutuman na siya sa iyan saan. Mm. Kaya makita man na to nga maayo magid siya nga agalon sa inyo, ha? Sad lang gid kayo ang nahitabo nga nadamay ang imong nadamay imong pamilya sa kanang ilahang problema. Pero muulagi, nahitabo naman na siya. Ang imo lang diha, siguro para medyo maibsan ang kaguol sa imong ginikanan, labi na si mong papa, mm-hmm. Kinala ni mo explain na ng imong papa sa tibuok mm-hmm. na nahitabo. Mm-hmm. Siguro pinaagi na makalma imong papa, mm-hmm. makanang makasabot siya, mm-hmm. and pasabtan lang po siya nga dili siya mag-una-una o istorya kay lagi. Hulaton sa siguro nato si Charmaine. Mm-hmm. Kasi Charmaine po, gapanukad po siguro siya sa iyang kaugalingon o kung saan niya pagpasabot sa iyahang ginikanan, no? So, hulati sa nga mga anak. Dili naman siguro na madugay mga anak na siya di nakakamalay. Ang imuha na lang gidiha. Pangayo na lang tabang kang Charmaine,
0: yes.
1: Nga maalalayan mo somehow kaya hindi kayo bago lang imuhang ginikanan. Mm. So again, Jimmy, hulata lang sa kasi Charmaine ayaw pag-unaon na kay basinyag huwag imong tuganan si Sir Rolly, mas dako nga problema ang inyong atubangon, mas dugay na inoon mo makabalik sa Plastar.
0: Correct.
1: Sa kanunay kini ang inyo DJ Nova the Marites, ang Marinang Bayan.
0: And of course, ang ato nga URP professor.
2: Yes, Ate. Before ko muhatag og advice sa imuha, Jimmy, shout out kang Kuya Victor, no? Mm-hmm. Nga sige kasuko ang iyang asawa
0: kay?
2: Kung muli nga dili magdala magdala og Mega Man coffee o Mega Man capsule.
0: Aray.
2: No? Kay Ate, lahi magud daw gid kuno ang performance,
0: uh-huh.
2: No? Nya naka tung niagi nakadala siya. Sunod balik niya, wala. Kinalimtan lagi. Sige, pangayo sa kuha. Kuya, tagaanta ka karong magkita. Ta, kuya, ayaw ka bala ka. Mrs., prepare ka na, Mrs. Kaya pag-uli ni Kuya Victor, magdala nag-Mega Man coffee o Mega Man capsule. Oh.
1: Yeah, gido.
2: Nagsige mo kong text ating,
0: ha? Yeah, gido.
1: Yeah, gido.
2: Malimot ka sa imong pangalan. Na, ana na no?
0: Ikaw, nakasulay na ka nakalimot ka sa imongan.
2: Wa mo ko gatisting, ana.
0: Wa ka gatisting sa imong product?
2: Gapabirin lagi tag-ulitaw, ate. Gainom ra ko, biga man coffee. Ikaw ka na mag-long drive lang ko.
0: Ah, long drive.
2: Long drive lang ko.
0: Long drive sa...
2: Long drive.
0: Sa...
2: Mga palangga, miga man coffee. Sigurado ko nga, long drive ang...
1: Unsa drive ba?
2: Performance.
0: Unsa drive ba?
2: Bisa unsa?
0: Okay.
2: Jimmy, kanang atong klarohon. Mm-hmm. Kung ako sa imong lugar, mm-hmm. dili ko muangkon. Eh. Nganong muangkon ba kung hindi mo nako na himuan? Unless mm-hmm. nga miingon sa sumpaye ang kona, pwede na siya.
0: Sa sumpayan? Sumpayan, tiil, kamot, bukto, na anong lugar? Sumpayan?
2: Ate, top
1: pwede
2: secret.
1: Pwede na nasumpayan, di ay?
2: Dili na ako nasumpayan akong istorya kay top secret sa mga kalalakinan.
0: Aha. So, pwede na sumpayan
2: ang buntis? Katong nahitabo sa amigo ni Kuya Jimar, siya ang nagsumpay, di, walay problema. Ang kona niya. Kuya Jimar, pasalamat tong katong imong ex, ha, na ikaw nagsumpay.
0: Ayan na din, ha?
2: Unless na ikaw mo sumpay. Uh-huh. Pero kanang ipaangkon ka, gitanggal pa sa trabaho imong ginikanan, tanan, grabe na siya ka. So, ikadua, salamon ko na sa kahit asaan.
1: Uh-huh.
2: Kanang dili ka mo itong anong tinood, salat yun na.
1: Uh-huh.
2: Grabe ka, bawal gina sa URP ate. Ako, pila na ko katuig ining kalibutan na existing aning kwan?
0: Pila na katuig.
1: Pila katuig.
2: Huwag yung dahitabo, nga huwag ko na itong anong tinood. Ito ganyan yung tinood eh. Dili pwede na siya.
0: Huwag yung kilat si Gawas?
2: Kadu daga na kayo sa... Una, nakasala ka katunian kon nga dili ikaw ang tinod. Kitagaan kag chance sa panahon nga pwede ka mo angkon.
1: Uh-huh.
2: At tuon nimo ang agalon sa imong papa nga angkonon mas tugan og tinod. Nganong dili mo nimo itugan ang tinod?
1: Yeah, iyan itabang po siya kan Charmaine kay naluoy busa sa sitwasyon ni Charmaine kap. Dibya pod lalim.
0: Tabang man.
2: Lagi itabang ka lagi pero kamo nalugmok ang inyong pamilya. Ya dili ka maluoy sa agalon nimo. Imagina ko na.
0: Nga? Nga ano maloy siya kagalon nga dato man to?
1: Oh.
2: Gasakit ang dugan na na. At least kumutugan nung takaroon ka, Jimmy, sa imo sa galon si imong papa, malay na to, basi mga plaster niya ang tanan. Gipasagda ni mo si Charmin nga nagbuhat og di maayo. Dapat ikurit ninyo si Charmin.
1: Eh, wala man siya sa lugar ka. Kay, hello, empleyado siya. Iyan ko pero, huy, ay pagkakuan.
2: Eh, ito ka niya, samahan ka niya. Para makurit, samahan. Kay, kinimago mga lalaki, mga palangga,
1: mas dako managubot ka. Girls. Kay, mas dako nagubot ka. If iya itugaan niya, dabi ang papa ni Charmin kay iyang awayon si Harvey niya. Makabalo ang pamilya ni Harvey nga nagkuan-kuan.
2: Ang importante, nga itugaan ang tinood. Pero kinilag yun, isa ka pagtulunan ni ining atong gisgutanan karon mga girls. Pag naimin niyo gani nga makikistorya sa inyo, ha, bisag isa ka segundo, isa ka minuto, ayaw mong paminaw.
0: Aha, dami.
2: Kay ka ng mga minyo, kusog kayo na mabulatik.
0: Ay?
2: Kusog kayo na mabulatik. Sa ako mo paminaw, kay ako, certified nga ulitawo.
1: Aha.
2: Karang, paraning Harvey ka ron.
0: Pantay oh? Na
2: minyo nang dako.
0: Ang atagas gawas.
1: Dala siguro nagsinumar.
0: Certified ulitaw.
2: Minyo, minyo gani mo. Kamu mga boys po, mga minyo na mo, ayaw na pambang damay. Sus ang kaugmaon tao ni Charmin, gidamay ninyo. Basta, Jimmy, ha? Ayaw kang kunan, ayaw likayan ng problema, ha? Ila nang binuhatan, wakay labutan na. Nagpalami-lami sila, tapos problema, giapil-apil mo, nun sa naman ni. Doon man ka nang sa pikas niya, nga, ipaantuson man noon ka, tungkol na nang, kining mga babae man, God, matulirate na kay pariya nilang babae. Dili kasapot, kasakit na to nga mga kalaki.
1: Dili, may buros biya si Charmaine ka. Uh-huh. If magdako ang kagubot, posible nga maapektuhan pa si Charmaine, ma-stress siya.
2: Ato bango nila na, kay binuhatan nila na, ayaw itulirate, kay sala na, sa mata, sa kahitasan.
1: Naa naman lagi ng resulta gani na buhos na gani wala tay mahimo ang atoa lang di ang pag panalipod na lang baka dili kay malesen ang kagubot
2: pagabot sa panahon dugay na nimo na sulti mas resulti na ang kamaturan masamot kasuko ang agalon sa ibong papa kay nga nung dugay ka resulti kamaturan
1: kay wa lagi sila sa lugar nga
2: mo ingana lang gyud ang ato ha basta nga to Jimmy kung unsay tinuod morge atong i sulti kay the truth will set you free. Kanara. Mo na itong mga...
0: Will shit you free.
2: Will shit.
0: Okay. Okay. Sige na time na daw. Iyos engineer.
2: Sige hapon. Kini si Kuya Kapwingon. Dili ko gwapo. Dili po ko pangit. Pero isa lang akong masiguro. Mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong pulik akong gihipo ning Dios na alibyuhan siya ning Dios sa gamay ning Dios. Hantud karon gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule UA dog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos. Ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingamay na po siya ni ana na po siya. Thank you Lord sa nang sirba nga gigamot ni mo akong mga sakit. Magpasalamat jud ako
6: ko si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
4: Kini si Doc John Paul de Assis for Healthy, Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Dugay na kong gamintin sa nuns liniment oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gamintin. Salamat sa product sa nuns liniment oil. Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Sa atong mga kaigsuunan, ilabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
8: Nandika ko sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay-sing ko ang klasika. Na-tortrasahan mo ko sa medical, na iyang ikuan nga, 165 ang kuan, ang normal ko na 120. Kayong nisaka yung kondisyon, ninadto na po ko sa doktor sa ehe, ikatawaan naman kayo pirahan ko, on ni pangayuan ko niya kutsinta, kaunom na ko katawari kapiter, nakuha na ko mga, nakuha naman ko kay ako ang ehe, magawas man sa akong ginatao nga buhit yung dugo. Nagamit ko ikan sa kuan itong 2019. Nagamit ko Punyo 20. Dayong itauran ko katiter. Kaya dito ko sa doktor, hindi ayawan ko katiter. Di si Otso. Sige na kong tumaro. UN, salamat po ko sa ginoo mga kay. Sa usan ako kakinsihin ng tumar. Pag-ibot, nalipay mo ko kay. Wala naman ko kabalikig taon.
4: Kini si Doc John Paul de Assis for Healthy, Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Dako salamat kanimo DJ Nova. Thank you so much Cap June. Thank you Jimmy sa imo papadangat ning imong swa tampa ning aton tulumanon. Actually kung sa silugdanan pa lang may balibad ka, dili unta nimo ma-encounter kini nga problema sa pagkaron. Kasta tinuod lang sila ang naghimog sayop, dapat responsable sila sa ilang sala. Dapat sila ang may atubang sa sayop nga ilang nahimo. Si Harvey og si Charmaine. But anyway, na naman ta diha. Nitabang ka kang Charmaine and hopefully tabangan kaniya nga maplaster ang tanan. And nagtuo ko nga mo tuman si Charmaine sa inyohang sa iyang gisaad nga na kanimo. Apan maulagi, hangtod ka nos ataman mag-antos ang imuhang ginikanan. Doon ay point si Deji Nova nga dapat sultihan niyo mong papa para masahiran niya ang tanan. Nitabang ka lang, gihangyo ka lang ni Charmaine. O gawa ka na kabalibad kaya mahadlok ka nga mag-suicide. Aron masabdan si imong papa nga nung imo nang gihimo. Kay sa pagkaroon, ikaw ang hinungdan nga nung nagipalaya sila, nga nung naglisod mo karon, dapat sultihan niyo sila, deserve di lang masahiran ang kamatuuran. And, ang ngayon na huwato na lang nimo ang promise ni Charmaine. Aron sa ingon niya na, siya na mismo ang mudepend sa kanimo. Apan, kung dili niya tumanon, ananin mo ang tanang katungod, gasutihan ang iyang amahan sa kamatuuran. Do, lahi na iyang pagtanaw, pero kinala mangita kag paagi nga makakasulti ka sa kamatuuran. Kana, kung dili mo tumanon si Charmaine, but, kuyang himoon ang tanan, kabalo ko, kaya ni Charmaine himoon ang pagprotekta kanimo. Pagprotekta ka ninyong pamilya pag-abot sa saktong panahon. Dili lang man karon, apa nasayod ko. Kaya niya ng buhaton. Tingali, mao ka lang pinaka-best nga una-una ngayon abot ito panahon na tungod kay problemado na siya. But nasayod ko, adunay maayo ang mapanghitabo. Humanin na yung mga pag-antos kayo muna tagamtaman karon tungod kay saksi man ang kaitasaan unsa ang kamatuburan. Hulat-hulatan na lang una si Charmaine, Jimmy. Daga salamat si mong papadangat ni mong sumatampo. Manghinaot ko nga nahiyagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, may salamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
10: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap. Nagsagayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi, at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP Arimensibo, alas 10:25 na sa gabi.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kabanon sa katawhan, katungod nga makisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gandinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barong sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. May gabi kanaton tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan tanga to ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatong lain nasab nga adlaw. Dinasag niya gayon sa tong pagpadayon sa tuang nga pagpanikay-sikay og tong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Huwebes, pizza 27 na sa bulan sa Agosto, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ito mga sukindig paminaw at ang mga pinanggandig paminaw ha? Mayng gabi ninyo diha, kumusta muntanan ha? Ha, mabugnaon na kagabion, no? Karong gabi una sad mga sukindig paminaw. Ato may sunang nga naminaw sa radio, nagtanaw sa tuang Facebook Live, sa tuang YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako yung boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpusanghian. Ha, magkikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan, ato ang mga pinanggandig paminaw. Ha, nga naminaw karong mga orasa. Adres Dakbaya Sugbo. Musta muntanan diha to ang mga pinanggantig paminaw diri sa Dakbaya Sugbo. Ato makigsunod usab sa lalawigan sa Sugbo mga Sugbo anon. Ang naminaw na tuntanan maing gabi ninyo diha ha. O niya ato makigsunan usab diha sa Negros ha, Negros Oriental, Negros Occidental. Ha, diha sa Sikihor ha. Maing gabi ninyo diha o sa Bohol ha, mga Bulanon na to naminaw. Ha, diha sa Bohol, kumusta muntanan diha mga taga Bohol, taga Leyte. Ha, sa Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Katuang makaigsunan usab dito sa gawa sa nasod. Ang mga overseas sa Filipino workers, maing gabi. Ha, ninyong tanan diha, tuang mga naminaw na to mga OFW. Ha, karon nga samtang naminaw, ha, nag-atang mga sukindig paminaw sa tuang padidit. Ha? nag-atang kasamang Nestor. Muna ito ang mga pinanggandig paminaw ha. Kumusta mo dihan tanan? Anya ka to mga senior citizen na to nga naminaw tay. Anay, mabugnaong kagabion tay. Hablis nanay tay. Kung ano ka na na ang habli po taon kasamang Nestor ha. Kaya ka na na ang abisan o doon na edad, nagkaedad na. Pero kinanlang ito gipong ibalik ang katubang matamis nga kagahapon ha. Aniya ato ang mga nanikay-sikay sa datumakigsuunan. May magpanikay-sikay nyo diyan tanan ha.

0: kandok.
1: Straight to the point.
0: Ah, kaning ni ang bagyo kasamang Nestor. Ah, pagyong pilandok ni kasamang Nestor og kanana ang mahimo ning bagyo. Ano na namin sa Pilipinas, mga sukindig paminaw, pero kanito na sinatin pag uwan-uwan ron, habagat ni kasamang Nestor, sa habagat ni, kining ni ang maong pag uwan-uwan, ang atuang na sinati, suwa pa hinooy direkta nga epekto dinis ato, kining maong low pressure area, ano ito nintan aon sad mga sukindig paminaw, kaysa musunod nga mga oras, 24 oras, posible nga mamahimo na kining usa ka bagyo.
1: Straight to the point.
0: Samtang moabot sa 162 ka mga kinabuhi ang nakalas sa nahitabo nga flash flood sa nasod sa Nepal og gatusan usab ang namising lakip ang usa ka Pinoy.
1: Straight to the point.
0: Ah, grabiha bitaw ato kasamang Nestor, no? Kana bang trahedya nga makaingon ka nga ganong nahitabo? Ah, sunan ka nga adakong bukid mga sukindig paminaw adunay sapa dito. Dunay dako kay nga sapa o ni ang bukid ingon sa nabanlas. Nabanlas mga sukidig paminaw. Gibanlas sa kusog kaing tubig ang kaning ni ang. Pero mura magdili kayo sa wala pa nahitabo ba? Mura man og imuntan aon nga wa may kusog kaing uwan. Apan nga naman nga na nag-flash flood man dito kasamang Nestor. Grabe ang mga murag dunay magraba, mga bato, mga balas. Ang naukal mga sukindig paminaw gikan sa bukid nga murag nitumpag paingon sa ubos. Paingon diris patag unya mga balay, daghan kay mga balay diris patag mga establishment natabunan in tawo ng uban. Ang uban nga mga balay wa mahitsura ang mga tawo mga sukindig paminaw sus daghan kay mga nangawala. Unya karon ang naugkat nga mga patayng lawas maabot sa 162. Unya gatusan pa ka makinabuhi ang wala makit-i. Niining maon trahedya mga sukindig paminaw dito sa nasod sa Nepal, nindako kayo nga pag banlas na or kanibitaw sa pag-usay kung na sa flash flood ka sa mga Nestor, nga nindako kayo nga pag tubig bang dahili ang yuta nga dunay kusog nga tubig, usab ba kasama nga ni banlas o niya ni adto sa mga kabalayan o ni adto sa mga establishmento in town dito sa Nepal, unsa naman yung trahedya karon oy o dili malinog babagyo ka sa mga Nestor. O niya, di anapoy ka na ang flash flood nga daghan kay kinabuhi sa nakalas dito sa laing nasod mga sukindig paminaw.
1: Straight to the point.
0: Samtang Senador Loren Legarda aduna matod pay seryoso nga gipamati sa lawas. Maong gilugwaya niya ang iyahang leave. Diya sa Senado, kini ang gibutyag ni Senate President Win Gatchalian.
1: Straight to the point.
0: So tuwa mga sukindig paminaw, Senadora Loren Legarda, amutog na uli na ba, pero tuwa man to sgawas para mag-medical leave ka sa mga Nestor. Onya mo na, nga ningon na isbuhing rimulya, tuwa na, sagod-sugod nag-ikyas kay kanang doon na may anomalya. kay kuan ko no, pero net matod pang buhing rimulya, nga dili makaikyas, dili ko no makaikyas, o doon na may kasong giatuba. Pero ang rason, si Senadora Loren Legarda, ang rason niya, nga noon ni Adto sa sagawas, tungkol kay ni medical leave kasamang Nestor. So muna ito ng hatag at pagtagad, sab kay matod pang Senadora Win Gatchalian, Senate President Win Gatchalian, nga doon na kunoy seryosong ipamati islawas, ni Senador Loren Legarda.
1: Straight to the point.
0: Samtang mo abot o 1.47 trilyones, pesos nga budget alang sa Build Better More Infrastructure ni Presidente Marcos para sunod tuig.
1: Straight to the point.
0: Di anapod, trilyones na pod kasamang Nestor. Trilyon-trilyon na sad mga sukindig paminaw nga pundo. Ang gipangayo mga sukindig paminaw or ang gihatag nga budget sa Department of Budget and Management sa programa kuno ni Presidente Marcos para daghan kuno nga Build Better More. Kang kani Presidente Duterte sa una, build program to. Nakita na to nga dunay mga infrastructure yun nga daghan na himo kasamang Nestor. Panahon ni kani Presidente Duterte, dunay katong sa mga farm to market road, dunay mga build sa national, o niya dunay pagtugot ang gobyerno nga kinanglan ang usa ka lugar makautang og kwarta sa kanang naang World Bank kasamang Nestor. Munang amundalan, kadto kadto sa mundala, wala magkakakuyog dahil kasamang Nestor dito. Nanggikan sa amo, kananaa sa amo paingon dito sa bukid kanang farm to market road, under pa na sa Duterte's administration. Onya ang mga gobernador ato si Anhing Diga.

0: mo onya nga moa nga mayor ato si kuan na aning Guido kasamang listo. Oh, sumuna nga kanang na nga na mga nakita onya ang kay presidente Marcos dako kay ni nga budget mga sukindig ba para sunod tuig ha kaning ni ang build better more ha muna nga unsa kahay better ani basig ang mga bulsa sa mga politiko og mga malita mo ay ma better more ani. Dako na sa kaing budget mga sukindig paminong gipangayo para kuno sa mga infrastructures ha para sunod tuig 1.47 trillion rabi ha. Ha, ito ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw ha. Dari sa tuang pagkulo kabildo. Straight to the point. Samtang sa lain nga bahin sa basinto or matod pa mga sukindig paminaw nga ipaubo sa lifestyle check ang gatusan kapin ka mga opisyali sa gobyerno. Straight to the point. Matod pa ni Ombudsman Remulla mga sukindig paminaw nga kining gatusan ka mga opisyalis ipaubos og lifestyle check ha unya ilabi na kadtong anaa sa ahensya nga adunay income generating functions sama sa LTO og sa Bureau of Customs. Straight to the point. Lifestyle check kuno kasamang nisor kanin indot sa ning nauna-una ni Boying Remulla da ha kana na ang okay sa ni mo nga dunay lifestyle check diha Boying nga onya kanang LTO Bureau of Customs unsa pa may kanang nagkuan og kwarta nag-involve og kwarta kasamang nisor nga modawat og kwarta diha pero mas maayo pod Boying ayaw kalimti ang flood control Boying ha. Okay, basig imong gilihis ang mga tao ba? Basig imong ilihis ang mga tao aning lifestyle check nimo. O niya, nalimta na hinun ang mga kaso sa flood control. Nga tua dito ang mga bilyon-bilyon ng mga kwarta nga ambot og asa na punta. Straight to the point. Muna nga, kani, nindot ning imong lifestyle check, Boying. Kana na ang okay ko ani. Nga doon na lifestyle check sa mga ahinsas gobyerno. O niya, kani, bisan o kanang na ang tanan ng mga ahinsas gobyerno. Nga, pwede ninyo na ma-tuki diha aron nga makahibalo sa ta mga katawhan pero mo lagi na ang problema sad ana og lantaw ni mong kaaliado sa administrasyon dili apilon pero kung kontra gani sa administrasyon ni saway sa administrasyon mauray siguro ho. Onya samtang sa lain nga bahin sab karon ha ato aning hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay di amay gipagawas no nga ruling karon ha og desisyon ang Korte Suprema mga sukindig paminaw ha di ay gipagawas nga ruling no kaning ni ang desisyon ang Korte Suprema mahitungod mga sukindig paminaw sa kanang naang gipahigi sumiter nga motion for reconsideration ni Dato Pax Ali Mangguda Dato. Matod pa mga sukindig paminaw sa ruling Supreme Court nga ang second placer kuno sa eleksyon dili mamahimo nga maoy mamahimo nga politiko or makalingkod nga opisyali sa gobyerno kon pananglitan ma-disqualified ang katong midaog first placer kasamang nistor. So may pasabot ani. Pasabot ani nga, palitan, ikaw kasamang nisor, nidagan ka og mayor. Nidagan kag mayor, o niya imong kontras kasamang Gerald, ang imuhang kanang naang buto 50 mil, ang kakasamang Gerald 45 mil, so doon ay ligas nga 5 mil. Sa to pa, pilde siya ni mo, kaya ikaw may daog. Apa na disqualified ka. Nidaog tinuod ka, pero disqualified man ka kay gidisqualified ka sa kumilik. Kay dunay nakita ang kumilik nga angay kay disqualified ka. Ang kadton to ang si Gerald na nga maoy gasunod nimo dili sa automatic nga mamahimo nga mulingkod isip mayor. Straight to the point. Unya kay mo ba nahitabo ni Bini Abante. Kumusta mas Bini Abante wa baka makulbae ani dong Bini Abante. Nakahinamdom atong pastor mga sukindig paminaw ang gaan ni Lagboy Dila. Ha, katong pastor mga sukindig paminaw ng Mimbro Squad Com. Ha, si Bini Abante mga sukindig paminaw. Napildi man to sa election. Ha, napildi to sa election dito sa Ilaha, dito sa Manila. Ha, pagkapildi niya, ha, pagkapildi niya naningkamot siya. Naningkamot siya nga mulingkod gid siya kay dili sa makadawat sa kapildihan ko no. Ha, matod pa mga sukindig paminaw. Karon nangita sag paagi nga mukwan gyud o niya ang kumilek, nakita sa kumilek nga kanang na ang angay i-disqualified kadto yang kontra nga si si Joey Chua oy bato. Kadto yang kontra kasama nga Nestor na disqualified gyud si Chua. Pilar guy liga sa to ilang buto murag naas mga libo ka pinra. Ilang buto. So karon na disqualified man ang yahang kontra. Pero pildi siya sa inipanay sa kumilek. Na disqualified man yang kontra ang nahitabo si Bini Abante mao ni lingkod gipalingkod isip congressman. Karon kining man Supreme Court nga dili day automatic. Dili automatic ka samang nisura kanang napildi mo imong palingkuron pot nilipay ang Bini Abante ato eh. So dili automatic. Amo na nga si Bini Abante. Kumusta ka si Bini Abante? Ha, kanang naa nga basig mag-atras Abante ka ni Abante. Pero sangon nagyapon eh. Ha, sa makitaan nagyapon ni paagi sa administrasyon kasamang Nestor kay tila Benicia. Ha, kanang tao Benicia ni Presidente Marcos, tao man ni Martin Romualdez. Ha, ni how can ni Speaker Martin Romualdez, tao man ni siya. So dako itong pagtuong masalbar yun ni siya. Ha? So yun na lang, masalbar ni siya nga sa iyaha mga sukindig paminaw nga kanana ang pagka-congressman. Dili ra nga yan nga mabalaka si Kwan, dili ra nga yan nga mabalaka mga sukindig paminaw si kanang na ang Bini Abante tungod kay Kwan man. Kanang na ang tao man siya ni kanio Speaker Martin Romualdez o ni ni BBM, wa man sa ikuan, tao man sa ni kanana ang BBM sa kasamang Nestor. So dili ang ayang mabalaka. Ha? So dili ang ayang mabalaka mga sukindig paminaw si kanang na ang kuan na si Abante, Bini Abante. So muna ang muna ikuan sa Supreme Court ron, ha? So muna ikuan Supreme Court dai kasamang Nestor nga dili ka automatic. Dili ka automatic nga kuan kanang na ang mamahimo nga mayor pananglitan kon ikana disqualified ang imuhang kontra o napildi kasi imong kontra dili pwede mo na gi kuan gingon sa Supreme Court bisan unsa bisan dili ka mayor bisan unsa nga kanana ang stawag ana kana posisyon kanang kuan ba kana basta elected ka official so mo na at least gi kuan na sa Supreme Court usab garon. Okay, so kinibay na sad magkasama hatod ganato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule magkasama maayo kayo. Alang sumagsuna mga pinanggantig paminaw ha, tuang mga sukindig paminaw sad nga adunay mga sakit o gabalti ang naghihambin sa kalawasan. Ayaw na ninyong pasagdi magkasama magparagis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. Kaya ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mayo kayo, no? Alang sa itong mga pinanggantig paminaw, binagatundali nga makutasan, dunay hubak. Doon na ganing hubak, ayaw kabalaka, magparagis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, maipos mga pangapoy lawas. Doon na ganing mga pangapoy, inom ta, sulay nyo nag-inom ha. Makalahutay ta sa tuang pagpanikaisikan. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, magkapagana sa kaon, magkapanindot sa tulog. Ha, manindot imong tulog, ano yung makasama kung kanunay ka nakainom sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Puno sa mga vitamina, minerals ug nutrients, ang magikinhanglan sa tuang lawas. Busas to ang mga naminaw ha, to makaigsunan, sulayin ninyo ni, ha, pag inom ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Mapalit ang ato ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa Didings Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, uban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, oni karon taon taod ha. Alikta karon taod makasama human lamang sa importante kayos tong pagbalik ato tagag pagtagad dugang nato mga isuganan. Sanbay lang sa ha. Alas 10:45 na sa gabi.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Tanduay Light. Kaan ang may kasama? This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
2: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari store. Drink responsibly.
1: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This time check is brought to you by Start palang ng ubo? Mamigurado. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
4: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitamin D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitamin D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Alguno. Ngano ba na highly recommended ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes? Ang pagtumar kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3 dunay duha ka mga importanteng papel para sa mga type 2 diabetics. Una, mutabang ang Life Extension Vitamin D3 nga batukan ang insulin resistance o ang kondisyon diin ang insulin di na moresponde dito sa selula aron maggamit ang glucose sa atuang lawas. Ang mahitabo, mas mutaas ang glucose o ang sugar sa atong dugo o mamahimo kining risk factor sa development sa type 2 diabetes. Kung kada adlaw ang pag-inom o Life Extension Vitamin D3, mas sensitibo ang insulin o mas dali nga i-manage ang glucose sa atong dugo aron magkuha sa atong mga cells o maggamit sa lawas alang sa energy. ikaduha nga kaayuhan. Ang Life Extension Vitamin D3 mo tabang aron ma-activate ang insulin gene sa atuang pancreas para sa dugang mga production sa insulin for proper sugar metabolism. Kung mas daghan o giproduce nga insulin ang atong pancreas, mas maayo kini aron mas dali nga ma-reduce ang sugar level sa dugo. Kada adlawa ang pagtumar sa Life Extension Vitamin D3 aron malikayan o muminos ang risgo sa diabetic complications sama sa kidney damage, heart attack, stroke, and multiple organ damage. Ang dosage, 3 ngadto sa 5 ka soft gel nga Life Extension Vitamin D3 para sa dunay type 2 diabetes. Tumar og 2 ka soft gels human sa pamahaw og 3 ka soft gels human sa panihapon. Og alang sa mga non-diabetic nga gusto nga ma-maintain ang regular sugar level, tumar og 2 ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 rekomendado kini sa mga medical doctors para sa type 2 diabetics. Base kini sa daghan nga mga published nga mga medical papers nga dunay gyud dakong papel ang pagtumar niini para sa type 2 diabetes o sa mga komplikasyon niini. Ang Life Extension Vitamin D3 usa kini ka potent, limpyo og highly quality nga Vitamin D3 nga ginama sa prestigious company sa USA. Og daghan pang mga inila nga mga personalidad gikan sa nagkadaiyang fields sa ilang propesyon ang nigamit sa Life Extension Vitamin D3 worldwide. Available kini sa mga butika og tag 11 pesos per soft gel. Og siguraduhan ninyo nga dunay makatatak nga ili sa soft gel kuno palit ha sa mga butika aron masiguro nga kini original gayod nga Life Extension Vitamin D3.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
6: unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
5: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
7: ACS! Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
9: Tingnan ang ilalim ng Celio Cup
10: para sa Senate Manalo.
11: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cash shali na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
13: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
14: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
15: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
16: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
17: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
18: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilos gani?
4: 500.
3: Hello?
4: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaroon. Pag-Kremel S Tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailhan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
13: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ato ang atak na alas sa 11:01 na sa kagabihon. Alik na magkasama dire sa tong pagkulog kabildo karong gabihon na.
9: Straight to
8: the point. Yeah. Ayaw lang sa muga tulog, ha? Ah, sige, sige, sige, sige, sige. Bangon na ta, bangon, bangon, bangon, bangon. Ah. Ayala sa mo gatulog ha kay magdungan na taggatulog uni ha kuyogis ako ninyo diri sa atoang programa. Okay uni aha ban mo sayaw pa kuno sila gamay kasamang listo. Ah sayaw. Ato sang i-check makasama si Radyo Man Josephus Quijano. Ha, sayahang report kaya nagkasanbay na sa pikas linya. Yes, Radyo Man JQ sa imuhang report.
9: DYHP. RMN report.
10: Yes, salamat ka sa mga Radyo Man BJ sa itong kapagalina doon sa gawas ni Mabugnawod nga kagabion. Noon, wala magtalisik doon nga po yung mga dagong mga itong nakita. Pero nga mga orasan, not anyway, managkong mga alarma rin yung itubag. At nga kabulisan din sa Dakbay Sugbo Metro Cebu area. Sa report nga itong nakuha, sumusubang kampanya nga po sa mga partiba sa Pilya 7 sa pagpahigay ng mga anti-drug operation kagandang hapon. Diya sa Maricicho Salvador, Barquetang, Kitali sa isip din usa ka gidlahang drug poser ang nakwa gini sa Gibog Bible Superation ang nakwa nila sa alias nga Peter sa 3 anyos ang panigo nga taga barangay Inayawan din sa dakbayan sa Subo na nakwa sa Gibog Bible Superation ang magigipadang suod sa Pilakaanlaw ang illegal nga pagpamaligig legal nga droga sa DED na kuya sa mga nakwa ang mga pinakita ng gidlahang Cebu Bible money o mga Cebu paraphernalia ang maog suspect gitanggong nagkaroon sa PDA 7 samtang sa laig balita na isa sa 23 anyos nga lalaki nga nagkatakanta ito ang nga wamakoyon ang suspek gidunggam noon kinisamtang panungutan ay maligo dito sa may barangay Poblasyon Occidental lungsod sa Consolacion ang bikiba anilhan sa pagalag Cyril Tungayan Kaduli 23 anyos ang panigun ulit ang taga kasamtang kuyo diskutan ng lugar lumad nga taga Pagadian City sabi-sabi sa Occidental samtang itubok na suspek anilhan nga si Rex Maglikid Sayod 45 anyos sa Minyo o temporary sa magkuyo diya sa diskutan ng lugar. Sigon sa administrasyon sa kapisan sa Consolacion Police Station nga panungutan ni Maligo ang biktima samtang naglakaw kini nagkatakanta unya nasuko ni nung suspek kay wa makauyon siyang ikanta gidunggam noon gi na sa nagambay sa galawas o galigid ng gida sa tambalanan samtang gihimo dai nang hot pursuit operation sa kapisan sa Consolacion apan pila ka gutlo ni tahan kini suspek sa kapulisan o gitanggong na karon dito sa Consolacion Police Station onward sa patrol ang yung Radyo Man Josephus Kiano DYHP Tatak RMN.
8: Okay, salamat Radyo Man Josephus Kiano sa imuhang report. Samtang arita sa taing detalye sa tuang balita. Di ay drug poser nga giilang high value target. Ang naangol human misukol sa mga pulis sa lungsod sa Minglanilla. Sama mo sa balita Radyo Man Arnold Bustamante.
9: DYHP. RMN report.
11: Gilang a high value individual ang naangol human makigtinusilay sa mga pulis sa lungsod sa Minglanilla alas 8:45 sa buntag kagahapon sa Purok Santulan na barangay Kalhauan lungsod sa Minglanilla. Ang naangol nga suspitsado nga naa sa tambalanan mao si alias Van, 34 anyos construction worker nga taga Purok Santulan na barangay Kalhauan lungsod sa Minglanilla. Sa imbestigasyon sa Minglanilla Municipal Police Station nga alas 8:35 sa buntag sa susamang adlaw ang ilang sakop sa Station Drug Enforcement Unit nakadawat og report gikan sa usa ka concerned citizen may kadabutan sa sakan maro nga tao nga si alias Van nga naa sa mga napita ang naghatag sa kasayuran ni Butiag nga mong armado nga lalaki nakasunog kinig fixilized nga short pants ug nag-t-shirt kinig gadun ay marka sa iyang fraternity ug nagbitbit og armas gingong hubog ni og samtang nagwarawara sa armas iya sabning gipabuto nga nakapahadlok na sa mga residente sa napita daling may responde ang mga intelligence personnel ug ilang naabtan ang suspitsado nga naghawid pa sa iyang armas sinang iduol ni sa mga pulis galit lang sila nga gipamusil nga mahinungdan nga binipinsa usab sila silang kaugalingon ug sa mga sibilyan nga naa sa palibot nga mahinungdan nga gibawsan nila ni sa pagpusil pagkakita sa mga pulis nga natumba na ang suspitsado dali nila ning giduol ug gidala sa Mindanao District Hospital nasakmit sa mga pulis ang usa ka kalibre 38 nga revolver nga dunay upat ka mga bala ug usa ka basiyo lagip sa nakuha sa kapulisan ang usa ka medium size nga pakete sa gituang shabu ug napulo ka triangular nga sachet nga gituwa usab nga shabu nga motimbang ang tanan sa 3.59 grams nga dunay standard drug price nga 24,412 pesos kasamtangan nga naka-hospital arrest ang suspect nga si alias Van ug diandama nagadaghang kaso sa Mindanao Municipal Police Station sa mga kalapasan Section 11 Article 2 Republic Act 9165 Republic Act 10591 ug ang Article 155 sa Revised Penal Code kasama mo sa Mindanao Municipal Police Station ni Rajman Albusamante DYHP tataka naman.

0: Agni bay nasad baka sa matud ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atoa nga EXL Makabuhay Coffee Mix 17 in 1 kini pasabot sa 7 ka mga prutas ug utanon nga gisagol sa tuwa nga kape. Alang sumakaigsunan mga pinanggandig paminaw ha. Nga dunay o kato mga mahiligon kay mo inom og kape. Dili gyud mahimutang og dili makainom og kape. Kaning kapiha mo yato nga imno na ha. Ang atoa nga EXL Makabuhay Coffee Mix ha. Ang atoa nga EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama dunay sagol nga rose hip. Kaduna antay aging properties dunay pain relieving properties. Kalibyuhan ang sakit sa arthritis. Ato may sunod to mga naminaw ha. Anya dona sa ni siya ay sagol nga luy adunay dulaw or kanin turmeric, adunay mangustin, adunay kamungay, adunay tapol nga bisaya nga mais, adunay bayabas. Ah, alas sa may sunod mga pinanggantig paminaw diya nga kanang na mahiligon o kape kining ni agyo. Adunay barley, adunay arabica, adunay insulin plant, adunay stevia nga may kapalami sa tuwang nga kape. Aduna pa yung ginseng. Ang ginseng magkasama nga na sa tuwang nga kape. Makapa-abtek no sa tuang panglawas busa, makalahutay ta matag-adlong panikaisikay sa tuang matag-adlong panikaisikay kung kita nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. As bubusa ha, gato magigsuna na to ha, nga mahiligo mainom og kape, EXL Makabuhay Coffee na ta. Onya kun hapla sad makasama wa na tayong hapla sa gamiton sad ha ang EXL Makabuhay Oil alang sa makaigsuunan nga nangitag haplas para panakit sa kalawasan panglaylay sa mga lutahan ato makaigsuunan sab nga mga senior citizen no kato bisan dili senior citizen pero ama nakit na nga tuwa nga likod ato mga batang ato mga buko-buko atong kalawasan kaning haplasa EXL Makabuhay Oil may ni makasama ha kay panakit sa kalawasan wag tangon mga panuhot panglayles mga lutahan mga kaning pangulngol sa kaunuran mayo kay nga ihaplasa ang EXL Makabuhay Oil. May sabni kay dili ka paakon og lamok o bang haplas ka ani ha. Adi ka paakon og lamok busa makasiguro ka nga malikay ka sa sakit nga dengue. Anya sa tuwa nga mga kaigsuunan sad ha. Ato ang mga pinanggandig paminaw. Mapalit ang tuwa nga EXL Makabuhay Coffee Mix o EXL Makabuhay Oil na diha makasama sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy o sa Cebu Everdrug o sa uban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Anya si Jose Ferrer Cabahar may gabi ikasamang benze na minaw minimo diri sa Badian, Cebu. Kasama nga ninita tagapan na naminaw na tog si Domon Imat o si Vance Del Curo diya sa Quiot, Cebu City. O si Prenio Almeria o si Norman Minuza naminaw na to usab garon. O si Sario Ikabandi Jr. sa Barangay Poblasyon na Bago City, Negros Occidental. Kanunay ni sa maminaw na to kay maminaw sa kuno yung Papa Dudong Ikabandi Sr. Og si mama niya Josephine Ikabandi sa Udiyong Hagna Bohol. Og si kasamang Glinda Masong Lagos na kanunay sad maminaw na to. Astil lang po tinindota. Anya si Jane Abilia na minaw sad na to ha. Og si John John Osterio. Aha, so na minaw sad na to. Og si kasamang Nilson Cabatino. Okay, so atong hatagan sa pagtagad, no? Makasama ning ato ang kanang naang mga isgutanan, dagko ng mga isyo karon sa tuang lokalidad o sa kauluhan. Apan ato sa ning kanang nang hatagag pagtagad kasama Gerald kay muabot na karon sa 165 na ka mga namatay tungod sa naitabo nga flash floods mga sukindig paminaw dito sa Nepal. Ha? Dito sa nasod sa kanang naang Nepal mga sukindig paminaw. Sus, grabiha ani no. Oh, kaning ni ang Nepal mga sukindig paminaw. Oh, sakop man ni sa sakuan, ha? Sakop ni kasamang Nestor sa kuan kanang naang ha? Sakop ni siya sa South Asia, no? Sa Asia gyapon eh, pero sa south nga bahin. Kaning ni ang nahitabo mga sukindig paminaw nga flash floods dito. Ha? Asi ka na lang puto. Ito ikuan kay... kuan na ba ni? Kana na ang international masad ni God makasama nga kuano. Pero ito alang nga ikuan sada ang mga... Na mga picture ani. Na mga picture ani kasamang Nestor. No nga... although na amang ito'y video ani. Pero muna ang likay lang sa atakay... Stricto kuno kayo si Kwan, ha? Lulumits kuno kasamang ni... so muna Kwan ani, nahitabo nga, susdag, ang murag natipak tingali ang bukid ani kasamang ni Sir, unya, dito sa dakong, kanang murag limaw ba or sapa, ha? Unya, ang mutong, ang tubig sa sapa, nga dako kayo ni Awas, tung kinapuno sa mga bato, mga balas, lapok, dito paingon sa mga kananaang kabalayan. Ha? Dito paingon sa mga kabalayan, dito sa mga establishment nila, sus karon ang namising dito ni abot na og mga 1,500, mga more or less 1,500 ka mga tao. Sus grabiha. Ha? Sa kuwan, ito ko na, pwede ba pakita ang screenshot ka sa man Gerald? Ito ko nung i-kuwan, kananaang pakita ang screenshot ana og pwede screenshot kang video di man pwede di kasamang nisto tungod kay kanana ang kuan ni kanang international ni nga mga kuan sad pero grabiha no ang kanana ang kuan ni kabuk unya dunay usa ka buk Pinoy nga na missing sus maglantaw ka dito kasamang nisto sa no mo ni ang aftermath na mga sukin dig paminaw ha kaning ni ang kuan intaw no sus pagkadaku ano murag ha, kaingon pa ta, sobra pa ni sa, sobra pa ni pod sa, kanang bagyong udit nga ni abot dire kasamang nisto. Ha? Kay grabe ko do, ang sunang ka mga tao nga, nangamising mga libuan good. Oh, sumunay ang, kuwan ni sa, oh, sus, dakua sa kuwan ni, no? Bukid ka pong kay dito, dahil murag bukid ba dire, no? Pareho, mura man ni og sa kuwan, no? Ha, mura og pareho, rin yapon dire sa tuang, bukid. Oh, pareho diri sa tuang nga bukid o niya kanang naang sinapay laing screenshot na kasama Gerald no atong karon to taod lang usab makasama no ang rebiha ang kuan oy no mga lapok oh. Sunan ka ang lapok nga gikas bukid town ang mga sakyanan nga tuali ang mga sakyanan ha nga tuali ang mga sakyanan town sus rebiha sa ana ang panghitabo ba mo na ang uban katong himasa og Bible kasamang Nestor mingon gid sila nga hapit na gyud ang paghukom kay si unsa naman ang katalagman ang niabot no dito sa gawas sa nasod do asad oh so mo no mga balay wa good night sura sus biha tong ko ano kanang na ang amao nga panghitabo taon ba nga ngilo kayong tanawon, ngilo kayong paminawon, mga sukindig paminawon ni ang nahiaguman dito sa nasod sa Nepal in town. No, muna nga itong iampo, ha? Nga tua nga mga kaigsuunan dito, nga mga Pinoy sad, ha? Manghinaota nga, way mga Pinoy dito nga naapil, mga sukindig paminawon ng pagkamising, ha? O niya, posibleng mo daghan pa kuno, ha? Ang namising, ani kay... Nagkaman ni mga balay diya diya yo. Doon ay dako kayong sapa. Ha, diya asad nga itos bukid gikan. Sus. Biha aning kuana no. Kana na ang maong hitabo mga sukintig paminaw dito. Noni ang kuan diya. Ato aning balikan no. Karun taong taon sad. Balikan tani mga kasama. Ato aning kuan no. Sa buguban na ito isgutanan. Sanbay lang sa gadali ha. Sanbay lang usa. Alas 11:17 nas gabi eh.
1: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
2: Rest Time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
4: Symeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
6: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bagong Revicon.
7: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad. Imo kausog. with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
13: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
12: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.
16: My body.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
7: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
12: Smart 2.
11: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
12: Smart.
11: Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
11: Tanggaling-galing mo.
12: Smart dishwashing paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS.
14: Maulan man? No worries. Naamoy ko lubang damit.
15: Charm. Fab. Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulog. Sa bangon ng charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumakabloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
14: ACS.
17: Pila pila win. San Miguel Pila win.
18: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
19: Bakit RightMed ang binibili mo?
20: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
19: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
21: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
20: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
22: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
22: Oh,

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
5: Pila pila win, San Miguel pila win.
6: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pila Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
7: Goodbye.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
3: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
4: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala kagid perdi.
6: Bilang kilo sa karne?
7: 500.
6: Hulo.
7: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
8: Sarap magkasama.
9: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: I have lagnat, and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ato ang takna alas sa 11:29 bina sa kagabion. Balik na makasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na. Ani ni bahina sad makasama hatod kanato sa DTX 500. Alang sumayso na mga naminaw sab nato karon ha. Ah, na dunay high blood do katungdan gani high blood tasok cholesterol tasok blood sugar. Ayon ni nagpasagdi makasama kay naa natay DTX 500. Ang ato ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang aton DTX 500 mga kasama, paisab ni alas sumigso na mga pinanggan tigpaminaw. Ah, kasama ang Nestor nga dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, ato misunan dunay problema sa kidney disease, gallstones sa formation, hyperacidity, insomnia. Ato misunan nga dunay insomnia, dili makatulog og tarong makatulog mangali apan minanok ang pagkatulog. Mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama, papalit sila ng clinic, mga clinic at alternative medicine and wellness center. Naamay mutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hakusalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building o Gloyo sa Gaisano Main. Maka mo bisita mo sa ilahang clinic yun ha. Visit

0: Andreda, mapalit usab niyo sa uban nga mga butika ug farmasya. Adol sa inyo mga lugar o niya. Tingnan man usab kasamang ni store dito sa Negros Oriental o Negros Occidental. Pag atong i-check no karon to taod ang pag-asa maktan kasamang ni store. Unsa nay kuan aning low pressure area. Ag mahimo ning bagyo nga si bagyong Bindalok ba to? Sa itong Bindalo, dili Bindalo ha. Ikaw kasamang ni sir, ikaw Bindalo ko no. So, kuwani siya, kana na ang tuning kung anong drone ha, kaning bagyo, mga sukindig paminaw nga musod nga Pindalok ha. Pilandok, oh. Pilandok lain nagngan ani. Asi ko na lang utani Pilipi, Pedro ana. Niya Pindalok man, Pilandok di ay. Lain mangalana ning bagyo ha parang. Pero wa pa ni mahimong kuan ha kanang naang bagyo ha. Karon aton tan-aw no ga nahimo na bang bagyo? So nga i-check ang pag-asa magtan. Kasamang Carl Umiga no. Anya, diyan na nagkasanbay na speakers linya ang tuang weather specialist gikan sa Buhatan sa pag-asa Mactan, kay Sir Patrick Klimako. Karong mga orasa makasama Sir Patrick, may gabi sir, live daron sa DYHP RMN Cebu. Kumusta sir, unsay latest update aning tuang gimonitor nga low pressure area Sir Patrick?
1: Hello sir, yes sir, no, may gabi ka na tayo. Sir Nog, sabi na, tigpamin na, huwag mo opinion atong Sir Patrick.
0: Yes, sir. Yes, sir, Patrick.
1: Hello, sir.
0: Yes, sir. Kana, sir.
1: Yes, sir. Sir, may gabi, sir. No, ang katong-atong gina-monitor nga low pressure area. Kaganiha, kaya nagyapon siya sa sulod sa atong par. And kinisya tayo medium chance pagyapon kini nga mahimo in a tropical depression for the next 24 hours.
0: Mm-hmm.
1: And kinisya makita na ito ni sa gilayon nga 865 kilometers sa silangan sa extreme northern Luzon. And sa lingbahe ito, no, ang kaning southwest monsoon or kining habagat kay Maugyapon ni ang padayon nga nakapektar ang ari sa may Luzon and sa western section diri sa tuwa sa Kabisayaan. And para po sa itong forecast recommendation diri sa central Visayas kay makasinati ta o mapanganuro ng kalangitan inubanan ang mga katag-katag ng mga pag-ulan, mga pagpanugdog o kilat tungod niya ning localized thunderstorms. And para po sa itong hangin ng karagatan, kay makasih natin gyapon ta aning hinay nga to sa kasarangan na pagburo sa hangin na gikan sa abagatan nga to sa abagatan kasadpan and ato karagatan kay malinawan nga to sa kasarangan po ato ang mga pagbalod. And as of karon sir, natay napasaka nga rainfall warning alabi na nga rin sa ato adri sa may southern part sa Cebu. So, expect na mga pag-ulan for the next pila ka hours. So, nakapasaka tag-yelo nga rin sa may Western Visayas, nag-occidental sa may Panay Island and sa part sa Palawan. And nakapag-rainfall po ta, advisory nga rin sa may southern section sa Cebu. So, itong karagatan, kay mo tawag kini, munyang alas 11 sa kadla buntag and mo una sa mga tudog mang alas 5:07 sa hapon. Atong temperatura ra kay nata sa 27 to 33 degrees Celsius and di anang pagkutob gikan sa Batangas di pagkatamaktan kini si Patrick Limako mayong gabi sa nakapana.
0: Sir Patrick, kanang kining ni ang LPA no nga inyo ang gi-monitor karon sir, daktas ba nig chance nga mahimong bagyo sir?
1: Yes sir, no, kaning atong LPA kay adunay na medium chance nga mahimo. So, this kininga chance na mahimo into a tropical depression for the next 24 hours.
0: So, okay.
1: Whenever mo mahimo kini into a bagyo, kay pangalan kini nato si
0: Palindok.
1: Si Palindok? Palindok, yes, correct.
0: Okay. So, kanini, sir, asa man ni siya mo agi, panalitan o gamahimo ng bagyo, asa man ni siya mo agi?
1: Kinesia sir, based sa itong monitoring no, kay Palihok.

0: siya pa north eastward nga direction.
1: Mm.
0: Nor, rather northwestward nga direction sir for the next 24 to 48 hours.
1: So ari ni sa may Luzon area ra Luzon ay ala Bisaya sa Eastern Visayas pa Luzon.
0: Kaning atong LPA sir naran ni sa pinaka northeast part or medyo layo-layo na ni siya sa to ang EAR. And kaning atong mga masinati karon nga mga pagka cloudy and mga kusog ng hangin ulan kay connected din siya sa ato ang habagat.
1: Ah, okay. So wala ni chance nga mulanfall, sir?
0: Yes, sir. Wala kini chance nga mulanfall. Mm. Palayo po ang iyang movement. So palayo pagawas nga rin sa may Taiwan or sa may Japan area.
1: Mm, oho, pero og mahimo sang bagyo although dili sa mulanfall pero ang habagat nga duol nga yang maagian ihabang pakusgon ang habagat sir.
0: Yes sir, correct sir. Chances dako nga chances nga iya na pa-enhance. Kini nga to ang habagat most likely ang affected ani niya kay kanilang nari sa may Luzon area and sa western sections sa Visayas as of karon.
1: Okay, so sa musunod nga karong kadlaw nantun ugma sir ang atuang magagmay nga mga nanagat no nga mga naminaw nang utana nato luwas ra sila nga motos loud sir.
0: Yes sir, correct sir. Ang atong gitambag po sa atong mga isunan nga mananagat no nga mo camping ta sa mo ampinggit magamping kita na mo palawig sila kay medyo makasinati ta og mga kusog-kusog nga mga gas sa hangin. So dili natin ang kumpiyansaan. Kaya posible po kini maka-resulta o dautan.
1: Salamat ka, Sir Patrick. Ha? May gabi, ire nimo.
0: Dagang salamat, sir. May gabi, sir. Pinatali, ha?
1: Okay, so... Moto makasama si Patrick Limaco. Ikan sa Pag-asa Mactan. DOST Visayas. Kabahin makasama ning monitor nila nga LPA so why ang kabalakan day kasamang ni storm kay Adoranis uluhan sa dito ranis tumoy pinaka tumoy na kasamang ni storm dili sa mulan full pasabot dili sa mo igo yuta ana rasas dagat apan mamidpit sa yuta pero posible nga ang habagat ani ihang pakusgon kasamang ni storm. Si Diol Arellano na minaw sad nato og si Josilito Efren Suaso og si kasamang Carl Omega og kasamang Jojo Huyo Furia Diaz Lahog Cebu City. Okay, so itong hatagan sa pagtagad ni makasama ha kaning atong isgotanan sab karon kay giauhag karon sa kampo ni kanhi House Speaker Martin Romualdez ang ombudsman mga sukin digpaminaw nga ibasura na gyud ang kaso ni kani House Speaker Martin Romualdez nga nakaroon sa ombudsman kay matod pa no credible witness ha onya no reason to file ha cases kuno mga sukin digpaminaw against the former speaker. Oh, so bonay gingon sa ombudsman nga wa naman mo credible nga wanay giingon sa kampo ni kanhi Speaker Martin Romualdez nga wa naman mo credible witness. Ha? Ni recant naman, apil na si Gutisa, ni bakoy naman sa katarungan, so wa mo credible nga witness, ibasura na na ninyo. Ha? Walay rason nga inyong i-file ka ng maong kaso nga kanang na ang kaso batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Ha? Pero ningon ang ombudsman nga dili na kanang naang garantiya nga ni recant na mo di makasukasuhan gyapon. Pero muna ang pangutana kasamang ni Sir Hantod ganus aman ta maghulat kun tinuod manggaling ni gisulti ni Boying Rimulya. Unya karon naa na poy dako kay kawatunon mga sukin digpaminaw. Ha, sunan kag 1.4 trillion ang gigahin nga budget para sa build better more. Ha? Sa to pa more daghan, better maayo build pag tukod kasamang nistor. Ha? Ang dali kay masabdan sa mga congressman anig mga senador, better more. Ha? Muna nga maayo nga adaghan ka ang kaayuhan, ona. Oniya duna sa proposed budget, ha, sa proposed budget pahinoon, ha, nga papunduhan gyud ang flood control. Ha, pila may ipundo, putin dakua kasamang nisto. Ha? Ang gipangayo nga ipundo sa flood control, labihang kadako, muabot sa 100 billion gud. Ha? Kaning ni ang ipundo mga sukindig paminaw, ha, para sa flood control project para sunod tuig. 107.4 billion. Mao na ang gipropose diha sa national budget para 2027 para sunod tuig. Oh, muna ang hantod kanus aman nga karon ay karong Agosto or karong kuana, karong bulana or pinakadugay tingali Oktubre, kinahanglan nga mahimo ng balaod ang budget nato. Grabe, wa may ulaw ni sila oi nga. Ha? Manguha pagyapon mo budget diha, putin daghanan ng budget diha. O niya, wa pa gani na balik ang kwarta nga binilyon sa flood control, wa pa yung nga priso. Karon di ana po daghan kayong kawatunon sa mga buaya. O niya, ato makiksunan taon, ha? Naglisod ka sa mga listo. Ha? Ato ang mga yano nga mga kabos na tumakaigsuunan ba? Ha? Nga naglisod tao na mahal pang mga palitonon, wa pa'y tarong mga trabaho. Ha? Wa pa'y naay tabang sa gobyerno, dili po tanan makadawat. Ha? Napoy ubansad ka sa mga nisor, naapoy ayuda. Ha? Kanang ayuda, wag ko'y sopa kanang ayuda, pero kinahanglansad nga, naay ayuda, kailangan patrabahoon ang gitagag ayuda, dili kay magsigil ang putaghatag og ayuda, ang uban isigig posta sa scatter, magsigig wifi. Atong patrabahoon? Ha? Patrabahoon ba? O ikaw, namang kay baol niya, wa man kay trabaho, kay sigir kag salig sa gobyerno. Ha? Ah, tangtangan. Kay nagsalig na hinoon, dili na noon mulihok ang tao, kay nasigil na lag ayuda. Puriya lang sa uban ha nga bisag nay ayuda pero nakayod gyud ha kayod gyud ha kasamang nistor oh pero sa ato sa nga tagag pagtagad ni Bikay di amay kuan kanang naanga naun sa baning kalakihan nga do na may gi kuan kasamang nistor gi iya man ning gi-live gahilak man ning maayo ning usa ka kuan in town ha usa ka inahan ha inahan kasamang nistor gahilak man ning maayang gi-live kay gidagmalan kuno siya sa yang igsuon na yang igsuon nga muhithit kuno ha muhithit kuno igsuon gidagmalan siya yang gi-live sa Facebook aron nga matagad siya ha unsa ba ning kuana hitabua in town kasama ni Gerald oi ha unsa ba ning hitabua in town nga na kanang na ang puti mang hilak ani niya ha karon to na tan-aon ha na diri na tan-aon karon taw ha asan bay lang sa nya kinibahina sad magkasama hatod ganato sa life extension vitamin D3 ana sa maysa na mga pinanggandig mabinaw nga dunay type 2 nga diabetes mga dunay da kanana ang mga diabetikon nga naminaw nato ayaw kabalaka na anatay life extension vitamin D3 ang life extension vitamin D3 mga kasama mayo kay sa mga pinanggandig paminaw ha tumakaigsuonan nga naminaw tungod kay makatabang ang life extension vitamin D3 pag inom ani tulo ka subdit kada adlaw o sa humag pamahaw duha sa humag panihapon o niya ag panlitan og walay diabetes pang maintenance lang pwede ra sad og duha o sa humag pamahaw o sa sad humag panihapon ang life extension vitamin D3 gisuportahan sa daghan nga mga medical studies og sa mga doktor high quality potent formulation gikan sa USA. Onya nakanindot kay nga tuang life extension vitamin D3 mga kasama. Papalit sab sila nga clinic ha nga mao ang life extension clinic and pharmacy diri sa Cebu City naa sa Cebu Doc building. Ania pangutan na Las Guardia di asa ang kanang clinic ug pharmacy sa life extension. Sa Consolacion at Bang Jalibis Consolacion padong kasod sa merkado sa Negros Oriental na tapad sa Kamanhag Terminal sa Dumaguete City. Ania mapalit usab sa uban nga butik ug farmasya ang atuang life extension vitamin D3. Okay, to san tan-aw ni kasama Gerald. Sa mga hitabo ang Asamin hitabua kasamang Nestor o nga kanang naa nga kuan man. Ito kunong tanawang to kasamang Geraldine nga. Puti man niya nga hilak man to siya baayo niya. Sayang asamin ni vlogger baka ni sayang paghilak kasamang Nestor. May kinakauna-huna pa in taon siya o kuan. Nakauna-huna pa in taon siya o live po ba? Ikaw na, toko nung tanawang me. Toko nung tanawang kasamang Nestor. Kanong saman Gerald atong ikuan diha asaman to be atong kani kani kani dara dara saman ni store ha kani oh puti ra bang hilak niya taon oh be kono be sus gilay bin Facebook be kono be oh
2: tongko nga ayo kay mo ko na
1: hala sogodong
2: be amle hegod
1: oh
2: amle hegod ikapoy na ko
1: sa ni mga bisyo
2: ba hubog
1: wala hubog
2: wala hubog bisag wa ko sa
1: hala
2: gibunog kong maayo kay mo ko na na
1: uy
2: kaya nga ako ko nang bal ako ko no nang huwag ko nung gihapon ko
1: uy
2: ang nagsulti ang maghitit dili sa kuhan purok tayis nga isoon
1: maghitit ya isoon na po din
2: bitaw din akong kuhan ay bukong like kulata ko
1: sus
2: gusto ko nga hinaot ma makuana ni ma-share-share niya akong live.
1: No.
2: Bitaw!
1: Gilive niya?
2: Di ka tolpo! Nara ka niya ay! Pisti ka na nubra kang maayo ha!
1: Kuwata na magbaba. Malikas!
2: Pagkain mo now!
3: Ako kitrangkahan.
1: Di ma yung malikas.
2: Wako ma! Dili, ha! Nakangit ka!
1: Sus! Kaaway na!
2: Nagpugong ka! Ilaib! Bitaw! Inalang ting! Inalang!
1: Oh.
2: Ani marka ha? Nagutom-utom ko. Wag ay tumikon sa akong kod kay Bonnie Muno na. Ako ay pong tanong ni mo. Ikaw na gipos. Turaw ka.
1: Kuyawa.
2: Ako rin ni mo sana. Ikaw ay nagalano. Nabuha ka. Giangwango ka.
1: Bitaw.
2: Bitaw. Angwango. Bitaw ka. Ani marka ha? Bantay ka ay.
3: Pikat ay. Pikat.
2: Tapos. Dahay. Kung pikat-pikat eh. Kita ni mong katag. Kita pikat ni titing.
1: Kuyawa ang titing. Oh. Kuyawa ni kasamang Nestor, no? Ito ko na usbo ba? Minagputi isugan niya nga kwa no? Nabi ko nabi. Ha? Pero kanyutsa kasamang Gerald ha? Kaya nakalimutan gamay. Eh, diyan ito kwa no? Sama ni ha? Kanyutsa. Ang hassle na ang hassle ng patong na fish no may patong na nga mag-cash in kahit pag-lulod may patong pa rin buti na lang sa GCash sa patong-patong lang ang good news libre na ang mag-cash in sa partner merchants may bonus ka pa kada load with GLoad punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold Lawson na Palawan Pawn Shop and more para magpa cash in for free. Walang kaltas up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash GLoad dahil siksik sa bonus. May bonus data pang internet. Longer validity ng load for select GLoad versus regular retail offers. At meron ka pang chance to win 200,000 pesos sa weekly. Anya, hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash in partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash GLoad. Promo run sa from May 22 until August 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257582 Series of 2026. Visit GCash Help Center or call 2882 Globe or TM o 02-7213-49. On your other networks, fees may apply to no more. G Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Okay, mana? Balik ta ka sa mga Gerald ato. Balik ta. O niya, ito niya tayo pagtaga dyan ha kay kanang na ang kuhan kayo. Kaning, nung siya ba nang itabuang dapat ihang ipa kuhan eh. Ihang ipa blatter, ipanakup na ispulis kasamang Nestor. O niya, namunog man ko no. Gibunog siya puti na ko, agbukol ko no niya. Uy! Ito tanawon, Vic. Tanawon sa nandang sa Manzeral. Vic, kanang-kanang ka to, Vic. Balik to gamay tanawa. Oh. Sus, gahilak taon siyag maayo. Uy, kaluoy pa po din taong ni Manang. Uy, ha? Si, ha? Manang
2: taon. Ikapoy na ko.
1: Oh, ito lang ning
2: kwanan. Kadahubog.
1: Oh.
2: Kadahubog. Bisag wa ko siya.
1: Uy.
2: Gibunog kong maayo. Kay mo ko na na. Kaya nga ako ko nang bal. Ako ko no. Nang huwag ko nung gihapon ko.
1: Uy, uy,
2: ang nagsulti. ang mag-hit-hit din sa...
1: Mag-hit-hit?
2: Kuhan, purok tayis! Nga isoon!
1: Mag-hit-hit din ko nung isoon, taon?
2: Bitaw, din akong kuhan ay bukong lang kulata ko!
1: Kuyawa ni.
2: Gusto ko nga hinaot ma... Makuanan ni ma-share-share akong live! Bitaw! Ikatol po! Di ikatol po naraka ni Hai! Pisti ka na, nubra ka maayo, ha?
1: Mababa ka na ang...
2: Di
1: maayo, di may mamalikas.
2: Wako ma! Ha, nakangit ka!
1: Uy.
2: Sigurado ka, Ting! Nagpugong ka! Inaib! Bitaw! Inalang, Ting! Inalang!
1: Inalang, Ting!
2: Ani marka, ha? Nagutong-utong ko! Wagay kumikon sa kukod kay Bonnie Muno na! Ako'y pong tanong ni mo! Ikaw nag-ipos! Turang ka! Ako rin mo sana! Ikaw may nagalano! Nabuhang ka! Giangwango ka! Bitaw! Bitaw! Angwango! Bitaw ka!
1: Kuya, huwaan nila.
2: Animal ka, ha?
1: Susgi
2: ko, ano?
3: Pigat, ay! Pigat!
2: Yes! Dahil! Ikaw pigat-pigate! Kita ni mong katag! Pigat-pigate, titing!
1: Oh, so, muli, kikuhan ko sa pikat-pikatan kung sa kasamang nis... Pero muna hanga, kana na ang ganit po sa iba yung kulatahon sa niya babae po sa kasamang nis Torgon, ha? Oh, so muna ang ipatawag na dito sa kuhan na barangay, pagka pwede na nga ipapulis, pwede na na basta kulata sa kasamang nis Torgon. Ha? Kay, iksuon mo na gaunay-unay na po na sila, o niya na, ng mga kuhan na ba, o? Ha, kanana ang mga itaran na ni sila. Ha, anya. Matod pa niya, muhit-hit ko, no? Kwa na ipa surbilan sa pulis diha. Ha, arong madakpa na manang, ha? Marag si Kwan Manisa, marag si... Ha, bada ba? Ha, pero muna, nga ikuan na ni inani, alitan og manapat gani, at og barangay, or ato sa police station, o gasay dool, pwede ra. Ah, pero muna nga ilang away, iahanggi live kasamang ni Storm, muna kuya o naroon kay... Ah, unya, makuan ba po? Kana na ang mo-action ba po ka-viral? Na mo-action ba ka-viral? Kana bitang kamay kikag followers, unya, mag-away mo, ah, ma-viral, ah, makuan, madaghan imong followers, ah, na... Ah, so muna ang kuan ni, ha? Kana na ang kuan ni, makasuhan ni ang ingon aning kuan na manapat o niya manawagdaog po. Pero muna, wata kay balo sa kung sinugdanan kay sa sinugdanan, wa man po gilive niya kasamang nistor unsay kana na ang sinugdanan nila. Ha? Kay, ha? Wa may kuan. Ha? Kana na ang may sinugdanan ni takay balo sila hanga kwan sinugdanan nila kay no litsuro man sa oga live nga ha sa nga mo ni akong kwan diri ako ang igsuon nga muhitit diri sa purok tree. Okay, onya kasamang ging mausisa ipapulis na. Mogyod, ipapulis na manang, ha? Kapulis na siya kay arungan na di na mag-anad, ha? Oni, kana kay gikulata sud na sa Bausi, gyod, ha? Bausi, kwan man, kanang na igsuon man sila kasama. Ha? Wala man say kanang relasyon nga intimate relationship. Ang Bausi, kana na mo'y relasyon. Ha? Na mo'y relasyon, imong uyab, Bausi. Imong uyab, ikulata ka si imong uyab, Bausi, ikulata ka si imuhang kanabang namoy relasyon ba? Ha? Lahi man ang kanang naangkuan. Ang Bausi, ang kaso, kanang kulatahon ka sa palitan. Ikaw, ikulata ka si imong bana, Bausi. Ha? Ikulata ka, pero bisan og buwag mo or bisag uyab ra, pwede sa masod. Pero kuno mo'y intimate relationship ka sa mangki, dili, pwede. Ha? Papakasuan na siya og physical injury. Ha, kaning ni ang pag pamugno niya kasama ng Jacob Umpad na kaning ihang pagpanagmal ba o si Rod Christie naminaw sad nato o niya si Siegfried Goodes may gabi ni mo diha kasama o niya ahoy gutudo na sila ang tasara kasama Chris King Miharis babagi ninyo ha. Ang budget sa DOHCG raman na sa administrasyon, ha, wa mo'y resibo sa Amaton pa di kompleto gipaglaban na way Ginoo o kompleto sa ebidensya. Amaton pang kasamang Chris King Mijares. Oh, may gabi ini mo di kasama ha. Okay, so kana na ang sayota guano nala sayota og panamilit magkasama kay nabot sa kasamang Kisos Minia o niya. kana na ang kwan eh kanang na ang kwan mami kasama ni Sir o niya kwan ni importante kayo o ni ugma di pohon ato ang ika-74 ang anibersaryo sa Radio Mindanao Network, no? Ika-74 na, labi ha, dugaya na kasamang Nestor, no? Murag wa pa ka matawa kasamang Nestor na himugso na ang Radio Mindanao Network, no? RMN, no? Andiway HB, lahi sa Andiway HB. O, niya, kwan, September pa, Andiway HB. Ang RMN, munang ugmang adlawa. Sayo taog, kwan, ha? Sayo taog, kwan, ron, alas 11:56. Sayo ta nga mo, kwan, ron, arong sayo-sayo mo nga makapadidit sa... Kasamang ni Sor, sinya-sinya si rin yung padidit pag kuno sa kay bug ng panahon. Sige, so kuan kayo ha. Salamat kay ninyo makasama sa tuang pag-uban-uban. Ha, inyo ha nga pag-kuyog ninyo nako sa tuang programa. Ha, Kirino Sibuko, naminaw na to o Teresita Larawan. Ha, may pagpaminaw ni Mudia kasama ha. Okay, tanan lang nga naminaw, tanan-tanan lang nga naminaw. Salamat kayo ninyong tanan na tuang mga pinanggantig pamina. Ang kaman responsible kong tulog kasamang Kisos Minya, kasamang Nesor Romicilio, kasamang Gerald Albios, Alan Talo, Liber Atis, Rubil Boyser, at on safety technician, transmitter sign. Kung nila nyo bus galagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpos Tanghian, ang manamil kiprangis pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka natong tanan, at tanan napitok sa nang panahon, Tatak RMN. Straight to the point.

0: anh yêu tâm ông công ty đi mà nãy nung ta công ty đi nó đi đi nó vô có sắp vô tình là có liên hạn là tôi tâm ông mà tôi là mắc is ổ bán mà có mối đi kể cho nên sẽ tôi là sử dụng một trái bữa gửi xe bây giờ sang area ổ tổ đốc gửi xe bây giờ sang bây giờ nung sang class yên ayo ta basta sa to lang sa kaning tawag to nga during pagtanom na to sa to lang ang kabasaon sa tong yuta kay mo mo din importansya importante nga muturok na kon tanom kana sa to ang moisture once makaturok na na siya wala na tay problema na to nga sugyon kay mabuhi na gyud siya kun tanto bisag mabahaan bisag mainitan mabuhi ra gyud na to ang na sugyon. Nga sa pod, ang atang abayar diri sa probinsya sa Buhol, karoon na na'y nagaplano nga na'y mamalit niya sa lungsod sa San Miguel. Dugang mga detalye, pangutana lang mo, diri sa Department of Agriculture, kaya basi na kay dugang mga kalambuan.
1: Okay, daghang kayong salamat mo, Sir Giovanni P. Hanuan, ang atong Science Research Specialist 1 din sa Cebu Experiment Station sa Department of Agriculture. Ug atong focal sorghum and soybean niya. Wala man tayo oras, Sir, no? Sayang din tayo. Daghang pa din ito. Unta kong mga pangutana, Sir, ba? Kabahin aning unsa may nutrients nga makuha nato sa sorghum o pila pa kabuan sa sunod na po eh, mga kahigala no so stay tuned lang mo sa sunod na po nga adlaw mga higala daghan kayong salamat ug maayong adlaw ka nato ang tanan
2: kung dirhi natapos kining tulumanon malungtarong pagpaguma hangtod sa sunod higayon daghang salamat sa inyong pagpaminaw malungtarong pagpaguma.
3: DYHB RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw.

at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippine Central Time, alas 4:42 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Pilipinas ni paabotog pahasubo alang sa Nepal human na igo sa flash flood. Usa ka Filipino na pil sa listahan sa nabising nga mga tao human sa baha.
3: Senator Loren Ligarda wala mo dawat sa sweldo samtang kini nag medical leave.
1: Sa mga balita lokal, Municipal Health Office sa Dabanhog gapadayon nga nag-imbisigar sa reklamo sa usa ka inahan bahin sa kamatayon sa anak nga gibasol niini sa bakuna.
3: Lokal nga kagabaran sa kwen sa Sugbo, mas naigpit sa pagbantay sa mga animal products sigman batok sa African swine fever kon ASF.
1: Panitagawa sa nasod, kapino sa kalibo ka mga tao ang pabiring missing sa flash floods sa Nepal of China. Mga nakala si Sakapang at to sa Dulan, 300 ka mga individual.
3: Sa negosyo, 23% sa mga vape brands ka merkaluan lukob nasod, dili restrado sa DTI.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mapuhay, Pilipinas.
1: Kung mga mahinong danong, kanyang Unang Radyo.
3: Unang Balita.
4: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Hatod mga impormasyon, ngayon mo masairan.
3: Ang ayari mo madugan,
1: una sa radyo,
3: una sa balita.
4: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
2: Number one.
4: Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
3: Number one.
4: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
2: Nationwide.
4: Nationwide. DYHP Unang Radyo, Unang Balita.
5: Ising na.
4: Bango na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Adlaw ra may ganang Biyernes. Pizza 28 ra may gala sa buwan sa Agosto tuig 2026. Sangan sa kanito bukang parsa sa DYHP, aramin sa buka miyan yung mga tigbalita.
3: Kinahin yung Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa Mira Jaman, Arul Busamante. Hato at tabi gala sa Rasay, Santak de Sabutag. Pagkatod ka rin sa mga lapas ng mga balita. Happy 74th anniversary, Radio Mindanao Network. Karong adlaw may gala ang anniversary sa Radyo Mindanao Network. O Radyo Mindanao Network. Dito mga igala sa tibok Pilipinas ni, pero nagsugod mga igala ang RMN dito sa Cagayan de Oro. Dito mi si kasamang kisas minya, grabing aya jong gibusisi dito ang RMN Cagayan de Oro kay dire gyud nagsugod ang RMN. Katong kuana mo gito sa dito. Katong ilang location dito sukan pa niadto nga 74 years ago dito gitukod ang RMN. Saluyo ato kasamang kay. Narito ang kada balay man to sa mga kanoy itong atong giadto dito. Onya ang luyo ato dito ang transmitter. Narito ang transmitter nga ang tower kawayan pa. Nakita na mo wa na to makita dito kay murag sirado ilang luyo. Pero nakita na mo na ito, pag-anto na mo sa Cagayan de Oro mga 2009, man tanang ato sa Cagayan de Oro kasamang Ken, no? 2008 pa to. Ito na ito sa Cagayan de Oro. Kanag-seminar na rito kita ni Bernie, Attorney Rufil, si kasamang Boyne Alguno. Kaming lima. Onya, nakita na mo dito ang karaan ng transmitter site manggala sa DYHP, sa DXCC RMN Cagayan de Oro. Ang tower, mga higala, kawayan pa. Mga 30 feet. Akong tanawa to, mga 30 feet. Nya, ilang i-preserve ang kawayan? 74 katuig ng kawayan? Grabiha, eh. Wapagin madaot. Murag ilat nung i-preserve, murag ilat nung i-barnis-barnisan, kundi madaot pa. Kali siya magabok ang kawayan. Dalitos luyo, ang karaan ng microphone, karaan ng transmitter yun. Karaan ng transmitter. Maka ang iyang range niya mga 3 kilometers radius kanang kuan. Murag ma di tingali murag maabot man kuno kuan. Boundary sa Iligan. Ana kuno nga kuan, ana nga signal mga higala. So atong pasalamatan ang Armen, ang mga kadakuan sa Armen, kay ang nagpabilin na lang ron may gala si Ma'am Inday, ang asawa mga higalas ni Don Henry Canoy. Ako naabtan si Don Henry Canoy, pagsuod na ako dali sa DYHP, kung pa ito, nagkuan na lang, kanang mag-wheelchair na lang si Don Henry, no? Hangtod sa 2009, matang ito si Don Henry. O, din, makuanin mo na, kung kanos agad taman si... Don Henry Canoy katong amahan onya si Ma'am Inday lagsik pa kay si Ma'am Inday no murag tuaron sa Cagayan de Oro si Ma'am Inday kay mag-celebrate sila may gala sa ika-74 nga anibersaryo sa Radio Mindanao Network nag una sa mga balita sukad pa kaniadtog hangtod karon wala nga way pildi-pildi ng Armen Davao, Armen Cagayan de Oro, Armen Iligan, Armen de Pulog, Armen Cebu. Akinin ka mga Armen, di lisod ni Tumpagon, kinakagamot na ba? Tungod sa kadugayon, may gala sa panerbisyo sa DYH, sa Armen, wala nga lisod na Tumpagon. So, salamat ka ninyong tanan ha, sa inyohang suporta sa DYHP o sa Armen. Na nagpabilin may gala nga number one sa tibuok nasod. Kung wala mo, wala sad ni. Dinhi mga kasama. So... congratulations og happy anniversary Radio Mindanao Network sa atong kamakaragkuan sa Armen sila si Sir Eric Canoy, si Sir Enrico Idol Canoy. Idol lang ako kay guwapo. Pare-parehimig now. Pare-parehimig kay guwapo ba? So, ika-sintete-kwatro katuig na may gala ang anniversary sa Armen. So, congratulations sa natong tanan. Og congratulations, happy anniversary, RMN Cagayan de Oro. Pista mo sa atin dito sa Cagayan de Oro. The timing sa dito, no? Ang ilang pista mo po ng anniversary. Mo na, nga ka-on ron dito. Tuaron sila may gala sa Cagayan de Oro ang mga kadagkuan, sa mga, ang mga kanoy ron dito. Tuaron dito. Ah... Nawag tagal-tagal Armen Cagayan de Oro kanang tataon, no? At ang ikuan, hulagway dito sa preparasyon sa Armen. Karong adlaw sa mga programa. Kailahang himuon karong murag si Analisa, murag ato tingaling makakwanta rin ito kasamangke, no? Maka pamalihog ta. Okay, arita may gala sa atong answer to win promo. At ang pagkutan na karaman ng higala, ikapila katuig na ang Radio Mindanao Network nga nagserbisyo sa katawahan. Pila katuig na nga nanganaw-kanaw sa kahanginan ang Radio Mindanao Network. Ah... Lisura ni Pangutanaha. Ay! Pati lisura ni Pangutanaha yun. Pila na katuig, bega lang ang nanganaw kanaw ang Radio Mindanao Network. Kita din sa diba HP 60 plus years. Ang RMN tibuok mga higala. Mo na, kanang inyong gitubag ron. Mana itubag ka mga higala. Ang inyong mga ton, palo lang may gala sa Tunga Mechanics. Naka-follow mo may gala sa Riway HP Aramin Cebu o sa Riway Agang Attorney Rufil Fernandez Banyok. O niya naka-share mo may gala sa itong program Kanabutaga, ang unang radyo ng balita. Kinahanglan naka-share mo ha. Kaya kung wala, discuss eh. Di makapaldo-paldo mga higala. Lata sa check may gala sa kasamang Jens sa Mampong. Sa rito may gala mga presyo sa mga nagunam. Oh, kita mo sa mong uniform. Gwapo kayo. Bago niya mong uniform. Gikwang gini, gitumong, gitiming, gini karong adlaw, among suoton, kay anniversary megala sa RMN. Kini, gipalayuhan, ato pasalamatan ng Creative Studio 87. Ecstasy. Ecstano. Pinagi may gala sila hang tag-iag yun, no? Si Ma'am Tata o si Sir Chris. Salamat kay Ma'am sa inyo hang mindot kayo ng ano, uniform sa Riva HP o sa IFM. Ang gihimo ni Miguel sa Creative Studio. Okay, to check Miguel sa kasama ang Jesse sa Mampong. Sa rin tamang ay gala, mga presyo sa mga nangunang panalito.
4: TYHP, tuto presyo sa merkado.
1: Kasama Jesse, good morning, Jesse.
5: Yes, mayong buntag kasamang ano dog kasamang gen o mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ning atong stasyon DYHP RMM Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mga prahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw, mga tag-update sa presyo sa mga klasik-klasing mga bugas diri sa Carbon Public Market. Lion Ivory, 58 ang kilo. Ganador, 60 ang kilo. Balawan, 50 ang kilo. Mia, 52 ang kilo. Conchita, 70 ang kilo. Brooklyn Ganador, 53 ang kilo. Japanese Rice, 70 ang kilo. Pure Pilit, 58 ang kilo. Tapol Pilit, 130 ang kilo. Mais, numero 14, numero 16, 55 ang kilo. Plenty Rice, 52 ang kilo. Dinurado, 52 ang kilo. Kailo, 48 ang kilo. Pia, 52 ang kilo. Thai Rice, 52 ang kilo. Grandeur, 52 ang kilo. Binhi Rice, 52 ang kilo. Queen Bee Rice, 52 ang kilo. Red Rice, 75 ang kilo. Jaguar, 52 ang kilo. Kasama mo sa Market Report, ako ang inyong radyo man, GC Sumambong, DYHP, Tatak, Areman.
6: Kining maong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 Dagang Superior Antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo buhapo!
1: Daghang salamat kasama ang Jesse sa Mampong, gikamig ka na sa Carbon Public Market. Tanigura sa karon sa kabuntago ng mga kasama. Hindi nabati ang presyo sa mga naguna panaliton, mga kaiksunan. Alas 4.56 na sa itong pagpanaguman ng mga kasama, apasadi pa, mga kasama na kasi natin namamuan ang naakas sa trabaho, focus kasi mong gibuhat, kay doon kay giapas ka deadlines. Kaya man unta kaayo apan karit lang doon ay panakit sa imuhang ngipon. Magkapangawat na lang ka sa imuhang ulo sa sobra kasakit sa og kalagot samtang naas sa trabaho, kay nagpitik ang imong ngipon. Kung sa sinugdanan, maagwanta pa nimo sa kanugayan. Ana, mas musamot pa. Lisod ni trabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, mag-pass-pass relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribe mefenamic acid susama sa IQVAA, PMDI o IAM prescription data, MAT o MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mang balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Motarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mang wag tanga sakit, nasawaya na sa kadaghanan, nasawaya na sa 30 size katuig. Sa parakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor, ug sunda ang resitang tambal, nga nasawaya na. Pas-pas relief nga mas nasawaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor. At ang oras may kalala sa 4.57. Ito maglangay. At i-check may kalala sa kasamang Jane Galliardo. Hindi ko rasa karoon sa kabuntagon. Kasamang Jane. Good morning, Jane.
7: Yes, good morning. Kasamang Arnold. O kasamang Ken. Wala sa ito nagpalayo. Kasamang Arnold. Ah. Ako min kita ang ato ay subyaana, no? Kaya special karong adlawa kasamang Arnold.
1: Yes!
7: Baro
1: ka nila napagutanya
7: karon
1: kaya sa
7: mga Arnold.
1: Dinan sa tamo mention ka ha. Kung bilang
7: sa
1: Kasama Arnold.
7: Kasama ni
1: si Kunsihal.
7: Sige,
1: ito nung ito nung ang paminahan biya. Ito paminahan na yung one biya. Ang story niya biya.
8: Oh, karon, nakasaulog kita sa 74. Once again, natutog na salamat nato sa atong mga kaigsunan. Ilabi na sa nagbanda o nagmahal nato na mga listeners sa DYHP. Kung atin ang boss ang atong IFM. Kanyang tanan sa kanunay, mga lagad kami ganinyo, asan napita, ah, karon mao ang pagpananong. Paglaom sa tanong. Tanong sa paglaom tungod kay di naanglan usab kayo nga magbakabana kita sa kalikupan tungod kay kon ugaling simbako ato nga busuhan ang kalikupan dili ta magdaunahuna sa metabo sa Nepal nila din sa ita may tabo dito. Why? Usa sa tingali sa di naanglan kayo maugir ang pagatiman sa atong kalikupan o sa atong palibot ilabi na sa atong mga katanuman o sa mga katawian. Okay? Inagi sa mga likod kahoy, magpabinyo sa mga likod ang RMN DYHP Dominant Number 1 o ginoon mo sa atong IFM. Inyo ka lang eh. Inyo kasama Francis Iliagas Isparis Tapat RMN.
1: Wow! Konsyal, Konsyal! Ato sa kwano si Konsyal? Konsyal,
8: thank you so much kasama ng Arnold by Volta Kaniuria.
1: Konsyal, congratulations on niya. Happy anniversary nato. 74 nata sa RM, ang RMN, no? 74 na katuig. Nining pagpanibya. Ikaw, Konsyal, sa imuhang karira, pila na kakatuig nga nag nahimong RMN personnel?
8: Kasama ng Arnold, nagasubod ko sa RMN 1986.
1: Mm.
8: So, complete kahon, 40 na po katuig sa pag-alagad sa itong RMN DYHP o kining maong istasyon na dahatag kini o maing kagmaon. Ako yung ipahambog. Salamat ka ni Lord o kinong natapik ko sa RMN DYHP. Minhi matano ang akong mga anak.
1: Mm.
8: Minhi na hindi profesional ang akong mga anak. O din yung usap na niya ang among mga anak na tuwa na karoon sa lain. Ako pagpasalamat once again, the Lord, thank you Lord, din na niya mag-saulo kami sa ika-74 na pagkatao sa atong RMN o ni Adre na imong sagambuhatan ng atong DYHP o IFM. So once again, ato mga pagpasalamat nato sa atong mga prasuking tigpan niya. Tungod kay nagpabiling kita na dominant number one na salamat sa kanyang tanan o karong adlawa gusto pang diutso. Gusto sa mga mahinugan ng kaintalihukan mao ang atong pagpananom. Tanong sa paglaw o paglaw diha sa tanong.
1: Konsyal!
8: Kaya kikirahan yung atimano na to ang kalikupan aron sa inyo niya na dili mo abot ang panahon na ang kalikupan mo ay musilot ka na to. Nga dili ipang na sindang.
1: Tinoon na.
8: Pagpasubok, atong nakita rugsaysay, ang atong nakita ng Redabo, ito sa Nepal, ilibeng kadagan sa mga kinabuhi in town na nakaras, kumikan sa maong trahedya. O dili usap na to, dili po ni kalimod, na doon ay problema sa flooding. O atong paring kamutan na makatampo kita alang sa pagsumbo, diha sa pagbaha, diagan sa kabukiran, o atong hangunong yun, ang ato mga developer, ego na sa pagkabkab sa kayotaan sa kabukiran para dili ibangnas ang daghang yuta o tubig paingon diri sa atong dakbayan sa Subo.
1: Konsehal, aha.
8: Happy
1: Konsehal, na ako'y gamay nga mga pangutana lang. Na ako'y gamay nga pangutana, nagsugod ka sa Reme 1986. Nga nung gikan anang tuiga, wagi ka makabalhin og laing istasyonan?
8: Yes, tama nga no. Wagi ko mabalhin og laing istasyon. Nagpabiling ko diri sa Reme BYST 40 years in public service.
1: Unsa may nakita nimo nga nang wagi ka mo matintal mabalhin og laing network?
8: Ola sa tanang dili ni pagulog-ulog sa mga kanagkuhan sa RMN DYHP. Di nakita na to ang ilang pagkatimang dili. Kaya ito, gingon mausap, dili yung sa mataw si Ginhawa Dilpin.
1: Aha.
8: Kaya mahimong biyaan ko dili itong kainwaw kinay mahimong pusod sa kalampusan sa akong pamilya o sa akong mga anak.
1: O sa tuntuigan ay ni sikat pagbayo ang Ginhawa Dilpin?
8: Yes, ipanalangin nato ni Lord way back 1986. Nahibo kong nagsugod sa pag-reporter, news transcriber. Pagkatapos nakuha ka sa drama production og niya tinig kayo na niigo ang akong drama way back 1990.
1: Balibaran ko ang kamatayon Ginhawa Dilpin.
8: Yes. Nakuha to niya si Arnold Mao ang ginapo sa tandag. Then gisigwi na to paingon dito sa drama Balibaran ko ang kamatayon. Ug salamat kayo sa maong panalangin din migawas ang panganig Ginhawa Dilpin og lakit ni sayo sa Mindanao aton nga bisuroy og nakakita sila sa atong drama dito din usa kini sinungdan na nahimo sa natinugdan sa atong pagsuporta sa pagduon sa atong mga anak.
1: Congratulations sa Konsehal. Konsehal Francis Ginhawa Dilpin Ispares, may nga buntag og happy anniversary.
7: Kaya salamat kasama ko si Francis Espares. Wow, grabe ka. Mingyot pa
1: bina. Wapaka nagbitay tigali. Kasamang Jane na ana si Pangkoy sa kuan, si Konsehal Francis Espares sa Aremen.
7: Lagi ka sa mga artist no, kana ganing di po kakatuo ba nga mapaminawan man mo sa radyo. Pero karon personal, ato bangan ka ayaw ni Horeg. Sama na masalamat sa Gidno, sama sa Gino ni Konsehal Francis Espares na masalamat po da sa pagdumala nga hindot bigay ang pagdala sa mga pag-iya sa RMN sa mga artist.
1: Mga Kanoy.
7: Dili mo lang bo, dili mo dugay ang kining RMN, ang atuang sibiyaan kung di ko tungod nila. So pinagi ko sa akong baw sa ilahan sa maayo ka sa mga Arnold, gibuha ko na ito ang atuwa po na kutog na makaya para po makaservisyo sa publiko ka sa mga Arnold. So mga na, at yan po na ito, ang ugan po na itong kalihukan karong Adlawa, subay sa pag-celebrar na ito sa ito ang anibersaryo sa RMN kay sa mga Arnold. So far, magpagod na po ito sa ito mga kasama o ito mga idol, ila binagibili sa ito ang drama department, aron po makungaan po na ito sila guys sa ilahang habig kung unsa po ng ilahang mabati karong Adlawa. Ka sa mga Arnold. Mabalik ka mga taga-Renogo niya, nagiging na lagi niyo sa ato ang sabihanan sa gawas mismo ka sa mga Arnold. Ako ang inyong Rajman, Jane Gallardo, DYHP, The Pac, or
1: Nagkasala pa kasama ang Jane Gallardo, nagid rin si Konsehal Pangkoy Francis Espares sa atong studio. Karong tataon lang, ato na yung hinabi o ninyong taon-taon. May kala, congratulations sa atong winner, karabong taga sa atong answer to win promo! Congratulations ni Sisina Larobes, sakto yung tubag 74th anniversary. Tugay na din ni Mother Recons, no? 1986, 40 years na. Karong tuiga. Ako, 20 years, karong tuiga. Sa pagsuna ako dari 20 years po dahi ka. 2006. Ako mag-20 katuig karong November pero January o June 1 ko nagsugod dari sa DYHP. 2006. After EDSA. Reporter ka to, Cons? Reporter. News transcriber? Mo na imuhang trabaho sa una? Sa dito pa Gilmore pa. Okay, ako muna. 56, kuwan pa kuwana? Grade 3? 10 years old, kuwan man kuwana? 10 years old. 1976. San bang sa mga balita may galaw man lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom. Oras, alas 5.07 na.
9: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
10: The Wonderful Supplement.
11: This time check is brought to you by iBerry.
12: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sabiya nga, nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Talagay, oh, bukid doon. Eh. Gano'y ay. Sabiya nga, nagmintin ko. Ano, ay, pati na iyaha.
14: Pwede na, makakas pilay mo ito.
13: So, naka, 90 na ka.
12: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
15: Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
16: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit. Makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porcelana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
11: This newscast is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
17: The Original Koi Herbal Capsule.
18: O si Evelyn Paraguso, nag-edad ko 75 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba. Ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadunggo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Siklang-sik na akong paminaw ba, didagang salamat sa Original Koi Herbal Capsule.
17: The Original Koi Herbal Capsule.
11: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
19: Life extension, vitamin D3.
20: Am I speaking with William Hill?
21: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust in.
20: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
21: I have the D3 right here, life extension.
22: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: This newscast is brought to you by NeoZeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
23: No one ana makaugana sa kama? Basin og may diabetes ka?
24: TTX 500 na!
23: Ang TTX 500
24: adunay powerful extracts,
23: no phytochemicals,
24: ug antioxidants,
23: nga gigan sa palaya,
24: ug the sugar to sugar cane,
23: mga organic compounds,
24: nga effective
23: batok sa sakit nga diabetes.
24: TTX 500
23: sa mga tika.
24: TTX 500
23: ang tuba
24: kontra sa sakit nga diabetes.
23: TTX 500
24: effective
23: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
24: TTX 500
23: Ibo sa the sugar sugar cane extract
24: ang anti-diabetic property.
23: Kikan sa palaya.
24: TTX 500
23: garantisado.
24: Highly recommended
23: sa mga eksperto.
24: Mapalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar.
11: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Seth Living Testimonies.
26: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
27: Di na ko kakita. Kalit lang ang kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
26: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-said panyawan coffee mix.
27: Ining panyawan ko pe, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usos ang iyong sugar. June Dargo.
25: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
26: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
28: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
26: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
28: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
25: Living Testimonies.
11: This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
0: Welcome to our reunion.
1: Uy, dai, ni daot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
2: Tungod na sa Super Fiber.
1: Usa?
2: Super Fiber.
22: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
4: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini reishi mushroom extract na abunda sa polysaccharides ug tripertines na pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa Tibuok Cebu City, Cebu Province, ug Tibuok Central Visayas. Papalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
22: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
6: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
8: Dr. Limuel Espedal, 2-3 taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako may imbitahan po mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuin na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako itry. Gentle lang siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Iginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat po ang EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya makakagkaiwan sa itong paglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
29: May buhay sa makabuhay!
30: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
31: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
32: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, gitabuhan ako tumor. Didiagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di ko katoo. Kahit ako nang idang tumor, nga daw kinomuna ka dako. Karon, nagampo ko sa Diyos na ayaw ng akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kinisingan ko sa tuloy sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon, nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko pus ang tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupus na mayo ang akong tumor. Mamana itinlibre ang akong kalipay, kasadya. Karon, nagpasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamayo ng tambal sa lawas sa tao. Pero nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nakuupos ang tumor. Murag di siyang tuo nga maayon ako. Kamu nga wapang mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, palit na mo kay makaayo sa dawas tao. Kung nalipay ako nga gikaruyan sa Ginoo, maasa karon na maayon ang lawas ko. Salamat po Ginoo.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit ang nihubag akong tiil, niburot akong tiyan, akong naungsad, murag niburot. Ya pag kumangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkauman kay... Yan, niagto ko sa doktor, yan, ningon ng doktor sa kuha, naday ko prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero murag na magyapag wala. Nahurot na gid akong kwarta. Tapos, akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos grabe gid pag ano sa akong lawas ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan hiyos, akong naungsad hiyos. Ya kung mangi ko okay na, makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, hasta pud akong hubak wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gyud akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven to ni.
0: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors. The Miracle Vitamin Hormone Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
12: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
13: Oras sa mga kasama, alas sa 5:20 na.
14: TYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.

0: Καλώς ήρθατε, Λινά Σαμπακαμπρετά, Σαμπρετάγκα, National. Δίπαρε εξαιάγκα, πάσο μπού, σε πρεσιδέντε, Φέρνανταν Μπουγμπουγ Μάρκος Τζίνιρ, κατ' ο Σανάσο Τσανεπάλ. Ο Μαν Κρίνε εγώ, σε λαπάγκα, Φλάσ Φλάν, εν κατ' ο Σαν Καμαγατάο, άγκα να βατάει. Ογκα Γανουσάμ, άγκα να μισήν. Μάτω δε Μάρκο, σε άγκα μιτσάιν, η συμπατία, Φιλιππίνα, σε παμίλια, σε μαγαρε βικτήμα, σε Φλάσ Φλάν. Ογκα πίρσαμ, ψηλά, σε μαγαπαγ αμπού, τα λεβά σε ρακούν, χαγίτ, μια γετοβάν, σε ρακ νασούν. Ang mga kanyang mga nadawat katahong adon ay Filipino nga nakalas o naangol sa flash plan nga niigo sa utlanan sa Nepal o Tibet. Apan adon ay usa ka Filipino nga naapil sa listahan sa mga namising sa Kathmandu. Sa record sa Department of Foreign Affairs, doon ay 128 ka mga Filipino ang naa sa Nepal. Din kadaghanan kanila ang naminyo o ka mga Nepalis. O ganun ay 18 ang overseas Filipino workers sa maong nasod.
1: Samtang sa nagkawang balita, naghambin og seryoso nga balatian si Senator Lauren Ligarda. Hinungdan nga taon-taon kini nga wa makatunga sa Senado. Sugan sa katapusan nga higayon, nakita kini na tunguhay nga bahin sa buwan sa Hulyo. Mato ni Senate President Sherwin Gatchalian, wala budawa si Ligarda sa iyang sweldo. Sugan kini nag-medical leave gikan sa Senado. Una nini si Ligarda milugay sa medical leave hangtod na sa Setyembre 2. Mato ni Gatchalian, nasayod siya sa kasamtangan nga medical condition ni Ligarda. Og isip personal nga higala, nipaybaw siya ni ini nga doon na kini seryoso nga illness.
0: Dili mapapas ang unang pahayag sa mga testigo batok ni House Speaker Martin Romualde. Tungod lang sa ilang pagbawi sa unang mga testimonya. Namahayag din si Assistant Ombudsman Mico Clavano. Oman ang abogado ni Romualde, si Attorney Andy Fajardo. Insister nga balay ligon nga testigo. Og basihana lang sa pagduso og kaso batok siyang kliyente. May kalabutan sa flood control issue. Una na ni si Fajardo namahayag. Ang 32 ka mga kanhing testigo, apil na si Orly Gutesa. Dibakwi sila ang mga akusasyon batok ni Romualdez. Apan si Clavano insister nga dili eraser ang recantation o gani mo sumbalik pa kini ngadto sa mga dibakwi sila ang pahayag.
1: Samtang, sino ka pambalita gikan sa kauluhan? Gisalikway sa prosecution, naghimo nga pagkonektar sa kakuwangon ng confidential funds sa Department of Education kon DepEd. Hinungdan nga ito ang pipila ka mga shooting incident sa mga tunghaan. Mato ni House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adyong, diliagay nga ilikay ang isyu gikan sa 112.5 milyones ka pesos nga confidential funds sa ahensya ilawom sa pagduma ni Vice Presidente Sara Duterte. Gipasabot ni Adyong nga si Education Secretary Sani Angara, wala mangayo ang confidential funds tungod kay wide direktang mandato ang buhatan nga muhimong operasyon may kalabutan sa usa ka security agency. Magkini ni Adyong kung si Senator Judge Robin Padilla may question ato sa impeachment trial kung nalikayan baunta ang nahitabo ng shooting incident sa Tacloban ni Guman sa Buanga City kung nagpabilin pa ang confidential funds sa DepEd.
0: Alas 5.24 na. Gibalhin og assignment sa Eastern Visayas ang testigo sa National Bureau of Investigation alang sa impeachment trial bato ni Vice Presidente Sara Duterte. Si Attorney Jeremy Lutok mo'y kanipangu sa NBI sa Bangsamur Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARM. Si NBI Director Latiba ginikonfirmar usab sa wanga impormasyon ug yang gipasabot nga subay kini sa irregular nga o regular nga rotation sa mga personnel sa NBI. Kita to ni Matibag ang pagbalihin og assignment ni Jeremy Lutok. Dili matawag nga promosyon sa NBI.
1: Samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan, gisugid sa Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagpaygay ng police inspection alang sa mga legal nga naguputog armas para pagsiguro kung nasakto ba nila paghipot sa ilang armas suman sa pipila ka mga insidente pagpamusil nga natabo sa pipila ka mga tunghaan. Si DILG Secretary Junvic Remulla nagtingwag kausaban sa implementing rules and regulations sa pagguputog lisensya sa armas pinaagi sa gisugid nga inspection. Giangko ni Remulla nga makasugat gid kini o gakasagbuyo o pagsupak ang maong sugyot apan ang iyang hinumdum man nga ang privilege pagpanag-iag armas dili maisip nga katungod diha sa konstitusyon ubos sa sugyot ang mga tag-iag armas nga dunay lisensya kay bawon daan alang sa imuon nga inspeksyon.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kaya ito nga pabalikuban, may kagbengkala, gifaran tao sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original Koi herbal capsule. Suplemento ng ikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya o ginseng. Kamay mahatag, may kalikon sa lawas, kalikon sa atong immune system. Ano nga dita, daling nga masakit. Musa ikaw nga napaminaw ko na batasan na ang pag-inom sa original Koi herbal capsule. Ang labing epektibo ng herbal capsule na mabatok sa mga banatian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pag-ubag sa inyong mga atay. ang original coil magkapsul epektibo sa nabigala pagpaligon sa atong immune system. Arong tadali nga matakbuyan sa bisanon sa gamatang sa sakit sa lawas, gamitan sa mga vitamins gana nini. Sama sa potasyo, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, at thiamine. Ang original coil magkapsul aprobar kini Miguelas sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika ang isuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original coil herbal capsule. Mapalit kini Miguelas sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Princesa Portesas Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Calo Marketing sa Ormoc, ug sa Roseville Pharmacy sa Batulite. Nahimo sa ni Miguel mapalit ang original coil herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Princes, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, AJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Princes, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Euro Pharmacy sa Olango, ug Zaray Pharmacy sa Guadalupe, ug sa Dalang Escario. Original Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
1: At bomb presyon si Budugoy Kabadunay hypertension, basin taas imin sugar, basin maay diabetes kanyo, wala kami baw, at taas ka level sa blood sugar, magpaghekin is arterial walls, mapalapot si Mundugo o sa rekarason, nga nung magka-hypertension ka mutaas ang imong dugo, at diabetic hypertension resulta kayo sa pagkabuta, pag-ground si mong kidney o dagsan pag mga complication, sabas sa stroke, heart disease, dinipagayos mong asamad, pagkaputulos sa tinugbisan gani, ang impotent sa mga lalaki, busi nagpabuta ka mag-grabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw, ang DTX 500 duro kinicharantin, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung bubuang imong blood sugar, kontrolado sa bag imong BP. Apag inom sa DTX 500 matagad daw, magkaparindot ni simong katog. Magkapagpagay sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bisitaw sa magklinika de Alternativa Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation. Gamit ang computerized general machine analyzer. Nakinibibutang ni sa media Consulim Street sa tumusin ka pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133.
0: Naniniwala ba kayo na pare-pareho lang ang gamot at pare-parehas lang ang quality ng gamot? Bago kayo mag-yes, alam nyo ba kung gaano kalinis yung mga facilities na mga gumagawa ng gamot ninyo? Naku, pag sinabi kong malinis, hindi sapat yung walis-walis lang. Di ba sa bahay ninyo, nagwawalis kayo, nagpupunas yung iba, nagbubunot? At kung ano-ano para siguradong malinis talaga. May isang facility na napag-alaman kong malinis at mabusisi ang proseso nila. Kung bumisita ako sa Unilab, sinabi nila na napaka-importante pala ng malinis na malinis ang bawat equipment para hindi maghalo-halo ang mga active ingredients ng gamot during production. Kaya binabantayan talaga ng ang bawat proseso, bawat maliliit na detalye, kahit na gabuhok o kasinliit ng butil ng buhangin. Chine-check nila, hindi pala talaga kasi pwede mahaluan ng impurities ang bawat gamot, vitamina at pampaganda para siguradong ligtas ang lahat ng umiinom at gumagamit nito. Kaya kung ako ang tatanungin, mga kasama, pag ganitong level ang alaga at paglinis sa facilities, mas ipagkakatiwala ko pagdating sa gamot ko at ng pamilya ko. Tandaan, ganitong quality at alaga, ang deserve mo at ng pamilya mo, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/paradox.
1: Samtang sa pikas gabahin, gawas nga makabus sa atong immune system. Maglaing benepisyong makuha na to sa adlaw-adlaw nga paginom. Sa life extension vitamin D3, mawakinang pagmeno sa risgo nga kasakit o cancer. Apilan niini ang breast cancer, prostate, colon, o guban pagmatang sa cancer nga dunay direktang koneksyon sa kakuhang og vitamin D diha sa atong lawas. So gali na matundaan usab sa lain-lain nga mga pagtuon sa medisina nga kadtong mga cancer patients. Putaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang panlawas balik ang pag-function sa immune system samtang hindi nakikbatok sa sakit nga cancer. Dili-dali nga maluya o butas ang chansang makasurvive sa sakit. Sa mga dunay cancer, gawa sa inyong mga medication, pag-inom mag 6 to 9 soft gel sa life extension vitamin D3, matagadlaw, human ka makakaon. Gawa sa mga cancer patients, kadtong dunay na mga maintenance medicine, sama ni ining diabetes, hypertension, o guban pambalatian, makatabang ang pag-inom, o life extension vitamin D3. Bata man o hamtong, mahimong mo inom sa life extension mention vitamin D3 adlaw-adlaw para sa maayong panlawas. Niya affordable sa kaayo diha sa mga butika, apilo sa dinas sa Life Extension Clinic. Siguraduha lang yun gayon yung mapalit na Life Extension Vitamin D3 ha, katundura yung marka nga LE o Life Extension Initials diha sa matag soft gel. Kaya mo na ay timailhan nga authentic ang inyong napalit na Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o apilo sa dinas sa Life Extension Clinic. Sa pikas nga bahin, ikaw ba kanunay nga makonstipated, makatabang ni imo, ni imo kong pag-inom sa Super Fiber, number one kini nga pangontra sa constipation. Ang Super Fiber, sa inyo po kayo ni nga damon, kaya sama niya ka sa shea powder ang sulod. Kung wala ka ko si kabasog at tubig, i-mix dito ang Super Fiber. Pwede niyo mo siyang imnon kung nari sa buntag before ka mamahaw, kung nari sa gabi, before po ka nga matulog. O para mas nindot ang pag-inom sa epekto ni ining pag-inom sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pasabdin na sa Life Extension Clinic.
0: Ay! Kinalang tang mga pika ng buntag na si Bambina dari on. Nangapi na ka, Bam?
3: Ha?
0: Nangapi na ka?
3: Naglakot ko sa kong kape, oy.
0: Nga naman?
3: Bugnaw!
0: Ah! Si Bambina dari on, si kasama ang konsihal Pangkoy Francis Ginawa Delfinis Paris. Samtang nagpaabot po niya, may gala para mag-replanting tanong mga pita. Kining kape, may gala nga itong gamiton ang labing daghan nga mga bitamina nga kape. Nakatilaw na ba mo anang kape nga doon ay native purple corn? Kung wala pa, itry ang EXL Makamuhay Plus Capsule or Coffee Mix 17-in-1. Adunay kini antioxidant properties nga makalikay sa pagkahi sa agyanan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng nga moresulta usab sa diabetes. Gawas sa native purple corn, doon sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, manunggay, kanela, bayabas, ug rose hip. Puro usab sa vitamins, minerals, protein, ug fiber nga maghatag hinlo nga digestive system. Vegan at gluten-free pag yun. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Capsule o Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit kini may gala sa mga butika sa inyong lugar. Ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Arit na may gala sa itong Answer to Win na promo kanamuntaga. Pila ka mga Pinoy dito sa Nepal ang na-appeal nga namising. Atol sa nito mong flash flood kagahapon ang lawa. Doon ay gikataho may gala nga Pinoy nga namising. Pero pila ni sila kabuok ka mga kasama. Ang kanang 128, tibuok na nga naanito nagpuyo. Apan doon ay giingong namising. Dili tanang 128. Kay kwan, wak ni kaabot duha kabuok. Walay namatay may gala nga Pinoy, pero doon ay missing. Oh, doon ay missing. Pilamang kabok ang missing. Magpag-ampo lang ta mga gala nga buhi ni siyang namising. Atong iampo mga kasama, pila ni siya kabook? Pila ni sila kabook? Wak ni kabot duha.

0: más. Van a casar a las 5:34.
1: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
4: ACS. Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
10: Biotroph Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
10: Biotroph Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
13: ACS. Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
14: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
16: Cool!

0: Alba Capsule. Hindi buong barato.
1: This newscast is brought to you by sa kabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
2: Atun pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
3: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
4: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide, Simeticone, Cremil F.

0: Hyperbilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
1: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Naghara og tambang ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kinta na gyud akong ibati.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Gusminya Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminya Building, Osminya Boulevard, Cebu City.
4: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
0: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
7: Na landing ko sa ospital yun at nalugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
6: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
7: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybaygikan sa barangay Punabitan, Pukupso Tungaw.
5: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
6: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
8: Ako, puriba ko, anak. Ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, laban tila, kay mababa man ang imong lipid.
6: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
8: Sigurado gina. Kung taas imong lipid, mababa na niya. Jaime Verano.
5: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
6: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
8: Ako nga tawo ni goiter. Ko na to siya ning tapos nakalungog ko sa istorya ani Panyawan Capsule. Try na ko. Unya kay tinuol magid siya di ay.
6: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
8: Paghikas niya sa tutunan, wala naman.
5: Living Testimonies.
0: That portion was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
9: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
3: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
2: Hindi po kayo gumaling?
3: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya talabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ako itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami lalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos sapagkat nagpapanggap kang Diyos, magamatao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagtatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, Paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa Kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
5: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
6: Malagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na magmisud.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Shad duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga kasama, nangita ka ba og mahimo nimong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule, atong maangkon ang optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi ug vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
12: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gitan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
13: May buhay sa makabuhay!
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Oras sa mga kasama na 5:52 na.
13: DYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balik.
7: Magkakasama unsa ba ang mga benepisyo sa regular nga adlaw-adlaw nga pagtumar nato sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer cell o cancer, ilabi na sab sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guman pang matang sa cancer. Adto nay direct connection sa vitamin D deficiency. Muto pasabot ana nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa dagan nga mga medical nga pagtuon, adto ni tulog ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa labas sa tao. Muto pasabot ana nga kung ang usa ka cancer patient adto ni sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini maghatag og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o ginahinay nga mabalik ang ilang immune function o kusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sab kini sa angiogenesis o sa kaproseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Una sa mutubo ang cancer, iyang putlon o iyang babagan sa vitamin D3 aron nga why maagian nga nutrients containing blood for cancer foods. Kung mutabang kini nga mapugnan ang paspas kapag katab sa cancer cell sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatuloy, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas kapag karuya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers, may kalabutan sa vitamin D vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug mubos ang iyang tsansa o risgo na mamatay sa sakit na cancer kung adunay siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage alang nato nga pasyente sa cancer, kinahanglan mo inom siya og unom nga ito na ka, sa siyam ka soft gel matag adlaw. Ang life extension vitamin D3, mamahimong immune kinis sa usa ka tuig bata, mga buntis o nato nga mga nagpatutoy nga mga inahan o sa mga individual nga dunay maintenance sa medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacies sa Cebu sa kantinad nga 11 pesos sa matag soft gel. Labing mahinundanon nga pahinumdum. Kinanglan siguruduhon nga dunay marka nga LE amatang soft gel sa life extension vitamin D3 kun mopalit sa mga butika. Mahimong mutawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life extension vitamin D3 and life extension clinic for longer life.
14: Atong sugatan na itong kabuntagon, pinagi sa pag-inom, nining lami, anong healthy kayong kape, Vita D Plus Coffee Mix. Kay ang Vita D Plus Coffee Mix, doon na kini mga health benefit po nga makuha, gumikan sa iya mga sagol. Abatang sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na kani 200 IU, nga vitamin D3, mo na makakapi na ka magka-vitamin D3 pag yun, plus Rishi Mushroom Extract. Doon ay mga powerful, anti-tumor, anti-cancer properties, nga gitawag kini mga polysaccharides, so triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pag yun kini, o mangosteen fruit extract, makabato kini sa oxidative stress, so kini dali ka pagdaot sa itong mga cellula, gumikan na sa sobrang free radical sa itong lawas. Mo na mga pita sa isbun tag Vita D Plus Coffee Mix giyod. Magkakapinag ka magka-vitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainlain ng mga butika. Palasto din na sa Life Extension Clinic.
13: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
14: Termado ka lalaki dito sa Argao na Dakpan. Kasama mo sa balitura ni Man Paul Lauro.
13: DYHP Tatak RMN Report.
15: Radyo man, Ken, alas 8.50 ni, i-alarma sa atong kapulisan sa sityo Liki, Barangay Taloot sa Argao, kining 29 anyos nga ilang dakpan nga si John Rick Palier, kalag tuyo niya rasa mong dapit matod sa kapulisan. Doon ay tawag na ilang nadawat sa cellphone o nag-drive ba ang concerned citizen, doon ay armadong tao, nung dan nga ilang nag-respondihan o ilang naaptan, kining maong suspect kung nakuhaan ilang 22 revolver, adunay tulog ka mga bala. Nandito na karon kining maong suspitsado. Sama mo sa kapulisan sa Provinsya Cebu. Ako yung Radyo Man Paul Lauro. DYHP Tatak RNN.
13: Radyo mo nationwide.
7: Samtang narawagan ng Cebu Provincial Health Office sa mga lokal na kagamanan sa Cebu nga paliguno ng clean-up drive batok sa dengue. Tungod sa pagsaka sa kaso sa maong sakit sa probinsya. Kasama mo sa balita Radyo Man Raymart Pugoy.
13: DYHP Tatak RMN Report.
16: Kini nga balita, atod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, nanawagan ang Cebu Provincial Health Office kon PHO sa mga lokal nga kagamhanan sa Cebu nga palig-unon ang clean-up drive batok dengue tungod sa pagsaka sa kaso sa maong sakit sa probinsya. Gikan ni atong Enero hangtod Agosto 18 ning tuig, nakatala ang PHO og 2,324 ka mga kaso sa dengue og 17 usab ang natalang nakalas. Naguna sa mga kaso karong buwana ang Talisay City nga adunay 272 ka mga kaso, Toledo City nga adunay 217 ug Medellin nga adunay 182 ka mga cases. Subay niini giawhag ni Provincial Health Officer 3 Dr. Sheila Fasol ang publiko nga kanunay limpyuhan ang palibot ug wagtangon ang mga dapit nga mapunduhan sa tubig aron malikayan ang pagdaghan sa mga lamok nga magdala og dengue virus. Kasama mo sa probinsya sa Cebu, Radzuman Remart Pugoy DYHP Tatak RMN. Kadtong nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban ato sa matag pagmatas sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
13: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
17: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kayag kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, sobra sa 1,300 ka mga tao ang ito ang na-missing nga naglakip og 700 ka mga langyaw. Man ni tumaw ang halapad nga flash flood sa China o Nepal. Sobra sa 270 na kainibidwal ang kumermadong nakala samtang nagparayon ang search and rescue operations sa mga otoridad sa apektado mga lugar sa maong flash flood. Gikataho nga nagatubang gihapon og risgo sa landslide, mudslide o flash floods ang apektadong mga komunidad sa Nepal. Daliwa sa gipalantawang masinati nga tulo ka adlaw nga pag-uwan sa mosunod nga mga adlaw ingon man ang posibleng pagkahugno sa dili na stable nga dam sa maong nasod. Kasama mo sa abroad ngayon gini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Amen. Katong mga balita, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
18: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno o wa nailain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa abang mga makapamatuod sa kaibigtibog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil, ang nailan na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic, o 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: TYHP, kalakaran sa larangan ng kalakalan.
17: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
20: gipaybaw sa DTI nga moabot sa 93% sa mga vape brands ang pabiling wala ma-register sa kamerkaduhan. Kinisubay sa pagduso sa mga magbabalaod og ahensya sa gobyerno alang sa Unified Excise Tax Rates ug mas lig o nga lakang batok sa illegal nga patigayon sa maong mga produkto. Gibutyag ni DTI Assistant Secretary Marcos Valdez II nga sa 313 ka mga vape brand sa merkado, 272 ni ini ang wala marehistro sa ahensya. Ang DTI ni suporta sa balaod noon pag-usa sa excise tax rates alang sa nicotine salt ug freebase vapor products. Kasama mo sa negosyo ngayon gini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Amen.
17: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paboritong mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak Set Marketing. Set Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
19: Nationwide. Pagputok ng mga balita. Nakatutok na. Sa unang radyo, unang balita.
7: Mga kasama ng itang kabag, mahimo ni mong kasama sa pag-atiman sa mong panglawas. Aniya ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ato nga maangkon ang Optimum Health and Wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matag kapsula maangkonan nimo ang mga beripisyo sa makabuhay, moringa, asitaba, nim, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapanit kini sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
14: Ay, daghang toksin sa mulawas, mabili ka regular, mapagawasin mong hugaw, doon ka may lisan, mabuti di mong tiyan, makasinati ka insomnia, kanunay ka magsakit ang imong ulo, para kisa kalawasan ng glutahan, di pagkinami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems, ino ba na pagkaluya sa imong lawas? Busa, wag tanga ka na toksin sa imong lawas para imong maangko nagmaay ka panlawas, pag ino ba tagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso.
7: Congratulations sa tong winner, karabutang kami gala sa tong answer to win na promo. Sakto yung tubag, usara, kapinay o Pinoy, may gala ang namising dito sa Nepal. Congratulations ni Virginia Orok. Ikaw nga itong palaran nga mananaog karabotaga sa itong answer to win a promo. Nakafollow siya may gala sa Riva HP Aramin Cebu o sa kang attorney Rafael Fernandez Banyok. O niya nakashare po siya may gala sa itong program. Karong buntaga ang unang radyo, unang balita. Kaya itong kapagpanaguman, may galing ipunan sa sabdasan na bantog na kang herbal capsule sa Kabisay, Anog, Mindanao. Ang original Koy herbal capsule. Suplemento na mutabang sa pagwagtang sa tanan nga itong mga baratian. Koy herbal capsule, barato na, ipiktibo pa. Nagbogtay na ni Nichelle Yaon Dacalos. Yan siya nga, magtupi na punta karong Sabado Boss, ugmang adlawa, tupi-tupi na. Wala ba tayo ras, may gala ha? Tanga na lang sa kinitibok ang pwersa. Sa Riva HP, Aramin Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
14: Kinay ni Radio Man, Kang Galinea.
7: Ako sa inyong Radio Man, Arnold Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw at ang inyong kalas sa kasamang Benji Tanghian. Kaya masunod ka rundahin, may kalas sa Straight to the Point. Ang niya ang ating mga kabanan sa Drama Department o sa Reportorial Department, Admin Department. Mananom rin dito sa Cantiplax. Tap-tap, barangay tap-tap. Di ba na tabunan kasamang ganyan? Sa tap-tap, gino? Tap-tap, barangay tap-tap, gino. Okay. Maba na ito, may gano'n taga-drama sa magpangulo ni Concejal Francis Ginhawa Delfin is Paris. Sila nanay Rose Basadre. Sa paningoban nga taga-drama po nga itong nakita dito sa kawas.
14: Sa kanis nanay, kuhan mo ni Haligi sa Rimen, manis ah, nanay.
7: Awa, naangos sa kahaligi, ani iya, hanis. Ano hagi na ikahaligi, ha? Sinanduhan ni pa, ah, sinanduhan ni Sir Pangkoy, oh. Mga haligi sa remen. Kung wala nang usap kahaligi, manggit, matumpag, oh. Wala nga sila mga haligi na ni sila. Ay kalimot, patakan lang ang talan. Daigang Jones, praise the Lord. Hallelujah.
19: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S.E.T.R.I. sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jetitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
22: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
23: Problema ba ni mong pagpaniwang o permilang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inomang life extension vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
22: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Lady's Choice.
24: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
25: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
22: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Life Extension, Vitamin D3.
27: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
26: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
28: Hala, Magi! Naopirahan na gina si Inday sa iyang bungi!
29: Oh! Salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, o tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o moho. Sa tibuok Visayas, apil pagyod ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
28: Wow! Libre na! Kompleto pa! Asa ang ilang center?
29: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hanggang Biyernes.
30: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga pangutana, tawag sa 0919-098-5046 o message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
31: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:13 na sa buntag. Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
0: Straight to the point.
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may buntag na itong tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa tuang pagkulo kabildo. Usab karong buntaga.
0: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato nga buhay nga Dios sa paghatag niya kanatog lain sa mga adlaw, dinas sa gayon sa tong pagpadayon, ato ang pagpanikay-sikay og tong pagpakigbisog.
0: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukin dig paminaw nga Biyernes, pizza 28 na sa bulan sa Agosto tuig 2026.
0: Straight to the point.
1: Kumusta to mga pinanggandig paminaw to mga sukindig paminaw taon nga naminaw? Karon nga mga orasa sila natagsa ka mga radio at tanaw sa nga Facebook Live sa itong YouTube channel o DYHP application.
0: Straight to the point.
1: Pangalan sa ito ang regular anchor, karon nga buntaga, Radio Man Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ako inyong ang kasamtangan nga makauban, Radio Man Benje Tanghian, ang makauban ninyo. Karong buntaga, mga sukindig paminaw, temporaryo nga makiguban, kaninyo sa programa ni Attorney Rufil.
0: Straight to the point.
1: So muna, nga kita mo'y mag-uban ron mga sukindig paminaw, karong buntaga. Ani tuntanaon lang og makapas ba si Attorney Rufil sa tuwa sa iyahang programa karong buntaga sa makasama karong adlaw nga Biyernes sa itong mga pinanggandig paminaw sa datuang mga kasama nga naminaw o katuang mga idol sa 93.9 IFM may buntag sa ninyo diha.
0: Straight to the point.
1: Ato ang DYHP RMN Cebu og IFM mananom karong adlawa sa usa ka bukirang barangay sa Dakbaya, Sugbo subay sa ika-74 nga anibersaryo sa Radio Mindanao Network akon RMN Network karong adlawa.
0: Straight to the point.
1: Kini agi og pagsuporta sa istasyon sa reforestation program taliwala sa mga problema sa pagbaha.
0: Straight to the point.
1: So muna nga kita ang DYHP mga sukindig paminaw og IFM anhimo og initiative pinagi sa tuang mga station managers si Attorney Rufil og si Idol Buiki mga sukindig paminaw aron sa pagpananom og kahoy ang hinaot na kining atong noong kining atuang mga itanom nga kahoy kasamangkit. Dugay pa man ni mudagko on yung hinaot hanta nga dili ni ulingon inidagko an. So muna nga adto ta sa bukirang barangay mga sukindig paminaw. Kay usahay di nakita na to sa mga kabukiran labi na dito sa Cebu City ang uban yung mga kakahuyan gipuri gipuo mga sukindig paminaw kay gitamnan og mga orgi pulihan og mga dagko nga mga building.
0: Straight to the point.
1: Samtang nga usa ka tinun-an gipabalhin og laing eskwelahan human nasuta nga siya maoy responsable sa hulga nga pagpamusil sa Don Vicente Rama Memorial National High School sa may Basaka Pardo. Nang hulga kini nga mamusil kay adunay panimaslan nga laing estudyante sa maong tunghaan.
0: Straight to the point.
1: So muna nga nasuta na mga sukindig paminaw kinsa kadtong kadtontuang nga estudyante mga sukindig paminaw town nga nang hulga diha sa Don Vicente Rama Memorial National High School sa Basak Pardo. Pabalhin nun mga sukindig paminaw laing eskwelahan. Ambot og dawaton ba po na sila yung eskwelahan? Dawaton ba kanis laing tunghaan sa mga sukindig paminaw hinoon ato sa private? Kuraga mo dawat tingali ani sumuna nga di sad maayo. Pero noon nga tagaan na ito og laing higayon basig magbag-o pa kining maong estudyante mga sukindig paminaw. So muna nga kaning ni ang tuang mga kaywan uban na ito ng mga estudyante muna nga ayaw niyo sundugan ni ha dili may na maghulga-hulga dili mayo na naang mag frank-frank magprank-prank mo diha delikado kayo sumuna nga ayaw mo pagprank-prank di na mo manghulga kay karon ang atuang kapulisan tinud-on gyud mo gatuang mga awtoridad so delikado kayo og masakpan mo magatubang gyud mo og kaso.
0: Straight to the point.
1: Samtang Municipal Health Office sa lungsod sa Dumanhog nagpaimbestiga karon sa reklamo sa usa ka inahan nga ni Basol sa kamatayon sa iyang anak tungod matud pa sa bakuna batok sa measles o rubella.
0: Straight to the point.
1: Aso mo na, gimbisigara na mga sukindig paminaw gani kining maong reklamo. Ipaabot na karon makasama sa Department of Health o sa Provincial Health Office. Kalabot ining kamatayon sa City and a City kabulan o rapito kabulan nga bata taon mga sukindig paminaw nga matod pa luha ka simana kuman sa pag inject mga sukindig paminaw nining maong measles o rubella. Natod pa nga kalit lang intaw ng lagom ang bata. Sunan ka ng kuan pa, pito kabulan mga sukindig paminaw. Kining maong nga bata apan wapay konklusyon ang Municipal Health Office sa Dumanhog mga sukindig paminaw kon ang kamatayon sa maong bata pinaagi bagyod sa bakuna. Sumunang uban ng magdidekanan in town karon hadlok mga sukindig paminaw ani ini magpabakuna ining measles o kaning rubella ang vaccine mga sukindig paminaw. Sumuna nga adtong pizza je sa Agosto gi bakunahan ang maong bata og namatay nitong Agosto 24. Suwa pa hinooy konklusyon gyud manghinaota sa tuang mga otoridad o taga Department of Health o Provincial Health Office nga ilahang nga tinud-on bag imbestigar ni og unsa magi hinungdan sa kamatayo ni ini nga maong nga bata.
0: Straight to the point.
1: Samtang Mandawi City Legal Office nirekomenda sa pagpasaka og kaso batok ni Vice Mayor Glenn Berside og uban nga mga opisyal sa niaging administrasyon tungod sa pagpalit og duha ka mga ambulansya nga mubalor og 6 milyones pesos nga kuwang og mga dokumento.
0: Straight to the point.
1: So money nga kanang na ang moneron ang girekomendara kasus Mandawi sad mga sukindig paminaw. Samtang dito sa kauluhan Presidente Bongbong Marcos Jr. Ani padangat sa mga pahasubo ni ini alang sa Nepal human naigo sa flash flood nga ni Kalas. O gadulan 400 ka mga kinabuhi samtang kapin sa 1,000 ang mga namising.
0: Straight to the point.
1: Daghan kay mga sukindig paminaw og kalit kayo ang maong panghitabo ang nipatay sa 300 kapin or dulan 400 ka makinabuhi in town dito sa Nepal kalit mga sukindig paminaw nga maong trahedya unya 1,000 kapin ang mga namising mga sukindig paminaw laki pa nga namising ang 1 Pinoy dito sa Nepal grabiha atong panghitabua in town oy nga kanang flash floods ba nga mura og kanang mura man og kanang bukid nga natipak ang bukid nga mura wa man kayo ko ano mader kanang wa man kay uwan karon di man kay kusog nga uwan adako nga uwan tingali sa before nahitabo tingali to mura natipak ang bukid unya ni adto sa dako kay tubig dunay dako kay limaw dako kay sapa o suba ang tubig ni ang kanang na mura natipak ang bukid ni adto sa tubig unya ang tubig ni lamwas. Paglamwa sa tubig, kadrabi kadako mga sukindig paminaw dito paingon sa mga panimalay dito sa komunidad o daghan kay mga establishmento ang nga daot o maunay ang namatay karon dulan 400 at makinabuhi in town ang nakalas.
0: Straight to the point.
1: Noon sa bain taon ni mga panghitabo ron mga sukindig paminaw ang nagsunod-sunod lain-lain nga matang sa panghitabo linog, bagyo o karon flash floods man dito sa Nepal.
0: Straight to the point.
1: Samtang House Prosecution wala na makakita sa panginhanglanon aron ipatawag nga testigo si Colonel Raymond Latsika subay sa nagpadayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
0: Straight to the point.
1: So ngano man kaha no nga dili man nila ipatawag yon si Colonel Latsika. Ganon dili man nila ipatawag si Colonel Latsika mga sukindig paminaw nga base sa duha ka mga hostile witnesses ang gipresentar sa prosecution ang dunay kasayuran ang dunay kanana ang direct knowledge mga sukindig paminaw sa intelligence activities kadto man si Colonel Latsika apan ang prosecution karon nga gipanguluhan ni Congresswoman Jervie Luistro wa man kuno dili na kuno kinahanglang ipatawag dili man kinahanglang ipatawag nga kanang naang siya man maoy gipuntariya unya pangasabaan nila ang duha ka mga hostile witness kay wa kuno personal knowledge matod pa ni kanana ang Irwin Tulpo estupido kuno. Matod pa dayon ang katong usa kato Gina Acosta gingan lang Irwin Tulfo og Rafi Tulfo, sorry. Og Rafi Tulfo istupido. Ang usa ka witness sad gingan lang sad ni kana Rafi Tulfo og kanang naa nga tanga-tangahan. Tanga kuno mga sukindig pa. Ang ano man nga nahadlok man ang prosecution, wata kay baluhako, nahadlok ba ang prosecution nga ipatawag si Kernel Latsika sa impeachment trial or unya na nila ipatawag? Ha? So muna nga, duha man na kabutang, unsa man unya na ipatawag nila, ipresentar sa nila ang lain nga mga hostile witnesses or dili yun nila ipatawag? Kay kung dili gan ipatawag sa prosecution, ha? Si Kernel Latsika magasukindig paminaw nga siya ang adunay diretso nga gitagaan sa kwarta gikan mga sukindig paminaw sa nila ni Gina Acosta og ni kanang Limuel Ortonio mga sukindig paminaw sa tupa nga namang nahadlok man ang prosecution na ipatawag si Kernel Latsika nga si Kernel Latsika anda man unta nga mo testigo duhara ka mga butang mga sukindig paminaw kung ilang ipatawag si Kernel Latsika duhara ka mga butang yun. Ha? Dili nila ipatawag kay nakahibalo sila kinsay nakadawat sa confidential funds. Ha? Sa to pa, kung di nila ipatawag, maguba ang ilang prosecution kung ilang ipatawag. Maguba ang pagbalay sa mga ebidensya sa prosecution. Or kung ilang ipatawag, pwede sab nga makaguba ni Vice President Sara Duterte.
0: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw ha. Dili sa tuang pagkulo kabildo sad karong nga buntaga.
0: Straight to the point.
1: Kay medyo aligre mga sukindig paminaw ang impeachment trial. O niya kanang sakto na akong gamiton ang pulong ni Rafi Tulfo nga tanga ko no mga sukindig paminaw sama sa mga senador o congressman nga tanga kayo sa flood control. si Rafi Tulfo kasamang kinabaktuyo nabaktuyo hinoon kayo sa umang ngayon siya nga tanga ni si Kuan tanga ni si kanana ang Limuel kanana ang hostile witness tanga ni sila namurag nabaktuyo si Rafi Tulfo. Ato ni hatagag pagtagad doon mga sukindig pamino dere sa tuang paga kulo kabildo.
0: Straight to the point.
1: Samtang nga Senate President Sherwin Gatchilian ibutyag nga adunay seryoso nga ipamati sa lawas mga sukindig paminap ni Senadora Loren Legarda hinungdan nga dugay kini nga ipaubos sa medical leave.
0: Straight to the point.
1: Wala mo dawat si Legarda sa iyang sweldo samtang kini naka-leave sa iyang trabaho.
0: Straight to the point.
1: Gi-extend man to mga sukindig paminaw ang leave ni Senadora Loren Legarda no dito sa kananaang to bakas gawas o nabalik na baka diri sa Pilipinas niya matod pa to ni ombudsman nga Rimulya nga to ana kanang kato sa pag-unang pag-leave ingon sa nga to ana ni adto na sa gawas sa nasod kay murag hinay-hinay nagbakwit. Ingon Senadora Loren Legarda sa pila ka dekada ning nanirbisyo sa gobyerno wala siya ay kanang naang buling sa korupsyon mga sukindig paminaw og dili siya angay motakas kun ugaling duna man say Tulubagon dere sa gobyerno andam niya kini nga kanang naang atubangon pero sa pagkakaron wa man wa pa may complain batok niya kini gyus buing Remulya pa okyab Guinness boy. Kana makasamag uban pa nga mga isgotana na to diri sa tuang nga pagkulo kabildo karong buntaga diri sa tuang nga panag-uban og sa 93.9 IFM on ya balikta no karong tutaod makasama human lamang sa mga importante kay standby lang usaha alas 6:27 nas buntag.
2: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people. telling stories that matter and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
3: Isip usa ka magsisibya, dili na ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas fast o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon!
7: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
8: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw. Unsa pa, makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is your generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
12: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata. Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi ni maigmata sa bumitan.
13: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
14: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
15: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama?
16: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at original.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS, pila pila win, San Miguel pila win.
21: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil & Win promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
3: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal, aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam, pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Yun yung labyan.
15: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
2: Straight to the point.
3: Ato ang atak na alas 6:33 na o 34 na sa kabuntagon. Balik na makasama dire sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
2: Straight to the point.
3: Aon niya atong i-check ron ang ato ang Armin Patrol mga sukindig paminaw. O ang ato ang mga kaubana na to, no? Dire sa DYHB sa IFM. Tungod kay karon ikastinta i-4 naman. Katuig human nahimugso ang RMN, ang Radio Mindanao Network. Kuhan ba na si Tinta Ekwatro? Grabe ka sa mangkino. Pura buyag, magulang pas kung papa ato ang kuhan atong Mother Station. Okay, nag-sunbay na si Radio Man Paul Lauro. Karo mga orasa. Ato sang i-check mga suki, hindi paminaw. Yes, Radio Man Paul, may buntag.
2: DYHP. Tata, RMN Report.
4: Attorney, attorney. Sama Benji.
3: Nakuha, nasalama, nasalama.
4: Kusama Benji, sa dili pa sa ato mga institutional sa ato jam opol yan, ini nga ito, lupag sa ulog sa ika-74 ato.

0: driver sa Puso Canter Truck nga mooy nakaingon nga ni Abantig Kalit tiningiyang giayo nga canter truck nga nakaligis siloon sa 8 anyos nga batang lalaking apo o ang lola ni ini nga 63 anyos patay in town tining 8 anyos nga apo na hitabo ni sa dool sa Balamban Public Market sa Barangay Santa Cruz sa Balamban ang nakalas yun in town sa hitabo looy ni kining 8 anyos ni ang apo nga si IQ o ang lola na si Bisinta sa 63 anyos na angol sa itabo taga Barangay Prince na sila ini nga naguba nga truck nga giingon nga gi ayo-ayo ining driver nga si Darwin Mariano 38 anyos taga Barangay o Sityo Tunga Barangay Kansuod sa Balamban yan ang gi-fix ang iyang nga battery sa maong truck kung niya sa diyang nalaog ni siya wa siguro ni niya mahandrik kung niya may pagkadulhugog bahay minggan timing po niya ni cross ni ako o lula niya huwag ipagdagan sus lalinsang in town ang bata mao'y nalukot-lukot dito sa ilaw na may resulta sa kamatayon isan o gidali ni sa atong medical team o niya ang lula nakaangkon ni mga bulog po sa iyang kalawasan. So, kining driver si Mariano samtang unang gihold sa atong kapulisan sa Balamban samtang magpadayon ng ilang investigasyon sining maong insidente. Kasama mo sa kapulisan sa probinsya sa Subo, ako yung Radyo Man Polaro, DYHP tatak RMN.
1: Okay, salamat Radyo Man Paul sa imuhang report.
2: Straight to the point.
1: Okay, oni atong hatagan sa pagtagad mga sukindig paminaw no kay ang kaning ni ang kuan ha ang a prosecution don mga sukindig paminaw ningon sila nga wa pa kuno sila kuan wa pa kuno makita nila ang panginahanglan non mga sukindig paminaw ba nga ilang ipatawag si Colonel Atsika ha apan ningon noon sila nga wa may mahadlok kadi na mo ipatawag. Ah kana medyo dili pa nila ipresentar tingali pero wa pud sila moingon nga sige lang amo lang ipresentar sa kanang naang sa kaulahian. Wa pa sila mo hatag yon og kana bitang statement nga murag na finality kasamang kiba. Ang ilasad nga nagduwa-duwa pa sila nga ipresentar ba nila o dili? Kay sa pagkakaroon, unsa man ang sunod nga sa sunod nga hearing mga sukindig paminaw, unya sa kuan ha, 1 og 2, ha? September 1 og 2, mauman ang sunod nga hearing nila, impeachment trial. Walay ngalan no ni Colonel Atsika dito sa ilahang upat ka mga posibleng ipatawag isip hostile witness. So upat man ni sila. Pero sa duha ka mga hostile witnesses yung ipresentar, ang gitumbok yun nila nga ang dunay kasayuran sa kaning intelligence activities kato si Gina Acosta o kato si Lemuel Ortonio ang ilahang gisigi o sulting nga pangalan na kato si Colonel Atsika. Mabitaw to naingon si Irwin Tolfo nga ano man nga dili man ipatawag si Colonel Atsika. Nga siya man di ay maoy kanang naang dito man niya padong ang kwarta. Aron nga makahibalo ta kung kinsa gitagaan ni Colonel Atsika sa kwarta. So wala pa nila ipatawag. Doon na may mga pangan, niay kana mga pangan, mga sukindig paminaw nga ilahang ipatawag unya sa September 1 og 2. Ang ilang ipatawag dito usa gihapon ni ka EFP officer duha din ni sila kabuok ka EFP officer si Colonel Manaros Buransing Dasikan o si Colonel Magtanggol Panupio. Kininduha ka mga EFP officer may ilahang posibleng ipatawag sa September 1 o September 2 onya ilahasad nga i-presentar si Attorney Michael Pua sad. Kasamang kika si Attorney Michael Pua, nagtrabaho man sa OBP mga sukindig paminaw. Ni adton to ang sa OBP. So Attorney

0: tekil po ni Sierra Baron ang kananang usa sa mga legal counsel na sa defense team. O niya laing ipatawag, matod pa nga si Marisa Grande, ang Assistant National Statistician sa PSA. So kaning ni aduda ko ang pagpatawag aning sa PSA, kadto na ning pangalan nga abe unsa man ni kaning ni ang mga pangalan na kaning si Mary Grace Piatos, kaning ni si Andilim, katong si Ngitngit Wikit, kinsa pa to si katong si Soniso B B ilan na posible nga maone ilan tumo nga ipatawag ning ni ang si Marisa Grande sa PSA ko naa ba dito sa PSA kay na record ba gyud or wa? Ha? Kay daan naman ningon ang PSA nga wa man sila yung mga record ana. Kani sayang-sayang ra manas oras ipatawag nila ng taga PSA ngano man. Kay balo na sila daan nga mga aliases ni mga pangana sa tupa wa gina di as PSA. Nya ilang og ipatawag ang taga PSA ba? Ha? Ikaw, dili ka magsayang-sayang sa oras. Di, imong ipatawag kay balo ka nga mga aliases na. Kay balo ka nga ka na mga pangana, wagi na diya sa PSA kay mga aliases na. Ha? E manto ta, ikaw, kasamagin ha, kay Angga, ako naman sa kuy Angga. Kana imong Angga, ha? Gawas lang, huwag ka nang, kuwana si, wak man na, di man na ma-appeal dito sa record dito sa PSA. Ha? Gawas lang, huwag senior ka, junior ka, or imong nga nan, taas kayo, or imong gusto ka nga imuhang nga na, na kisos minya. O, niya, kanang naang, kuhan man niya, Fernando po baka, ha? Kiss, Fernando po, kiss, Fernando po, susmin. Niya, imong gibutang dito, Fernando po, raso. Di, Japon makita. Ha? So, kanang PSA officer na ipatawag sa prosecution, gasayang-sayang lang mo ana sa oras. O niya, gasayang-sayang lang mo, dosin, ha? Dos, kanang na ang 25 milyones pesos nga budget sa Senado. Ha? Kanang inyong ipatawag sa PSA, kaning Assistant National Statistician, Marisa Grande, ang inyong ipatawag nila, mapin inyong ipatawag si Kim nila Chika. Ha? Di kayo maingon nga, wala pa minakita nga, kanang na ang basihan nga mong ipatawag si Kim nila Chika. Ato ning balikan doon tao, diya standby lang sa abagasama ha.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
4: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30th with one extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
7: SM 3-day sale.
6: The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747, Series of 2026.
8: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
10: Mas klaro na ba bisan gabi?
9: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
1: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Straight to the point.
5: Ato ang attack na alas 6:50 na sa Kabuntagon. Balik na magkasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
4: Straight.
5: Ano ato ang kwan hatagag pagtagad hakay ang inig ka September 1, September 2 mauna ang sunod semana mga sukin dig paminaw. Ang lainasad nga impeachment hearing or trial dito sa impeachment court. Unya duna na may mga pangalan nga ipasupina. Usab mga sukindig paminaw sa prosecution. Nga, doon na sila upat ka mga ipresentar dito nga kuno mga witnesses. Duhain ni mga taga Armed Forces of the Philippines, mga officer, ang ilaha nga ipatawag. Apan sila chika mga sukindig paminaw, wapag nila ipatawag. Wata kahibaluha sa prosecution, basi og ang ilahang gi pasangil mga sukindig paminaw nga doon na sila dunag yung kunoy bumba, wata kay balo. Wata kay balo kung ang giingon sa prosecution nga, doon na sila'y pasabog, basig mo na skin nila, chika. Ari na sa pinakaulahi ka sa mangkiba. Kabantay ka nang mag, doon ay fiesta, o doon ay ka nang naang kalihukan, doon ay fireworks. Doon ay fireworks, anak, des kaulahian yun, ha? Kaulahian, kaulahin buto, dako kay buto, bang, anak ba? Wata kay balusan na wasa ta kay balupas prosecution nga nagpatuso-tuso pa ning prosecution karon pero ila pa man kunong tun-an ha ila pa kunong tun-an kun ila bang ipatawag or di kay kun ang prosecution kung wala sila kana bitawng kun wala sila kahibalo kun asa padung ang kwarta ha ila ipatawag dayon oh, sige kay maumre na gipasanginlan mao man dinay kanang inyuha nga gi gisigin niyog tumbok nga tuwa dito ang kwarta, siya mo'y nakahibalo kung giunsa paggasto ang kwarta. Kung kinsa ning mga aliases ng mga pangan. Ha, kadagan mo mga pangan nga, kanana ang gibutyag nilang Gina Acosta nila ni Emil Ortonio. Dagan mo mga pangan. Ha? Nasuko pa gani si Rafi Tolpo kay nganong na isuniso belat dito. So ang kanang naang mga pangana, dili makatubag ang PSA anaoy. Ha? Kanang mga aliases nga gihatag mga sukindig paminaw sa ni Kirnel at Sika, dili makatubag ang PSA ana nganong ang PSA may inyo ipatawag kaniniya o kanis si Antonio Pagong kanis Antonio Pagong nakadawat og 100,000 nganong dugay nganong liukon man ng inyong impeachment mas maayo na nga madali ba unta mas maayo untang madali kay ang kanang impeachment ang Senado nagasto og 25 million kada adlaw para unta nga mahuman ang impeachment, balik na mo sa inyong mga trabaho, ay address na dayon ang mga problema sa nasod. Ha? Kani mga pagbaha, asa ng flood control, ang kamahal sa mga palitonon, ang kagutong mga sukindig paminaw sa katauhan nga gi nagpingit in taos kamahal sa palitonon. Ha? Karon na naman sila ay mga legislative gapon nga mga trabaho, pero murag tikdol-tikdol na lang. So nawa-tanawa ha? Kani sila si Timon Andrew Pusa. Si Pusa, kani si Don Piang, kani si may pamana, si Shane Ngit-Ngit, nga nakadawat og sila mo'y nakadawat aning ni ang tidad mga sukindig paminaw nga gikan sa confidential funds mga recipient. Kani sila daan na nga niingon nga mga aliases rani. Sa tupakon mga aliases, dili na makita ni Muditus PSA. Kinsa may naghatag aning ngalana, di ba si Kirnel at Sika? Si Kirnel at Sika, mauntay patawag sa prosecution, kung ang prosecution, ha? Wa pa sila makahibalo ba o kinsa nakadawat aning kwarta, ang kuyaw ane, ang kuyaw ane kung ang mismo ang makongresman, nakahibalo o kinsa ning mga tawhana? Nga naman, daan ang ningon si BP Sara nga, ang confidential funds niya, na tingala sa nganong hilabdan man ang pundo niya, doon na may mga taos Malacanang nga manawag kay mangayog pundo dunay mga taos Malacanang o dunay mga tao diri sa kongreso nga mangayo sa iyang pundo dili bakaha kining mga pangana naa ra diha sa Malacanang or naa mga sukindig paminaw sa kongreso
4: Straight to the point.
5: Una nga nagduha-duha silang ipatawag bagdi si Kim ni Latsika. Ha? Pero wata kay balo ha, kay basin kanang si Kim ni Latsika mga sukintig paminaw. Basin wata kay balo lang, kay basin maunay ang dakong bumba o dako mga sukintig paminaw bang pasabog nga ipresentar sa prosecution. Pero kanang pagpatawag ni Mos PSA kay imong patubagon nga unsa man ni mga lana, wala ni diha na klaro na nga wala diha. Oy, nya nyo pag ipatawag kalas-kalas na musgas. kanini ang kuan ay. Ha, dayon di apa kanin duha ka mga kanang officer sa duha ka mga officers mga sukintig paminaw sa AFP. Ha? Duha ka mga officers sa AFP ang ilahang ipatawag. Ha? Okay, ilaha man ha. Watay, may mo ana. Pero ato sa paminawon si Kwan. Kani, ito na ha. Amon niya, ha? Mga testigo versus BP Sara trial. Ha? September 1 to September 2. Ha? Amon niya nga, kani na ang ito niya nakuha makasama sa NOS 5. Ha? NOS 5 nga kanang naang kuan. So naa diri si Colonel, pwede ba na madako ka sa mga nispura, bulahan ka itong mga, kana, tanawa ha? Muning ilang ipatawag sunod simana. Ha? Karon, sa duha ka mga hostile witnesses, katong special disbursing officer Gina Acosta, o ang assistant sa OVP, ha? Chief assistant sa OVP nga si Limuel Ortonio, ni ining mga ngalana nga ilang ipatawag sunod simana, naa ba? Huwag yun. Ha? Tanawa ang naa din niya si Kernel Manaros Buransing. Buransing Dasikan. EFP officer. O niya, kinsa pa maning usa. Kernel Magtanggol Panopio. Mani ang kananaang puro ni sila mga sundalo. Puro mga sukindig paminaw officer sa Armed Forces of the Philippines. Dayon, sunod nila si Attorney Michael Pua. Ha? Si Attorney Michael Pua, mga sukindig paminaw, ha? Siya ang former undersecretary o spokesperson sa DepEd. Amon ni Kuyao ni, o ilahang ipatawag yun sa Michael Pua, si Attorney Michael Pua, ha? O niya, siya maoy former undersecretary and spokesperson sa DepEd, ha? Tanaw ni prosecution, kay base og base og musamot mga sukindig paminaw og kalami ang trial. Dayon kaning ikaupat kaniman si Marisa Grande, ha, ang assistant national mamaneo, ha, assistant national statistician sa PSA. So mo na nga unsa may ilahang kuan ana ang taga PSA o ingon ta unsa may labot sa PSA ani nga ilahang mang ipatawag, ha, dunay ang posible na to ipa-verify ni mga ngalana katong mga ngalana si Mary Grace Piatos kinsa kadto, ha, si Pagong, si Pusa, si Ngit-Ngit kinsa kana. Ha? Kaning sa prosecution no ang ilaha na ron murag medyo naglaban ng paukyab nila ron. Abi klaro man. Ha? Si Rafi Tulfo na ingon siya nga stupid si Gina Acosta kay di makatubag kinsa ni si Pagong kinsa ni Ngit-Ngit hasta si Limuel Ortonio giingnan niya nga, ha, tanga ka kay wa ka kay balo ana, ha, wa ka kay balo di ka mangutana, ha, be ikaw irwi kana na ang Rafi Tulfo, ha, manduoy ang prosecution nga ipatawag si Kim nila Chika, ha, nganong kanimang mga lahi man ni mga pangana sa sundalo ang ipatawag. Oh, ang ilaha mga kani wa ta kay balo ni Rafi Tulfo no ko na pressure ba siya or nagpasikat ba sa Malacañang or nagpalapad ba sa atay sa Malacañang bulahan siya mo sa bakon pagka presidente. Wa ta kay balo ha kay grabe man ka isog. Grabe ka isog ba unya okay unta og isog ka nga nakas katarungan nga isog, ha? Pero mo gamit kay nana nga mga pulong dayag sa katawhan makita sa tanan, ha, grabe imo ra man og ingon sa nga sayang kuno ang pinag-aralan kuno murag paminaw na ko murag imo pinag-aralan, ha, Irwin Tulfo murag maoy Rafi Tulfo libog ko ani nila kani usa bendalo di ani usa. Wa ta kay baluha kon si Rafi Tulfo mga sukindig paminaw, Awa ta kay balog nagpalapad sa Malacañang aron nga siya mo isabakon pagka presidente. Akay nga naman, kaning kaisog nga gipakita ni Rafi Tulfo nga naingon sa estupido, naingon sa tanga, o kaning mga pulungan mo iyang gamiton kung adunay hearing sa flood control sa Blue Ribbon Committee, mupakpak ang mga tao. Ma? Nanong dili man niya ingnon yung igsoon si Irwin Tulfo nga tol. Ipatawag na to ning niya nga mag-imbisigar ta sa kanang na nga flood control. Be ikaw, Rafi Tulfo, di ka makaako sa imong igsoon nga tanga ang imong igsoon na wala nagpatawag o hearing kabahin sa anomalya sa flood control?
4: Straight to the point.
5: Ha? Abi kay ordinaryo lang ang mga tao. Ha? Ubos rin ninyo ang mga tao. Ang mga tao nga dili maka kanabitan, dili makabalikas ninyo ba? Or dili makabalos ninyo? Ha? Pasipalahag istorya, pero mga tao gani nga makapaningil sa dilagbaos, hilom kayo. Tanawa si Irwin Tulfo o si Rafi Tulfo, nganong kabayan sa flood control, hilom man kayo. Kabayan sa corruption sa gobyerno, gawas lang kang BP Sara, puting hilumas, administrasyon, wag yun. Wag gibisan gamay, pa tanga-tanga, ragyod sila. Ha? Kanima oy, ha? Nganong man, nagpabutabungol naman mo sa mga corruption. Ha? Unya, kanima, patawag nyo sila, kanila tsika, ayaw itong taga-PSA, kaya wak man ang kalibutan ng taga-PSA in town, oy. Ha? Taga-PSA nga. Mga aliases. Ha? Wag yan po mo'y makuha ng taga-PSA. Ha? Muna nga kanang na ang anamay kwan ang prosecution, kaya ilapa ko nung timbang-timbangon, ilahabang ipatawag o dili. Ha? Ilapa ko nung ipatawag o dili ba? Kaya basi ko no o kwan ko no. Ha? Hadlock man sila. Kaya balo tingali sila o ginsan eh. Ha? Muna kung duda. Kung dili nila mapatawag si Kirill at Chika, sa ito pa nakahibalog yun sila. O kinsay nakadawat sa confidential funds, kinsay na ngayo nga taga Malacañang, kinsay na ngayo nga taga Kongreso. Hindi mali ipatawag. Pero gmingon sila nga, unya na namo na ipatawag sa ulahe kay maunay amuang, maunay among pasabog, okay. Ha? Medyo makuratan ang defense team, anak. Ha? Makuratan ang defense team. Oh, palitag ipatawag si Kirill at Chika ba? Onya pig-on nito si Kirill at Chika. Ha? Delikado mga sukin digbamin na onya si Kirill at Chika ibutyag na hinuon ba? Kaya wak man tunta kay balo o giun sa paggasto ni Kirill at Chika. Doon ay mga pangan, wak ta kay balo kinsa ni mga pangana. Ha? So muna ang kanan na ang ilapa kunong tunan karon kay kanang na ang namay ka na statement si Joel Chua o si Ace Barbers mga sukin digbamin na. Ha? At tulunin ko anon kay Usaman. Ha? Ay nagbalik na lang nato makasama ha. Ay nagbalik na lang nato human sa tuwa nga RME Network Nosa. Kaya na nagkasanbay na speakers linya makasama ang tuwa nga RME Network Nosa usab. Ha, ito nang balikan. Karoon taon-taon ka-aligre, nagka-aligre yun. Ha? Ha, kuhan sa tao eh, mahaw sa tao. Nang sen na senador Rape ha mahaw sa tasin. Asan ba lang sa akin nana ni nanas bigas niya nga to ang RME Network News mga kasama ato ang attack na ala City 3 na sa Kabuntagon.
3: Live via satellite RMN News nationwide.
6: Isa sa bawat walong Pinoy ramdam ang iba't ibang uri ng kahirapan ayon sa Philippine Statistics Authority.
7: Ika-74 na anibersaryo ng Radio Mindanao Networks ipinagdiriwang ngayong araw. Libo-libong job opportunities handog sa mega local and overseas job fair dito sa Metro Manila. Mga aktibidad isasagawa rin sa iba't ibang mga lalawigan.
6: At sa showbiz, si Alex Gonzaga nanganak na. Network News.
7: Detalye natin mga balita ngayong 7:04 ng umaga. Balita sa Ibayong Dagat. Kinumpirma ng Nepal Tourism Board na may isang Pilipinong turista ang nawawala kasunod ng malagim na flash flood sa Bote Koshi at Trishuli River sa Nepal-China border. Isa lamang ang Pinoy tourist sa mahigit 700 turistang hinahanap pa rin ng Nepali government. Sa datos ng Department of Foreign Affairs, 128 ang bilang ng mga Pilipino sa Nepal. 18 rito ay migrant worker. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, aktibong binabantayan ng ahensya ang sitwasyon sa Northern Nepal na lubhang apektado ng mga pagbaha at mudslide. Una nang nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga naulila ng Nepal tragedy.
6: Sa kaugnay pong balita, mahigit sa 1,000 ang patuloy na hinahanap ngayon kasunod ng flash floods na naranasan nga sa Nepal nitong Miyerkules. Umakyat na po sa 389 ang bilang ng namatay sa pagragasa ng tubig mula sa bundok na sumira rin sa maraming bahay, gusali at mga infrastruktura. Bilang sa hinahanap ay nasa 700 turista mula sa iba't ibang mga bansa. Samantala, pinangangambahan ng panibagong landslide na magdulot ng mga pagbaha dahil sa pag-ulan na nararanasan ngayon sa China. Sa ngayon po ay tinuturong sanhi ng flash floods yung pagkalusaw ng yelo mula sa Himalayas kasama ang mga lupa at bato na bumagsak sa ilog na pinagmulan ng tubig na rumagasa naman sa mga komunidad sa Nepal at Tibet-China border. RMN Network
7: News. Mga balita dito sa Pilipinas. 6 3 ang nawawala matapos tumawag ang isang bangka sa lawa sa San Marcelino, Zambales. Kasama natin sa balita Radyo Man Mike Sigaral ng RMN Bataan.
8: 6 na katao ang nasawi habang 3 ang nawawala matapos tumaob ang isang demotor na bangka sa Mapanwepe Lake sa Barangay Buhawin, San Marcelino, Zambales nitong Huwebes. Ayon sa paunang ulat, bandang 4:40 ng hapon na mangyari ang insidente habang sakay ang 13 o 13 katao ng bangka patungo sana sa Sitio Lumibaw mula sa Buhawin proper. Galing umano ang grupo sa Barangay Center kung saan nagpabakuna sila at dumalo sa isang pulong ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS. Iniulat na tumawob ang bangka dahil umano sa sobrang karga at 4 na sakay ang nakaligtas habang 6 ang nasawi, kabilang ang 3 matatanda at 3 bata. Patuloy namang nawawala ang 3 pang sakay, kabilang ang isang 5 taong gulang, isang 12-year-old at isang buntis. Hindi pa inialabas ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga biktima habang nagpapatuloy ang search and rescue operation sa naturang lawa. Kasama mo sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
6: Mag-live-in partner pinatay sa loob ng kanilang bahay sa Mauban, Quezon. Arestado yung suspect. Makibilita tayo mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucer. RMN Police
9: Report. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang mag-asawa matapos silang pagsasaksakin sa loob mismo ng kanilang bahay sa Pangilinan Street, Barangay Sansaran, Mauban, Quezon nitong Agosto 27, 2026 ng madaling araw. Kinilala ang mga biktima na si Alias Nelson, 59 anyos, negosyante, at si Alias Remy, 48 anyos, at isang sekretarya. Bandang alas 5:20 lang madiskobre ng kanilang kasambahayan dalawa. Ang biktimang babae ay natagpuan sa banyo habang ang lalaki naman ay natagpuan sa loob ng kwartong to. Kapwa ang dalawa ay may mga sugat sa katawan. Kapansin-pansin na nawala ang wallet at isang cellphone ng mga biktima. Mabilis naman na umaksyon ang pulisya sa pamamagitan ng pinagsamang pwersa ng Mauban Municipal Police Station, QPIU, QPIDMO at First QPMFC upang maaresto sa hot pursuit operation ang suspect na si Alias Mervin, residente ng Barangay Luwal, Barrio ng nasabing bayan. Na-recover sa kanyang singsing ng biktima ang kutsilyong ginamit sa krimen at ang damit na suit umano ng suspect. Sasampahan ito ng kasong robbery with homicide. Kasama mo sa Aramen Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak, Aramen. RMN Network News.
7: Sa iba pang mga balita, 7:08 ang oras ngayon. Isinusulong ng DILG ang pagsasagawa ng home inspection sa baril ng mga lisensyadong gun owner sa bansa. Kasunod na rin ito ng 2 insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa Tacloban at Zamboanga na resulta umano ng kapabayaan sa pag-iingat o pagtatago ng mga government-issued firearms. Sa budget hearing ng Kamara, sinabi ni DILG Secretary John Vicremulia na dapat mabigyan ng access ang mga tauhan ng PNP sa loob ng bahay ng mga may-ari ng baril. Kabilang sa tinitignan ay kung may mga gun vault ang mga gun owner o kabilang po sa mga titignan ay kung may gun vault ang mga gun owner. Paglilinaw pa ng kalihi, magbibigay muna ng abiso bago ang inspeksyon at magkakaroon ng checklist para matiyak na kasusunod sa tamang safekeeping practice ang mga gun owner.
10: What we are proposing is that the IRR has to be amended that all lawfully issued firearms are to be the PNP will be granted access to all homes of lawfully issued firearms to inspect their procedures in safekeeping. This might upset a few people because it might be interpreted as an impingement of rights. However, we must remember that the privilege to own a gun is not enshrined in our constitution.
7: DALG Secretary John Vic Remulla.
6: Facebook ban sa ating bansa, hindi pa raw ipatutupad ng pamahalaan. Paglilinaw po yan ng Malacanang. Detalye, Rajuman Chanel Salazar.
11: Wala pang plano ang pamahalaan na ipagbawal ang Facebook sa ngayon, pero posibleng higpitan ang ibang social media platforms na hindi sumusunod sa mga kahilingan ng mga otoridad. Ayon kay Palace Press Officer Clear Castro, na ikipagtulungan ng Facebook sa gobyerno sa pagtanggal ng mga post na may karahasan at mali impormasyon. Patuloy ring pinag-aaralan ng Malacanang ang mga regulasyon para maprotektahan ang publiko, lalo na ang mga bata, laban sa mapanganib na content sa social media at gaming platforms.
12: Nakikitaan sa ngayon ang Facebook na mahirap na kausapin at hindi po ibig sabihin na kapag naman na yung iba na mga social media platforms ay hindi tumutugon, eh lahat naman po ay dapat na maban. Hindi po yun ang nais ng ating Pangulo at ng ating administrasyon. So, pero ito po ay isang hudyat na rin para sa ibang mga lumalabag. Lalo-lalo na yung mga gaming apps na alam natin na nakakaapekto sa ating mga kabataan na maaaring magdulot ng pagiging kanilang marahas at bayolente.
11: Samantala, may kipag-usap si DICT Secretary Henry Aguda sa Facebook sa Singapore para mapabilis ang pagtugon nito sa mga kahilingan ng gobyerno. Layunin ng pamahalaan na magpatupad ng mas malinaw na rules na sasaklaw sa lahat ng social media platform sa bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
7: Muling sumadsad sa record low ang halaga ng piso kontra dolyar kahapon. Sara sa 61 pesos and 88 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar. Nalampasan nito ang huling record low noong July 27 na 61 pesos and 84 centavos. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nakaapekto pa rin sa paghina ng piso ang mataas na presyo ng krudo at ang tensyon sa gitnang silangan.
6: Hoy mga motorista, nakaamba po ang mahigit 3 pisong rollback naman sa presyo ng mga produktong petrolyo next week. Base sa 3 araw na trading sa world market, aasahan daw po natin ang 3 piso at 50 sentimos na tapyas sa kada litro ng diesel at kerosene, piso at 10 centavos naman ang inaasahang rollback sa gasolina. Ang oil price adjustment na yan ay bunsod pa rin ng pinatinding economic sanction ng Estados Unidos sa Iran at ipinapataw na taripa ng Amerika sa mga kaalyado nitong bansa.
7: Live report. Ang Department of Energy magsasagawa ng auction sa Oktubre para makabili ng kuryente mula sa waste-to-energy facility. Kasama natin sa Balita Radyoman, Gerald Ulep.
13: Nakatakdang magsagawa ng auction ang Department of Energy para makabili ng kuryente sa ipapatayang pasilidad dito sa waste-to-energy. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garina, posibleng sa buwan ng Oktubre sila magsasagawa ng auction para makakuha ng 400 megawatt na kuryente mula sa waste-to-energy facility. Malakihan niya itong tulong sa energy security sa bansa, lalo na galing lamang sa mga basura ang gagamitin para makalikha ng kuryente. Hindi ay nakagaya ng mga solar energy, tatakbong pasilidad ng waste to energy ng 24 hours para makapag-produce ng kuryente gamit ang mga basura. Dagdag rin, malaki rin itong tulong sa kalikasan at mabawasan ang pagbaha dahil kalimitang tansi nito ay ang mga basura. Inihat naman ng Energy Department na ang pasilidad na itatayo ay dadaan sa may fitness screening at environmental safeguards. Katuwang ang DOST, DENR at Climate Change Commission. Ito ay para matiyak na ang mga teknolohiyang gagamitin ay susunod sa mataas na pamantayan bago ito maipatupad. Kasama mo sa D-Dexel, RMN Manila, Radyo Man, Geral, Di Ulit, Tatak, RMN.
3: RMN Network News.
6: Isa sa bawat walong Pilipino ang itinuturing ng Philippine Statistics Authority na multidimensionally poor. Ito po yung pagiging mahirap sa iba't ibang paraan, katulad halimbawa ng kakulangan sa sahod at yung mga pinagkakaitan sa mga pangunahing serbisyo. Batay sa kauna-unahang Multidimensional Poverty Index ng PSA, lumabas na 12.4% ang kinukonsiderang multidimensionally poor. Lumabas na edukasyon ang pangkaraniwang serbisyong ipinagkakait sa mga Pilipino, kung saan marami sa mga edad 19 pataas ang hindi nakatapos ng high school. Bukod dito ay malaking hamon din sa maraming Pilipino ang kawalan ng akses sa disenteng pabahay, malinis na tubig at sanitation. Ayon po kay Department of Economic Planning and Development of DepDev Secretary Arsenio Arce Balisacan, makikita sa MPI kung aling mga serbisyo ang dapat pagandahin ng pamahalaan para maging disente at produktibo ang pamumuhay ng pamilyang Pilipino.
3: RMN Weather Report.
7: Sa lagay ng panahon, makakaapekto sa Luzon at Visayas ang hanging habagat. Dahil dito, asahan ng makulimlim na kalangitan at mga pag-ulan ngayong araw. May chance rin ng pag-ulan sa Mindanao dulot naman ng localized thunderstorms. Nag-issue naman ang DOST Pagasa ng heavy rainfall warning, kung saan orange level po ang nakataas ngayon sa Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga at ilang bahagi ng Bulacan. Yellow warning naman sa Metro Manila at ilang bahagi ng Bulacan at Nueva Ecija. Samantala, binabantayan naman ng PAGASA ang isang low-pressure area sa layong 720 kilometers silangan ng Itbay at Batanes. May katamtamang tsansa na maging ganap na bagyo ito sakaling mabuo at pumasok ng bansa ay papangalan ng Pilandok.
3: RMN Network News.
6: Kaugnay na balita, suspendido po ang klase ngayong araw sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa masamang lagay nga ng panahon dahil sa habagat. Walang pasok sa lahat ng antas ng paralan pampubliko at pribado sa mga lungsod ng Maynila, Caloocan, Malabon, Marikina, Valenzuela, San Juan, Parañaque, Muntinlupa, Taguig, Mandaluyong, Navotas, Pasay, Las Piñas, Pasig, Makati at sa Quezon City. Habang preschool hanggang senior high school, pampubliko at pribado po ang suspended ng klase sa bayan naman ng Pateros at sa buong lalawigan ng Bataan. Wala rin pasok o levels, public-private, sa ilang lugar sa Pangasinan, kabilang Aguilar, Binmalay, Alaminos, Bugalyon, Infanta, Lingayen, Bangatarem at Agno. Gayon din sa ilang lugar sa Pampanga, kabilang ang Angeles City, San Fernando City, Santo Tomas, Minalin, Mexico, San Simon, Macabebe at Magalang. Wala rin klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado dyan sa Bulacan, partikular po sa Plaridel, Hagonoy, Malolos, Bulacan, Maykawayan, Marilao, Kalumpit, Balagtas at Giginto.
3: RMN Network News.
7: Abangan sa aming pagbabalik, local at overseas mega job fair ng RMN Manila, DZXL News at IFM Manila sa Robinson's Novaliches, Quezon City, aarangkada po ngayong araw.
6: At mga aktibidad ng ibang RMN at IFM stations para po nga sa 74th anniversary ng RMN, alamin natin mamaya.
7: Itong RMN, Power of Hyperlocal.
14: Budag Pilipinas sa Idupos.
7: Ito po ang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
14: Comrade Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
15: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
16: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
17: Si Malabon City Mayor Jeannie Sandoval para sa 74th anibersaryo ng RMN.
18: isang mainit na pagbati sa buong RMN Networks sa inyong 74th anniversary. Sa loob ng mahigit 7 dekada, naging bahagi na ng araw-araw na buhay ng maraming Pilipino ang RMN. Sa radyo man, at sa mga makabagong platforma, patuloy kayong naghahatid ng balita, impormasyon, at mga kwentong mahalaga sa ating mga komunidad. Sa panahon ngayon na napakabilis kumalat ang impormasyon, napakahalaga ng kapagkakatiwalaan at responsableng pamamahayan. Maraming salamat sa RMN sa patuloy na pakikinig sa tinig ng ating mga kababayan at sa pagbibigay ng serbisyong tunay na may malasakit sa Pilipino. Mula sa pamulang lungsod at sa buong Malabon, hangad namin ang marami pang taon na makabuluhan at tapat na paglilingkod, RMN. Patuloy niyong abutin ang mas marami pang Pilipino at maging boses ng bawat komunidad. Maligayang 74th na anibersaryo, RMN Networks. Mabuhay po kayo!
17: Si Senator Risa Ontiveros para sa 74th na anibersaryo ng RMN.
19: To the men and women of RMN, congratulations and mabuhay sa 74 na taong paghahatid ng makabuluhang balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyong dedikasyon at commitment sa larangan ng malayang
20: Happy victorious 74th anniversary Radio Mindanao Network, RMN, ang paborito nating radio station. Pagbati po sa ating mga kaibigan, lalo na po sa ating kaibigan, Chairman Eric Canoy at sa buong Canoy family. Hindi rin po natin palalampasin ang pagkakataong ito para pasalamatan po ang mga RMN reporters, ang buong mga crew, staff, at lahat po ng bumubuo sa RMN sa inyong 65 radio stations sa buong bansa. Saludo po kami sa inyong walang sawang serbisyo, dedikasyon, at sakripisyo sa paghahatid po ng mahalagang balita at impormasyon sa ating mga kababayan saan man sulok ng daigdig. Muli, congratulations po sa inyong lahat and happy, happy, victorious 74th anniversary, RMN. God bless you all.

0: Network News.
1: 7:22 ang oras ngayon. Kasabay nga po ng 74 na taong anibersaryo ng Radio Mindanao Network Incorporated ay maghahatid po ng trabaho ang DZXL News 558 kHz at ang IFM 93.9 Manila ngayong araw. Dahil handog po namin sa inyo ang local and the overseas Mega Job Fair 2026 kung saan libo-libo pong job opportunities ang nag-aabang para ho sa mga naghahanap ng trabaho here and abroad. But wait, there's more! Sabi nga ni Peter Paul Marie.
2: Ayos na.
1: Parang home TV shopping
2: lang. Parang hindi ka multidimensional ah.
1: May mga libreng serbisyong nag-aabang, mga karadyo man, mga kasama at idol, tulad po ng bloodletting activity, haircut, late birth registration, dental check-up, random blood sugar and cholesterol testing, family counseling, meron pong HPV self-test, chronic kidney disease testing at maraming iba pa. Bukod po sa serbisyo, pagkakataon na rin po itong ma-meet and greet ang mga DJ ng IFM 93.9 Manila, gayon din po ang mga anchor tulad po ni Radyo Man Ricky Rosales at... at mga reporter po ng DZXL News, kita-kits po mga kasama. Ang local at overseas Mega Job Fair 2026 ay handog po sa inyo ng RMN, DZXL News, IFM 93.9 Manila, RMN Marketing and Media Ventures at ng RMN Foundation. Katuwang din po ang Quezon City Public Employment Service Office, ang pamahalang lungsod ng Quezon, Dole Quezon City, Novaliches, Robinson's Novaliches at Robinson's Mall Lingkod Pinoy. Ni Councilor Joseph Joe Visaya, Quezon City Health Department District 5, Boringer, Ingelheim. Yan. At ng Maynila Water Services Incorporated, Manila Water, Virginia Foods Incorporated, at ng Dr. Jose N. Rodriguez, Memorial Hospital and Sanitarium.
2: Alis na sila, Bossing Rod. Do.
1: Ingat papunta
2: po.
1: Na sila doon.
2: Na sila doon.
1: Tayo na lang magpapatay ng kuryente.
0: Tayo na lang. RMN Network News.
2: Eto pa, alam mo, partner, at mga kasama yung pagiging hyper-local ng RMN, isa po talaga yan sa power ng RMN dahil talagang mga local stories. At meron po tayong isang special report mula sa Himpapawid hanggang sa komunidad. Talagang serbisyong RMN inihatid sa mga nasalanta ng kalamidad dyan po sa Pangasinan. Alamin nga natin at kasama natin yung si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
3: Sa panahon ng kalamidad, mahalaga ang impormasyong nagbababala at gumagabay. Ngunit para sa mga pamilyang direktang naapektuhan, mahalaga rin ang tulong na aktwal na dumarating sa kanilang komunidad. Ito ang naging layunin ng RMN o Plantabang Relief Operations para sa mga pamilyang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, habagat at pagbaha sa Pangasinan. Mula sa Himpapawid, dinala mismo sa mga komunidad ang serbisyo. Sa pangunguna ng RMN Networks at RMN Foundation Incorporated, katuwang ang Metrobank Foundation Incorporated at mga staff at volunteers ng DWON 104.7 IFM Dagupan, grocery packs, tiglimang kilong bigas at malinis na inuming tubig ang inihatid sa mga apektadong residente. Sa loob ng dalawang araw, umabot sa 1,000 na pamilya ang naabutan ng tulong sa Karanglaan, Mayom, Herero at Poblasyon Weste sa Dagupan City, gayon din sa Talibaaw, Longos at Malabago sa Kalasyaw. Sa likod ng bilang na ito ay 1,000 pamilyang may kanya-kanyang karanasan sa nagdaang kalamidad. Hindi man sapat ang isang relief pack upang tugunan ng lahat ng kanilang pangangailangan, maaari itong makatulong sa hapag ng isang pamilya habang sila ay bumabangon. At sa bawat tulong na natanggap, simpleng pasasalamat ang maririnig mula sa mga benepisyaryo.
4: Maraming salamat po sa ngala ng Solo Parents Karanglaan Chapters.
5: Maraming salamat po sa binigay po nilang relief sa amin dito sa Herero Perez kasi lagi po kami nababa.
6: Maraming salamat dahil dahil binigyan nyo kami ng relief.
7: Pasasalamat po muli dahil nabiyayaan po ang aming mga kabarangay, particular po dito sa Sityo Kasintak na sila po yung una at huling nababaha dahil katsbisin po yung lugar nila, napakalaking tulong po ito sa kanila. Malaking biyaya po ito dahil unang-una yung pangangailangan po nila is mga pagkain, tubig, pinurubayad nyo po. Kaya muli, maraming salamat po. Ang Diyos na ang bahalang magbalik sa inyo ng mga biyaya na siksik, liglig at nag-uumapaw.
3: Sa mga tinig na ito, makikita ang mas malaking kwento ng Oplantabang. Hindi lamang kung gaano karami ang naipamahagi, kundi kung paano nakarating ang tulong sa mga taong nangangailangan nito. Kasabay ng 74th na anibersaryo ng RMN Networks, ipinagpapatuloy ng RMN Foundation Incorporated ang mga programang naglalayong ilapit ang serbisyo at suporta sa mga komunidad sa tulong ng mga himpilan nito tulad ng 104.7 IFM Dagupan. Kaagapay ang iba pang mga pribadong organisasyon tulad ng Metrobank Foundation Incorporated na patuloy na nagtitiwala sa RMN sa paghahatid ng tulong sa bawat Pilipino. Sa loob ng 74 na taon, maraming bagay na ang nagbago sa paraan ng paghahatid ng balita at impormasyon. Ngunit nananatili ang isang mahalagang bahagi ng serbisyo publiko, ang pagiging naroon kapag higit na kailangan ng komunidad ang tulong. Mula sa pagbibigay ng impormasyon sa himpapawid hanggang sa pag-abot ng tulong sa komunidad, ito ang serbisyong publikong Tatak RMN. Hindi lamang naririnig, kundi nararamdaman.
8: Maraming salamat po!
3: Kasama mo lang rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak RMN.
0: RMN Network News.
1: Wala po riyan, sa Pangasinan, magtungo tayo sa Cebu. Dahil ang RMN Cebu at IFM Cebu ay meron pong tree planting activity. Naroon naman si Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
9: Isang 1,000 seedlings ang itatanim ng mga tawani ng DYHP RMN Cebu at ng IFM bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-74th anniversary ng RMN ngayong araw. Ang tree planting ng RMN Cebu na pamumunuan ng station manager ng DYHP na si Attorney Rufil Baniok at Idol Boyki ng IFM ay may slogan na tanong para sa kaugmaon bilang suporta sa regreening program sa gitna ng mga problema ng pagbaha sa tuwing bubuhos ang ulan. Gagawin ang pagtatanim ngayong umaga sa Bukiring Barangay ng Taptap sa lungsod ng Cebu. Ang lugar ay isang identified area sa Cebu City para sa reforestation initiatives ng pamahalaan. Katuwang ng RMN Cebu at IFM sa aktibidad ang Metropolitan Cebu Water District o MCWD. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu, Radyo Man Ken Galinea, Tatak RMN.
0: RMN Network News!
2: Ito pa, yung Maria Corina Canoy Feeding Program naghati din po ng saya at masustansyang pagkain dyan naman sa mga mag-aaral na Kalawag Elementary School sa Naga City. Bahagi pa rin ito ng 74th anniversary ng RMN. Si Radyoman Kevin Alba ng RMN Naga para dito. Kevin?
10: Bilang bahagi ng ika-64 taong anibersaryo ng RMN, isinagawa ang Maria Corina Canoy Feeding Program, hatid ng RMN Networks, RMN Foundation Incorporated, RMN DWNX Naga, at ng mga lokal na sponsor sa Kalawag Elementary School. Nasa 300 mag-aaral mula sa elementarya ang nakibahagi sa naturang programa kung saan tumanggap sila ng mga bitamina, mainit na goto, tinapay, tubig at tsinelas. Nagkaroon din ng mga palaro at iba pang aktibidad na nagbigay ng saya at kulay sa mga bata. Pinangunahan ang programa ni Station Manager Grace Innocentes kasama ang mga radyoman at staff ng himpilan. Kasabay ng Maria Corina Canoy Feeding Program, isinagawa rin ang wheelchair distribution para sa mga kababayan nating nangangailangan nito na mula sa Naga City at Camarines Sur. Ang mga wheelchair ay handog ng Batalya Cares si dating board member Carlo Batalya ng Camarines Sur. Naging masaya at makulay ang aktibidad, hindi lamang para sa mga mag-aaral, kundi maging sa kanilang mga guro at mga volunteers na nakiisa sa programa. Naging posible ito dahil na rin sa pagtutulungan ng RMN, RMN Foundation, RMN DWNX Naga at ng mga lokal na sponsors, kabilang na si ABC President Asun Peñaflor ng Naga City, Graceland, Philworks, BCBR Prime Enterprise, SMCT Naga at ng Aboitiz Power na nagpaabot ng suporta para sa naturang programa.
11: Nagpapasalamat pa ako, natutuwa ako kaya hindi ko nga alam kung ano gagawin ko. Nagpapasalamat ako sa WNRU Batalya.
10: Yeah. Kasama mo sa RMN DWNX Naga, ako si Radyoman Kevin Alba, Tata.
0: RMN Network News.
1: Mula RMN Naga, magtungo naman tayo ng General Santos dahil serbisyo publiko para naman po sa mga mangingisda. Ang handog ng RMN at IFM Jensan ngayong 74th anniversary ng RMN. At naroon naman si Radyoman Brian Oñate ng RMN General Santos.
12: Ginagawa sa mga oras na ito sa General Santos City Fishport ang serbisyo publikong handog ng RMN at IFM Gensan para sa mga kasamang mga mangingisda, fishing operators at iba pa. Ito ay bahagi ng pagdiriwang ng 74th na anibersaryo ng Radio Mindanao Networks. Ang magiging serbisyo ay ang libreng pakape, libreng lugaw, pandisal, libreng haircut, paraffol at iba pa. Ang nasabing serbisyo publiko ay para sa mga mangingisda na apektado rin ng nagdaang kalamidad at isa sa mga sektor na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kasama ng RMN at IFM Gensan sa nasabing aktibidad ang mga sponsors at mga stakeholders gaya ng Gensan Fishport Management, General Santos City PNP Maritime, EXL, Sarangani Governor Ruel Dapidran Pacquiao, Sarangani Congressman Steve Chong Biansolona at iba pa. Malaki naman ang pasasalamat ni Station Manager Ina David Borromeo ng DXMD RMN Gensan at IFM Gensan Station Manager Arman Enriquez sa suporta ng mga listeners at followers ng RMN at IFM General Santos at naging numero uno pa na pinapakinggang radyo sa rehiyon. Kasama mo sa RMN General Santos sa Radyo Man Brian Oñate. Tatak RMN.
2: Network News. Tuloy, partner, ang ating pag-likes sa mga probinsya dyan po sa Butuan City. Abay, tree planting activity naman ang isasagawa ngayong araw kasabay pa rin ang ating 74th anniversary. Si Radyo Man Prince de las Marias ng RMN Butuan ang magbabalita nito.
13: Nakatakdang isagawa ngayong araw ng RMN Butuan at 100.7 IFM ang tree planting activity sa Purok 2A Barangay Bunbun, Butuan City kasabay ng ika-74th anniversary ng RMN Networks. Ang tree planting activity ng RMN ay may temang One Tree, One Forest, One RMN Family. Together, let's plant today for a greener tomorrow. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng RMN Foundation Incorporated, RMN Marketing Media Ventures, Aboites Power, 4th Civil Military Operation Battalion, Philippine Army, at ng 23rd Infantry Battalion Philippine Army. Tinatayang na sa mahigit 200 seedlings ng mga puno ang nakatakdang itanim ngayong araw. Ang aktibidad ay nagpapakita ng pagkakaisa at malasakit sa kalikasan na magsilbing pag-asa para sa susunod na henerasyon. Kasama mo sa DXBC, RMN Butuan at yung mga Prince de las Marias, Tatak RMN!
1: Maraming salamat sa ating mga RMN at IFM reporters sa iba't ibang panig ng bansa. 7:34 ang oras ngayon. Balik sa mga balita. Tuluyan nang inabandona ng Korte Suprema ang kanilang second placer rule para sa local elections. Ito yung hatol na maaaring maupo sa pwesto ang runner-up candidate sakaling ma-disqualify ang nanalong lokal na kandidato. Pinagtibay kasi ng mataas na hukuman ang kanilang ruling matapos ibasura ang motion for reconsideration na inihain ni Dato Pax Ali Mangudadato sa sila kasi ang Certificate of Candidacy ni Mangudadato para sa pagkagobernador ng Sultan Kudarat sa 2022 elections. Dahil sa pagsisinungaling sa kanyang residency, gate ng Korte Suprema, walang batas na nagpapahintulot na gamitin ang second placer rule. Tinakda naman sa saligang batas ang pagkilala bilang elected official ang nakakuha ng pinakamataas na bilang ng boto. Gayunpaman, nilinaw ng kataas-taas ang hukuman na hindi saklaw ng kanilang ruling ang succession para naman sa national position. Dahil dito ay inaasahang uupo si Vice Governor Prince Raden sa kaluran bilang Sultan Kudarat Governor.
2: Ang Philippine National Police naka-heightened alert ngayon para sa BARM parliamentary elections. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Marjo Domingo.
14: 98% ng handa ang seguridad para sa makasaysayang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Parliament

0: Para sa nasabing eleksyon. Ngunit anya, posible itong mabago depende sa sitwasyon sa nasabing rehiyon.
1: Heightened alert po sila sa barn, and this could change kung depending on the situation as ma-assess po ng ating higher headquarters.
0: Tiniyak naman ng PNP na may contingency plan silang nakanda para sa mga bantang pangsiguridad sa gaganaping halalan. Kung ganito, nasa git 9,400 naman ng mga pulis ang inaasahang i-deploy sa nasabing warm parliamentary elections. Kasama mo sa DZX Alormen, Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Ormen.
2: Network News. Apat na senador ang hindi sumusweldo, bunsod ng iba't ibang mga dahilan. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, kabilang dito sina Senador Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada na nakakulong sa Payata City Jail bunsod ng kinakaharap na plunder case. Gayun din, si Senador Ronald Bato de la Rosa na muling nawala sa mata ng publiko matapos na magpakita sa kontrobersyal na kudeta sa Senado noong Mayo. Pinakabago naman sa listahan na walang tinatanggap na sahod, si Senador Loren Legarda dahil sa kanyang extended medical leave. Bagamat hindi patiyak ni Gatchalian kung kailan babalik sa trabaho si Legarda, nagpahiwatig naman ito na umiinda ng seryosong karamdaman ang senadora. Simula ng inisyal na pag-file ng medical leave, si Legarda noong August 3 hanggang 7, naka-apat na extension na ito matapos na kumpirmahing naka-leave pa rin hanggang September 1 at 2. Idedeklara naman bilang savings ng Senado ang sahod ng mga absent na senador at ilalaan sa iba pang gastusin.
3: Alas 7.37 na po ang ating oras ngayon. Balak na ng House Prosecutors na bawasan ang kanilang miyembro kasunod ng paghihigpit nga sa pagpapatupad ng sub-judice rule sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay po kay House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adjong, sakaling mabawasan ng prosecutors, ililipat ang mga ito bilang tagapagsalita o spokesperson.
4: But definitely may possibility po na may mga nakuupong prosecutors ngayon ang maaaring magbitiw ng kanilang position bilang membro ng prosecution panel at magnalang as isa sa mga spokespersons, no. So maaari din po na magdagdag ng spokespersons, no. Pero definitely yung mga nagsasalita na po for the House Prosecution Panel hindi po mababawasan, rather may possible na madadagdag, no. Mababawasan in a sense po na yung mga nagsasalita ng mga prosecutors nag-interview ay mukhang limitado na po ang kanilang sasabihin.
3: Yun po si Representative Zia Alonto Adjong. Sa ngayon, 11 ang House Prosecutors at mahigit 20 ang katuwang na private lawyers sa pagpipresent ng mga aligasyong nakapaloob sa impeachment case ni VP Sara. Samantala, posibleng hindi na isa lang ng prosecution panel sa witness stand ang dating OVP Security Chief na si Colonel Raymond Dante La Chica. Sabi po ni House Prosecution Panel spokesperson at advisor, dating Representative Robert Ace Barbers, na sapat na ang mga naging testimonya ng inihirap nilang testigo para mapagtibay ang alegasyon sa maling paggamit ng confidential funds.
5: Sa aming paniwala, yung mga witnesses na naiharap na ng prosecution ay sapat na para sumuporta dun sa alegasyon na mayroong misuse, misappropriation at irregular liquidation. Na kung meron pang evidentiary value na maidadagdag itong si Colonel La Chica, eh saka namin siya tatawagin. Kasi hindi naman na kailangan, no, na malaman pa kung saan napunta yung pera, no? Eh ang burden of evidence ngayon ay nasa depensa.
3: Yes.
5: Sila magpatunay na ito binigay nila sa mga totoong tao. Well, most likely hindi na kasi nga sa aming palagay, sapat na yung aming napakita. Kung iimbitahin pa natin siya, ipipresenta pa siya ng prosecution, magiging pang-apat na siya na hostile witness.
3: Si House Prosecution Panel Advisor, dating Representative Robert Ace Barbers at Representative Zia Alonto Adjong. RMN
2: Network News. Alegasyong maling paggamit ng confidential funds ni VP Duterte maaari ng pagpasyahan ng impeachment court kahit wala pang pinal na COA finding. Sinong nagsasabi niyan? Excel Radyoman Grace Mariano.
6: Para sa House Prosecution Panel, maaaring magpasya ang Senate Impeachment Court sa alegasyong maling paggamit ni Vice President Sara Duterte ng confidential funds kahit wala pang pinal na findings dito ang Commission on Audit. Tugon ito ni House Prosecution Spokesperson, Kabataan Party List Representative Reneco, makaraang hikayati ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri ang impeachment court na hilingin sa COA maglabas ng pinal na desisyon hinggil sa findings nito para maging gabay nila sa pagpapasya. Di ini ko ang magiging hatol ng impeachment court.

0: sa impeachment trial ay maaaring ibatay sa mga testimonya at ebidensya na ipinresenta kahit wala pang final COA findings. Paliwanag ni Kohi, walay ang pamantayan sa impeachment trial dahil ang sinusubok ay kung may nagawang betrayal of public trust, habang sa COA naman ay rules and regulations at applicable administrative rules and jurisprudence ang pamantayan.
1: Pwede pong magkasabay yung proseso ng COA at ng taong bayan para sa pananagutan, no? At iba rin po yung standard niya. So, ang standard po na ini-implement ng COA ay yung kanyang rules and regulations, no, administrative. And dito naman po sa impeachment court, no, ang mini-measure natin ay ang mga naging gawain, pirma, at mga kawalan ng plano ni VP Sara sa confidential and intelligence funds. Does that constitute betrayal of public trust?
0: Yan po si House Prosecution Spokesperson Representative Rene Co. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMA.
2: RMN Network News!
3: Ang liderato ng Senado ay ginit namang dapat maiharap sa impeachment court si Colonel Raymond Dante La Chica. Kasama natin sa balita, Radyoman Conde Batak.
4: Naniniwala si Senate President Win Gatchalian na dapat mapaharap sa impeachment court ang dating security officer ni Vice President Sara Duterte na si Army Colonel Raymond Dante La Chica. Si La Chica ang itinuro ng dating special disbursing officer ng OVP na si Gina Acosta at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na pinagbigyan ng pera ng confidential funds at siyang nagpatupad ng confidential activities ng OVP noong 2023. Paliwanag ni Gatchalian, kung susundan ng money trail, humihinto ito kay La Chica, kaya dapat maipatawag ito at obligahing hinga ng testimonya sa impeachment court sa tamang panahon. Matatanda ang sinabi ni impeachment court presiding officer Senator Cheese Escudero na pas siya ng prosekusyon at depensa kung sino ang ipatatawag na testigo. Kapag natapos na ang dalawang panig sa kanilang presentasyon sa impeachment court, maaaring magdesisyon ang korte sa pagpapatawag ng mga tao at pagpapasabpina sa mga dokumentong kailangan para mapagbatayan ng kanilang paghahatol sa impeachment case. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak RMN.
5: Si Alex Gonzaga ay nanganak na raw. Kasama natin si Ninang Myra Jane Nasayaw. Myra Jane.
6: Matapos ang ilang espekulasyon, nanganak na ang vlogger-actress na si Alex Gonzaga. Kinumpirma yan mismo ng ina ni Alex na si Mommy Pinti at sinabing winelcome na nila ang baby boy ng actress. Hindi naman ito nagbili pa ng detalye kung kailan mismo nanganak si Alex. Sa ngayon, wala pang pahayag ang actress maging ang kanyang asawa na si Mikey Morada tungkol dito. Pero duda ng ilan ay iaanunsyo ito na mag-asawa sa isang vlog. Una nang napaulat na nanganak si Alex matapos itong mag-post ng kanyang maternity pictures, kalaki pang very short at meaningful caption. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
5: At bago tayo magtapos sa ating programa, kami po'y bumabati ng happy 74th anniversary.
3: Yes.
5: At nagpapasalamat po sa ating mga tagapanguna ng RMN, ang ating Chairman and President, Eric S. Canoy, ang ating EVP and COO ng RMN Networks, Enrico Guido Canoy, or si Sir Rico, si Ma'am Erica Marie Canoy Sanchez, ang EVP and Chief Operating Officer po ng RMN Marketing and Media Ventures, at syempre, si Sir Ike, si Sir Enrique O. Canoy, ang Vice President for Corporate Communications at VP po ng Integrated New Media.
3: Yes, at syempre, Kuya Sander, lahat ng mga katuwang,
5: yan,
3: ng ating mga boss, yung mga station managers, officials sa iba't ibang more than 60 station partners sa iba-ibang sulok po ng Pilipinas. At partner, may bumabati sa atin ngayon.
5: Sino?
3: Ang mga taga West Visayas State University.
5: Oh.
3: Sa pangunguna ni Ma'am Dr. Ann Cortez.
5: Nakikinig ngayon.
3: Nakikinig sa atin ngayon. Tuwan-tuwa sa ating mga binabalita ngayon.
5: Maraming salamat po. And to the men and women na on-cam and off-cam sa RMN, IFM, DWWW, happy 74th anniversary po, mga kasama.
2: RMN Network News.
5: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabyab.
3: Professor ng Bayan, Ricky Rosales.
7: Live via satellite. RMN News Nationwide. Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
8: Kanunay gyud na akong giampingan kining akong tutunlan kay mao gyud ni importante sa akong trabaho isip magsisibya. Pero usahay di gyud mapugngan nga ubhon ta unya mapektuhan usab ang atong tingog. Katul pagkaayo atong tutunlan. Maong paminaw ganin ako, dunay ubong moabot, mudali dayon ko og inom sa tambal nga ako nang gisaligan kay paspas kaayo muwagtang sa ubo. Sa ingon dili mabalda ang akong trabaho. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Mga kasama, sa inadlaw-adlaw na to nga pakigbatok sa kinabuhi, daghan ang kinahanglan buhaton, maong dapat kugi lang, ingon ani tang mga Cebuanos. Dili pwedeng maisturbo sa bisan unsang sakit, sama na lang sa hasol nga ubo, kanang non-stop nga dry nga ubo, o dunay kauban nga pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Kung ubong makulit, ang gamit nako Tusilan 40 dayon, mutabang sa pagpahunong sa katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo, aron padayon ang programa o serbisyo. Speed of relief may vary. Kaysa Tusilan 40, dali ra kong makabalik sa akong mga gimbuhaton. Dili na basta-basta nga makaisturbo ang ubo. Basta Tusilan 40, kampanti ko tungod kay ginama kini sa Unilab quality. Makasama, kung dunay ubong makulit, just stop it. Tusilan 40 na yun. Dextrometer fan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tusilan 40. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus! Nalang yod. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslong kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
2: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
0: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ng resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: In 5 meters, turn to right.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bit
5: Bitin! Pag-GCash G-Load na! Daghag pa bonus! Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash! For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: GCash G-Load! Mag-load na sa GCash G-Load! Daming pa bonus! Dibitin!
6: Ato ang atak na alas 7:54 na sa kabuntagon. May buntag pag-usab mga kasama. Ano sa gihapon na Radio Man Benje Tanghian. May makauba ninyo karong buntaga mga sukindig paminaw. Kay dunay importante kayo nga ato sila nung ato ang team sa DYHP Gay FM. Atos kabukiran ron mga sukindig paminaw. Para nga mananom ha, kita og kahoy. Ha, mananom tagkahoy. May pa ang DYHP Gay FM. Nagpakabana pas baha kasamangki. Bisan og dugay pa nato mapuslan ang kahoy. At least naay paabuton sa mga sumusunod na to. Mga kongresman og senador. Tanga-tangaan lang gihapon. Ang atua, bahala na lang dugay para na sa atua ang mga apo puhon kasamangki. pero kung imong itanong ka na Jimilina, itanong ni mo Jimilina, bakan, nga kahoy, dali man na nga mo, dagko, gawas aning mahugan ni, kanang mahugan ni, mga kanang naang pag-ulingon, mga kanang naang mga dakit, dali man kayo na, wala man kayo, mananom, magdalakit kasamang... pero kasagaran ni Kwan diha, no? Kanana ang Kwan Sab, dali raman na. Kung Jimilina, bakan, muna'y dali kayo nga kanana ang mutubo, no? Pura nga mga 5 to 10 years, nakuha na na kasamangki, mudagko na nagmayo. Pero kani mga mahugan ni, dugay man ni mo, Kwan, na kanana ang dugay mudagko na mahugan ni. Pero at least, ang diwa it's regay FM, na ipakabana, na igi, kanana ang gilihok ta. So to dito ato ang mga team sa drama, sa IFM, mga kaubanan na to diri sa DYHP SAD. At least na ipakabana taon, ang mga senador, mga uban ng mga congressman taon, mga senador, naghulat, rin taong ma-aprobar ang budget kawatunon sunod to. Apuriya lang sa mga tarong ang mga congressman o ang mga tarong ang mga senador. Wa mo ilabot ha, kato mga tarong ha. muna ingos kasamang Carl Omega, mas may pandiwa HB Tinogay FM kay nagpakabana pa taon, mga politiko taon na may ras tarong. Okay, Onia, arisa ta magkasama sa detalye sa tuang balita no karong buntaga kay di may 15 anyos nga tinun-an ang katong ng hulga nga mamusil sulod sa Don Vicente Rama National High School sa may barangay Basak Pardo dali nga nailhan sa kapulisan sa sudad sa Sugbo. Ginikanan ni tahani ini sa tinugyanan sa balaod og nahukman nga pabalhinon kini og eskwela. Tuning ko ang kublitong detalye makasama sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
7: DYHP RMN Report.
8: Tinunan sa Don Vicente Rama Memorial National High School nga nabutang sa barangay Basak Pardo nga nang hulga sa pagpamusil aron manimaos sa mga tinunan sa sunod sa tunghaan ni Atoga Martes ang dali nga nailhan og na-rescue sa Iliwan Police Station uban sa mga personnel sa Gender and Development kon God Focal sa dihang na-trace ni dayon sa mga investigador ang digital source nini. Ang mga investigador sa Iliwan Police Station sa pagpangulo sa hipi nini nga si Police Captain na Troy Jan Lalamunan dali nga mihatag sa seguridad sa tibuok campus sa tunghaan ug minusad dayon sa pagpadaom sa investigasyon. Gipangsus ang post sa usa ka account sa social media o ilang nasumay ang katinubdan sa pagpanghulga. Gikan sa alas 9:30 sa buntag hangtod na sa alas 6 sa gabi, gitutukan sa Iniwan Police Station ang investigasyon sa pakigalayon sa kadagkuan sa Don Vicente Rama Memorial National High School. Barangay official o ilang nailhan ang tinunan nga nagpangidaron pa og 15 anyos nga lalaki. Human nila may ilhig, ipahibaw dahil nila ang ginikanan sa batanon nga maurausap ang nagdala nini sa ekskwelahan uban sa mga personal sa God Focal sa Barangay Basak Pardo, assistant school head sa tunghaan o ang guidance counselor. Atol sa gihimong case evaluation, hukman sa ginikanan sa mga bata sa tunghaan ug school administrators nga dili napasakan og kaso ang ganang hulga nga tinun-an. Pagka alas 3 Pinoy sang takna sa hapon aga na rescue nga minor di edad hingpit ning agiturn over sa God Focal sa Basak Pardo ug himo dayon na mediation conference sa barangay kapitan nga gitambungan sa mga personal sa Violence Against Women's Desk sa Iniwan Police Station, Women and Children Protection Desk ug sa kadagkuan sa tuhaan aron maresolbar ang nahitabo nga pagpanghulga. Mato ni Police sa Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga adunay nahitabong amicable settlement ug nahukman nga mubalhin lang sa lain nga tunghaan ang mao nga bata. Gitugan lang matod pa sa tinun-an nga dunay sa kalagutan sa tunghaan ug gusto ni nga mabalda ang tibok klase. Apan gipasabot ni Oriol nga ilang gitun-an kuno si mamahimong tulubagon sa kriminal o civil nga aspeto sa gidikanan sa bata human masuta nga pakyas ni nga nakasupervise sa iyang anak. Ubos sa liderato ni Police Colonel Ricky Sumalde, ang hepe sa kapulisan sa Surrey sa Sugbo, subli na lang ipahibaw ang ilang kapasalig nga ilang seryosong hatagan o pagtagan ang tanang hulga nga banawat. Ilan ning respondihan sa labing dali nga panahon aron mahatagan og siguridad ang mga tinun-an lagip na ang mga school personnel sa sulod sa mga tungaan sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Police Office, inyong Radyoman, Arlo Samantri by HP, Tata Carmen.
9: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana, adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on, kung mapasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. O samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay plan. Kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newsef for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsef. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus